0: Return na lang.
1: Murag AI lugar kay
0: problema. No, murag AI na lang anang dating.
1: So, unya do na pagay kaning trending karon kay pagatan.
0: Oh.
1: Na sa iyo.
0: Oh, naputol na chismoso magudyay ni Jonathan. Kaya tara balikan ang yes kay Kipa Jonathan. Kato sa balot sa mga importante minimdom sa belang.
2: DJX 500 Health Alert.
3: Anyways, let's talk about kaning sa mga lalaki magahigala na igitawag pod nga. Kasi tawag ani sa lalaki, tawag ni nilag mikopos daw. Kung mga babae na ay minopos, mga lalaki na ay mikopos daw, no? Pero ang sakto nga term ani mga higala is kaning gitawag nga andropose sa mga lalaki. So, kini mga lalaki, posible nga mahitabo ni siya kung magkadugang ang atuang edad. Ang andropose mga higala, gitawag kani siya male menopause. Now, karon kaning gingon nato mga higala nga mga underlying causes ani. Kani bitaw na atay mga sakit like diabetes, na atay high blood. Especially kadto na ay maintenance. Kay kung ato tag mga geriatric doctor, number one gina nga concern nila. Ang medication nato galid kini sa paghatag o problema labi na gyud sa mga lalaki. So naanay maintenance ginainom plus diabetic pagyugka. So number one, i-correct ning high blood, i-correct ning diabetes. So naay maintenance. Ang problema lang kay may mga side effect. Number one nga side effect niya, makahatag kahasol sa performance sa lalaki. Now, unsa kanindot mga higala kung naatay supplements nga ginainom?
4: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value. Effective sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500! DTX 500!
5: Ako sa Jubilin, sobra kata as akong blood sugar 300 kapin gitistingan ako og inom og DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar 95 na lang
4: DTX 500 mabali sa mga butika.
3: Wow, pamati ha mga lalaki, unsa kanindot ko na ay supplements? Unang una, kun naa tay supplements nga ginainom, dako ning tabang mga higala pag supply sa vital minerals og essential nutrients sa atong lawas para nga ligon o baskog ang atong lawas. So kinahanglan nagid tay mga kanon mga higala nga taas og antioxidants, vitamins and minerals. Karon kun dili ta makakaon ana. Kay ngano? Ang atong kanunay ginakaon mga mantikaon nga mga pagkaon. So apektado na labi na gyud sa mga nagkaedad na nya ganahan nga ay untag maarang-alang ni akong pamatyag. Dapat na ay supplements nga imnon. O unang-una, ma-recommend nato ning atong DTX 500.
2: Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix, at My DC, ang alkaline na vitamin C.
6: Karen, sanay ako sa mga pagkain na mamantika at mahilig din ako sa soft drinks. Pero unti-unti akong tumigil dahil sa nagkaroon ako ng mga symptoms ng diabetes. Malaking tulong sa akin ang DTX 500 at DTX Coffee kasi mas naging mabilis ang pagkawala ng mga symptoms ng diabetes. Gumaling din talaga ang mga sugat sa aking mga paa. Nawala din ang pagsakit ng aking tagiliran noong sinabayan ko ng Mighty C. Healthy na ulit ako. Subukan niyo rin pagsabay ng DTX 500 at DTX Coffee Mix at sa gabi naman ang Mighty C. Magiging healthy po talaga kayo.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Gikaning atong DTX 500 unang-una, dako po ning taba mga higala sa may mga diabetes o may mga high blood. O, DTX 500 o Mighty C. Mag-inom po doon DTX 500 o Mighty C. E mo man yung pangontra na to higala sa may mga diabetes o may mga high blood. Ang kanindot kay ga-promote kini siya o healthy o good circulation sa dugo. O ga-paligon sa mga ugat nato, gapa-healthy, gapa-luag sa agianan sa ato ang mga ugat. Anti-inflammatory siya nga klase nga suplemento, taas og antioxidants. Sa mga ga-experience og andropause mga higala, which is maapektuhan na gyud no ang pagkalalaki sa lalaki. Kung ganahan ta nga naatay supplements nga imnon, naatay DTX 500 og Mighty C din. Then og tulog mga higala, ingnon din may mong asawa nga day. Pukawa lang ko day kung matulog na ta.
2: DTX 500!
7: 500. Sorry, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung palang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumikit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
8: DTX 500, highly recommend sa mga eksperto. DTX 500, health alert.
9: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.

ato sa Plastar may gala ha kay. Medyo murag ni hinay siya mga igsoon. Amo sanggi kulkog diri mga igala mga kulkog. Nanarugod siya. Okay, nana. Oh, ni balik na gyud siya maigala. Nakulkog ra gani. Okay, bye bye. Oh, tuhiton mangud ni siya mga igsoon usay kay matandog muhinay. Sige, padayon ta maigala dos atong padaguban ang Foro de los Pueblos. Alas 8:07 na maigala sa kabuntagon. Hopefully kamunta na diha mga igsoon nagkapamahaw na. Eh, kaki 5 pamahaw daan before madus trabaho. Ano na naman mo sa trabahoan gani siguro kay usually kita tanan labi na mga office hours 8 to 5 yun na may gala ang ingon tang nga trabaho. So I believe nga naan na mo sa inyong tagsatag sa mga trabahoan. And hopefully sad sometime na alam mo diya kung bati na sa inyong trabaho, lihok na sa inyong mga responsibilidad. Hopefully nga nagpamahaw na mo ha. Importante yun na mga igala. Sige, standby mo mga igsoon. Kaya karoon taon-taon atong daligyat naon si Kaki 5 Bag Kay Sabanal. Kay Sabanal naman yun, mga igala, nanay mo na sa si Kai Chi. Si Kai, si Kaki 5 Kai. Buskay, no? Rambol na si Jonathan Sabanal o si Kay Buskay, no? Ano na, Sabanal naman yung apelido. Si Kaki 5 Kai, Buskay, no? Kaya itong landaon ni mga igala, susiho na ito mga igsoon. Kanila gingingon ta mga igala nga imported rice. Tag 50 pesos lagi ang kilo dito mga igala, pero limit man di mga igsoon tag 2 ka kilo. Saan di sito magiyahan mga igala nga itong mga kito mamalitay? O niya, at the same time sa mga igsoon, masahid siya. Ano sa mga igsoon? Mga main reason yun eh. In fact, gani gwapo mga igala, maka-explain in NDA kay sa kasimana naman doon nila patuman. Dapat na yung mga pagpatuman bas mga patagkaras di ibay mo po na yung publiko makulatan naman tayo na din na remember di na ba mo pribadong mga kumpanya government agencies mo maghibalo mo mo ano bang mga prosililisan mo dapat niyo sa mga stations nga oh inani nagpatuman may na 50 pesos lang yung mga imported rice sa manini. Ang mga dealers ani mo allowed lang tag 2 ka kilo because of that, because of this. Explain po damay yun naman, unsa naman o. I-blind-blind naman ta ani. Pati nga naman ta nga. Balit ko bali 5 ka kilo lang kaya mura po na yung ma-afford sir. Ang labas dito, di na ba pwede sir, 2 ka kilo na allowed ani. Lipay ta kay barato, 2 po na yung ka kilo. Ay na lang 2 ka kilo kaysa 2 ra yun. Unsa man ang 2? 2 ka lusok ay. Ano magkaon ni 2 ka lusok. Manang atong ipadubayan ni Maigala kay basic na basic bayo kay ning bugas. Kay kita mga igala nga mga Filipino, hingaon ra bayo gyud bugas. Oh. Usahay bitaw mga igala mo balhin na lang gud ang bugas na sa tunaw. Hingaon man gyud bugas. So gina mga igala. Ato naglaroon galaw mga igsoon kay si Kaki 5 Kai. Ito ang mga igala sa kugon para this once for all, ma-inform ang publiko. Okay ni ba mga igala sa kugon na ba o sa tanan yun ni Maikso? Kaya di, maning order. So, we believe, we presume na sa tanan mga merkado publiko sa mga baligyanan mga igala, kini nga klase, variant sa maong mga bugas, limit yun ang inguntang mapalit ni mo. So, ato nang siren ka mga igala. Kaya mo, tog na aware na ba ang publiko nini? Kaya ang ako ganing kasabay po nagpalit dito, wag po ganin siya na aware. Nga na limit kay ang iya po da 7 ka kilo. Ipalabuan niya gamay ako kay 5 ra man ako iya 7. Eh gumutan na ko 7 man imo, ma'am. Mas adunahan man ko nimo gamay sir. 5 ra man ako. Oh. Wala dito. So gipalabuan lang niya ang ako gamay para medyo labaw po siya sa ako. Kay 7 ka kilo man iya pero mao ra magyapon. Ang yalaw di dito may gala 2 ra man ka kilo di patas sa ta ma'am. Oh, why labaw na to ha? Patas na ta. Na ba din na? Okay, standby. By the way, talking about bugas mga igala. Goy, di agyan mga egson. Kinain yun ang bugas doon.
Kamo ba di ang mga igala o? Kamo? Kita problema yun kung watay lugagon nga bugas. Pero problema sa mga igala, kung doon na tayo bugas-bugas, kanang bugas-bugas, di na siya bugas. Di na tinuon nga bugas, kay bugas-bugas gani, pareho na starak-tarak, di mo na tinuon nga krak. Talag-tarak man. Kanang uyab-uyab, di mo na tinuon nga uyab mga igala. Kuan na fling-fling, uyab-uyab ra. Ana, basta madubli na gani, dili na tinuon. Tao-tao, dili tinuon. Pag yung tao-tao, pag yung tao-tao, di tinuod. Diba inanaang kasagaran termino dito maigala sa Bisaya. Pag dubli yun, di na tinuod. Fake niya siya. Mga bitaw na maigala, Jan-Jan. Ah, di na tinuod niya Jan. Kaya Jan-Jan naman. Di dubli ba? Sige, di ang mga igala. Sa akong gingon kaninyo, pag bugas, malipay ta. Pero bugas-bugas, di kita malipay mga igala. Labi na ang atong bugas-bugas na sinaong makita gyud naman po yung bugas-bugas na sampot. Oh, dino na lang. Bugas-bugas na sampot. Ang madadaan na lang na, di man makita. Pero ang imong bugas-bugas gani mga iso na sinaong, sila ginamayo. No? Although maanad man ta mga igal lang na na. Pero it's better gyud nga wa na siya. Kana bang kutis porcelana. Oh, di ba na termino ano? Ang kahamis sa kutis murag papil. Hamis yun. Dili papel dili ha. Kaya gaspang mo na. Papel yun. Nana na kanindot. So kung gibugas-bugas na kamay galang yan, balik-balik ang skin allergy. Mag blood detox na kamay galang. Paglimpyo sa imong dugo. Kay kining mga bahina, skin allergies, bugas-bugas na ana sa hugaw sa imong dugo, may gala sa imong mga gipangkaon. Ang gawa sa imong banit, may gala. So pag blood detox, pag DTX 500 mga igala. Kanong DTX 500 kaki 5 natan? Tungod mga igson, kaya ang DTX 500, maayo na siya nga pang cleansing mga igala sa imong dugo. Manto na dito, maglimpyo na sa imong dugo mga igala. Limpyuhan na niya. Kaya puno kini mga igala ang DTX 500 sa antioxidant nga dun ay labing taas mga igala dito nga gitawag mga igson nga kanabang

0: Grabe ang iyang pagka-antioxidants na mukuha sa mga free radicals, Michael. Kaya ba mga hugaw-hugaw sa imong dugo para malimpyo kini. Kay kini man good mga Exxon. Kani man good mga free radicals, Michael, mo ni magka-damage sa inyong cells. Naamanas dugo ang cells na to. Naadya ang blood, red blood cells, ang white blood cells. Naanadya, Michael, sa atong dugo. Klase-klase na dia. Mabita yung nagmadinggi ka, isiparit nila na dito mga higala ang white cells. White blood cells. Kantong ka sa itawagan na. Kalimot ko sa terminoan na kanagamiton just pang dinggi mo raman ay kuhaon. Kaya na may tig-transport ana na ipang butang na adi ang anti-bodies. Na adi ha. Natanan sa imong dugo. So mo na siya kung musabay ang mga free radicals yung mga mudaot sa cells apiktado sa mga igala imong kahimsugs panglawas o apiktado yung panit. Mo na usay mga igala kung hugaw imong dugo mangga bugas-bugas ka. So tungod kay ang DTX 500, taas kay ang urak may dala oxygen radical absorbance capacity, limpyo imong dugo. So ang tendency di po ka magkabugas-bugas. Ana siya mga igala kay epektibo. Kay kinimanggod mga egsoon na pagkabugas-bugas o psychos ni mga igala, damage mga egsoon sa atong cells. Kay karong panahon na gabi ng pollution, kainit ni adlaw mga igala, magkadaot na. Ultraviolet rays mga egsoon, direktamente kainit ni Haring Adlaw, mana magkakos na dito kadaot sa imong pamanit. Muna siya. So ang DTX 500 mo imuprotektar ka ni mo niya na na para dili madaot. Kung dilisag ka dito mga igala, magkabugas-bugas. Para ni mo, para sa imong pamilya, para sa imong mga kabanay. Para nga hamis kanunay mga igala, ang atong pamanit, kada magitawag nila, blooming na blooming, mag-DTX 500 ka. Para in and out, nindot yung katanaon, himsog yung katanaon mga igala. Ay, kanin mo ta, DTX 500. Mapalit ni mga Exodia sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na himutang mga igala sa may Agora Public Market. Tapad mga Exxon dool diya sa may Balingasag Terminal o sa Hasaan Terminal. Ay kalimut ha? Para sigurado nga dili fake. Clinica de Alternativo. Nakunang ngalan diya mga igala. Pangita lang. Clinica de Alternativo. Para sa hamis na pamanit mga igala. Titingin lang. Pwede ay mga nagamit sa DTX 500 atong paminaon. DTX 500.
1: DTX 500.
2: Ano si pangalan na ay?
3: Gingging Tampos.
2: Gingging
3: Tampos.
2: Pilidad na ay?
3: Mag-16 na karong parang nga.
2: So na ay kaninga, unsay mong ginapalit karon nga produkto ni Dr. Villar yung Clinica de Alternativo na ay?
3: DTX 500, MyGC, o D3Y.
2: Na ay kaninga, so wala pa mo nagpaitanan na ay, unsa ba'y gibati ni mo na ay, o imong bana?
3: Ang pangapoy sa lawas, pangkuan, nang sa kalakaw, baka na, morosig, atrochis, karon kay nagminti na niya, nawala na yung kuan.
2: So nakahatagin ka ayuhan na ay?
3: Makalakaw na gi-check taro.
2: So makalakaw na check taro sa pagpagamit niya ana nga mga prada. So na kining pinapod mo katuig o buwan ba nga nagamit ani mga produkto
3: na? Wala pa'y
2: tuig pero na ikaw ang nag-check.
3: So
2: na unsay man mo panawagan na isa itong mga user na sa klinika na nga wala pa nagamit?
3: Mawala pa mo pagamit sa DTX 500, D3Bio, kamo pamalit na mo kay epektibo.
1: DTX 500, pamali sa mga butika.
0: DTX 500, sabliyon ko mapalit ni Maygala. Yeah, sa may Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Maya Agora Public Market. Manigin Maygson. Health is wealth. Prevention is better than cure. Mga Maygala nga, ampinga na to itong lawas yung Maygson, hindi na ito magkasakit. Kung nagkasakit man Maygala, mintinon na ito mga Maygson. Ang pagtumaas sa DTX 500, guban pang produkto Maygala sa klinika. Para sigurado dito Maygson nga, di mo gabi o di magka mawala ang ato mga balatian. Tama po yung mga balatian nga incurable na, but pwede ma-regulate, pwede ma-control. Muna yung pinaka-importante. Pero labi na nato mga Exxon nga, kaluoy sa Diyos. Kato kaninyo, nawagigip pang bati dito may galak, kaya kung na may gibati. So, gumati, hindi mo kakipayin natin. Gugma. Okay lang ng gibati nga gugma, din na siya problema. So, ano yung problema may galak? Magproblema rin man ang gibati nga gugma kung dili sa asawa. Problema gina. Pero kundi na sa imurang asawa imong gugma, di na problema. Sa balikon ko mga Exxon, kanin yung wapag ipang bati mga igala, mag-invest na tayo sa itong panglawas para sa kahimsu.

sa panglawas. The best yun ang investment. Balik ato daligyatan, mga Ikson. Si Kaki 5 Kai. Ito lagi pangutan noon, mga igala o basing na timingan na sa day ito. No, nga, limit ang pagpalit, mga Ikson. Kanto sa at least 2 kilos. Niining giingontang mga imported rice. Kani bang kasagaran yun ato ang gipang palit? Yan na bang chow-chow-chow, mga inana nga ng mga princess-princess? Honest, yeah. 2 kilos lang. Oh, basin unya og dito na dito sa Kugon sad mga higala. Sa lain nga mga merkado wa sad. Pero I believe nga kung di gyud nga kamanduan din tanan yun eh. For the purpose nga ma-inform ang publiko lagi mga higala. Kay sunod manggod nga pangutanan nini, unsa man gyud problema? What is the main reason? Every action there's always a reason mga higala. Oh, di ba?

0: Ni abisan gani usahay may galag ngay mangutan na. Ah, moana pa man dito. Talk to my lawyer. Lawyer naman. Dile, usahay mga igala. Moana pa na siya. Send a letter. Send kag letter. Sunod buwan pa mo balik. Ah, muta na kadimik. Inana, inana mo kalain ko. Load man na. Manang dapat time to time. Pagka doon na ba yung mga information nga need sa publikong masayran, sam anin eh. Nga kay basic na bugas, dapat nga active na mong daan. Mga taga di, active na mo. Rights of the people to information on matters of public concerns are always be recognized. So therefore, doon na gani mga kasikas nga ando sa inyong buhatan, nga need nga masayras publiko, yun ay pahibalo. Ay, ano mo paabot, yun manawag pa si Kaichi Buscaino dito. Kaya nagtawag na ba sa, pagsuwat lang mo ma'am, kaya padapin na naman sa office. Anara ba dayon, dugay kayo. Importante naman ana nga masayran nga why man nga nay limit no ang atong gusto masayran kulang gid ay tag bugas pa kulang batag imported rice kulang batag mga local rice etc kanong na may limit dito mga igala pa mga gasolina dito wa man gi limit ang bugas gi limit mo dai ano ba ni noon nga variant zero wa gi limit pero sagara nilang gipalit kani man gi barato man nga lami pod no lami man pod di mo na nga usay mo ni halinon. Oh, so kulang dai tag rice nang imported rice kanu wa na importer nga mapuno nagyamindahan bay nang atong importation mga igala sa giopen ngadto sa mga private sector importation sa bugas bay nagyamindahan. Ito giamindahan na mga igsoon kay makaingon ta nga ah, wala na gibawal na gid ang mag-import kay kinanglan na tang self-sufficient data no wala man sad. Lagi reason ana mga igala. Basi gigira na po sa Iran dito mga iso ng Vietnam. Asa na Indonesia ba na? Gika na itong bugas. Hindi na taka-import na na mga igala. O di ba kawa naging barko nga nasakyan kaya ito na sa Strait of Hormuz mga igala ng apilit. Kaya gusto na ito masayran actually. Information for the public because always remember lagi mga igala. Kanunay ginako ng gina-istorya kanimo. The rights of the people to information on matters of public concern shall always be recognized. Therefore, katungod sa katawan ng masayod, mahitungod nini nga maong insidente o panghilabo maigala.
1: Foro de los Pueblos! Foro de los Pueblos! Foro de los Pueblos!
0: Kaya ito sa i-address maigala. O, di i-address mga iso. Mura magsulat naman doon, Dani. Atong dalikatan, i-establish ang signal gikan ni K5K Buscaino. Nandos atong linya. Ka-K5K, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Adya kita karoon sa Kugo na Public Market at K5 Alatan. Doon na atong mag-sambahan din na walang ang presyo sa imported rice na Princess Bella. Kaya doon na ligi report. Kaya doon na yung mga store bilis ya ay mapalipad kay Five na pan limitado lang lugar kilo lima ka kilo ang ilang limito so muna ka pidre kita dire so far kay Five na tan na ay kusis bay na dire niya 65 ito ang kilo unya
0: pila kilo
2: nakita
0: barato ra
2: bay ya 65 ito gihapon
0: o ini mahal naman na siya
2: na dire nakita 65 ito pero nasa yung nakita na stone kay Five na tan na ang ilang nga presyo, 50 pesos.
0: Ay, see.
2: Ito man niya itong makita karon. Itong 20.
0: Oo, oh, gana.
2: Maulis siya na matang sa bugas na katong minabay mga siguro itong Abril Mapon pa na dinimitahan nila ang mapalit sa mga konsumante. Instead, lugar nga walay limit ang nasa 2-5 kilo lang ang ilang mapalit kay 5 na tan. Kaya ang rason Mapon pa itong kay 5 na tan na matay na nabidari ka ganiya. Ang rason ani kaya limitado ra po dati nang nakuha nga supply sa bugas sa Presis Bea nga tag 50 ang kilo kay nila imo sila supplier so kini na supply ko ang presyo nga ini supplier kay pagnatan mo nang tingalaw niya katawan nga nung nahiuga presyo so katong 50 pesos ang kilo nga mo nakuha sila atong supplier nga barato ra ang palitan sa pagnatan so mao sa nga matang sa bugas nga ginimitahan nila ang mapalit lugar at sugod atong abroad pero kami matupag ipag na tan kaya bakto kada ka na matupag ilang supply nga nakuha di ka na itong supplier so pwede rin mapalit ang konsumante kung di nilang 2 kilo 5 na puno kaya dagan man ilang sa karong mga panahon na
0: sa meaning kaki 5K okay.
2: Yes,
0: sabot pa sabot ka ng tag 50 pesos nga Princess Bea makapalit na o more than 2 kilos anak karon.
2: Yes, kay Five na tan.
0: Wow, good news.
2: Oh,

0: ang barato ko magiging yung imported G5 na tanin kay na may ang banda ko mga imported mahal man. Oh. So pinakabarato ang imported karon kini Pusik Bea na 50 ra yun ang ilang palita ang ilang baligya at G5 na tanin. Niya ang pinakabarato na yun kini sweet rice na 49 pesos. Tumatog pa, wala ni Shiny Meat. Susama niya po din kapitan mo, Pusik Bea, 50 ang kilo.
1: Pag ako limit.
0: Pag-ibig ang kilo sa sweet rice. So, di rin na stall sa RC7425 na tan, wala na sila nag-limit o duha lang sa kilo ang mapalit ng 5 na tan.
1: So, ato lang klaro ni Kaki5 ba, Kay? Okay. Ato lang klaro na, kanang presyo nga, ingon ta nga, 50 nga Princess Bea nga, gilimit nila sa una, karuan na limit. Dili ni kamanduan sa DA, ilala ni mga kanabang diskresyon nga gilimit nila. O lagi kamanduan ang DA. O unsa may nahitabo gid ani?
0: Atong giklaro kita bukan wala ni kamanduan gikan sa Department of Agriculture. Limitahan lang
1: nila ang
0: DA, naglimit. Oo, wala kamanduan. Naglimit lang ang stone order diri sa limit sa kita sa kilo sa Princess Bea. Aron nga mo mudugan sa lugar ang ilang baligya kipad na tan. Mm. Ng isa kasimana, nga doon na pagyabot sila yung ma-display na pa-sikwita pesos ang kilo sa Pekish Bay.
1: With your respect, no? Kaki5K, no? With your respect ba? Sa murag presidente na ba punto nila kung ka-istorya. Murag maman ko inipuli ni Dagkuta siguro kung ka-istorya. DE na mo ilang ganyan. Takpon man ta sa DE, sir, kung marisobrahan. Oh, I believe kay with your respect ha, basig sipyat lang po nang na-interview ni mo kay murag presidente lagi to din. Ngi explain. Oh, di ba kay lamang kani ko lagi sa to si Sir Dakota. Yan sa apelyido to, kung permiso.
0: Ako ni Jackie 5 na pin atong libawan anay lahi nga
1: presidente. Mamalag. I mean, ang andaan ba andaan si President si Sir Dakota ba to kay apelyido to gani? Itong daan.
0: Kaya Sir Franklin Dakota to.
1: Oh, ang daan to.
0: Kung pa-president mo ang
1: kanila... I believe ka itong ako na istorya lagi, ba't mo ito'y bago? Kasi siya man daw ni Puli. So man daw, with your respect ka itong bago, basig, ba ito, kasabay tinood, siya ba o kaning mga imong na-interview nga diligikan sa DE ang order. Kay sa iya laging hindi, DE man daw ang nag-order ato nga limit. Ay, nag-istorya, mag-imigyo kay na siya man. O sige, pero at least maklaro.
0: Pwede na pala ko sa daligatan, no?
1: O sige, sige.
0: Kapag natin pangunta na sa katumantong aso sa RC74, matod pa, dili order sa DA.
1: O sige.
0: Kapag limitas na pabaligya sa bugas, aron lang matod pa nga mula hukay kung lugaran niyang baligya pa pagkikita pa sa Pusik Bea. Isang usan na lang kasi manakisad na tan kay mas barato gid, no?
1: Barato dito, barato.
0: Kapag pesos niya, ang uban, sige tayo uso, no? Dari po ta. Magkakila yung... Nabay limit inyong bugas na rin sa Pusik Bea? Sila
2: limit? Lima to
0: duha. Lima to duha. Pero wala pa na sa'yo yung lima to duha kilo lang ang mapalit. Wala pa makatagbantay nun. So wala pa yung order niya kung paano sa'ni mo mawala na yung limit.
1: Kinsa yung nag-order?
0: Yung pangalan si
2: Robin Lee.
0: Robin Lee? Wala si Robin Padilla. Sige, si Robin Lee.
1: Oh, Robin Lee.
0: Sabi ka na actual din niya tubahdikan sa mga sa RC63 na po din install kay Pagnatan. So, kini install, naglimit sila o duha, so, lima lang ka kilo sa Pusik Bea nga pagsipenta ang ito.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ko sa natindiro ha, katong sa RC74, wala na sila naglimit kay masin pa, dagan man ilang supply. Now, diri na yun pa, kini install, kini sa RC060 kay Pagnatan, wala sila itong supply kung pagsipenta lang ang kilo mabungas kay lalahi na sila supplier. So, naupod rin no, dumita ko sa tindahan ni Master Franklin Dagkutan. So, naupod siya trik ni Pagnatan. Sa ato paglantaw rin, wala mo sila yung presyo po na itong 50 na
1: bugas.
0: Wow, ang presyo po. Oh, so, lahi ilang presyo rin sa ilang banyang muli. At makita ko rin sa itong Facebook Live si Sir Franklin Dagkutan, no? Ang katong pag-umit sa Pagnatan. Hindi ko rin sa tubangan, wala niya po si Pagnatan. So, bilita ng sold niya sa Kasugon Market at doon ay 50 pesos na kilo sa bugas ni Pagnatan.
1: Kaya ganyan po ni Kadua, follow-up nga pangutana na kaki-5 ba? Okay, nga nung mga dili man sila tanan na ay 50, hindi sila, wa sila i-access atong supplier? Kinsa may natagan na di atong supplier nga tag 50 ang kilo kay barato man. Gikan ba to sa DE o nag-supplier nga private ato? Oh, kay basing on niya ba kay ma-misinterpret on niya sa kuan ba? Ma-misinterpret on niya sa uban nga ah wala man ang uban gihatagan atong barato nga Princess Bia kay layo man to slungag. Basing ana ang dating ba?
0: Oh. Oh, ato nagmaroon di pa niya tangke na mati na kanang hinabi ka ganyan at ang iapot sa stall sa patunay pagkita ang kino. Dili ko sagikan sa DA ang bugas kipag na tanong na ang
1: so, ilag ito.
0: Is ba to? Basta pribado ang supplier yung kisab na tanya. Di ko sila nakuha anong barat na proses sa bugas kipag na tan. O gagisarot ko itong hinabi na walang order sa DA. So katapos sa RC 74, wala na sila nag-limit. Pero din sa RC 63, nag-limit mag-iapon sila kipag na tanong.
1: Kay! Kato, I believe, kato lagi nga ilang presidente. Ano bagong presidente nila sa Bugasan? Kanini puli kayo sa Dakota. Nang right, nasa gawas siguro itong iyang stall? O, para at least dito.
0: O, ako na ni Gerald Giver na tanong, una nag bago nga presidente. Sir, good morning mo, like sa Kisa Views at Cagayan de Oro. Ano ba tayo bago nga presidente ka sa Kumbata?
3: O, ba nga, si Louis Mark Tumulo.
0: Pero, inong stall director na ba itong presyo nga tayo sinta ang kino sa Pilis Bayan?
3: Ang gadik po sa Pilipinas, dipili lang kung sinta ilang pabaligyaw sa Binta. So, hindi tanan hindi nang nabigyaw sa Binta sa Pilipinas. Dipili lang mag-dipili lang.
1: Oh, kung saan na namin? Dipili
0: niya siya, DA, or sa po lang pribado nga supplier?
3: Pribado nga supplier.
0: Claro. Okay, thank you, sir. Thank you, sir.
1: So, tinili ra sa supplier. Namili lang ang supplier kung kinsa ilang pabaligyaon atong barato nga bugas. Maayosan ni nga supplier, eh. Kaya usually, supplier gani ka, wa magay pili, basta mahalin ang imong supply. Logically, di ba? Kung logically, kung nakay supply di ha, basta kay, kinsa may mga dealer, oh, yata kay dealer. Mili man ka nga negosyo man.
0: Oh, so at least para sa pag natanong ayun sir gusto mo nita ka ng sekreto din yung inyong supplier para lugar nga advantage lugar sa inyo kung namoy para itong supplier din na hindi ginasaba no?
3: Hindi na mo ginasaba din yung mga supplier at bili tanang din nagigagatan sa biligaw mo sa hindi lang.
0: O kung iyang natagaan mo ito yung mga naikontak din lugar sa iyang mo ito nagkuha sila?
3: I don't know. Kaya naman sa mga tao na nagsuroy din eh. Nag come out. Kasi ang mga nila tagaan din. Pabaligaw na din sa sabor. Kasi lang itagaan.
0: Thank you so much din. So,
1: mo ni kipag na kami. So, sila nag-lanta din, no? Murabag nag-survey ang supplier. Tanaw nila dito, nga, kani may hatagan na to. Kani si Dakota, di ni hatagan. Ala.
0: So, gipin
1: yung... Actually, no, sorry, ha, sorry. Sorry, kaki-5K. Kay, mamisinterpret maguning dagana kay si Dakota wala may tag 50. Ah, sige ka, ang kampo ni Dakota, wala hatagan eh. Di, ako lang hindi pangatan na kay na may basing ma-misinterpret ba? At least ito maklaro. Na kay basing ka, na yung politikan dating ana, nagana na. Mani nagabahit ana. Pero I hope dili ha. I hope dili. Sige, padayon.
0: So, kipag natan na, gawas nga sa Pilipina, na kay pinakabarato din nga bugas ni Pag natan, gawas nga baratong maing healthy brown rice din, tag 45 rang kilo. So, muna pinakabarato so far sa itong nakita din. O gato tayong Princess Bea kipay ba na kan. Sweet rice po, dahas mukita ang sinog. So, muna yung mga barato kita na kanon sa sweet rice, sa kini.
1: Oh, na potosi ka K5K. Sa ato lang itong gi-raise itong mga pangutan na may gala. Kaya natural, maumpo na inyong pangutan na. Kay Bauta, we like it or not. Medyo na ipagka-shaky ang ilang organization because atong ilaga. Kaya, di ba? Oh, naigo man itong former president. Ngayon, wala naman nidagan hinoon ni siya. Wala nidagan si sir. Pero, I believe, correct me if I'm wrong, ang nidagan iya at ang anak. Oh, napili lang, napili. Oh, so, wala ginang. Ang pangutan na sa uban dito, basig ah, ang gipili nga nahatagan anong tag 50 basi ka itong Campus Bigas ang Campus Bigas wala nahatagi anong tag 50 natural makapangutana gito wa may sala na mangutana sala ba din mangutana oh dili at least nangutana Kaysa i-chismis mo na. Alam mo na, i-chismis mo na. Ay, man, chismis. At least ito, klaro, tanan. Mabitaw na si K5K dito. To para maklaro na kay nalagi 50 na dili. At least ito, mga igala, naiuban po nga install nga po. Hindi ka mula pa si Dugda Kakilo na po ibang dili. So, diskusyon. So, ang usa lang ka punto is, sa karo na, sa interview ni K5K, dili ni sa DE order. Sige, K5K, pala yun.
0: Oh, so aside ang bigbiyan ni pagbenta, dapat dai humot diri nga bugas mo.
1: Unsay bunot nga bugas? Ay humot dai, ya ba ko humot. Oh, humot dai, humot local rice ni.
0: Oh, local rice sa di ba sir?
3: Oh.
0: Oh. 50 pesos ang kilo no.
3: Oh,
0: humot gid siya, humot gid sa kipagbenta so sir, sir Franklin dagputa, ang ano diya po sa tuwa diri. Natanto. Kasi makita po sa akong mga kusumante, nga sa isa police day nga 50 pesos ang kilo, napod na presyo diri sa kining humot nga bugas, 50 ang kilo nga po.
1: So muna, pang muna siya ay pang kuan, pang atbang atong Princess Bia nga tag 50 sad.
0: Oo. Nga kung gusto ka o katong brown rice, ganito, 5 size na ang kilo, 5 na tan. So mas brown.
1: Organic na, organic. Kung saan mo ng brown rice mo na itong organic?
0: Oo, kung nang mapod pa yung mga diabetic o kining high blood, healthy brown rice, matod pa, K5 na tanang maayo.
1: Barato yun, no? Oh, barato din yun, no? Kanina, organic.
0: Oo, mas barato siya K5 na tan. So far, po na itong nakuha nga, sa ato pa nga pangitaon ka ron, ang ilang nga bago nga president, siya, higit na yun, sa ubus, makita K5 na tan.
1: Oo, sige ka K5. K5K. Sabta nangita ka, para po mga interview na tayo ng bago. Kaya ito, kanabang ilhan na po, nga, na ibago din nga, kuha nila, presidente. So, standby lang kay balikan talaga ito sa balut sa mga importante ni Pahinundo, ha? Kaki-5K. Sige, Bira.
0: Kini na balita ako dyan ako sa DPS sa sabi sa ka-urban po siya naman ka makapabang ang bubalik sa normal ang libensya mo blood sugar blood pressure 100% usap na makadetoxify sa mong panglawa hindi mo pala sa klinika di agar tindo sa Market City na hanay Sagura Police Station Kini si K-5K busay mo para sa mga balita sa bisyo publiko o kaligawan sa Cagayan di Oro K-5 News of M.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: At umalikan mga igala, kanon tatawad si Kaki5K para may nabig yun nila mga igala, bagong presidente. Manay, bago nila. Oh. Ay, kanalaging ingon mga igsoon nga limit sa 50 pesos nga Princess Bia. Kanira man po din nga variant. Before, ato mabita ato ikon 5K. I believe, kanto lagi, yung presidente kayo, nagpailaman po siya nga siya ni Puli, mga igala. No? Timing po dito to siya yung stall nagkapalit. I believe nga, mauto siya, kaya nagpailaman. Andes, huwag nangilad nga dito siya, maod eh, no? Inisyal man kundi sa mando daw sa DA. So, I hope nga, kuhan, kaya nabang maglaro lang yung tanan. Kay dito sa boss, matod pa, na yung ubang stall nga, wama naglimit niya. Ang uban po dito, mga igala, matod pa nila, di man DA daw ni. Naman daw, nag-supply nila dito nga, nag-inspection dito kinseta ganan eh para nga mao imo baligya atong ilang bugas na mao gani nga ang uban dito mga igalan tingkang dalungan kay basing oy pinili na po ni basing kanto ning wanang wano sabi ni ay lagi na ba ito mga kasikas ana tong mga ningaging mabulan tungod lagi atong iingon tanga little by rosa inon so, wala dito na isyo atong little by rosa. Ako ba'y nag-interview pula na ni Sir Daguto sa una na pagdito sa Bicas? Sige, ito nang tagad, pagtagad mga igala. O niya, pagbalik ni Kaki5K. Ato sa balutsan impo... Ah, naka-ads ba ta? Wala pa, naka-ads na. Ah, pa. Ato sa balutsan importante yung pahinomdom.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Right?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga asa mangga?
3: Nato sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay lagi na kayo sa atong liver, ang linkyo ba, atong sugar, taas, medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pa magigibati. Ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kung sa imong taas, sa imong... Kuwanti ko, nag-minti ng 145, 190.
2: So, karon medyo maayo yun yung daagan sa imong healthy lifestyle. Imong...
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon yun. Unsa man itong ikaagat sa itong mga suking ipiminaw sa K5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng libel, food supplement maayo. Depensa yun. Labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo tay.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika. MyTC. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Papulanan, 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang dina na sa kwan.
2: Parang ilapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika doon?
4: Kani yung MyTC.
2: MyTC o D3 Bio?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika ng alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang magkatulog na po. Niya maayo na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. MyTC!
5: iGergo.
6: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa iCare Gold at iCare Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang iCare.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Ano yung tamaygala? This is from Panaguban, ang Foro de los Pueblos. At oras maigso na las 8:44. Oras sa Tudyanino sa Extend Food Supplement for Men. Ang kasandigan na tumagalalakinan, basta kumbatin ang pag-aisikutan, walang atrasan, basta naka-extend ang may gala, extended sad ang happy-happy, para inigmata, Mrs. Happy-happy sad mga Exxon, anak yun na, huwag sa puton nga Mrs. Pag naka-extend si Mr. Isan pa man kulang sa tulong, pero sakto man sa dulo. Anak yun na. May tabo lang ako naka-extend food supplement for men mo, ha? Kumbati yun. Ayaw pagpakaulaw. Lalaki ka! Mo nang kinahanglan, ipabarog ta! Ang ato mga baruganan, huwag ang uban po nga ang ipabarog, ipabarog ta, pinagi sa extend food supplement for men. Then by the way, then, mga igala, aside sa extend, mga ison, importante sa nikayo. Ay kalimot, mga igala, tumala na ang inyong D3 Bio. Atong D3 Bio, mga igala. Ang epektibo mga Exxon sa protection lawas. Sabi na ka itong gipang trangkaso. Trangkaso, permimintikan trangkaso. Ubo, gahi kayong ubo mga higala. Giingon nila, may pang ubo kay gahi daw. Nanginana ba ang termino? Gahi kay kagubo. Yan, na kay trangkaso. Yan, sabay bagi ng sip on dito mga higala. Yan, dito, nanakit ang imong kalawasan. Actually, mga igala mo na sintomas mga ison sa trangkaso. Mao na siya. Unya, katulang imong tutunan. Katunsi-tunsil pa mga igala, hubang pa imong tutunan. Ya, barado ang imong ilong mga ison. Unya, ang pinaka-delikado ka na mawala yun ang imong panlasa. Kaya na, COVID na na. Yung COVID is cause mga igala sa virus. Mao na gitawag viral infection mga igala. Relax lang kayo mong kagool mga ison. Ay, ilay mga sulbad na may galata na, na isulbad na sa itong balibot. Natural nga pagi. Dili synthetic. Di makadaot. Why sad effect mga igala? D3 Bio. Mauna siya ang D3 Bio. Nga naman, ang D3 Bio, why sad effect niya, makatabang sa may galas, magpakgan niya ng mga bacteria, viruses. Tungod ka ang D3 Bio mga ison. Timanin ninyo. Aduna ni siya medium chain triglycerides may gala. Nagikan sa extra virgin coconut oil. Mauna siya mga ison. Nagagama may gala, makuha niya ang monoglycerides, monolaurin, monocaprin, o ang monocaprilin, mga igala. Anigi process na nasa itong lawas. Na kami siya mga igsoon na grupo, mo kini ang pinaka-epektibo, mga igala, nga natural. Take note, ha? Natural. Kaya na ay antiviral, antibacterial, nga bili natural. Kanang bang i-prescribe sa doktor? Kanang prescribe sa doktor, mga igala, na anay side effects? Higani na ni mo mamaayo og administer, delikado ka niya na may gala, kaya mag-immune ang mga kagaw, bacteria, viruses na, di na mapatay anang tambala, sumod. Okay, kinaanglan mga ni mo pagyun yun at danan mga igala, para may mabilin, para di na ka-multiply, kaya inig-multiply ana, mag-evolve na siya. Kaya mag-immune na siya ni anang tambala. Katong nga gitawag dito lagi nga mga synthetic mga exon formulation. Pero kini siya mga igala. Kini mga egsoong iingong monoglycerides, monolaurin, monocaprin, o ang monocaprilin. Natural ni sila mga egson. Nga doon na properties pangpatay sa virus, pangpatay sa bacteria. Take note. Pangpatay nini. Sabot pa sabot, kini mga trangkaso, mga igala flu. Na ang cause mga egson is virus, even COVID mga egson. Cause na virus. Kaya na mga igala awayon sa itong lawas na binagsuportahan na ito ang itong immune system. Ang itong immune system, na magiging na siya natural, may igala nga dipinsa, kaya mo release man na siya antibodies, pinagi sa itong dugo, dito man na i-release. Ikiri man na dito para mo away din maigala sa musuhod ng mga viruses sa itong lawas. So sometimes mga igsoon, labi na agado na kaya immunodeficiency. Ado na may problema gamay, dili kayo ga-perform ang imong immune system. We like ito na to sa inagi mga panahon nga dili ga-function. Labi na kay karong panahon na lagi maigala nga, mo din nung panahon. Atong pagkaon dito maigala, sintitig na, instant na. Atong pollution mga igala, polluted na ang atong kahanginan. Ang sidlag naring adlaw mga igala, makadaot na. Daghan na mga igala ang negative para sa itong lawas. Manang usahay nga itong immune system. Pagsuod sa mga viruses, di na yung kariak, muna ang labas mga igala, makamultiply na. Makamultiply na ang virus o bakterya. Maglisod na pong away dahil dito mga igala, muna masakit na ka. Muna mga igala, kung naka B3 bio ka kanunay, siya dito mga igala ang SWAT. SWAT, Special Forces nga una ginto dito ma-attacki din mga igala. Frontline dito nga, pagsood ang iyan na dahil ng bagyo magkagaw-kagaw. Mga bakterya pat yun, mga virus pat yun, para dili na ka-multiply. Na finishing touches na yun, release na yung antibodies ang ato immune system, patay tanan, wak na yung problema, di na kamasakit. Ana ang essence na may gala. In ana ang explanation na sa atong lawas. Sila dito mga ison, amuabag, prior mga igalas, pag-attack sa immune system, para pag-react sa immune system, para di na ito ka-multiply. Si B3 bio. Yan natural man, wa may side effect, wa problema. Bisag daily basis pa. In ana na ka-epektibo ang D3 bio. Ano mag D3 bio kita kanunay may gala? Pwede ay mga testimonyo sa nakagamit sa D3 bio.
1: D3 bio.
3: Masa itong kumplito ngalan?
4: Mario Uriba.
3: Pila edad?
4: 20.
3: Nag-aasa?
4: Puntod.
3: Tay, unsa mga produkto sa klinika di alternative boy mag ipangpalit ka ron?
4: Ang karon, mamaya ka ron ng D3 bio. O na ako, ang yapong karon ng D3 kahit bandel o may D3.
3: Kani antoon sa mga produkto pa ka ng kabalatian sa lawas?
4: Kani akong ubo sa una, namdangan ako D3 bio pero kahit D3 bio ka ron, may akong ubo-ubo.
3: O ano, ubo-ubo si Ponce mga paggamit?
4: Karon, ibalik akong ubo, ibalik akong ubo.
3: Balik tapog ka?
4: So,
3: unsa may mong kaagat sa uban ng mga maagat sila sa paggamit sa mga produkto?
4: Iagat ko ka mo, no, magpahit mo. Anak yung maintenance, tatay na maintenance ang kuwan. Dito ba yun? Ay ba mga...
3: Dito extra
4: ba rin? O maintenance o pangka na, dito.
3: So at least karon nga, sa mga paggamit na baskog na pagbalik?
4: Uy, baskog ko na yung indan. Amdangan ako itong mga tunga si Mara, tunga sa Kenjina. Uy, ubong mo ko.
3: Karon, sinyalis na ba nga paggamit ka sa kanunay?
4: Balik na yung karong kay para di ko buong.
3: Salamat kita ya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio ayaw kalimot mga igala. Invest yung takanunay sa itong palawas. Bale ba itong oras mga igsoon alas 8:51 naman. Di na tayo sinapos gabayin sa itong panag-uban mga igala. At wala ito iparikod sir ni Kaki5K kaya ang ipanita mga igsoon ng bagong presidente para maka-explain mga igala. Na nangingon nga lain-lain nga klase sa presyo mga igsoon sa Princess Villa diya sa Maikugon. Sa explanation lagi ganina sa pipila ka mga dealers dito mga igsoon, matod pa nila mga retailers ay nag-supply nila dito nga yan abang sila napilian para nga mag-distribute ni Maigala diya sa Kugon Public Market. So, depende nila kung daghan nila nakuha mo nang dili sila mag-limit. So, gamay na po ilang makuha, mag-limit daw sila mga igsoon. So for short nga pagkasulti mo na itong ipaglaro niya at ang ginalang ninyo may gala sa kinibang 11 Mbps. Ang inyo sa makauban sa 11 Mbps may gala si Kaki 5 Rikim Sulita sa kay doon naman talaga yung mga igsoon paggalain nga kuanpon ka ng importante sa kay mga igala nga ati manunon sa administrative nga aspect. Ay napami mga igalay buhato ni Kaki 5 at Jonathan. Kung sa maninyong buhato ni Kaki 5 Jonathan, maglayan mga paminaw. Dili-dili na ibuhato. Nasa Milakwon. Para sa dugang na ito, mga igalay, tangin ninyong mga barangay sa akin. Naon niya tayong mga field activities na maghugoy-hugoy tayo dito sa barangayan, mga igalay. Roon niya nalang namo isulti kay mga lakaw pag-anemin nila. Lakaw pa man. Roon niya na. I-announce na naman ninyo nga hopefully mag-uban tas barangay ha. Ay, suruyo na ito ng barangay. Doon sa Gagandero. May na lang, inig 2028, managa na dahil pa. Lain man, plano. Lain. Dili, dili. Wala na iway sa agol politika. Oh. Wani among pagsuroy sa barangay para makighugoy-hugoy ninyo mga kakifay. Indot man ang dilang tingog inyo mabati ko ni lawas po, linawas inyo may makita. Sa gaya lang kay mga pangit na mami. Kaya kumpiyansa mga pangit, kaya tutuki kay na mga six abils. Hindi basta-basta. So literal, magkita-kita na tayo sa barangay. Mag-abot-abot, ragyapon tayo sa barangay. Tatagilan ninyo na mga igala. I-announce na namo dito sa T5 News FM, Cagayan de Oro. Ito, sayawan mo nito ni Jonathan sa banan, ni Rikim Sulita. Kaya mo manis sila mga dancer dito. Oh, yung kantahan, pagin mo, isprikitik, isprikitik, isprikitik, isprikitik, isprikitik, lagi na ka na. Dito mga igala, pakapihon pa mo. Mauna na siya. Eh, basa-basa mga igala. Ya, yeah, inyo na makita ko niya mga igala si Kaki 5 kay Buscanio ay. Basta-basta. Oh, later on, later on. Stand by lang mo mga igala mga Kaki 5. Hoy, ato din mga igala nga mga kabarangay. Oh, nga kay stand by mga Exxon sa nagkaniya mga barangays. Dili sa atong syudad. Baka nasad mga igala ang Kaki 5 News FM Cagayan de Oro. Baka nasa na itong mga radio, mga igala. Nakauna na itong mga radio. Ay, pamuna na! Eh, nasa Maya Zone 3 Kugman. Ngapon, dito tag, libot-libot, mga igala. Sila Ma'am Susan Castrodes. Si Ma'am Diana Pimentel. Si Sir Paul Agas. Sa Maya Zone 3 itong duha. Zone 2 na po si Sir Paul Agas. Yan sa Zone 2 Kugman. Si Ma'am Reyna Canyano. O, di po Zuntog, di po. Si Ma'am Princess Mary. O, sa Tricky Store. Good morning, kaninyo di. Pagka may galang K5 karon. Si Ma'am Bonafie Zuelio. Sa Zuntog. Sa Mary Jane Avery. O, niya. Ay pa, muubos ako kadali, may gala, ha? Ang ipalagpot niya may mga Exxon ang mga dautang jatot. O niya si Mami Strodes o Hertrodes Amiral. Sa may gulayan, may galap, panakutan diyan sa may kugman sa Zone 2. Salamat ganyan. Ito ni mga vendors and mga negosyante, mga galap. Si Sir Sam Garcia diyan sa may Zone 2 B Kugman sa Water Touch Refilling Station. Good morning, ganyan mo rin, sir. Sa ito mga nagtrabaho sa Water Touch. Si Ma'am Alona Jampon sa Zone 2B Kugman. Sa iyala usab nga Alona Store. Pakagapon may galang K5 dito karon. Parintira ba ni Marix Jampon? Bro, Marix! O, oh, imo ni daw niyong parinti. Kuning ka ni kauban is Marix may galang. Si Ma'am Nancy Pintor sa Mix sa Beauty Essentials. Good morning sa kaninyo niya. Sir Arnold Zamora sa Tuig Gusa. Dito na po sa Barangay Gusa, may gala. Sir Arnold, good morning kaninyo niya, sir. Sa Monte Claros, Isdaan. Ito po ng mga bindo sa may gala sa may Gusa area. Si Neil Frank, Monte Claros, the second son. Good morning kaninyo niya, sir. Kanya Ma'am Dolor Dablo. Sa 2A Gusa o si Ma'am Juliet Abukayon. Diyagya po sa 2A Gusa. O, good morning ganyan yung tanan. Salamat ganyan nyo ha. Always tune in sa K5 News FM Cagayan de Oro. Manatay oras may gala. O manatay ugma po may ison. Balik na punta sa 11 Mbps ugma. Pero mulag ka usak may gala. Manginabuhi sa ta mga ison. Parang makahugoy-hugoy tayo sa barangay. Magkakuyog-kuyog tayo sa barangay. Libertas descendi anima demokrates. Ang kagawasan sa pagpadayag mo ang espiritu sa demokrasya. Inyong alagad sa kahinginan. Sa K5, Nathan Sarmiento. Good morning, may budag ka na tuntunan.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! may puso.
7: O, ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Naka-decision kong inuma ng retribayong herbal o metisikay. Akong anak, inuman lang. Ako kong lawas, lain tayo ko, kusok ang akong mga tiil, sigo ubo-ubo. Di, nagsumbit akong anak nga magsuway kag inuma anima. Di, nisuway po ko, napalit kong isa ka-estab nga retribayo, metisikay isa ka-estab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalusa Diyos, nga daan man, good akong paminaw po sa akong lawas. Mura man ako ng nag-i-alibid yun.
1: Retribayo, mabibili sa mga butiga. GTX 500
8: Jardis Pantay 51 sa Isidro Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa GTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan akong kidney hubag. Nanatingala ang doktor nga ang uban nagan bato hubag na gid akong kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo. Na pag operahan ako, inuwa nang gyapon ko GTX. GTX ay gid hantud ko na palit na akong sama GTX gyapon. May pa GTX inyong paliton inyong imintin kay kalusad sa ako lay basihan gikan sa pag-opera GTX ra ko gimintin oi lain.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Unsa tong kumpleto ngalan?
9: George Kalamba.
3: Pila tong edad, sir?
9: 55.
3: Taga-asa ta?
9: Kauswagan.
3: Sir, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gipalit karon?
9: Mighty C o GTX sa isa ka pa.
3: Sir, kaniadto unsa may mga balatian sa mga lawas nga naka nauna makagamit ini mga produkto ha?
9: Diabetic mo ko tapos naka-testing ko sa GTX. Review mo gid siya, maayo man gid akong kuan lawas. Gid yun ya. Imbangan sa Mighty C, mo na nga nakasalig jud ko sa mga produkto.
3: Unsa may makaingon sa uban sir nga wala pa nakagamit karon nga
9: Hawagun ako itong mga ubat na wala pa makagamit ane. Testingin ninyo. Sure na sure yun. Epektibo.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C!
10: I Dare Go.
11: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang I Care Gold at I Care Drops. Hindi lang siya pampalinaw, kundi protection din araw-araw. Ngayon, mas ganado akong kumilos dahil kampante akong inaalagaan ang paningin ko.
10: I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno kumpleto.

0: Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatud kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: Mayong mayong mayong adlaw sa tanan, labirigin sa itong mga suking tagapamati ng itong programang Kasayuran sa Mayong Panglawas. Hatod japon kaninyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inyo japon makauban sa kan naturopathic practitioner Dr. Vicente Naturopathy Dr. Luton Chavez. Makiguban nga na kaninyo mag-iskot-iskot kita alang sa kaayuhan o kasayuran sa itong Mayong Panglawas. Sinubanan japon sa mga produktong epektibo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Labi na ganda itong Klinika DTX 500, Klinika DTX 500, Klinika D3Bio, ang ato ang Mighty C, Klinika Complete Sport Biotics, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, X10 Food Supplement for Men, Klinika Deo Fresh, Klinika DTX Beauty Soap, og ang uban pang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kanatanan, mapalit sa mga butika, parmasya, nga doon sa inyong lugar. Huwag lamanigid sa itong mga branches, mga kaigalaan. Labi na sa katong mga gusto o mga lehitimo nga produkto sa klinika, ha? Katong mga gusto gid mo inom sa tinuod or tinutanay nga produkto sa klinika. Labi na gid itong Klinika DTX 500, Klinika D3Bio. Mapalit na siya, ha, sa mga butika, parmasya, sa katong mga nag-order online, pag-amping ka mo. Pag-amping ka mo, ha, tungod kay dunay mga imitation or kining sundog-sundog nga produkto. Naganda ba kay ginabiktima? Muna din na sa itong clinic. Abi nila ang ilang giinom mo itong original nga DTX 500. Karon kay nakabutilya man di ay nakaplastic lang nga transparent, nagprint lang sila sticker, gipilit dito sa butilya, doon nagyapon atong logo, ato ang ngalan nga Klinika DTX 500, unya doon ay mga health benefits na katatak, unya kay dili man capsule, nakasoft gel ang ilang Klinika DTX 500. So ato gid silang giingnan nga peke na mga higala. Kung gusto mo og legit nga produkto, kung mag-order mo online, pag-amping ka mo. Tungod kay dili tanan as online, ha. Kaning ginatawag na to og original. Labi na gyud kato bitawng naakit sa promo. Buy one take one kuno. Akit sa promo mo to nga ang uban, ha, nipalit dito sa maong mga paatik din, ha, sa alam ba na good sa Facebook na sa kaning mga online na online nga mga shopping tapat daga na diha, no, muna nga kamo magmatngon kamo sa pagpalit sa ato mga produkto. Klinika tayo. Basta kay ang original nga Klinika DTX 500, mao na ang katong naka-box, naka-blister, then naka-kapsula, kulay green nga kapsul, mga higala. Ayagin mong patuntuan ng order online. Ano mang gihapon tay online nga shopping? O kaning naamang gihapon tay legit nga store, no, shopping store sa online. Basta kay katong tatak Klinika de Alternativo gyud. Then katong naka-box gyud siya. Unya naka-ginatawag na to og blister. Dili tong transparent nga naka-soft gel. Dili tong iyang sudlanan transparent nga butilya, giprintahan lang sticker. Dili lang ang atong DTX 500, ha. Lakip na tong Klinika D3Bio. Doon nagyapoy piki ni anak nga produkto, mga kaigalaan. Para sa legit gyud nga produkto, adto mo sa mga parmasya. Kung di gani, adto mo sa ato ang branch, Dinis Cagayan de Oro. Located ta din na mismo sa may Agora Market City. Nanata din na sa may Alihanan Bitaw ang mga jeep diha. Mga terminal diha, paingon og Balingasag, paingon Gasaan, paingon Manolo. Din na sa may kilid sa SSS Dapit. kompleto na ginaha kay daghan gihapon ang di makatultol, no? Labi na tumagi kag lagyo, gikan pang uban og tagulwan, gikan pang ubog balingasag, tripod speakers ang uban gikag El Salvador, gikag Initao, muanhi gyud, no, muana gyud diha sa atong clinic makiglan, gikan pagtalakag, no, gikan pa og malitbog aron nga dili mo mahasol mahago diara gyud sa may terminal mga kagilaan anang mga nagaaling jeep paingon og hasaan paingog balingasag na mga bus diha paingog manulo or paingog libuna diara gyud dapit no, dako makikaratula klinika di alternative medicine and wellness center Mambato Street no dina sa may Agora Market City mga higala. Then din sa Hingog City nata din na located sa may Doña Graciana Street corner Adelpha Street Hingog City mga kahigalaan. Ginalang yun mismo sa may bus terminal or Hingog bus terminal sa entrance side ha, dili dito sa exit side. Sa entrance side kay one way man na tuyok man ang mga bus niya pa entrance niya pag mo exit sila dito pikas agi. Kanan sa may entrance nga bahin dira sa may Hingog City bus terminal dunay dalan diha dunay iskina mo na ginatawag og Adelpha Street likod anang Bikiri dinas sa Hingog City likod sa Bikiri makagalaan. Anyway ang ato ang health consultation sa Gyapon nagapadayon dinis Cagayan de Oro matag adlang Domingo Lunes og Martes. Dayon pagka Miyerkules nata sa Hingog City makiglan. O kita-kits ta mga taga Hingog sa adlang Miyerkules. O half day ra ta diha. Half day ta balik tag half day diha kay layo pa ning Cagayan inig muli ta. Kayo say kung hapon antong taga alas dos nya mingaw naman kayo. Paano magyapoy mo anha? Ah, mga taga-Hingog rin ha, nga namati. Namati ka rin sa itong istasyon. Namati na itong program ang kasunan sa maing panglawas. Kita-kits ta sa adlang Miyerkules mga higala. Kung doon ang may result sa inyong laboratory, labo na blood chem, no? Fasting blood sugar, uric acid, mas labing maayo. Eh para doon natin basihan sa mga supplements nga inyong pag-aimnon mga higala. Doon na mo'y ultrasound result, no? Kay doon natin basihan ha. Mas labing maayo yun. Doon ay x-ray. Kaya para makita na to ang history kung unsay nahitabo. Unsay imuhang kaagi sa imuhang health problem. Di ata mag-base. No? Pastilan po lagi kay usahay mga results sa laboratory cleared man pero doon nagigibati ang mga pasyente. Sige lang kay no general approach man yung ato ang alternative mga kagalaan. Sumun ko ha kung doon mo mga resulta sa laboratory mga ultrasound dalaan ninyo para natay basis sa inyuhang pag-aimnon ng mga herbal food supplements. Sumun ko ha. Kita-kits ta sa Hingog sa adlong Miyerkules. Pero kung adlong Domingo, Lunes, Martes, then balik Huwebes, Biyernes, dinitas Cagayan de Oro. Kaya nguban mo anha. Moingon sila nga abi na mo og kaning Miyerkules ang naa. Cagayan ba? Ay kayo sa nata dito sa Hingog, manawag pa tong sekretary, nata gina-entertain dito mga pasyente sa Hingog, unya manawag atong sekretary kay naapoy gusto magpakonsulta din sa Cagayan. Nagdubli-dubli na. Muna din na to ma-entertain dayon nya lisod po tong di na to tubagon kung gikan paglagyo. Naiuban mo anag muanig Miyerkules din sa Cagayan, nagikan og manulo. Lisod po kay balik lang mo ugma nay. Muna nga tandaan ninyo ha, matag adlaw ganing Miyerkules, wala's dukluwi dinis Cagayan de Oro, tuwas Hingog. So, Domingo, Lunes, Martes, nata dinis Cagayan, sa Miyerkules, nata sa Hingog, Huwebes, Biyernes, nata balik dinis Cagayan de Oro. Text atong text, hotline number 0985-034-2925. Osbon ko 0985-034-2925 mga higala. Alang sa inyong mga pangutana, sa mga gusto ninyong ipaabot ng mga mensahe, sa inyong mga pangutana din ha, may tungod sa maayong panglawas, sa mga dugay na ninyong gihambing balatian, ato ng tagaan o pagtaga doon niya. Apan sa dilipa, atong paminan naman natabangan sa itong mga produkto.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Ano yung pangalan, sir?
3: Carlito.
2: Carlito.
3: Purbendido.
2: Pila edad, sir?
3: 36.
2: Taga-asa.
3: Taga-bulwa.
2: Unsay mong produkto nga gipalit sa clinical alternative, sir?
3: DTX 500.
2: Unsay mga balatian ni mo kaniadto nga hatagag kaarangan sa nagamit na kay DTX 500?
3: Sa pan, sir, bagubay ko ka gamit na siya, pero akong gibate ako siya kapoy din sa binod akong lawas ba? So akong gitay na karong, sir.
2: Sa imong pag-try, sa imong namatikdan.
3: Okay, okay. Nang-binisat. Okay. Nang-binisat. Okay. Nang-binisat. Nang-binisat. Nang-binisat. Nang-binisat. Nang-binisat. Nang-binisat. Nang-binisat. Nang-binisat.

0: ang DTX 500.
1: DTX 500,
2: mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nini Valencia. Hindot yung kayo ang DTX Coffee Mix kay bisan og diabetic ko, wala ang mataasan akong blood sugar o wala usab mataasan akong BP. Bisan sige kong inom sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mabali sa mga butika. DTX 500, health alert. Health alert.
4: DTX 500, mga kaigalaan, nasayod tang taas kay ni siyang antioxidant content tungod sa iyang sagol nga disugard sugared cane extract or kanang ginatawag na tog panit sa tubo. Ang panit sa tubo, mga higala, mo na'y pinakapait nga parte sa tubo. Muna'y pinakapait nga part, pinakapait nga bahin sa tubo, makigilan. Kasi manggitang ang tubo, ginahimo na siyang sugar, tamis na siya. Pero kanang panit niya, kanang ginatawag og DSE or the sugared cane extract, muna siya ang hinungdan sa taas kayong antioxidant content sa Clinica DTX 500. Og nasayod ba mo kang kaya niya mo fight, no? Og kaning mga carcinogens, mga higalaan, or kaning mga hinungdan sa cancer, mga higala. Unsa din yung carcinogens, mga higalaan? Ang kining carcinogens, no, muna siya ang tawag sa mga substance o exposures nga muhimo o cancer sa ato ang lawas. Sa unang panahon, kung isgot ganit ang cancer, mura o katapusan na ng mundo. Muragwa na'y paglaom. Muragugma dayon, mamatay na ka. Kay uso sa unang panahon, pag doon na ganit kay cancer, taning na ang kinabuhi. Duha na lang kakabulan, tulo na lang kabulan, upat, lima, unom kabulan nga mabuhi. So ang hinungdan din niya na is ang kaning carcinogens, makikilala. Kung ang usa ka substance or ang exposure na labeled nga carcinogen, buot pa sa buot, napamatud-an ka na siya through extensive studies and research o na-determine nga mo'y hinungdan sa cancer, mga higala. Muna nga mag-amping yun ta, ha? Kay karon na uso kaayo ang kining mga cancerous foods, mga higala, nga nakalabeled as carcinogen, mga higala. Ang cancer, mao ka na siya ang resulta sa mutations sa genetic information sa cells. Either gikan sa parents or kanang gitawag na itong hereditary. Yes, possible na siya, ha? Kanin bloodline. Or gikan sa exposures o gitawag na itong environmental factors. Muna nga kaning tingala ta, healthy food man kayong ginakaon. Pero doon na siya'y cancer. Basin na hereditary or ang iyahang mga nakuha na siya gikan sa iyang bloodline, possible gihapon na siya. Di na ito na wadon nga posible nga mo'y hinungdan. Then mostly gyud kay kaning mga gikan sa exposures or kaning ginatawag na ito nga environmental factors, mga higala. Daghan, no, og mga known and established carcinogenic compounds, makigalaan. Ang pinakadaghan na naisgutan na ito sa nanglabay na ito ng mga gisgutan din is programa na ito. Ang kining naasa-aso sa sigarilyo, mga kigalaan nga. Dunay mo sobra ka sa 60 ka mga carcinogenic compounds, mga higala. Dili lang na, ha? Kung dili ka, lakip na ito ka ng mga sinugba. Kaya ka na sila, mga carcinogenic na ka na itong tinulo nga nga kaning iyang duga more kaning mantika niya, natulo din na sa uling, no, gisugba na to. Then ang aso ni ana nga mooy mo pagod sa atong ginasugba, usa na siya ka mga carcinogenic factor, mga kaigalaan. But not only that, ha, gikan pas mga pagkaon, laban na gud mga processed foods, mga instant foods, no, mga carcinogenic gihapon na siya. Labeled as carcinogenic gihapon na, mga kaigalaan. Pero dili man gitingon nga mukaon ka na magka-cancer gyud ka. Depende na sa imong body, ha? Kung imong mga bad cells is very active, ay alive kaayo, no? Alive kaayo na sila. Kaya mukaon ka sige kag kaon og mga unhealthy foods. Puros mga fast food, puros mga instant food, puro mga karne. So prone yun.

0: ka sa ingon ana nga balatian higala nga namati karon. So unsa may atong sekreto? No, unsa may dili na magita makigasa ni karon, magay lang ginainan ako mga pasyente nato dinha sa clinic kamo ana. Hindi na man kita makaikyas ani. Kay naa naman gyud ni. So ang atong sekreto magiglaan, magprotection ta. Kinanglan do na tay protection ha. Mag-detect 500 ta matag adlaw. Ika na siya ang atong DTX 500 tungod sa iyang antioxidant properties. Aduna po siya anti-carcinogenic properties, anti-mutagenic, anti-inflammatory properties nga mupugong sa pag-active sa atong mga cancer cells sa lawas sa mga higala. Ang flavonoids o kining polyphenols nga naa sa ato ang disugad sugarcane extract, muprotekta na siya sa mga cellular nato nga dili mo damage sa oxidation og makurap ang DNA, mapugngan ang cancer mga higala. So sa inyong ginapaabot ha, proteksyon na nato atong lawas ha. O, di pa man ulahi ang tanan, no, di po nato hulaton. Inom ta kanunay sa ato ang Clinica DTX sa 500 mga higala. So to prevent, no? Prevent ang kaning ginakadlo ka na ito ang cancer. Mag-protection kita, inom tamatag adlaw sa ito ang DTX 500. Text itong text hotline number 0985-034-2925. Busumon ko 0985-034-2925. Kaysa di pa nato tubagan ninyong mga pangutan ha. O kaysa di pa nato tapusin na itong programa, ato nang tubagan unya inyong mga pangutan ha. Kaysa di pa tayong pinayang saunahan, ato sa paminaw naman na tabangan sa itong mga produkto.
1: D3 Bio Health News.
2: D3 Bio. Ako sa ingalan na ito ma?
3: Ay na

0: Kamain pa lang sa booking list.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ano si pangalan?
4: Susan Barajang.
3: Taga-asa si Madam Susan.
4: Dere sa Lapasan.
3: Sa Barangay Lapasan. Ma'am, unsa mong ginapalit diri nga produkto sa Klinika di Alternativo, ma'am?
4: Okay. D3 Bio. May PC. DTX o kaning D3 Bio.
3: Halos pa ng DDI.
4: Halos pa lang.
3: Ma'am, sa wala pa ka nakapalit ang mga produkto, ma'am, unsa ba di mong ipambati di ay?
4: Wala. Nagaan. May mong panglihok-lihok.
3: Sa wala pa ka nagamit ang mga product, unsa man imong
4: ipambati?
3: Luya. So, sa paggamit mo, Ana, unsa naman imong ma-feel karon?
4: Normal akong gibati. Feeling gana gid akong gibata
3: na una.
4: Lawas.
3: Kaan na ba? Sa man imong maitambag sa mga wala pa nakagamit aning mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center.
4: Kamo, kung makagamit mo aning produkto ha, gani yung pamati, gani yung panglihok-lihok.
3: Tama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako yung gibating panglipong-lipong uusahay. Hinap ang akong panglantaw sa sili o pulaw. Misunay ko ang tumar may DC. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karoon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung din ako na usab ang akong panlantaw. Salamat sa may DC. Garantisado o epektibo gayon.
1: May DC. Ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. May DC. May DC, subok na ng mga eksperto. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Niba pakulangan, 75.
7: Tag-asa ka na eh.
6: Kanang dila na sa kwan.
7: Para gilapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
6: Kani yung multi-yugon.
7: May DC o D3 Bio?
6: Kanang di ko pa katulog.
7: Sa diyan nakagamit na ka mga produkto sa klinika di Alternativo?
6: Maayo naman.
7: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga
6: gamit? Maayo man. Kanang magkatulog na ko. Maayo na akong kaon.
7: Salamat, Nay.
1: May DC, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. May DC, sakit mangihi, pasin UTI na na. Magklinika, Spore Biotic, ang tunay good bacteria nga magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika, Spore Biotic, ang fortified nga probiotic. Klinika, Spore Biotic, mapalit sa inyong nasuking butika. Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musin. Na gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba nami gidang extend.
1: Extend food supplement for men. D3 Bio Health News.
9: Klinika D3 Bio ang atong ang produktos klinika nga kung asa pwede mo fight no sa mga bakterya o mga virus, mga balatian nga hinungdan bakterya o virus. Ayan mo kadlok magkikilan kina atong Klinika D3 Bio. Kaya nga atong Klinika D3 Bio it's not just only plain vitamin D3. Doon po ni siya ay ginatawag na itong VCO. Kung effective ang pagtumar sa plain na vitamin D3, how much more no kung doon na siya ay VCO. Kaya kaning VCO de dagag MCT, so medium chain triglycerides. Kung asa mo ka na siya ay mutap na sa mga bakterya, mga virus na gusto mo sulod sa itong lawas. Then parisan pag natog Mighty C, ang atong alkaline nga vitamin C mapastrong sa atong immune system. Mo na siya ang hinungdan nga mas strong gyud ang atong lawas. Malikay no ang ato malikay tas mga nagkadaiyang balati. Simulang bagong nakanindot makigla ng atong combination. Ang pagtumar sa atong Klinika D3 Bio ug Mighty C, pwede na siya tumaron matag buntag. So, wa pa kay kaon. Pwede po din mo i-paris ang DTX 500 ug Mighty C, ha? Ang uban, i-paris sa D3 Bio ug Mighty C. Ang uban po, i-paris DTX 500 ug Mighty C. Pwede gani ka ng tulo. Muna ginatawag na itong Power Trio, DTX 500, D3 Bio ug Mighty C, mga higala. Then, naputay Klinika Complete Probiotics. Kung asa, doon na siya 80 billion CFU or ginatawag na itong Good Bacteria sa itong lawas. Na kung asa mo hatag ka na to og good no sa atong gut health aron usab nga malikayan ang mga problema sa hapdo sa tiyan, hawang ang imong tiyan, maapekto din ang atong liver no, magkaroon din taog problema sa atong gallbladder diha ra nagsugod sa hapdo sa tiyan. Then ang atong kape, doon na tayo Klinika DTX Coffee Mix. Doon natin DTX Premium Coffee, naputay Prebio Coffee. Depende na lang na sa imuha kung asa imuhang tumaro. Pero ang DTX Coffee Mix na to, mga higala, no, nindot na siya, mani best seller na tong coffee ha. Pero tamis-tamis, pait-pait na siya, kaya na siya brown sugar. Pero ang atong DTX Premium Coffee, kung sipa na gid kay imuhang sugar, diabetes ni mo, dito ka sibog sa DTX Premium Coffee. Ang prebayo coffee na to, pag diabetic ka, digid mi mo advice ani ha. Eh tamis-tamis ni siya. Pero pwede ni siya sa itong mga dunay pagpanghapdos bitaw sa tiyan nga gusto mga pe. Gipaundang nagkape, no? Tungod kay magsighapdos ang tiyan. So way ang atong prebayo coffee, kaya doon na siya probiotic, doon na po siya prebiotic with moringa oleifera pa dito. Then ang atong extend food supplement for men, nga kung asa makahatag na to o gadugang nga kabaskog sa ato ang pagpanikay-sikay matag-adlaw sa atong pagpanginabuhi. Okay, nga naman makapakuan man eh, makapa-abtik. Dili lang kay saka junior ha, kundili sa pagpa-abtik pod sa atong kaluyahon. Then sa mga kababayanan, pwede po ni siya laban nga itong mga naana sa ilang menopausal stage mga higala. Then itong Clinica Deo Fresh sa mga gusto mo sulay o kaning roll-on nga natural, herbal, dili mga chemical, dili chemical base, ato ang Clinica Deo Fresh ang tubag ni ana. DTX Beauty Shop na ito mga higalaan, mo na siya makatabang sa mga dunay problema sa panit, skin allergies, skin problems, uguban pa. Madili lang na siya pang beauty. Ngalan rin ang DTX Beauty Shop. Pero pwede na siya sa mga dunay skin allergies mga kagalaan. Nadiri na tas pagtubag sa inyong mga pangutana. Yos number 5897, Doc Gooday. Pwede ba makaya naman ang DTX sa 80 ng edad from Barangay Gusa? Edad na ko 80 na, dako naman yang chan. Ohoy. Pwede man makainom atong DTX 100, pero kung naghupong siya, doon na ilaing problema. Doon na yung problema, basig taas yung creatinine or ang yung uric acid. Basig diabetic po din siya. No, si tatay or si nanay ba ni? Pero kung mga tanag pwede siya mainom, pwede raman kayo. Wala may problema ang pagtumar sa DTX 100. Kung mga tanag po siya, kapila man mo inom or kano sa imnon, pwede ra i-3 times a day, pwede 2 times, pwede i-once a day mga kaigalaan. User number 217, Doc, good day. Pwede ba tamo inuman ng dili kahit makatulog gabi, pero pagbuntag lami man kay katulog. Hala, basig taas yung mong sugar ha. Pacheck kayo mong sugar. Kaya usahin ra ba, buntag. Pagtaas kay sugar, ingunaron pa rang unasan, lami na ikatulog. Pero pag gabi, di nakakatulog. Kaya naman, sige na mag-ihihi. Magbanhod pag idang kitibok lawas. Muna siya ng advice no, pa-check sa imong blood sugar, pa laboratory good, pati HbA1c. Kay basig diabetic ka, muna hinungdan nganong di ka makatulog. Yes, ang pangutana, pwede ra ba siya mo inom sa DTX 100? Pwede kayo. Pwede nimo parisan sa Ditribayo, pwede mo parisan sa Mighty C mga galing. Pero kung gusto gi ka, no, naatay available sa clinic ng mga supplements para ni anak mga kaigalaan. Wala nagit kita yung igo nga panahon og oras. Susbon ko matagadlong Domingo, Lunes, Martes, si Doc Lewin Adris Cagayan de Oro. Sa Miyerkules, kita-kitsta mga tagahingog. Half day rata niya. Then pag-away bes Bernes, dinita balik sa Cagayan de Oro. Dalain nyo mga laboratory result kung mahimo. Yung mga ultrasound o guban pa nga mga bases sa hinungdan o sa mga balatian ninyo mga kaigalaan. Then every Saturday close ta ha. Kay daghan pag yod gyapon mo ana sa clinic na to matag adlaw Sabado nya waslay maabtan. Kay sirado man tag adlaw Sabado. Okay sige, so wala na tayo igo nga panahon. Kini na lamang si Doc Lowie magaingon may panglawas ipadayon. Dili kini na to abusuhon.
2: Kining tulo manon hatud kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX 500. Control blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan mapalit sa mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, King
1: 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Tier 3 Bio!
3: Una, 21. Three, 70 plus na.
4: 70.
3: 72. Na po yung mga direkto, lagong nung po.
4: Kung sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit?
3: Kanang 250 ba yan? Okay naman. So, na-peranap na po yung effective ng kidney.
4: Kidney?
3: Na-peranap po. Karoon, after mga bilang sa po, maintain lang ko lang.
4: Ditribayo?
3: Una ko maintain na siya po sa kidney.
4: Hmm. Sa paggamit mo sa Ditribayo, unsa man ang nakahatag sa Ditribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
3: okay man normal ka lang.
4: Normal. So miangay ang imong lawa sa Ditribayo.
3: Okay pun kay naman po maintenance.
4: Maintenance. Kidney stone.
3: Kadal pa diyan mare na.
4: So okay na.
3: Katapay mo niya po di buwan ba. Eh bago pa na po toto sa Ditribayo niya pampasok sa kanang dali kitong nga buwan.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Papalit sa mga butika.
6: D3.

0: 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: PTH 500, ang health mo protektado.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Bitru, Vino, Junior. Kalita ka si Bugyo, kukuro na ako kuyo sa Malabalan. 62. Mighty C, o kaming Bitri Bayo.
4: Power Trio.
3: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 feet. Balang 2 hood, o 1 hood. Ngayong, para po doon na medyo, kanta sa atong immunity, Mighty C kay medyo atong dati pinakakong vitamin sa pangkumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro po, basin, mugi yung kawala. Pero kayo, ilan yung nakibiyaan eh.
4: So, padayon na ka magamitan eh?
3: Padayon, hantusa. So, pag ako po sa kulti, o mindas buhit na ita, mag-power tree yung ita, kay power tree yung morgana na liyata na kung panglawas, maka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna akong mag-intil mo.
4: Salamat kita nga.
2: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Yergo.
1: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi Eye Care ang naging partner ko sa pangangalaga ng paningin. Try nyo rin, basta sa mata, Eye Care talaga.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
3: 66th Palarong Pabansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: The preceding program is a paid broadcast. The views and opinion of the speaker or speakers do not necessarily reflect the views and opinion of this station.
5: Alerto, Barug, CDO. Programa maghisgot sa minungdanong kalihukan, isyu, pagtulid sa fake news, aktibidad sa lokal nga kagamhanan, mga direktiba, legal, ug lihok sa katilingban. Alerto, Barug, CDO.
6: Lord God, sibisan kinsa man ang mangayo kanimo sa gamayng kaalam imong hatagan. James 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ning higayuna among dawaton ang kaalam nga imong gasa, pagsabot ug pagyagyag sa kamatuoran. Sakit man apan kinahanglan alang sa tulid nga kaugmaon sa among kaliwatan. Nagtuo kami nga ang imong proteksyon magpasulabi aron padayong masabwag ug masayran sa tanan ang angay masayran sa imong katawhan. Isaiah 41 verse 10. Fear not, I am with you. Proverbs 4 verse 6. Do not forsake wisdom and she will protect you. Lord, niingon ka, ayaw ka hadlok. Hali ubanta. Amen.
7: Balita sa katilingban, o balita hisgotanay. adlaw sa tanan, kini na usab si Irene Mercado, ani ana ato balita karong adlaw. Sa uluhan sa ato mga balita, KSB na pahimuslan sa 2,487 ka mga residente sa Barangay Lumbya. Samtang fake news sa fake page, nagpadayo na bunga kaha sa political jealousy. Samtang health committee mumugna sa ligong palisiya pagproteher sa mga non-smokers minors. Samtang PFA oga stress management training alang sa mga wellness focal persons gipaygayon sa HRMO. Tablon ma, maoy na himong bongga kanay pageant winner. Ugkaroon sa detalye sa atong mga balita.

0: Nalipayon ang 2,487 ka mga residente gikan sa Barangay Lumbya sa mga batakang serbisyo nga ilang natagamtaman sa kuyog pa sa serbisyo sa baryo kon KSB. Nagipanguluhan ni Mayor Rolando Clarix Uy adlawng Sabado, Mayo 2 sa 2026. Kini na ang ikatulong hugna sa KSB sa maong barangay o gipadayag ni punong barangay Honorable Alexander Turalba. Ang iyang kalipay nga nasinati na usab nila ang mga serbisyong gidala sa KSB gikan sa City Hall padulong sa katawhan. Usa sa mga highlights nga programa sa KSB mao ang kasala ng bayan diin 73 ka magtiayon ang nahiusa o gikasal ni Mayor Clarix. Kadaghanan kanila gikan sa Barangay Lumbya samtang adunay pipila usab gikan sa Barangay Bisigan. Mapasalamaton ang mga bagong kinasal sa mga regalo nga ilang nadawat gikan sa pamilya Uy o sa pipila ka konsehal sa Dakbayan. Lakip sa ilang nadawat ang usa ka buok lechon, cake, wine, bugas o uban pang mga dugang regalo. Lakip usab sa mga serbisyong gitanyag ang libre nga check-up sa mata, libre nga ibot sa ngipon, tuli health consultations o libreng tambal. 15 usab kabinipisaryo gikan sa Patpata Farmers Association ang nakadawat sa 20 kasako sa coconut fertilizer, duha ka water drums, usa ka pressure sprayer, og napulo ka mga seedlings sa trays. Giyatagan usab og libreng residential patent titles ang 7 kabinipisaryo gikan sa Barangay Lumbya atol sa turnover sa mga titulo nga gipahigayon sa 3 ka kagamhanan o sa lokal nga kagamhanan. Sa laingbay, nagpakatag na pod sa malisyoso o tinuyo nga fake post ang usa ka troll page sa kontra sa politika ni Mayor Rolando Clarix Uy. Klaro gihapon ang tumong niini, limbungan ang katawhan. Ipakailap ang bakak nga impormasyon o dauton ang dungog sa mayor o sa mga kawani sa City Hall nga matinud-anong nanerbisyo sa katawhan. Ginaawhag ang tanan nga magmabinantayon o dili mutuodayon sa mga posts gikan sa fake pages o troll accounts nga ang tumong pagdaot sa mayor o sa buhatan sa City Hall. Pagbantay kanunay sa fake news o fake pages alang sa tinuod o opisyal nga mga balita. Musubay lamang sa mga opisyal nga social media pages susama sa Cagayan City Information Office o Office of the City Mayor Facebook pages. Sa laingbahin, usa ka komprehensibong palisiya nga magproteher sa mga non-smokers ang gisgutan atul sa public hearing pinanguluhan ni 21st City Council's Committee on Health, Nutrition and Insurance sa Council Session Hall Webes, Abril 30, 2026. Si Councilor and Committee Chairman Paolo Niculo Gaani mao'y nangulo sa public hearing sa proposed ordinance sa number 2025-121 na nagpaligon sa public health protection pinaagi sa komprehensibong smoke-free policy. Ang maong ordinance nagtumong alang sa dugang regulasyon sa cigarettes sa tobacco products ug uban pang nicotine-based substances sa Dakbayan. Niini mahibaw-an ang mga gigahinga dapit diin gitugot ang pagparigarilyo ubos sa istriktong palisiya o giya. Ubos sa maong gabayan, ginili ang mga minor di edad sa pagpalit sa sigarilyo ang masapong. Mupalit niini adunay silot nga ipahamtang. Ang maong ordinansa sa 100 meter ban sa pagpamaligya sa tobacco products duol sa tunghaan o ubang dapit nga daghang minor di edad. Si Councilor Gaani ni paabot sa first-hand smoking o second-hand. Iyang gipasabot, lakip na ang third-hand smoke exposure nga mamahimong seryosong komplikasyon sa panglawas. Pinakaunang tumong ang Cagayan de Oro mahimong smoke-free city. Lakip sa nitambong ang City Health Office, City Administrator's Office, sa JR Borja General Hospital, City Legal Office, ogliga ng mga barangay, City Treasurer's Office, Office of the Building Official, og Business Permits and Licensing Division, uban sa mga concerned agencies. Sa laingbay, nagpahigayon ng Office of the City Human Resource Management Officer, pinanguluhan ni Department Manager Sailina Faith Kansai Lumbatan. Olga Training kalabot sa Psychological First Aid Stress Management alang sa mga wellness sa focal person sa mga buwatan sa City Hall. Abril 29 nga sa 30 di sa City Tourism Hall ng siyudad. Mismo ang mga personahe sa City Social Welfare and Development kung CSW Department Psychosocial Unit. Pinanguluan ni City Psychologist Rayo Rosal Baliling ang nagdumala sa maong training. Nasairan ang matagbuatan sa City Hall. Adunay wellness focal person alayon sa tumong makaangkon o work-life balance ang mga kawani sa syudad. Katapusan nga detalye sa mga balita malampuson ang Bongga Kanay pageant alayon sa National Women's Month culmination na Webes Abril 30 sa Amphitheater Cagayan de Oro City. Mo'y nahimong mananaog ning tuiga ang mga musunod. Champion, wow, muwi ni Beth J. Montero sa tablon. First runner-up, Fritzy Jane Naelga sa FS Catanico. Second runner-up, Angel Love Sinconiki sa Barangay Jess. Third runner-up, Kathy May Waga sa Indahag. Samtang fourth runner-up, Mary Rose sa Balbadores sa Barangay Carmen. Ang Bongga Kanay pageant inisiyatiba sa City Gender and Development Congad focal point sa season pinanguluhan mismo ni Mayor Rolando Clarix Uy, culture person Sheila Lumbatan o City God focal person Sol Mosqueda. Kini usa ka tinuig nga kalihukan alang sa mga nanay, kalihukan gawas sa panimalay aron makalambigit sa komunidad. Ang tinuod nga awarding ceremony gilangkuban sa tibuok o ang tinuig awarding ceremony gilangkuban sa tibuok ka bulang aktibidade sa National Women's Month. Inyong nabati ang atong mga balita o gamayong adlaw sa tanan ng mga kaki-five Lunes na usab ning pinakaunang adlaw ning Simanaha. Makig-uban na usab kaninyo ang inyong mga giyuntag kaki-five ang maghisgot na usab sa makalihukan na diri palibot sa ato andakmen o sa atong lokal nga kagamhanan. Standby sab kay nasa atong field si kaki-five Edgar Navarro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga igsoon at mga Muslim nga nasa atong dakmen sa Cagayan de Oro. Sa mga trabahante yung mga Muslim na din na sa ato ang buhatan sa City Hall o usab diya sa Kugon Market. Daghan na sila diha nga gila, girespeto o gihatagan usab sa dakong honor sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro nga gihimuan pag yun og fake news. Ato ra nang lakbitan unya ato sang hatagan sa ilahang sa iyahang pag-welcome kanatong tanan mga K5 nga ato ang kauban usab karon si K5 JPB John Paul Barsupia ang ato ang chief overseer the same time ang ato ang investigative team head si JPB. Good morning.
1: Mga kaigsoonan, no, mayong buntag o welcome no, sa atong pagpanauban, sa atong sinimanang pagpanauban sa kanginan, hilabi na din sa 89.3, sa una 89.3 KLOB, maguni, naanad ko 89.3 K5 News FM, mga igsoon. O agi paghukbo pagtamot pagtaho kaninyo mga sukid namong tigpaminaw sa atong mga kaigsoonan sa upat ka 40 ka barangay sa barangay sa atong syudad sa Cagayan de Oro ang atong
0: mga 40 barangay.
1: Ang 40 ka barangay o 40 ani sa number barangay sa urban o 40 bulani sa rural area sa Kabukiran o kasudaran. O sakit na tayo pangunutang atong 22 ka mga munisipyo sa lalawigan sa Misamis Oriental. Apilan nini ang 2 ka component city sa El Salvador o Hingog City. Ingumansab, kumusta sa atong mga sukintig paminaw, mga soong muray, maupay nga aga kalingyo na alan. O ingumansab, maayad nga asulong kalingyo na alan sa atong maigsoong nga mga lumad. O kumusta at sa atong mga kaigsunan, mga bulanon. Mga salong sana kay matog palagi na naunod ko ang buhol karon. Uy, kanangulay ang mga bulanon karon kay pista ba?
0: Tibum rey karon ba?
1: Tibuok Mayo kada munisipyo dunay fiesta kada barangay dunay fiesta.
0: Sa ato pa sa tibuok adlaw dunay magpista.
1: Dunay kaumid to.
0: Tibuok adlaw sa tibuok bulan Mayo.
1: Tibuok bulan sa Mayo dunay piyesta. Grabe ang piyesta kinauna dito. Og kasagaran ka ba dito ilang gako ano baka kabaw. Gayaw na to.
0: Ayaw.
1: Dito. O gayaw na ito. Ang nakalipirinsa lang kay
0: maglitsyon og baka.
1: Oh, grabe. Iyaw ko niyo, ang nakalipirinsa lang dito sa Buhol. Oh. Kaniya to katong gaantuan po ni sa Buhol.
0: Oh, gaantuan ka doy.
1: Namista ko na to ba. Namin ko ikauban to ba kada po. Namista mi sa kauban ng paternity sa Alpaca Paro.
0: Unya.
1: Pag-uli. Panalon ka og BS.
0: Human ka nakahabhab og daghan kaayo ipabiits pag
1: oh. Ayoy! Ang naka-provincial po sa Camiguin, kung mamista ka sa Camiguin, bawal o bis!
0: Ayoy!

0: ato na siyang ato ning himay-himayo ng iyang pagkabakikibalaw, mga idol.
1: Okay, so congratulations no kay daghan kay nga mga gipalig-on karon nga mga palisiya, labi na na pamagyapunta karon sa ato ang krisis. So sana sa gipalig-on sab nga aron sab nga mas paspas nga mahatagag ayuda kadto mga mas nanginahanglan, ha. Kung gibutangan ginig mas nanginahanglan. And then ang ato asang isa sa pinakabag-o nga gipalig-on karon mao kining non-smokers or appeal na nga malayo sa mga minors, mga second hand o third hand nga mga exposed sa cigarette ang mga areas ilang designate. So ilan ang gipalig-on karon, gisgutan ka na, pero naisgutan sa dato ganina, nalakbita na mo ni, nadiskasan na mo ni karon sa kung kauban karon nga ang daw biya ang kadtong lakip ba ni ini ang solvent sa patong tawag to?
0: Ang leta ba yung manggod, ilang gipaingutan karon ang rugby.
1: Oh.
0: So, karon
1: na naman yung palaod sa rugby, di ba?
0: Oh, na naman eh. Sauna pa man eh.
1: Oh.
0: Ah, saan yun? Sana pa ko sa Cambodia po ko ga. Parking boy pa ko sa Divisoria.
1: Oh, ga parking boy ka sa Divisoria?
0: Oh, mauna. Hindi ko na ikaulaw. Parking boy pa ko sa Divisoria. Oh. Stricto na ka sa una ang pagpag...
1: May naman na ikaw mangitag sapi o piso na piso sa una.
0: So, ya, kami kaduan. Ligyan tayo silupin.
1: Dili, kahot na nang imong bulsa ang piso.
0: Sa una, ya, pinay. So, ngayon po, ilang ipangusgan ka ron, o gato sa ipaybalo sa ilang, appeal ninyo, ipangusgan sa ang pagpamaligya o sa bulkasil.
1: Okay. At kung saan din ang solvent, ang solvent,
0: ang solvent, ang solvent, mula, ang kanang solvent, nga, kuhan muna siya ang rugby, pamilit sa sapatos.
1: Ah.
0: Ang bulkasil, muna siya ang,
1: pamilit sa atop.
0: Pamilit sa bangag sa atop.
1: Ah, may so,
0: mga buhos sa atop o katong maglansang ka sa atop.
1: Pero ang epekto na yun,
0: ha?
1: Ang epekto sa sulubi.
0: Mas grabe ang bulkasil.
1: Ang bulkasil?
0: Oh, mas grabe ang bulkasil kay baho, gyud at imbaho.
1: Oh, pero ang epekto kana bang mura para sa mga bata ayo panila kay ato magipangutana nga nung rugby man ka ang yung mga bata nga gutom na manggid kaayo unya aron di kuno sila kabatis ka gutom mo ba gihapon na ang kanang epekto anang bulkasil.
0: Mas wild ang guan. Mas wild ang bulkasil.
1: Oh, sa dili na based on experience nimo, ha?
0: Ah, dili. Kaya na ko niya yung mga na-intay ko kanya ito. Ato, magkagandak tao ba? Nagandak tang initial na
1: investigation.
0: So, kasi una pa ni. Oh, sa DCO pa ta.
1: Oh.
0: Nag-interview ta. Ingon palagi nila. Sa akong gi-interview sila.
1: Oh.
0: Pero sa akong conclusion, psychological lang. Pero ang ingon pa nila,
1: psychological.
0: Oh, psychological lang ilang una nga mag-rugby sila.
1: Oh.
0: Mawala ilang gutom.
1: Mawala
0: ko. Oh. Psychological lang ba?
1: Oh.
0: So, karon kang pag ang pinaka latest king kang pinaka grabe nga katong nahimo ko usa sa mga peace and order sa barangay kanituan.
1: Oh.
0: Katong mga solvent boy nga among gipang-rescue.
1: Katong gipang-dakop ka?
0: Oh, gipang-rescue na mo. Wala, dakop, rescue mo tamo ka na mo.
1: Ah, rescue. Oh, kaya mga bata ka man, mga minor man.
0: Kaya manang dakop, o ang rescue, kaya ang dakop, pailan yung kaso.
1: Oh. Lahi, pero, ang kanang nahuli at naaristo, parihara.
0: Ha?
1: Ang nahuli o naaristo, parihara. Katapang clear ba?
0: Muna, ang iya. Pero ang ito mo, Manggol, ang nakapait lang yun, kung may, sa ako experience na, ang nakapangit kayo karon mga ison, kay kung ang minor madakpan, siyempre ikaw, peace and order ka, police ka. Pag madakpan ni mo anang
1: biuna,
0: dakpan ni mo, dalo ni mo sa police station.
1: Okay.
0: Pag dalo sa police station, i-blatter. Umag-blatter, dalo sa CWD. Tapos, kuwaon din sa ginikanan. Pag abot sa ginikanan,
1: dalag po na isa CWD.
0: Iyatag mo nila kay, i-rescue naman. Yeah, may mangluha ng ginikanan. Pagbalik sa ginikanan, pagbalik, may lakaw na po ang mga batanon.
1: That was before.
0: Oh. Pero ang leta mo, sa una, panahon sa kanyay administration ni Moino at siya pang mayo, ikan sa police station, dalon sa CWD, dalon na nito sa uban. At ito nobe sa ginikanan, uban, dalon nito sa bali-bali sa
1: tahanan.
0: Dili man sa tahanan mo ba mga kwan
1: boy scout kun yung boy scout
0: boy scout magnala ba sa Lumbia ang nakapala
1: sa kana
0: ang nakapangit lang kaya
1: pero under gapo na sa
0: city
1: SWD o city
0: ang nakabo na yun pagabot dito sauna luwag kayo manglukso manglabak
1: bugawas gapo nga panangit manglayas lugar
0: manglayas magawasan man hugak man hugak
1: hugak so at least nakita ang mga problema
0: naay mga gibali nga
1: enhancement
0: nga gikuhan gamang gipaingutgan gamang
1: nga kung kuhaon na sa ginikanan ang ginikanan seminaron.

0: summary karon sa alas 10 ra kutob ang atoang atong kanang mga labi na sa mga minor de edad, alas 10 ra kutob tug na mo. Makita mo nga maglakaw-lakaw di asdalan pang rescue mo di lagi dakpon. Sakto rescue kay man minor de edad man, di ba? So lahi gyud tinuod ang rescue og ang dakpon. Pero ang nahuli at naaresto pareho lang yun.
1: Ayoy!
0: So, mauna mga ka-K5 no, bitaw.
2: Yan, man si Dana. Wala ito lehgutan gamay. Kana lagi magtala tala ng taong kwan manggod. Kana bitaw, muna bitaw, uban bitaw nga, gadali. Gapataka lang o sibya. Gapataka lang kwan. Among kwan mga naa sila yung ma-report sa mga tao. Naa sila yung ma- paibalo sa mga tao nga wala pa good na insakto nga gibalik dili pa konkreto nga paggada
0: pag wa pay mga detalye insakto wala kulang detalye nga dig deeper ayaw ka nga mag dare devil ibig sabihin ang dare devil nga kanang mo accuse ka na dayon unya below the belt pag yun
2: dapat
0: dig deeper
2: kasagara manggood sa uban uban manggood apil ang mga media uban ka una sa amo ibali sa una kakahadlok yun mi kakahadlok ta sa una kay? Ang training maging nato good ayaw pagpagawa sa imong balita sa kanginan kundi way klaro karon manggood maging way klaro kagato nila
0: criminal na ba ya
2: ipost pa din
0: cyber libel
2: ipost sa Facebook pag naa kadawat silang sulat ipost pag yun yun dili ang itabuan ni kung nakadawat kag sulat nga complain maging dali public service patay ipipipay pag nanaw sa una. Dili na basta-basta isipyaan. Panawagan sa pamilya, nagtungod ani namatay.
0: Okay, naamay gabinuang god.
2: Ay, gabinuang anak. Possible kontra. Muna gibiripay na mo. Amang kabutang ang cellphone number. Tawagan na mo cellphone number. Ako mismo, mayroon di ko, ma'am. Asa ang location ani. Gayaan di oro lang, ako mismo wag to. Sa area, tinood.
0: O, niya, pagtawag kay kanang nitubag, ang patay! So, speaking anak karon ng mga fake news, natay pabati. Nga gimo nato nga investigation kay daghan kay fake news nang gawas
2: pabutan ning mayton gipang ning atong kwan atong presentation pabutan ning
0: yes
2: atong ning igutan ang bakiki balaw mga igson ha
0: okay so atong ipabati ang kaning usa ka video diin gipanghimong Pinokyo sinungaling daw atong gitagalog kay para masabtan sa tanan labi na sa ato mga igsoon nga mga Muslim no nga naa po diri sa ato andakbayan o sa uban pa nga mga tribo nga naadiri sa atong dakbayan o mga tuas kauluhan para nga masabtan gyud kining gihimo nga mga fake news.
3: Think before you believe.
0: Huh?
3: 2 years, 250 million, and not even a single brick laid. Buot pa sa buot, wa gidiha, wala.
4: Bakit nga ba walang proyekto? Project daw ni Mayor Clarix Uy na naantala.
5: W sa Palmero, okay raon ta ang price kay kuan man. Doon na, usap na po, bautong naghatag og presyo si DILG based sa katukang DPWH ng mga pricing, nausap na po ang area na coverage sa 150 million. Pero lately, nausap na po tungod sa price escalation na gi-introduce sa kuan kay nagmahal ng pag-ayo ang kaning asana petrolyong.
4: Gayon pa man, di kayo naniwala. Pinahiya niyo pa si Engineer Patriana. Ginawa ninyong Pinokyo. Ayaw ninyong maniwala kahit sinagot na kayo. Instead, binastos niyo pa. Ayaw ninyong maniwala kahit sinagot na ni Konsehal Ali Gaspi. Ngunit, binastos niyo at ginawa ring Pinokyo. Kunyari din niyo naintindihan na ang pera nandyan lang sa trust fund. Kahit ipinakita na ang mga dokumento sa konsiho, ayaw ni ring paniwalaan si Konsehal Alam Lim. Ginawa niyo ring sinungaling si Konsehal Lim. Binastos niyo rin at ginawang Pinokyo si Konsehal Lim. Kahit pasiguro sagutin, harap-harapan ang inyong mga tanong, lagyan niyo pa rin ng mali. At pag nasipalpal kayo, maghahanap na naman kayo ng mali. At kung masagot na naman kayo, meron na naman ulit. Teka, teka, teka. Sandali lang. Hindi ba obvious na ang amo ninyo ay nasa kabila? Ha? Di kaya, ito ay isang political jealousy? Kung patas kayo, kaya nyo rin bang tanungin ang inyong amo sa tagal-tagal ng panahon at tagal-tagal ng taon, bakit ang kanyang Super Health Center ay hindi rin nasimulan kahit isang poste sa barangay Pagatba? Gaya naman ni ex-mayor Oscar Oca Moreno na umabot sa 126 ang mga unfinished project.
1: Ha?
4: Aba, aba, aba, mukhang mas magandang tingnan na kayo ang maging Pinocchio? Mga Cagayanon, think before you believe.
2: Alright mga Edson, nakita ninyo ang atong video presentation. Kanisa nga video presentation mga Edson, kinigumikan kay kining amot ka akong siya tawag na kuan ni Mr. or Miss Jubel Pugasi. Ha? Wala ko pa sa ilo ako kay ang akong kuan sa imo manggod nagtakuban manggig ka. Alanganin babae, alanganin lalaki.
0: Oh, whatever. Whatever.
2: Pero wala ko na naway sa imo isip ikaw membro sa LGBTQ. Among ginispituan ang mga membro sa mga LGBTQ. Pero mawala among pagrespeto sa usa ka LGBTQ member kung ang iyang presentation binastos, binuang o inuman sa bagsoon at dili mao nga presentation.
0: Gabae!
2: Kanisya nga, si Jubel Pugasi Maigson. Usbon ko, dili ko pa kayong Mr. Vanessa o Mrs. Mrs. Miss Kanisya Maigson. Kako na lang nanlan na bakikibalaw. Abang dili ko masaypan. Ha? Maglipog na ikaw. Ang ngalan ko. Ang ngalan ko. Kalipog ko, Maigson. Amingon ba ko?
0: Sagdi na lang. Bahala pag konsingan diha. Bahala pag sinmahimo siyang Pinokya.
2: Ako na lang
0: panon
2: nga.
0: Pinokya.
2: Aron kap nga. Dili na isa kasakit, Maigson. Kani si Jubel Pugasi. O siya ka bakikibalaw. Ha? Kani siya, Maigson. Iya kining stop ni Congressman Lodan Swan sa 1st District sa Cagayan de Oro. Kaniyang stop Mason, nagbuat-buat sa iyang personal blog Mason o pagpangdaot sa atong local government unit sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.
0: Gabae!
2: Diba? Miss Jubel Pugasi, pangutana ko lang. Ha? Unta katinod nga aduna na kay sakyanan. Aduna na kay pagkakit talaga na, kondominium! Ay! Ay, ay! Pangutana na kini, ha? Pangutana ko lang. O, ipangutana sa imong congressman na si Congressman Lodan Swan. Pilay iyang nadawat sa flood control project.
1: Ay, ay!
2: Ha? Ipangutana ni Jubel Pugasi sa imong congressman na ikaw nakakadya sa iya ng trabaho. Diba? Nakakadya ng trabaho. Trabaho ha, ang imong trabaho.
1: Ayoy!
2: Ang namata ang mga tao, amumaha, akimana ang imong tao, o labaw sa tanan, ayaw pagpangilabot, o ayaw pagbuat-buat, o istorya, nga dili mao, at Jubel Pugasi.
0: Wa, gabae!
2: Usbon ko!
1: Ayoy!
2: Pag-ipahutana sa imong congressman, Lodan Swan. Ha? Pila kabuok iyang flood control project sa Dakbayan sa Kagendero sa Pimilong Distrito. Ipakutana po kung pila po ang imong nasabi, pila po ang imong na-allocate.
0: Ayaw ba? Di man good allocate. Insertion man good to.
2: Okay, allocate, insertion,
0: dili man good million. Billion man good to.
2: Billion, guys?
0: Billion man good. Klaro na man good to.
2: Ano ba ko te? Ako nakita, a billion na ito eh.
0: Billion oy, billion. Dili, billion oy, billion oy.
2: 3.1 billion na ito? Sino billion na ito?
0: Billion oy, billion oy, billion.
2: Ayoy! Sa usan lang ito ka project?
0: Pero,
2: sa usan lang ito ka project o tibuok niya?
0: Ibutang tayo, under investigation pa man, wala pa inigawas nga.
2: 3.1 billion?
0: Ay, kagamay, dili oy.
2: 3.2 billion.
0: Ba't ako paano? 5 billion ang imbestigado.
2: Ang ingon manggod na sa billboard niya, 3.1 billion.
0: Huwag klaro lagi.
2: Nag-conduct siya site visitation na imong 3.2.
0: Pero siya mismo niyo. Sa billboard, nakamutang 3.2 billion.
2: Oh. At ako,
0: siya mismo dahil niingon, 3. mura ka itong sa paglantaw, 3.4 billion. Ang ganun nga, 3.4. Asa
2: pa nag-inig? Ipangutala po, ipangutala po. Jubil po kasi, ipangutala po. Nga ano ang mga proyekto nga ni sa imong congressman, congressman Lodan Suan, nga wa, why, mga klaro nga mga dokumento. Tama diya sa hayaanan, diya sa Barangay Bulwa, hantod karon wala na gamit. Kaya naman, walay insaktong dokumento, nagtukod, nagbuilding.
1: Ayoy!
2: Katong dito sa MIGA.
0: Iya dito?
2: Iya to. Katong hayaanan sa Bulwa.
0: Abin ako appeal to sa 126. Pari-parihara na yung style diya.
2: Katong hayaanan sa Bulwa.
0: Pari-parihara na yung style
2: diya. Wala ipagamit ni Kapitan Ali Gaspi. Gumigan kay walay klarong dokumento.
0: Kung sabi ay na ang
2: project. Kili, matawawan, nagtuga, tubig. Kaya naman, walay building permit.
0: O ano man?
2: Wala. Dili matawan.
0: Wala nga, basic.
2: Kulang. Kaya matong palagi, matong palagi, kay gobyerno kuno ng yuta, gobyerno ng project, why, wala'y, kwan, wala'y lukat-lukat sa mga dokumento, abinuhan.
0: Ayay.
2: Wala makagili, abogado. Jubil po kasi, ipangutala sa ba? Ipangutala po, sa imong congressman, congressman Lodan Suan, dito sa Baikingon, nanay building.
0: Baikingon?
2: Baikingon, San Simon.
0: San Simon.
2: Ito yung MIGA. Ito?
0: MIGA Health.
2: Super Health Center dito. Na, nagtukutukod siya dito. Nagtukutukod dito. Gigastuan ng milyon. Handod ka, wala gamit. Kaya naman, matol pa na yung sinamumulan. Wag, yan po yung klarong dokumento. Ipangutala po. Miss or Mr. Jubil Pugase. Ipangutala sa ba? Kanang super health center tukod unta sa kanituan nga gibalin sa pagatpat ngano hantod karon sa puli na gitindog walay trabaho o pusti lang man lang sa tingga gatrabaho niya
0: naa magoy nagbarog
2: naa
0: ang karatula ang karatula nga ituko diri ang super health center unya di ay wa man diya karatula
2: pangutala pangutala na Mr. Miss Jubil Pugasi ha ipangutala sa imong congressman ha. Ay, pangutana. Kani amo pulos na ni. Pag pangutana, wala may nangatake. Kay lai may mga atake kay lugon.
0: Ayaw. Ayaw lagi na mga bilo de bro.
2: Nagkuha lagi ng bilo de bro. Magi ko kang gan.
0: Eh, ipasabot.
2: Gauna ko na kung ang Jubil. Kasi.
0: Kay awan na din na wa si muna huna.
2: Kung ano ka. Mister Mangud siya. Ako, Mister Mangud ko. Nako itlog.
0: Hoy!
2: Nako itlog. Siya.
0: Mister, stop!
2: Nagbinabay man siya.
0: Pagkutan
2: na ba siya? Nako ba kasi itlog?
0: Hoy, pagilong ba? Ayaw na ba?
2: Hey, pagkutan na mamana. Pagkutan na lang.
0: Mayo, sab, ganyangkon ka nga naaalangan. Mister, sab,
2: ako. Nako itlog. Nako itlog. Nako itlog.
0: Nagan itlog sa engineer. Hila, mag-Japon. Mag-Japon itlog ang bahay. Ilang klaro. Tempa, kabal ka.
2: Ha? Kanabitong ito. Makalingaw gini mga Ikson. Makalingaw gini mga...
0: Kasabot ka ng 5Ws?
2: Ha?
0: 5Ws ba?
2: Ako, kasabot. Amot sila, kasabot baka sila.
0: Siyempre, head biya ka sa investigative team. So kabalog ikaw saon pag-investigar. Unsa man ang 5Ws, be?
2: Kulang-kulang. Kulang-kulang na presentation. Kulang 5Ws nila.
0: Kompleto. Nagawingon ka nga kini asa ra para sa pangutana ni kuan ba Consul Amy Moreno ba asa ang 250 million pagkauman wa pagani na plaster tanan tuwa na nang gawas na ang mga Pinokyo
1: babae
2: Chitil complete guwapo kayo Chitil complete guwapo kayo nga perspective video ilang gibuhat ilang gibuhatan og isyu.
0: Oh, di ba?
2: Kay nasakit sila kay kung ma-materialize kini, guwapo kayo ang Cagayan de Oro. Bali building sa City Hall bago. Masakit sila. Gawas siya ng project. Nasakit po sila. Nasakit po sila ng kasalan ng bayan.
0: Oh, lagi. Tungkol sa
2: lichon? Kasal po. Kasal.
0: Sa KSB. Oh, silos na sab. So, political jealousy.
2: Ay. Kung unsay proyekto ni Mayor, unsay mga advocacy program, flagship program ni Mayor, at bangi ninyo, at bangi.
0: Oh,
2: okay, sama sa gibuhat nila kamo na.
0: Di man nila matbangan ang lechon good. Dili oi, dili la kaya ng lechon, kadumdum ka nga na sila gipapriso tungod sa lechon.
2: Gipapriso, gitangtang nila sa eleksyonan.
0: Oh, gitu, wala gipapriso.
2: Oh, gitangtang nila.
0: Sa kiyata sa taan ni Karong nahuli at aristo.
2: Ang naita po, na ito. Pista mo to. Pista, ikamin to taon na kayan diro.
0: Oh, fiesta.
2: No, because ang unang lechon nga giabot sa estasyonan, kay siyempre, estasyonan ba ya?
0: Pero katong lechon, di dahil para sa estasyonan.
2: Intended to sa, dito sa, admin office.
0: Agoy.
2: Garon kay lami ang abot, pag-abot sa lechon dito magdagpak sa registration nila.
0: Oh, lami kayo.
2: Pagdagpak sa lechon, karon ang lechon. Kikaon sa mga tabayo sa lechon. Lechon na! Kami ay kaon nila. Malabala na kaon. Itatayo nila ang lechon. Pagdagtag, di pang mis ang supra.
0: Crispy kayo!
2: Kayo, kami ang kinauna nila. Dami na, gitingong man enjoy ko. Kapag-tingin sa enjoy ko. Hello, hello, hello, hello. Asa ba lechon? Mam, ikaon na namo. Ano ikaon na ninyo?
0: Na! Abi dai nila oh. Na ilaha kay
2: na ay lechon.
0: Na ay lechon nga mo abot oh. Para sa ila. Oh.
2: Duha ka lechon mo abot.
0: Duha ang mo abot. Mm. Nauna ang sa office.
2: Pero luwag kay mo tabanti. Nag-amot-amot. Na naghatag sa gatos. Naghatag lusintos. Sa kalipo. Kininto.
0: Ay grabe yung sabunan.
2: Okay. Pagitaan ng lechon yun.
0: Ang gawa sa pagsabon o sa kasuko o sa pagigibuhat.
2: Alang-alang inuha nilang lechon kay kikaon na nila. Gisima-sima na nila.
0: So gawa sa insulto o guban pag tang-tang
2: pa. Ito, heta po. Nag-order na taong siyang lechon nila kang guan, kang kani kapitan na Buboy Pasa.
0: Ah, di ay? Oh, kalami na, oy!
2: Order sila, order! Woohoo! Pag-abot, pag-abot. Ano na itong admin office? Hindi, mao!
0: Agoy!
2: Ay,
0: what, nawata?
2: Wala, nawata.
0: Malibad niya po.
2: Pagkasunod adlaw, nga, Mimo. Pag, Mimo. Agoy, susunod
0: sa Mimo.
2: Kasaba, bala-bala. Oh. Gitang-tang. Oh, like. Ikaw, ikaw.
1: Ayan!
2: Ikaw na ba ko? Naplenda. Ikaw, ikaw. Pit, Dilaba.
0: Oo.
2: Naplenda.
0: Hapit na ma-attorney.
2: Pag, gitang-tang. Pailan, mabitaw sila sa inalasi. Nakadaw kintaon.
0: Illegal dismissal.
2: Nakadaw kilang Pit, Dilaba. Ikaw na ba ko? Ha? Ha? Ha? Ang tala-tala. Ano? Ha? Misto!
0: Wala pa yung ako nga, di?
2: Balita ko! Balita na to si Misto o Misis!
0: Tama na to!
2: Ha? Tama na?
0: Tama na to! Gisgot naman kang itlog! Tay, saba! Nag-standby! Nag-standby na si Navarro!
2: Ha? Ha?
0: Nag-standby na si Navarro!
2: Ito, Navarro! Ito, wala pa dahil!
0: Kauban niya si kaning CIO head Jade Adiser! At ay pasugpot kani Adto naman kang itlog na! Delikado! Mag-isgot kang tapad na po si itlog!
2: Makikibalaw man gud! Kasagaran ng mga bakikibalaw.
0: Sinawari ka, naghan kong friends ng mga bakikibalaw. Gawas lang aning
2: sa kaila. Mga profesional.
0: Ay, nana daw.
2: Si bakikibalaw, sili. Igan na ba ako?
0: Yes, Gar. Go ahead, Gar.
6: Okay. Ikan din sa City Hall. No? Ipaygayon ka ng adlawa ang live na sa flag raising ceremony sa City Hall. Si Romeo Rolando Flatix Oy ang nangulo sa flag raising. Kaya naman siya kami din. Eh. Sa mga kaupan niya. Gagawalong si Vice Mayor Bigot Rodriguez. So by nini, ato may nabi si Jude Adisel sa kabangsab sa mga kilambuan din sa Sikyon. Labi na nini yung parahan karoon, labi na kaadlaw karoon, lulis karoon nga, para, pimirong bulan sa Mayo, no? May bulan sa Tarungula na. Erano si...
0: GPB.
6: Dan po lang atong angkor, sir.
7: Hey Jude, mayong buntag.
0: May buntag, sir. Good morning, sir.
8: Hello. May muntag si John Paul, may muntag si
2: Nyo Tanan. Yes, morning, sir.
8: Sa mga sa T5 News FM, may muntag si Nyo Tanan. Sa mga naminaw, karong buntaga sa K5 News, may muntag.
0: Okay. Yes, sir, maayo ginunta ba yun atong morning baya, sir? Pero asa po ko kay, usapog ko sa time pa. Sige, unya na lang. Maayo ginun atong adlaw, unya na ng Pinokyo. Sir, ang ato mga kalihukan diha, labi na imo pagpahibalo sa nindot kayo mga kalihukan sa ato ang lokal nga kagamhanan.
8: Well, ato ipahibalo ang mga katauhan nga naminaw karong buntaga nga naata ipahigayon na People's Day karong umaabot 8 May 6 diha sa May City Hall Quadrangle.
0: Wednesday.
8: So, Wednesday lang siyang activity. Mm-hmm. Sa ato ang People's Day. Danan mo ni Mayor Clarex no kuban sa tibuok puwerta sa City Hall sa pagserbisyo diha sa katawhan sa dakbayan ug sa paghatag sa mga panginahanglanon ug sa pag-address sa mga problema sa mga katawan ng atubang sa atuwa diha. So from 8 a.m. until 6 p.m. ang atuang People's Day karong May 6. Umabot karong Wednesday diri sa City Hall Quadrangle kay first Wednesday of the month man dayon ang atuang sundan dayon na siya sa atuang kuyog ta sa serbisyo sa baryo diha sa may barangay FS Kapaniko karong umabot nga Sabado April na March May 9. No, so kana ang mga kalihukan inline na sa gusto ni Mayor Claret ang agenda ng gobyerno ipaduol sa katawhan, ang katawhan paduol diya sa gobyerno. Gani, atake na nga mga programa kay nakita nila nga direkta ang serbisyo sa katawhan ang dili na moagi sa bisikin sa pang politiko.
0: Mm-hmm.
8: But kana instead sa ilang i-comment, instead sa ilang i-appreciate, ila pa inoong giatake kay nakita siguro nila nga epektibo, nakita nila nga daghan ang tabangan.
0: Mm-hmm.
8: Instead nila ang pasalamatan ang ato ang gobyerno kay nagtrabaho og tanong ila naman inoong giatake. So it approved nga naagid kasulti ang tao sigun sa pagkaayo ng atong buhaton.
0: Oo. So, tungod po na kay siguro political jealousy, selos, sa ilabi na nga wala sila sa katungdanan, no? Sa kaninga posisyon, nga angayan lang po ng atong mayor nga naadya kay pinili sa katawhan. Now, karon na, Sir Jade, no? Sa gikahisgot mo na kay tungod lagi aning giingon nga kaning mga fake news o fake pages sa matag-adlaw niya na appeal na mahinuong ka aning Pinokyo hinuon na... Taas na ba kay gibutang sa imo, Sir Jen? Taas kay nga stick. Unya, ang kaning gibutang ni kabahin kini sa kanang pidiya nga result bisag unsa na magilang kahuna-hunaan god. So Sir Jen, unsay mi kasulti ani nga daghan na gyud kayo ang nabikta ni biktima ni ini, daghan na kay mga fake news lain-lain nga mga pages, no? Lain-lain. Di ba ka di mahimo nga ang Facebook account, ano, no? Kung dugang nila bitaw nga kanang pag-trace nga dili diretso mudawat o nai-open bitaw nga mga pages. Pero dili manggod na to na hold, di na to control ang Facebook account. So, sa imong bahin, Sir Jade, explain o hatagi mig kahayag aning kabahin sa PDEA o kaning ilang gireiterate karon na kaning nanggawas ka mga Pinokyo karong mga kaning ilahang propaganda.
8: Well, for the information of everyone, no, labi na sa katong namina o karon sa to ang programa, ang kanang mga nanggawas ng fake post, troll pages, troll account, binuhatan ka na sa kontrapolitika ni Mayor Rolando Claritoy. Atong parohon nga naay makinarya gapadagan ana aron kana mamugna kay dili ka basta-basta maka facilitate og troll farm atong tawag ana kay dili ra man isa ka page, dili ra man pipila ka mga account, kana siya is an army, troll army na siya mamay. So Jan Paul, nga ang tumong magpakailap og piti og dagat nga impormasyon aron ang katawhan masuko sa atoang buhatan diri sa gobyerno labi na sa atoang mayor. Gani kita nagtrabaho raman pa sa atong angay trabahoon, pero gatapihan mga punta nila og apil. It means, kasi napiktibo gitigura ta sa atong trabaho, kaya nganong apilon man tinila og atake.
0: Mm-hmm.
8: So, kana kibali ato, trabaho lang, walang personalan, but I know nga, kana siya gimugna na siya sa kontrapolitika sa ato ang mayor, and atong giawag mga katawan nga dili, basta-basta mo to. Kung mahimo, dito tam maminaw sa mga legit nga mga media outlet, parehaning K5 News FM, kay naana sila itulubagon kung manggani sayo.
0: Yes.
8: Kung nilang mapakailap ng informasyon. So, kanang mga anchors na naglingko niya, no, ilang ang siguro, masakto ang ilang mahisgotan sa kanginan, kay ipilapod ka mga tao ang maminaw o ilang ma-influensyahan kung sayo ang ilang mahatag na informasyon o balita diya sa mga atong mga listeners. So, kana kung mahimo, follow lang ta sa ato ang Cagayan de Oro City Information Office na page o sa atong Office of the City Mayor, Cagayan de Oro City nga page. Kinara diya ang mga sakto o verified nga balita, labi na sa ato ang buhatan o mga kalihukan rin sa City Hall.
0: Mm-hmm.
8: Regarding anong sa PDEA, sinuod niya anong panahon na nga na-interview ko, wala pa ko'y gigunitan nga official document
0: nagikan
8: sa PDEA. So, lipot man kayo nga mo verify ko without an official document supporting the claims nga naay na pulo kabuok ng positive gikan sa opisina sa RTA. So, kana nga impormasyon, nakuha rin po na to na sa uban ng mga local media outlet. And mm. sa gusto mo verify, not unless na ay gikan sa PDEA nga result.
0: Yes.
8: So kana lugar mas nauna pa man og interview si PDEA sa mga local media outlets, so ilahan ang katungod.
0: Oh.
8: But sa akoa nga part sa LGU, wala man tay nagkuha nga communication, wala man dawat ang communication sa PDEA.
0: Oh.
8: Dili gyud pud ta mo claim nga verified na nga nainapulo. Not yes. unless na padala na tinawag letter sa atoa atong panauna.
0: Mm. Muna isakto sa pagtubag sa mga impormasyon, kung wala pa dili magbakaka, kung dili i-verify sa, di ba Sir Jade, nga ana magid ang rule sa media labi na sa City Information Office ug ikaw ang nangulo din ha, so kailangan verified tanan. Ug usa pa sad kining bahin sa kaning PDEA nga mga nag-positive, nagpasabot na nga wala nagpakahilom ang syudad, gipahigayon gyud ni welcome sa pagsusi sa mga trabahante ug ang uban mareprimand. Pero by the way, kadtong mga kaning i-clarify nato, kaning mga trabahante like regular or job order,
2: casual,
0: casual, unsa may mga kuan ani, mga kaning
2: position.
0: Ilahang lingtungan ay after nahibaluan nga sila nalambigit sa illegal drugs.
8: Sa atoang mga job order and casual employees,
0: mm-mm.
8: automatic yun, termination of contract sa atoang mga kanang contractual na to nga mga empleyado kay ibalik-balik na ni Mayor Clarek nga once mapamatud-an nga nagpositive mo sa paggamit sa any kind of illegal nga droga, automatic ka terminated sa ang imong kontrata diri sa City Hall. And wala na, dili na ka connected sa City Hall. In short, sa Bisaya pa football na ka kay imong trabaho.
0: Oh, wala na ka diha, so, dili na ka mo duty.
8: Oh, dili na ka taga City Hall, kuha ko ng imong ID, confiscate na nga nagpa-connection imo diri sa City Hall. But dili na butpatabot nga pasagdan mo. I-refer gyapon mo sa ato ang City Anti-Drug Abuse Division para okay. ma-rehabilitate mo, matagan mo atensyon, aron mabalik mo sa dati nga landas sa normal nga landas, sa sakto nga landas. So kana po, no, kana na may discretion si Mayor Ana nga dili na niya i-renew kanang mga contractual employees na to, ano itong job orders, ano itong casual, yan yung question. But dilibot patabot nga yan ang pasagdan kay naaman tay City Anti-Drug Abuse Division of also na po tay badak mga itong barangay anti-drug abuse council, sila man ang mo-facilitate anak sa ilang rehabilitation ng mga empleyado. And also, kanina to ang mga regular employees, dili na ito na itong paklaroon nga dili na basta-basta ma- terminate ni Mayor Clarek kaya ang authority. Kaya ang ato ang mga regular employees under nga siya sa Civil Service Commission. Kaya ang ato ang klaruhon. No? So, misin pa o gusto ni Mayor nga terminate but wala siya full authority. Ngayon ang ma-terminate kay under na ang mga regular employees sa Civil Service. So, iagi na to na siya o sakto nga complaint, sakto nga proseso. But, sulod ana, natay 6 months nga rehabilitation period.
0: Okay.
8: Sulod ang rehabilitation period, ang iyang sanction na no pay ang empleyado. So sulod sa 6 months na rehabilitate siya, wala siya ay sulido madawat.
0: Okay.
8: Then right after mag-test na siya o negative balik, ayaw pa siya makabalik o panarbaho dito sa City Hall. At dilibot pasabot na ang iyang record dito sa civil service ato nang walaon tungod din ang negative na siya. Padayon gyapon ang ato ang papel nga yatag dito sa civil service. Aron ma-aware si civil service isip mga empleyado sa gobyerno nga kami nga empleyado nagpositive, nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga, which is grabe kabawal. Lato na kita as public servants, we should act as a good example sa ato ang mga constituents at mga katawhan nga itong giservan.
2: Chay Jod, nakoy gamay lang ikuan siya nga. Unsay ikahat, putol. So, natay ikuan may son kay gumikan kay naamang good gi come in nga mga sayop nga mga balita mga igsoon nga ang usa sa mga department manager sa City Hall Mangud nga nag-file o kaso sa usa ka media. So ato lang ipakutan na kung unsay
0: okay
2: ang ilam gipagawas Mangud nga gisugo ni Mayor
0: kay tungod daw na po fake news nga nagawa sayop na po information
2: ang kani kuno nga media na, mo'y nag-expose kuno sa mga good project o mga project kuno ni Mayor nga unfinished. So muna ni ato i-clarify na to abon sa mismo ang atong tigpamaba
0: update anto.
2: Amon nga unsa gyud ang unsa gyud gamay lang nga CJ, morning. Sir.
8: Okay,
2: sir, gamay lang nga kwan sir, update o information sir kay naamang ginigawa sa social media nga kani nga department manager nga si Pital Cohen nga matud pa gisugo ni mayor nga sigawa sa kay kani kuno nga media mo kuno siya ang nag-expose kuno sa mga project ni Mio nga mga unfinished nga project o minun lang gipakasawan kuno ni Mio ang usa ka babae nga media sa kagayan duro no? Sir?
8: Well, kana siya gutatag mo sa gentle it's a personal legal battle between mom and specific media personality and specific
0: okay.
8: Media particular. So, wala yung thing si Mayor, ano, ang important si Mayor, okay. Kana nga yung standard, kana ang legal battle, personal man na, lahat ang gawa.
0: Oh.
8: So, gani, sila na sa mga media, katisres, ang gusto mag-interview sa ako, pag-alipat ko kay personal man na siya, urgent form, so, iyahan yung katumot ni Ma'am Pital po kung kaso siya kay kung makita ni Ma'am Pital po rin yan na lapag ang iyahang iyak right.
0: Oo.
8: So, iyahan ang katumot niya. Kaso, ito yung katong media personality, iyak ng katumot niya po modipinta. Kani, na-invest niya balita ang media personality na nagpungkot po sa Federal Service. Iyak po ng katumot. Nailahan ang mga katumot and wala sa ikatumotan na natunong babagan na makita. Eh, isa akong giingin, every person has their right. No? Mabi na kay kanay, gutanan sa legal battle, mga abogado na sila ang gutanan and let the court decide kung kung saan ang lahat ng kalitapos sa ilang doha. Wala na sa isaya na, ito ang ito, ako maroon, walay, si Jamay, na mandok si Mayor Ana, ang kapatuan okay. Ng media personality, kaya hindi man sa balak si Buya Beri sa gobyerno,
0: yes.
8: Sa contracted criticism, ang atungan lang, kung naamang gamit tayo ng aspect sa tawag, ato-ato lang, hindi na sa ipagawa sa publiko. Hindi tayo po sa balita, but hindi siguro natin ibalita ang mismong conversation. Okay? Nag-abot naman ang ato ang patulot para sa ipagawa. Yan natin tayo mga kita, tayo kasi at lugar, hindi po sa mga abogado, lamayon pa sa balaod, but sa na lugar, hindi personally, kung ito at mismo, ang contradiction, sa text o sa messenger, sa Facebook, ako ana, na para sa akin, nakagalit na nga sila ang katulog. Kaya kung nga may mensahe, kasi nga sa Facebook, may pintindig para lang sa atong duma, hindi para sa katawan nga na messenger. Lugar pwede ka kung black salita, kaya ka nito ay mga material lang ang Facebook.
2: So ang may tabo magbali sa Jed, ang may tabo ang atong sa Jed sa atong paluga at sa atong conversation gi-screenshot o gi-post da yon ana lo kato
8: may tabo sa Jan Paul mismo ako nakakita ko and dili ito siya ibigay
0: kay so data privacy act
2: kaingon pug ko sa Jed kaingon pug ko kato bitaw nga naisulat kunuhay nga nag-complain ko no ginikanan ba to o iskala si iskala ba to nga moto siya nga kuan katuday nga private conversation di ay
8: private conversation between ng Pital Cohen o katong media bawal para siya para sa ako so, para naman pa sa atong dewa no dili man ko abogado dili ko mo balita pero ayo to ini material lang ato ali di chat or text.
0: Wala man to naka isa publiko. Oo, inyo raman tong dapat. Anyway,
2: sa katapusan Sir Jed, ang imo na lang mensahe labi na sa mga katawhan nga gusto gayud manghilabot o gusto gayud mangita og mga ikasaway sa
0: mali.
2: Wapo kayo nga programa nga usa ka advocacy flagship program ni Mayor Rolando Clarix oi Sir Jed.
8: Well, ato yun. Una yun na ato sila yung tinuruan ko pag-apto. Kaya ganun mga tawahan na wala may kalima yung kanyang una. No? Ato sila katangan na pag-apto. Kaya ganun mga tawahan na yung kalima yung mayroon sinabuhay. Yun na mga ganun. Pag lahing
0: sinabuhay.
8: Sinabuhay.
0: Ayoy!
8: Ato sila yan po.
0: Ayoy!
8: Mag-invest
0: Basin makonsensya.
2: Salamat kayo, Sir Jade.
0: Okay, oga. Salamat, Sir Jade.
2: Sige lang, Sir Jade. Kay sunod ng programa na mo, mangita, magtamagi nga maka-imbitar mi og pari o baka Katolik Pendipenda o malamdaga na ilang punauna. Mita, ato sa i-shout out ang ato mga Facebook page, nga Facebook na to nga mga friend. Si RG, si Paul Lopez, o si akong silingan, si Gianada. Mita, Gar?
0: Yes, Gar. Go ahead, Gar.
9: Okay, so moto si Dinadis Alistair ang atong CEO officer dito sa City Hall na busy kayo, kamulong interview, kamulong pumpirma. Grabe kayo. Ang tao ko today, agarong ang lawa, Adam Ulonis, munang busy kayo ng iyong opisina kay na yung mga pagpikiran sa pirmahan para makapagid, mahumana tayo itong iyong para sa telephone sa dito sa City Hall nga.
0: Guy, final report, Gar. Okay.
2: Guy.
9: Guy. So, kikandiri sa tunay matangan, kinisit ka na paro, alang sa C5 News FM.
2: Alright. Pumutan. Ako, tatungan siya. Ilan talaga ko nga. Guy, amo ka magigot ang litson.
0: Uy, naminaw. Naminaw, uy. Pamakabay na, uy. At uras niya. Naminaw, mungod siya.
2: Gabi, ito, may son, may... Sa sunod na paling kamutan na mo may son nga maka
0: makadalaglisyon
2: natay ko natay makahatag o kalamdagan may son either Catholic Independent o para
0: ayan na at kita maghuman na nakikita mo mo abot lang lima kaulas
2: may point na to may point na to
0: okay
2: natay point pag gamay lang nga mga mapila lang ka segundo minutos nga makahatag sila kalamdagan
0: ay kasi mapari ka sige na go ahead na okay sige next sinya si engineer
2: Bueno, medyo natagak na po ang tabil tatong pagpanaguban kung ginahinay na gayon paghulog ni Engineer Aaron Christopher Cuevas. Kini na lang yung ubos o pobring alagad sa kanina, Mr. GPB sa Facebook, Mr. Tino o Bakini. Hantod sa sunod si gayon, susamang takla o sibian. Dagan salamat, God is good all the time, God is good and God will make a way.
0: Alright, mga kaki-five, kinigyapon si Irina Mercado, kauban kaganina po sa field, si kaki-five Edgar Navarro, uban ni CIO Head Jada Adiser. Ipabilin ko na lamang, alang sa mga gibatig kangit-ngit, paminawa ang pahinomdom sa Ginoo. Psalm 139 verse 12, bisan ang kangit-ngit, dili dulom, alang kanimo, ang kagabhion kanimo, daw masanag. Sama sa kabuntagon, tungod kay bisan ang dulom, hayag alang kanimo. Psalm 139 verse 12 kini nagpasabot nga kung anaa ka sa Ginoo bisan ang kangitngit mahayag ug nagpabiling masanag nga dawala ka natarog ug sa imong kalig-on magpabilin tungod sa gugma ug proteksyon sa Ginoo. God bless us always. Amen.
10: The preceding program is a paid broadcast. The views and opinion of the speaker or speakers do not necessarily reflect the views and opinion of this station.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
12: may puso.
13: Sakit mangihi? Pasin UTI na na. Maglinikas, Spore Biotic. At tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinicas Spore Biotic. Ang fortified ga probiotic. Clinicas Spore Biotic. Mapalit sa inyong kasuki butika. Extend the food superman for men.
14: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
13: Extend food superman.

0: Pagdada ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Dare Go.
5: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may eye care drops, ginhawa agad at Eye Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
4: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Klinika D3 Biotime, alas 11:03.
8: Pagkakasera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps. Paglansi niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps. Sa public service, numero 1, 11 Mbps.
9: Shout to the heart, and you're to blame, darling. You give love a bad name.
7: Oras mga ginikanan, bisagwa mo na gutara. Alas 11:04 na. Ang atong oras, mga ginikanan, hatong karatos, may kamabuton, Power Trio, Gama, Dr. Amel Oy, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, D-Alkaline, Vitamin C.
8: 11 Mbps.
7: Luzon, Visayas, Mindanao, Bisag, Asyag, Mabot, ang atong pagsibya. Welcome, kamutanan, sa tagapag panaguman. Iskutanan, lakmitanan, dinis, atong tagapag panaguman. Basig na libot mo, unsang adlaw karon. Adlaw karong Lunes. Adlaw Lunes, mga eksyon. Mayo 4, 2026. Sa mga katauhan tang nakadugog, nakabate, nakakita sa taga live streaming, kalihog sa kunukumi. Pag-share sa me, ikaw di kag-share, ha? Pabutod pa di mong mahurot ato programa, ha? Share sa me, share sa. Samtang ga-share ka niya, be. Sa di pata magpadayon sa unahan sa pagnilambusay sa mga isgutanan, mga balita. Inyong angayang masayran din sa tagapagpanaguman programang 11 Mbps. Sa kanuna isa atong naandan, sa pagpasalamat sa labaw magkagagaho. Ginoo, salamat sa matag adlaw ay puas paghatag tabangan ni kanamo. Salamat Ginoo nga gikas gabi ay paingon sa sayos ka buntagon. Dala pa namo kusog kabaskog sa among paglawas. Gibantayan mo kami Ginoo batok sa mga taong daotan. Nga posibleng muhimo kanamo sa dili maayo sa among pagkatulog. Wa mo kami gitugaw Ginoo. Giiwa sa bisag unsang katalagman disgrasya. Ingon man ni ining gitawag nga urom hinaot unta kami Ginoo nga sa matag adlaw. Imo pagid gihapon kaming gihan. Salamat sa pagmata nga naapa ang kabaskog sa paglawas. Laing adlaw na sab sa among pagpanikasikay, laing adlaw na sab sa among pagpanarbaho Ginoo. Giyahi kami hinaot unta Ginoo nga mag-accomplish kami sa matag adlaw. Ang hinaot kami Ginoo ilayo sa minimos bisag unsang disgrasya daotang paghitabo labi na sa mga tao nga daotan. Manginaot sa mi Ginoo nga sa among pagpanarbaho naagyapon kami grasya nga badawat gikan diha kanimo. Salamat nga bisan pa man tuod sa kalisod sa panahon naa ka kanunay nagtabangan hi kanamo. Sa mga taong halos walang wala Ginoo. Halos walay makaon. Kato mga tao nga murag nadaog-daog na sa kapalaran nang hinaot kami Ginoo nga imong tabangan sila. Sayod kami nga ikaw man ang naghatag ni anang tanan. Pero katong mga tao nga grabe na ang mga pag-anto sa kalisod. Labi na ni atong mga tao nga dili hugaw ang kasing-kasing. Katong mga tao mga buutan Ginoo sila mo'y padaoga. Katong mga tao kanunay gasangpit di animo. Nga doon naghihapoy mga daotang binuhatan. Daotan nga mga dili maayong mga binuhatan sa katilingban. Ikaw ang magpahinomdom nga to kanila. Nga bisag unsao nila pag-ampo, di gihapon nimo dunggon tungod kay sila naghimo man sa kasalanan. Gubot ang among nasod Ginoo, ang ubang nasod gubot kayo. Kami apektado gihapon tungod kay daghan man ang nakaatubang niining crisis. Hinaot kami Ginoo nga imo kaming tabangan sa matag karon ug unya. Di mo kami pagapasagdaan Ginoo. Kabanti kami sa unahan kanunay. Manginaot sab kami Ginoo nga kato mga tao nga naay gipanghambin nga mga balatian nga grabe. Ikaw ang maghatag og miracle ngadto kanila, sila maulian. Ginaot sab kami Ginoo nga sa among lideres sa Pilipinas magkahiusa unta og wala nay korupsyon magkahitabo. Kay para sab sa kalambuan sa kinabag ang duot sa katawhan. Dungga ang among ginampo Ginoo, pasaylo asab kami sa among nahimong kasalanan. Sa pangalan ni Hesus, amo magluluwas. Amen. Shout to the heart and you're to blame, darling, you give love a bad name. Hala ka sa ito mga ka-eksyon na naka-monitor sa taga-programa karaga panahon. Hala, good morning diyan ninyo. Nakapaniod to na ba? Nakaandam na ba ang tanan? Mura magwa ka kaandam ha? Mura gwa pa ka kaandam ba? Lasawa pa na kadiga mo na pang paniod to. Sige, hinay-hinay nagdiga mo mga eksyon, ginikanan ha. Ay mo na gitawag na to nga kanunay. Ang pagkaon gid mo'y pinaka-importante kayo ha. Hala ka, sige, may pagpaminaw niya kang Henry na yun doon. Diha sa Hay Street, Barangay 38 kay display ko no siya nagmga sapatosan no. Para naghana ko no kay sapatos niya mga bag-o. Mudali kiyata niya kay medyo guwapo mga sapatos niya, mga ukay-ukay ba? Sige, may pagpaminaw, Henry Dayondon. Hala, pahibaw ako ng tagkin sa kamuna kapaminaw niya, eh. Asa na pita ni Abot ang atong kapagsibya? Taga-barangay Gusa, taga-barangay Kugman. Taga-barangay Lapasan, pahibaw ako ng tagkin na ka-live na, oh. Natay Facebook Live. Pinatingala mong asa man to yung manager si SM Nitan. Wala, nag-uban siyang asawa. Wala, nag-uban dito sa matrona ha. Importante nga lakaw ha. Pangkalambuan din is K5 News FM ha. So, temporaryo lang siya ako ninyo. Nakauban karong mga panahon ng tig-substitute raman ko. Sige, sa mga kaigsaunan ta. Aga nagapaminaw din sa ataga pagpanag-uban. Asa ka mong napita be, naminaw be. Apahibaw ako no tagkin siya kamong naminaw. Nag-share na ba mo? Gwapa. Murang gwapa man galing o. Paboton pa rin yung matapos na itong programa. Sige, pag-share sa mo be. Pag-share sa pag-comment na yun. Kinsa mong naminaw diha. Akin sa mong naminaw pahibaw at ag-asa mong napitan naminaw. Akay para masayod kuno ta. Oy, sa Amposta family, di as barangay ni Sisite, way po, way patay-patay ng ilahanga mag-radio niya. Labida kang din siyo ladaga. Ano, minaw daw sila karoon niya mismo sa may kugon public market at nagkusuga niya sa ilang radio. Salamat na ninyo og kang Dodo Librando. Minaw sila og kang GM Ilopre. GM Ilopre na minaw sila kang Abay Tata, Abay Gagang. Ala, salamat na ninyo sa inyo kagkanoon ay pagpaminaw. Ingon mas na mga taga barangay lapasan ang mga Kabiltes family na minaw sila karoon mga panahon. Dini sa taga pagpanag-uban sa programang 11 Mbps. Ingon man sa ito aga mga katauhan diya mismo sa may barangay Magkabalan. Ubay-ubay siya ang mga nagpaminaw karoon din sa taga pagpanag-uban. Taga barangay Magkabalan, salamat na ninyo mga tumampok family ni Barangay Puntod. Ay mga Anisher family, hala salamat na ninyo tanan ha. Huwag po as pagpaminaw din sa taga pagpanag-uban. Taga barangay Konsolasyon, magpapilde ba din ang taga Konsolasyon? Sige, taga-barangay Konsolasyon, salamat niya ha. Pahibaw alang ko na mga taga-barangay Konsolasyon, kinsa ka mong mga nagpaminaw niya. Kadi na to pwede mausa-usa, kadi punta kahibaw, kinsa niyo mga pangalan niya. Mga apelido niyo niya, kinsa man. Ingon siya din na minaw si Inday Castillo. Niya sa Maysayas Carmen, hala salamat niya ninyo mga iksyon, mga binatitig paminaw. Sa kanon ay pagsunod din sa ito aga programas matag karunogon niya. Alaka, sige, nakashare na ba? Awa pag manggaling oh. Ay Richard Gallierno, salamat niya. Good morning, K5 Rekin. Lambos, Labyog, Nasanta, Bira, walang iwanan. K5, K5, K5. Watching from Barangay Carmen, Zone 2C. Bahala ko ng mga upaw. God bless. Hala, God bless din mo niya, pao. Alaka, sige ha. Ay salamat sa kanunay pagpaminaw. Nabisi ko nung siya sa pagpanday, sa payag ko nung niya. Nadagay payag-payag na Chad ah. Dako-dako na imong payag-payag Chad. Naminaw siya karon sila Gadebs Rockwell Adira. At atong mga higala kaubanan sa Cagayan Vloggers. Nagpaminaw kauban ko nung iyang bana. Alaka salamat niya niyo. Kinsagay ni mong bana. Lito man siguro na. Gadebs Rockwell Adira. Salamat niya Debs ah. Always ginagpaminaw sila. Suportando gina ang K5 kanunay. Usahay po. Report po niya si K5 Debs Rockwell. Kani ato mga K5 correspondent ko. K5 Dibs Rockwell Adira. Matag karoon unya, doon ay disgrasya ah. Lagpot na yun siya permente. Wana, call. Mana po no, presko kay balita. Gapilik-pilik, murag isda. Wala ka, sige ah. Salamat niya sa pagpaminaw Dibs Rockwell Adira. Nakamonitor samtang nakasakay sa iyang sakyanan. Wala sa mga primadong sakyanan niya, ang mga nakapaminaw o mga drivers niya. Salamat niya ninyo tanan. Ingon po si Analin Abisya, naminaw sab siya. Halaka Analin Abisya. Nakalantaw, nakapaminaw siya taga-programa Analin Abisya. Ayag kalimot sa pag-share ana Analin Abisya sa taga-live streaming. Kay paragin lugar sab nga imong mga Facebook friends niya. Makapa-shoutout sab sila din sa taga-pagpanag-uban ato programa ha. Analin Abisya, salamat niya Analin ha. And also si Dibs Rockwell Nadira, always gina siya. Pahinambog mo na niya ay nag-share na ko kay suya man po to yung mga Facebook friends ka. Ay, si Dibs Rockwell Nadira na may shoutout permente ha. Alaka, sige ha. As mga kaigsyon na to. Aka naga, paminaw ka ng mga panahon na. Salamat niya ninyo tara. Sa mga wapa na ka-comment, pag-comment mo na. Nagatas, pagtagantagsa-tagsa ninyo kamaga. Yango-ngo mga eksyo. Balikon ko, adlaw karon mga binatitig paminaw Lunes. Ating sisyon na saan? Gikas Flag Racing, paghuman sisyon. Amo na gitawag na to nga. Bisigig kayo ay nga ato ang mga naas pang gobyerno karong mga panahon. Dito maglagay mga eksyon, gini ka nan sa tagapagpanag-uman. Atod ka na to, sumayang kamumot on. Sa Power Trio. DTX 500 D3 Mayog Mighty C D Alkaline Vitamin C. Ipahinom-duman lang muna ko mga eksyon, gini ka na na. Labi na ikaw, Dibs Rockwell Adira. Kapatsada raba ni iyang gihatag. O siya ni? Ihatag na ni mo sa ako, Dibs Rockwell. Kay dawaton ko rin na. Kasindan ko niya picture nga patsada kayo. Angayan ko ada, Dibs. Pero mas angayan yun, mga eksyon. Labi na ni atong mga tao nga doon ay mga trangkaso. Doon ay mga balatian, mga eksyon. Kinahanglan kita kanunay. Likay.

0: sakit nga TV. Dili tong TV na yung antena ha. Kanang TV ba nga tuberculosis mga ikson. Mo nang gitawag tag delikado sab na mga binati ting paminaw. Pero kinahanglan relax lang sad ka kay nga naman. Curable naman na karon. Dili parehas o na nga wag itambal. Gani man dako kang tabang ang D3Bio mga ikson. Kaya ang D3Bio po na is medium chain triglyceride. Nagiprosesos lawas na to nga mamahimong monoglyceride. Usas pinaka-epektibo kay nga monoglyceride, mausap ang monolaurin. Ang monolaurin kauban ang uban pa nga mga monoglyceride sa D3Bio. Pinaka-epektibo kay mga igsoon nga natural nga antibiotic, antiviral, kining nga nagpamumuusab sa viral bacteria load. Sa atong kalawasan aron dili nga mabalik ang balatian tungod ining mga mikrobyo, mga virus. Unsa pa imong gipaabot? Lower your viral and bacterial load. Mag D3Bio adlaw-adlaw para infeksyon malikayan. D3Bio, the natural antiviral antibacterial specialist. Alakas mga gidikanan na to, ganagpaminaw karon ha. Balikon ko, pizza. Pizza 4 karon bulan si Mayo, tuwing 2026. Oban-oban ta mga gidikanan, gikan sa las 11 ang teknes kabuntagon. Kaposon din na to, pag-abot na sa alauna ang teknes kontohon. Kahapon nun. Pagdilambusay sa mga isgutanan, issues, mga balita sa itong kauban. Ako lang ang inyo na kauban ng taong dili guwapo. Apan attractive man siyam kayo. K5 Rekem Pamisa Sulita. Dini natas pagtunol sa uluhan sa mga bulyan na sa mga balita, inyong angayang masayran din sa tagapagpanag-uban na programang 11 Mbps.
1: 11 Mbps. 11 Mbps.

Sapag tunol na sa mga mulya na mga balita tini sa tagapagpanaguman. Hatod sa DTX 500. Sa mga mulya na sa mga balita. Daan nga City Hall. Himoon matod pa nga City College. Sigon pa ni Mayor Rolando Clarex Oy. Adin na mibaniog karo social media mga eksyon daghan gikeng kuminto. Labi na sa mga katawhan na to Dennis Dakmayans Cagayan de Oro. Asa naman ay kuno tong gitukod kuno nga City College dito sa Bukiran nga bahin. Wa pa na kuno mahuman. Aka na mo'y mga pangutanas katawhan. Kaya City Hall mga eksyon nga sugyo to plano karon sa itong kagamanang ng lokal siyudad. Dito naman na ibutang sa kong area na pinso saya. Oh, nagwapo na kaya ko ang area dito. Dito na kumag lukat. All in one ang akong area. O niya kining City Hall, himoog City College, niingon ang uban. Okay ra. Kay, dool na kayo, narasintro. Nangutana po na yun tong uban nga mga alimpuri sa pikas nga mga gitawag taga politika. Asa man itong inyong gitukod ko City College, wala na human. Dili ako nag-ingon na. Sila mo'y nangutana kay nagbasa-basa na ko sa Facebook. Nga asa na mo na ko nung daghang kang budget na matod pa ang kagamhanang lokal siyudad sa Cagayan de Oro, magsikir ako no, o gitawag ta o ground breaking. Wa ako na gitawag o turn over. Anak ka na sila mo'y nangutana, ana, dili ako'y nangutana. Eh, magbasa-basa man po taan ng Facebook, ka na mo yung silang trolls, ka na mga trolls ng Facebook, which is napod biya sila ay kanang punto gamay. Gamay rapat. Og uting kayo og dako, magkayong taganagin po sila dako. Pag gamay raman, amuris nagnaa sila yung gamay. Bitaw ba? Inanagin na politika mga eksyon. Tagaan yung kagbangag lusot. Tangitaan yung kagsayop. Kung daghang kagsayop, ang makaluloy ka. Na kamo na mga katawhan niya ang magbalansi pag-abot sa eleksyon. Remember ha, hapit na ba yung eleksyon? Pila na lamang ka mga adlaw mga eksyon. Pila na lang ka mga buwan. Barangayan is ka eleksyon na sab. Nya naganrabang nagsugyot na walao na lang pag kuno, dila sa kuno, iuktaba sa kuno.

Kuno ng eleksyon. Napakuno ng iske, wapo kuno ng mga pulos ni mga iske. Ha? Di naman sila'y pulos, pero... Kaya ngon man sa tagot sa'y pulos yung mga iske. Naalagi sila'y pulos mga iksoon, pero unsa kadako nga tabang sa katilingban. Ano ba? Ni youth man. Sa youth. Nga youth-youth. Diba? So, hapit na mga eleksyon, mga eksyon, ha? So, come on, ay magbalansi-balansi. Remember, pag once kwartahan ka, uy, sa mga, si Erwin Lugar, kwartahan kayo. Naaman daw sila'y pulos. Audience impact sa ilahang partido nga kapitan. Dili ako nag-ingon na si Erwin. Tiaw na nimo mga eksyon. Nahapit ng eleksyon ba ya? Remember, pagdaghan kag kwarta, ang eleksyon karon ang uban nagpasumbingay-sumbingay na. Dili lang sila mag-ingon nga nangampanya. Kaya nga naman, early campaign period, maigo sila sa kumilik, anak. Makasuhan sila. Pero ang uban nagpasumbingay-sumbingay na, oy! Muingon ay nga, oy! Ako si Erwin Cuiba, ako ang inyong higala. Di ba po naman ingon nga, ako inyong kapitan. Makasuhan man si Erwin, anak. Early campaign period. So, bawal. Amingon si Erwin, ako inyong higala nga buutan kay nga klasista. Nagpailalang ko ninyo tungkol kay nakita, maguda ko ninyo nga mga patay guto mo. Adi po siguro siya mag-ingon, anak. Masalabaan mas Erwin. Dili siya mag-ingon, anak. Mag-ingon na po siya nga, nakita, maguda ko nga makaluloy mo. Ako inyong higala na usa ka negosyante dinis Cagayan de Oro. At tagaan mo na ko o kaning ginagmay lagalugaw. Sunod na ng kanon. Wapay sudan. Wapay budget. So ingon na mga eksyon, paila-ila lang. Pero waa na sila magpasabot nga nagpa nang ampanya. O ingon na ng ilahang mga tirada ron. Muraman sa tagwa mo agi pagka zone leader. Muraman sa tagwa mo agi pagka chief tanod. Ingon na pagpanguha sa simpatiya sa tao nga para di ka malimtan. Paghatag lang ka gamay, tuysok niya. Sa na tuysokol? Tuyong sukagan. Kasi naghatagan eh. Ambot kay Erwin ko iba magkuno to. Diba? Di, recall sa imong utok na yun. Magpa-commercial na yun sa radio. Commercial na yung kaski 5. Ana na nga. Kini nga oras, haton ka naton, Erwin ko iba. Agar iladong negosyante. Dili babaira. Mualagad mo servisyo. Kinsa magka lugar ganahan, lugar ana, di lugar ka ganahan, ana. May sponsor din ko nung kasal-kasal. Niya ang kaslon kay ako. May ngon day pila imo kalitson. Ako day bahala na imong maninoy. Erwin ko iba ni. Ay lagkalimot ba yaha ug mapon sekretuhan ra ka kay ug ini mikropono nimo early campaign period patay ka. Di siyempre mo ingon day nga si Erwin nga. Mo kapitan ra ba ko? Ay kabala ka kay sunod kung mudagan ka himoon lang takag vice kapitan. Yun na pa naman ay vice kapitan. Ilad raman tani mo, Erwin. Ay na naman na ilad-ilad na depende na mong magpailad po ka. Pari aragon na mga politikong arang maikahin mo istorya. Mga maikahin mo istorya pag abot na panahon na yun kayo. Mangingilad bang ginay ng dakuan eh. Kawaran man din ng dakuan eh. Siya na daw bahala sa isa cake na pulag kamayo na yung kuno, magastuhan man sa tagayohan eh. Mayingon na yung mga kuan, mga panyero. Kung ano, huwag man po kuan na siya kung mga panyero kay. Magastuhan man po kung ayohan na. Mo pa inutang na itong ibaligyan na ito ang isa kaluti nito. Mga kabaw o mga nati. Nag-sponsor lang na ito. Huwag na ito masiguro o mumutar magini sa agaw dili. Sige lang, bawion raman ang inigdaog. Eh, mo lagi na mo lagi kawaran gani. Bitaw na, kung kamo bitaw niya ka na daghan bitaw kay panghatag og kwarta, dawatan na ninyo, oy. Dawatan na, realidad man na. Maingon na, bawal ba ya sa media ang maingon, ana? Realidad man na, bisag taga kumilik na kay kahibaw na ni ani. Nga bawal mo maingon nga madawat ang kuan. Kanang na ang igno ninyong tao, tigpaminaw nga kuan. Di, oy.
Nananas taong! Mudawat gina sila! Tubutari ginyo tama sa inyong ginawa konsensya ginyo. Kaya makaluluoy ang inyong kaugalingon, ingon man ang inyong mga apo og anak. Gipalingkod nimo si Tambalulo. Okay ra tong Tambalulo, pero kanang dili kayo kawatan, mamahin gyon. Pero nasubraan ka kakawatan, eh, Tambalulo pa gyon, awara kita! Hindi tao, eh, standby mo ana mag-eksyon, ha? Ato lang nilalakbitan kay ang daan ko ng city, a city hall na himo ng city college, sigod pa ni Mayor Clarix, oy. Pero daghan na kapangutan, ha? Na maulagi ka na nga, asa na ko no to ang gitawag ng city college, gigito ko doon yan nga, nung kana naman po ipuli. So, kana mag-eksyon, at ang atangin na kay ato ng palauman, mga binatitig pa mo na, ipatubag po na to taga city council, ang nakini ang key 5, di man bayan. Samtaga, mga... Pagpang-apon-apon ko nos, fuel subsidies, LTFRB. Wala pagyapon hingpit matapos. O daghan pagin gihapon ang naglao mga ginikanan nga mahatagan na sila. Sos, dakoy ay higala. Ha? Lito English Hero. Nauwag siya na ko lito. Mga brother, daghan pa na iwanan ka dawat ba? Kung si daghan, arang daghan na oy! Amo ni ato gusto ipa, ato ipatubag ang ato ang taga LTFRB. What will happen? What will happen? Bitaw, gusto na to sila ipatubag, ha? Kung ano ba nga, dugay ba kay prosiso? May sila, sa DSWD man na, maingon po din DSWD, sa LTFRB man na kay kung ano, maingon po, di sa national man na, inyong sistema, way nada. Realidad man na, di ba? Noon sa'yo pamaagi nga, mamahimo na nga, plaster. Kay ang tao, kinahanglan og dali ang ayuda. Muna na. Oh, muna ato gusto sila ipatubag nga. O sabi, himoon ane parang mamahimong plaster giyod mga igso. Sabi siyang gani mga driver karon naghuna-huna na nga. Gipang sok-sok naman siguro sa bulsa ane mga karaho. Diba? O niya, pila na ituod ka mo ka mga taxi drivers di ay? Taxi driver lang ha? Pila ka ko kabuok? O niya, pila pong kabuok ang kolorong? Oon sa pahimoon nila ni mga kolorom nga mga karaho. Diba? Kaya ang kato, kolorom man na itong jeep po na itong katotoo itong gitikalbong nila. Aya pag syukos order. Ang katong tag-iya sa jeep nga kolorom na ito iya sa kinan. Buot na ipasabot. Nga randaghana pa na ikaroon sa mga kolorom nga mga sumuni, mga karaang sa kinan. Oo. Muni. Traditional jeepney. Karaan man. May silang modern. Modern. Moderitso naman yung kaguba. Magtaghan pag naguba ang mga modern kaysa mga karaan. Pero nakaproblema lagi ano yung mga eksyon. Ha, kahit ka nang nabang. Kulang ginay sa maing sistema. Diba? So ato ni tagaas pagtagad mga binatitig pabinaw. Ha, kay dili ni pwede nga. Ang ato mga kaeksyon na mga drivers, hantod karon mga panahon na sigig yangungyo, sigig paminaw ni K5. O sabi ni K5, gawa man ma-update. Ay, update na ginato na gini. Pagpaabot mo diha. Sa mga drivers nga naminaw diha karon. Kalma. Kalma lang ha, kay basi ato may hinabi o niya taon-taon ang ato aga director mga eksyon. Samtag mga purpose members up. Kede? Mga purpose members. May gani si Irwin kay dili ni purpose 5-piece na ning iha. Ah, mga purpose members ko noon, nagreklamo na tungod kay dili tiaw ko no ang ilahang pagka purpose member. Apan sila nagtamay, gigipang tamay lagi ko no sila sa mga dagko, mga trabahante. Alang-alang din sila tamayon nga. Si Erwin, kuhaan mag-tax, sige trabaho ni Skipay, si Erwin. Kuhaan og tax si Erwin, pila kay mong tax, Wen. Kanya, pag mubayad po ni siya og kung naapon siya mga billings-billings lugar or asa nga tax, mutatak na dito si Irwin, gikuhaan na nga tax. Kay para pang bayad sa purpose o ga senior citizen electric bill. Pero katura pong gagmera pong billings nga mga purpose. Pag maabot na ganiga, libo-libo na kape na 500 pataas man siguro na. Di ka baka-avail ane. Pero ang uban lagi nga purpose members na nag-live sa Facebook ko. Kamu mga trabahante mo! Isuko kay siya! Magbuot din mo! Nagtuo din mo sa'yo ng members purpose! Want to make eskwilan? Magbrigada eskwilan!
magbaso. Ya, og dili magka-attend og meeting. Taksian na po ni. Siyan ko no sila day. Di ba? Og kwan, itermine. Di ko no day sa yun ang ilahang purpis. May kwan. Alam mo ito. Salanin mo na pa-purpis-purpis ka. Waon ta ka nagpa-purpis-purpis. Waon ta ka nagpa-pubri-pubri. So, nagtuog ang ikaw ay pubri. Ara pubri hapon maya naman. Pero iya po itong katungon magpadayag sa iyahang gimati aligot-got la, labi na sa mga nag-comment nga randaghan na kayo. Pero nakaprinda na lang naman lagi daw ang ATM kay Gilona. Ani will actually daghan ba kay mga ingon ana? Uba na nga waman iprinda kay Gilon. Giprinda dito siyang kumpare kay Sugalan. Nakautangan na siya hanga kwan. Utangan na siya kanyang itawag na itong magbaraha. Chikitsa ba? Chikitsa. Scatter pa yun! They will actually daghan mga yung kayo mga igsoon ang ato ang mga purpose members bitaw kausay magsalig nalas gobyerno. Ang gobyerno bitaw kung gihimo lang yun bitaw nila ni pagtarong ng purpose mga beneficiaries bitaw nga. Like for example, dili nila bitaw nga nang sige kada bulan, ay himo nga, dili mahimo silang tapulan ba? Nag-iingon mo sila nga, para nga dili mahimong tapulan, maadto mag-meeting, mag-adto dito sa, kuan, maglimpyo, or unso baka na ilang panghimoon dia. Hinoon, wa man sila mahimong tapulan. Pero kanang naabang sustainability ba? Pero magdepende mag-ingya po na siya, kanang beneficiaryo. Kung gusto siyang muasinso, muasinso yun siya. Bataghan man mga purpose members nga ang ilang huna-huna kay magpasigil ng tagpatabang sa gobyerno. Ha? Ilang gusto kay okay bitaw kay tagaan bitaw ta permente. Ari ba? Napoy uban nga nang magsigil ang pagsuyo po. Eh, mostly bitaw inana mga purpose member na imong kwan kay nana na apil sa sugal, apil sa suyo. O mo man ay realidad. Ana gali ka nang sagara squatter ako, squatter boy man ko. Anha gali diya siya ka ng mga suok-suok na area, di ba? Magkayong kago, pobre gaday siya, pero tama kayo. Tagpila ba yan ang siyabo? Ang ilad ba? Sige mga Ikson, ila po na siguro ng mga kinabuhi. Di ba siguro sila magpapugong ni Ana? Standby kayo, radaghana po kayo sa itong headlines mga Ikson. Mas naapay budget ang pang pangsya kaysa bugas. Mao bitaw nang gitawag nga ang bugas pwede rang ku anon utangon. Ang katong ko kadi man pugka pwede ra ba ka mangutang anang kanang bato. Kanang pangsuyop nimo pwede ra man ka mangutang pero mo lagi. Obligado gyud ka kay pag-ana nimo nga wana. Di ka mo bayad pusilon maka. Pero kasagara ina na kanang didagko naman kanang ginagmayra. Pwede rin ang part kanang kuhan sa tabi pa intibs lang. Ay, intibs lang. Huwag ba intibs rin? Uno palog man. Diba? Ingon na mas ma-priority pa ang kanang naang bisyo kaysa pamilya pagpalit bugas. Pagpalit sudan. Diba? Huwag yan. Bisyo utang-utangon. Minus kayo na. O na gitawag na to nga ayaw. Kay ba sinunya madayunan ka? Diba makakuan ba yan gina? Makadaot gina mga Ikson sa mga nagapaminaw niya? Ayan langit palabiig ayo. Kay ba sin gani malabian gani inoong ka? Tanawa gani itong gold medalist nga katong ni viral Facebook bitaw? Oh, gold medalist to ni apil-apil matungkotot sa demonyo. Na-depress. Ang depression di gintiaw. Pero pagsagulan gali ni mo nagsiyabo, asamot kayo ka. Mamatay. Di ka mamatay, pero muturirik yung ka. Diba? Daghan kayo ang mga na-depress, kagisagulang bisyo. Wanag yun, nabuang yun. Muna kung ikaw, naminaw ka karoon, na-depress ka, or kuhan, ay, pagbisyo-bisyo, kung nagproblema ka, kaya huwag kay kwarta, ayaw, pagbisyo! Mausa man hinoong ka, pag-ampos, ginoo. Tangita o solusyon. Kaya nga naman, ayaw pa sige problema. Kaya problema, maintain mana. Mura nag-anino na to kinabuhi. Masulbad ni mo ng problema ha. Another day, naana po yung problema mo abot. Ha? Muna na ang gitawag na to, ato na siyang anino. Diba? Suliran na na to kinabuhi ng aninuha na. problema pa gani sa kwarta, pero ang soyop lang gihapon ang gahuna-una. Insistin na on mana.
Wada kay kwarta, napakaibayran nito. Ay, masuyop lang siya ko kay para mahalimtan gamay. Buang yun ni tao lagi. Kung inanay mong mga main sitting ni mo, kinahanglan na ka magparehab. Adto na ka sa kanapinakadool nga barangay. City Council o kinaman o sa City Hall kinaman tay kwanda libre nga rehab. Ang pag-una-una nga kanang mahal mong bayan magparehab. Rehab rin mong kaugalingon. Ikaw pag-rehab si mong kaugalingon. Lok-lok na si mong balay tamas ginawa. Ayaw pakita na mong dibil-dibil nga barkada. Mora mangin na. Pero sa pagmuing kaundang na ko, pagbugawas na galit ng dibil-dibil ni mga drug lord. Hello guard, asa ka guard? Nalagi balay guard. Anay ako na rin. Wagoy kwarta guard. Ay kabala kalibrihon ta ka. Ako rin bahala plaster lang ta. Ah, delikado na. Una may akong kuna. Ay kabala ka lagi ako lagi bahala lagi. Ali suyop na po ka. Mabito na ako nang ipahibaw di ninyo ha. Kamong wa pakasway. Ay gid mo. Unsa din na. Call. Ay research na ninyo sa labi na sa mga kabataan. Kini ako nang gi-advise di ninyo kay para nga dili mo makahitumpawag sa mga ingon aning binuhatan kay most of them. Wa yun, maka-move on. Halos nang buang ng upan. Diba? Lisod ni nga bisyo mga eksyon mo nang kamo. Ayaw pag-apil-apil. Mga ginikanan, giyahe nyo mga anak. Saan po ng ginikanan ay mumin nag-iya sa anak mo po adik. Ayaw ha, ayaw ha. Ikaw ginikanan kang naminaw ka, naglambigit ka ni, mauwaw ka sa imong mga anak. Mauwaw ka. Kaya nga naman, wa ni mo makuha imong obligasyon. Ang imong obligasyon, pagbuhi sa imong mga anak, dili kay mo ang pobre imong anak. Kung pobre ka sa una, ayaw ipaawat sa ila. Kaya nga naman, gusto man ta mo si Jesus kinabuhi, pero tungod ni mo, imong anak, wa ni mo tagaigma yung ugma. Diba? Parian ako, pobre man gyapon ko. Ah, dili tanan, pero doon ay ginikanan nga na maligya o inana ang anak runner pa. Amo gyud. May mga anak nga nahimong runner. Kay nakatuon man sa mga anak, gisugo na ba? Ang nakatuon sa anak, nakatuon ang anak sa amahan, ginikanan. Diba? Ang uban po, duwa man nila, palambigit, kinigig ko na sila gustong mahimo ilang anak-anak. But, kung imong huna-una ang realidad, nga nung daghan kay itang pobre, kay nga naman atong mind setting kay taman ra siguro ta din hi. Diba ka nang muingon ta ba nga, basin og mura ginigihimo nga palad sa akos Ginoo. Kita mo'y gadalas destinasyon na to, as, ikaw lugar o. Muinom ka, muinom kong tubig. Bugnaw, unya na ininit mo dito, muinom ko. Asa may mong piliyon? O dito kas bugnaw. So dito, yung kamuan to. Ikaw may nagbuot sa imong decisions kinabuhi. So, kung napobre ka, ikaw may nagbuot na. Okay raman daw na, kay helping the family business man na. Helping the family business, ilang gibahak sila. Anya, gobyerno na po dayon ang basulon. Mga man na. Gobyerno na yun. Kaya huwag gihimo ang gobyerno, pero kung ikaw nga naminaw ka na naglambigit ka ni, imo bayagin ang sala. Diba? Kigisugo na yung kas gobyerno. Huwag makasugo ah. May kagawa, pobre naging kayo. Kita ragin mo yung magbuot sa itong desisyon. Parihan ang naanatay kwarta, magpuhunan unta taba, maligya na lagbalot diha, pila ra may balot. Natigo mo na yung ginansya. Ang ginansya, rolling permente. Sao ka di, nakanegosyo lagi. Pagkahuman, gibisyo. Huwag iapon lagi. Kita mo'y gahimo sa ito ang kinabuhi ng mamahimong kanang kuan ba, gubot-gubot gamay. Pag madakpan, hilak-hilak na yun, ignon pa na yun nga, gibuhat ramanggod na kon itong uskalisons panahon. Yun ay tinoon. Magkalisod-lisod ka kay nga naman, ang imong panahon, imong gisayangan. Agi sayangan nimo imong panahon. Nga imbes unta tarong ka na itong panahon, diha magikas panahon nga gusto ka nga mabuang. Di ba? Kaya mo na lang, giisgotan ako na kinaghan ko kayo, bisag asa kang barangaya. Ha? O niya, ang uban gani, maghimo na sa dilimayo, ipamaligya ng butang. Gapangawat na. O niya, kanapong mingon na isumbong mo sa pidiya, isumbong mo sa kuan. Ako na ako'y isumbong, waman ma-action eh. Waman madakpik. Kaya ano man, naman sila Joe Prasis lagi. Di man sila diritso mo dakop na wala Joe Prasis. Dapat palitan, oon sa baka diyan. Ako'y isumbong, guys, pulis.
Nga mandak pa hangtod ron. Balagat pa mangyapong mata. Ang na ang hadlok anak kay pa rentahan ang asawa maka maka sop-sop lang anang utos demonyo. Mo na kulba. Kadaghan man kay hitabo ana mo bitong nang ipanglaglag na lang tungkuan. Ipanglaglag to siya okay mo to supplier. Ay akong asawa man gud iya man gud dito man budikit sa iya kay daghan man iya hang kuan items. Mo na mahitabo mga eksyon ha. Sige, standby siya ha, kay daghan pa kay tanghisgutanan. Pastila na pukos man taaneng. Ang dibil-dibil nga mga binuhatan, ha? Palayo na mo sa drug lord. Ha, paduol na mo ni lord. Kaya ba sino niyang muasin sa pagkas kinabuhi ni mo? Sige ha, samtang. Bana siya, may reklamo mga eksyon. Bana may reklamo kayang asawa. Gisik mo ay man kunos lain. Paitaan ni ba? Gisik mo ay kunos lain. Murag naabay ka nang naabang ang iyang bibi, naapoy laing bibi. Delikado din mga eksyon, ginikana. Kung ang ina ni nga isgotanan, ang usas mga rason hinungdan, nga nung iyon nani, mahitabo biyaan ang usa ka tao. Wa, kanang aside anang wa makontento. Naamang goy tao, nga, bisag kontento ko nimo pero kanang di naman ta magkasinabot. Di man ta magkasinabot na kung unsay akong gusto, suportaan unta ko nimo. Di man ko nimo suportaan, apo kay gusto, di po ta ka suportaan, wa magkasinabot. Dayon, kontento ang isa, nga ikaw wa na ka nahigugma. Ana ba, nabugnaw daghan mga sirkumstansya. Pero ang pinakakuan gid ani, pinaka worst gid ani kanang kanabang nahaylo ka. Nahaylo ka sa usa ka butang, natintal ka sa usa ka butang bisag love pa nimo siya. Pero kay natintal man pugka atong pareha si Erwin lugar example. Iyang asawa ni Erwin, di man niya asawa. Wa pa ba sila magkasal? Example si Erwin na iya muan hidin he, unya siyempre ako tabian kay ko. Nadi, wapo pa mas Erwin ako. Mostly ang babae baya mas ma-impress aning kanang mga lalaki nga kanang naang nice sense of humor, tami tabian. Matingala gali ka ganang babae mo itong nagwapaha po na ng bayhana pero yung partner kay nakumi manang naong anak. Kumi on manag di, mostly mo na gakahitabo. Di ba? Ako, wara ba sa'yo ni makumi ako na lumping ramanig gamay. Ako asawa, medyo, guwapa man sa doon. Ano ba? Kaya ma-impress sila sa mga tao nga. Kanang naabang itawag na to nga, kanang talkative. May sense of humor. Kanya kanabang, makapakatawag yun. Dili ka ma-boring. Ngayon ka, pag-guwapo lang ka na lupigon, kaya ka na mga attractive. Ano ba? Mani. Pero depende po lagi sa babae, magpatintal bag dili. Kaya it's all about the girl ramanggo na nga magpatintal ba siya o dili. So nga, mura lugar na og pagbuhat sa ila sa Ginoo basta mauna to. Mauna na, dito lang bawi sa humor. Murag maumaugin na. Humor og talent po na. O naman po na uban nga. Guwapog talent, bati lang naong. Uingon po na yun ang mga batik naong. At least na talent. Pero batik naong. Di ba? Pero at least nga nai, at least ba? Ikaw guwapo lagi, wa may talent. So, ano siya? At least guwapo. Ikaw bati magang naong. Walay sawayahin eh. Bitaw mo bitaw ng usahay bitaw ang mga tao. Matingala ta. Karon daghan gyud kayo nang sakpan ng mga asawa. Mostly ang mga asawa mo yung sakpan karon mga eksyon. Ha? Kadang naabang gapangabit, napoy uban. Basta lagi, daghan na kayo kakasaknan. O saman, mag-meeting ta. Para dito mga saknan, ane. Tang Precious William eh, may paglantaw da, Romer Daguplo. Shout out ko to Los Cugon Public Market to Romer Daguplo. Foreign og si Manong Militaris. Militaris, may daw sila garano. Kang temporalita. Greet ko na siya, birthday ko na niya karano. Happy birthday na muna, temporalita ha.
Alas 11:45 naman di ay. Standby sa mo di ah, kay Dugang patay isgotanan. Astilan wa na matag ka-commercial din noon. Kino mas Erwin may hinungdan na din. Kinikabit-kabit lagi ho. Okay. Kinsa man po ninanawag, don't call me, I'm so busy. Just text me. Kinsa man kang nanawag ka na ko. Ay, pagtawag na ko. Paita. Ako lagi balikon mga eksyon ginikanan nga sa kanaghan karong mga panahon na nangasakpan gid kay tungod lagi niining gitawag ta nga wa na magkasinabtanay.

Standby mga eksyon, kini Canada. Labi na ni ining atong gitawag issue is gutanan mga binati tigpaminaw. Pablater ko kugo di sa kugon. Sir, akong asawa gisikmoy na. dili man na pwede nga ang police, example si Irwin. Police lugar na si Irwin, alang-alang mag-ignore niya nga babae nga. Hoy, nasapong kasi mo nga bana nga nagsikmoy-sikmoy. Dili man na pwede, dapat caught in the act. Nga pag kamulogin mong ana-ana yon. Ang police diha na din mo intervene. Oops, utso ba ni sir? Dakop ni. Dakop ni. Entrapment operation ni. Kasi Irwin, kamulog yung patong dito sa babae. Diba? O so, dakop. O niya ina na kayo magpa-blatter pa man kay sir. Dili na pwede ni mong dakpon. Ang isik mo'y pag yun kay si... Ang nagsik mo'y si kumpare pag yun. Yun na pa. Muna'y pinagkapait pag yun ka iba. Ikaw nga pagkalalaki ka, gugmaan kay kasi mong asawa. Unya, oh, imo pag love kay ni mo siya, unya, naaday kay kauban. Butang tagkauban ni Mr. Baho, simba ko. Tangilad kaya ninyo close pag kay ni mong amigo. Wa ka kahibaw nga, kanadi ay ang imuhang asawa ka kamang-kamango naman ay. Sus, unsa kay buhaton mo ba? Una nasakpan pag ini mo nga kamulo na ganana. Uy, simba ko, Ginoo ko. Kulang din mo sa mga pag-ampo. Diba? Ang babae, depende po na sa babae. Depende din na sa babae. Kung ikaw babae na minaw ka karon. Kaysa pagkinsa pa na si Gudjon Pio pa na dihang manguyab ni mo nga sungalan nga na higugma ka ni mong bana or bukatagwa na ka na higugma ni respeto. Respeto o gugma? Naanana o paakins na lang. Kung faithful ka, oh, ana na lang, bisag murag naog milo na imong bana. Ha? Iko na ana bana, bisag si Gudjon Pio pang manguyab diha nimo, agid ti kangkang. Sugot lugar ka. Nang minyo na gud mo. Muti kangkang gyud o. Samot nagdaghang kwarta ba? Gudjon Pio gud imong gisgutan. Kwartahan kayo na, gwapo pag yun. Gipackage na. Ikaw ko rin babae ka na nakita ni mo. Uy, Ginoo ko. Kayami-yami ba na isa ano mo rin, makaingon yung ka nga, ang babae, depende po, makaingon, dawbe kung kamusab lugar ko nung alaki. Ignon sab ko nung ka na, si ka, kinsa may pinakagwapa, Catherine Reyes. Kinsa pa na diha. Angel Oxen o kinsa pa na diha. Iba na alaw eh. Kuanan ka nga, umpakan kang iba na. Kung ako, I will never do that. Mutalikod yung ko. Iba na alaw eh na, may nga pagkika. Sige, taga-taga isa kalibo. Kagamay ano. Sip, ito ni mo mura kong naukwarta. 5,000. Ngayon ko si iba na alaw eh. Matilawan lang ko nung kuni. Dili ko. Naago ko yung asawa. Loyal ko sa kusawa. Diyan pag ingon. 20,000. Siyempre, mag-wonder ka 20,000 pa ba yan ha? Dili yung ko. Kay loyal yung ko. Ang nag-offer po sa imo, dili bayan na kumi-kumi po. Dili po bayan na ang ingon ng rugby girl. Iba na alawi, humot kay na, oy. Sos ka na. Muana ka po si imo. Ay, simba ko. Iba na alawi na. Pag simhot pa lang ni mo ng iba na alawi, niya mo ingon siya, taga-anak ka, 15,000. Matilawan lang kanya, eh simutan na nimo. Pero loyal man ta, dili kita magpadala. Naura gyud na ako nimo diha ninyo. Kaya kung diha na magkatintasyon, is naagi na. Naagi na tintasyon diha. Ang imo na lang papanimot, simhot na lang. Wala gyud nga, bisag asa kita ang tintasyon na agyod mga eksyon. Pupugso na lang yung kunya. Awa ko'y mahimo. Kay pila ra may kayo kung lucky ba yan. Oh,
Pila ra may atong kusog ay laki man ta. Pero wa ko moingon nga iya gyud kong kuano. Kay siya may namugos na kuwa ma. Wa man ko maghimo anang butanga. Pinakauna ni balibad ko. Pero siya may namugos na ko tagaan pa ko niyang kwarta kin. Basta kay inigkis niya na kumingon ko niyang shh. Ayaw ba yagyo na kay wa ba ginakun himo para nimo para ragini sa kong asawa. Ngayon po din yung mga babae. Muna ni gawas na. Ang patas-patas na to. Well, actually, wa may mapili na to. Dito. Ay, paita ni mga eksyon. Delikado ba? Delikado ka ista na. Muna nga ito karong panahon na naapagigyapagap ang reklamo sa police station. Ha? Napay mang reklamo, sir. Gisik mo'y akong asawa. Akong bana, sir. Nang itag lae. Ang ako ingikabit pa ganyan, katupagin na mong katabang. Delikado ni mga eksyon. Sige lang ha, kay ba? At least man lang makakuha mong pagtulon anda nga ayigin mo pagpadala. Sa mga tentasyon ka na magsige ni mong hi, good morning. Ay, sige. Bitaw, communication mo. Bitaw na nga ka na magsige kag chat-chat, mag-text-text. Kung kanang paminaw galing ni mo, naka-like, naka-gusto na diyan ni mo, ayaw nag-reply eh. Kay pag once matub-an gani ka ana og kanang gitawag to gugma. Diha na gyud ka. Malimtan gini mo nga naa kay bana. Nang tinuod na. Samot na og kanang batan-on pa. Nya may ba kay namo istorya. Sus pag. Samot na mo video call mo na. Pabinaw. Ereng mag video call mo. Unya. Kana, amo na cellphone, ana oh, ana. Ana oh, negas babayo. Pagkiot-kiot ba? Ay, simba ko. Na mahigog ma magkana bisag dili ug kiot. Mahigog ma magyog ka. Mahigog ma ka. Okay, kana maghubo-hubo ng babae. Ado wala pa di pa mumuabot anak kay siyempre sensitibo pa man. Pero pag muabot na gani mo anak ka na bitaw nag-eat na yo. Kumusta naman imong buntag? Ana ba ka nang everyday gig kay update? Siyempre reply po ka baligwaran nimo. Nahanto na yon sa mahigog man na ka. Ngayon ang laki nga, nakoy 1,000 din eh, pahuwa mong taka. O niya ikaw po nga babae, sulamat na kayo, pagpalit na ko ni bugas. Hato sa malimta na niyong bana. Hato sa magkita mo, adito na. Bungkag ang balayan sa balay-balay. Ha, di ba? Ano na kung ingon dyan ninyo, paayag yung pag-entertain o glain. Kana okay ra na entertain o ni mga, why daotang Malaysia ang tao? Pag naagan ni daotang Malaysia gani. Wala na, atugi kang Amerikano. Hindi ka maingon ni Malaysia. Wala na. Amo na ka. Sa kanaghan ka kahita mo. Muna sinugdanan. Ang hi, hello. Muna pag makita ko ni mo, agad pag hello na ko pag hi. Basig muna sinugdanan na magkailat. Mag-video call din ta. Muna na rin ta. Simba ko. Hala, sige. Standby mo kay Santo nga pagbalik mga eksyon. Daggang itag mga balita. Mga balita sa itong mga kaubas-gawas babae ni ay kong kataw iirwi na. Mura kong babae pa ka nahigugma na ka na ko. Delikado ni mga eksyon. Sige, Santo nga pagbalik ka kay daggang mga balita sa itong mga kaubas. O mga pag-inabi, sab natin sa itong mga bisita.

0: kita kay mama ti sa tasa tagam by ti network news. Standby mga eksyon gini kanan. Oy, atong oras nga alas 11:56. Hatod ka na natos maing kabubuton sa DTX 500 na ang 100% pagkahatag ka natos maing ka paglawas. Ang labing maayaw nga proteksyon para sa imong kidney nga nadaot tungod ka na kay taas kay ka og blood sugar, epekto ka na sa sakit sa diabetes. Ang sobras magtaas sa imong blood sugar na makaguba ka na sa imong kidney sa iyo na pagpaabuta pa nga maguba ang imong kidney. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 magpamubo sa blood sugar, epekto sa kanas pagkontras diabetes para nga mamubo ang imong blood sugar. Kinahanglan ta mag DTX 500. O siyang oga ikatulo ngadto sa isa ka adlaw mag-inom ha, exercise din ta, saktong pagkaon, bye bye diabetes ta. DTX 500 na, ayaw mapagdugay pa. DTX 500 alang sa libreng consultation mga eksyon sa mga senior citizens. Ato lang kamo sa klinika ni Alternative Medicine and Wellness Center di sa Agora Marketplace, alang sab siya. Ato ang mga kaigsuonan nga gustong magpa-check up. Nas Dr. Lewitin Sabis niya mo, muhiling sa inyong kalawasan. Mamati sa tas ato, Abaytis Network News. K5RY Kuiba sa Pikas Lawak, Lambos!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Anisa, standby sa mga higalak na atay hinabion sa gihapon. At mga consumers, di ay gagamit og DTX 500. Ang DTX 500.
6: Nasa pamamagitan nito, nakikita natin ang kanyang mga likha at nagagawa ng maayos ang ating araw-araw na gawain. Ngunit dahil sa maling lifestyle, sobrang sikat ng araw at katandaan ay unti-unti nasisira ang mga mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin at pagkabulag. At ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang sobrang exposure sa blue lights, galing sa mga gadgets, kakulangan ng tamang lubrication at antioxidant gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E at mga minerals gaya ng zinc ang isa sa dahilan bakit nagkakaroon ng problema sa mata gaya ng katarata, pterygium, astigmatism at glaucoma. Ayon pa nga sa datos ng Philippine National Blindness Survey ng DOH noong 2019, umabot sa 1.98% o 1.1 million Pilipino ang mga may sakit sa mata gaya ng cataract. 400,000 naman sa uncorrected error of refraction, 300,000 ang mga may glaucoma at 200,000 ang maculopathy. Kaya laging kinukumpanya ng mga eksperto na iwasan ang pagbabad sa sobrang sikat ng araw, sobrang paggamit ng gadgets dahil isa ito sa mga kontributor sa pagkakasira ng retina ng mga mata. At ugaliin ang pagkain sa mga prutas at gulay na mayaman sa antioxidant. Ngunit dahil sa pagbilis ng panahon at laging busy na sa araw-araw na schedule, ay laging nakakaligtaan ang pagkain sa gulay at prutas na may...
7: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. Headline.
7: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Headline. Rekomendasyon ng articles of impeachment sa Senado.

0: kalaban kay Vipe Duterte pagtitibayin ngayong araw. Limitadong pagbibenta ng tig 50 pesos kada kilo ng Princess Bea Rye sa public market, hindi kautusan ng DA. Stage 5 ng Tour of Luzon 2026 nagtapos sa Tuguegarao City. Anisimova back-to-back win. Pamilya Barbasa hindi kumbensido na ang kanilang kaanak na si Frank ang nasunog ng sarili sa lalawigan ng Iloilo. Chewin pataya matapos saksakin ang kanyang pamangkin sa isla ng Batbatan, Colasi Antique. Samantala, Benatilio patay matapos malunod habang naliligo sa dagat sa Aklan. Dalawang lalaki pinatay sa dalawang magkasunod na araw sa Negros Occidental. Alitan dahil umano sa pambababae na uwi sa pamamaril sa Puerto Princesa sa Palawan. At non-food farmers, ramdam na rin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis ayon sa Filfida.
1: YGC Network News. YGC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, nakadakdang pagtibayin ngayong araw ng Lunes, May 4 ng House Committee on Justice, ang ulat na nagre-rekomenda ng Articles of Impeachment sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chair at Batangas 2nd District Representative Jervel Luistro, natapos na ng komite ang pagsusuri kung may probable cause ang mga ebidensyang inihaharap sa kanila. Dumitaw sa pagdinig ang ilang mabibigat na alegasyon kabilang ang umano ay maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds, kung saan 125 million pesos ang umanong naggasto sa loob lamang ng 24 oras. Pinuna rin ang House Committee on Good Government and Public Accountability ang envelope system at umano'y kahinahinalang mga resibo. Sa hiwalay na forensic analysis ng National Bureau of Investigation, lumabas umano ang pamimeke ng pirma. Kasama rin sa mga paratang ang umano'y kill threat laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
1: Network News. YGC Network News.
0: Samantala, limitadong pagbibenta ng tig 50 pesos kada kilo ng Princess Bea Rye sa public market, hindi kautusan ng DA. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Kay Buscaino.
2: Hindi kautusan ng Department of Agriculture ang limitadong pagbibenta ng tig 50 pesos per kilo na Princess Bea Rye. Kinumpirma ng stall owner at tendera sa Kugun Market na pribado ang supplier ng murang bigas. Nilimitahan lamang ang pagbibenta upang hindi agad maubos ang kanilang stock. May ibang stall na nagbibenta pa rin ng 2 hanggang 5 kilong bigas. Depende sa dami ng supply na natanggap nila. Diskarte lang umano ng mga stall owner ang limitasyon sa pagbibenta ng tig 50 pesos per kilo na Princess Bea Rye, at walang opisyal na utos ang DA.
3: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YGC Network News. YGC Network News.
0: Samantala, Stage 5 ng Tour of Luzon 2026 nagtapos sa Tuguegarao City. Anisimova back-to-back win ang kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
4: Tinapos ng basiklista ang Stage 5 ng MPTC Tour of Luzon sa Tuguegarao City kahapon, matapos magsimula dito sa lungsod ng Santiago dakong alas 9 ng umaga, Mayo 3, 2026. Mga K5, tara ating saksihan ang kanilang naging journey. Tinapos ng basiklista ang Stage 5 ng MPTC Tour of Luzon sa Tuguegarao City na nagsimula dakong alas 9 ng umaga sa Santiago City kahapon, Mayo 3, 2026. Muling nagpasiklab si Ivan Anisimov ng LCW UAE Cycle matapos ang panibagong panalo ng takbuhin nito ang Santiago City to Tuguegarao City na may layong 130.60 kilometers sa loob lamang ng 2 oras, 47 minuto at 26 na segundo. Matatandaang nangunan

0: na rin ang nasabing siklista sa Stage 4 na mula Palayan City, Nueva Ecija hanggang Bayumbong, Nueva Vizcaya noong Mayo 2. Isinagawa rin sa Tuguegarao ang awarding ceremony para sa top finishers ng yugto sa presensya ng mga lokal na opisyal na mainitling tumanggap sa mga bikers, kabilang sina Gobernador Edgar Aglipay at Tuguegarao City Mayor Myla Tingke. Magpapatuloy naman ang bakbaka ng mga siklista ngayong Lunes para sa Stage 6 mula Tuguegarao City hanggang Pagudpod na siyang may pinakamahabang ruta sa lahat ng 14 stages na aabot sa 228.8 kilometers. Samantala, inaasahang lalo pang iigting ang kompetisyon sa susunod pang mga yugto na nakatakdang magtatapos sa Baguio City sa darating na Miyerkules, Mayo 13. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Pamilya Barbasa hindi kumbinsido na ang kanilang kaanak na si Fra ang nagsunog ng sarili sa lalawigan ng Iloilo. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
3: Muling ipinautopsi ng Pamilya Barbasa ang natagpuan na sunog na bangkay sa isang subdivision na sakop ng Barangay Ungka 1, Pavia, Iloilo, na pinaniniwala ang kanilang kaanak na si Frank, graduating nursing student sa isang pribadong universidad sa lungsod ng Iloilo. Ito'y matapos na lumalabas sa investigasyon ng Pavia Municipal Police Station na ang biktima mismo ang nagsunog ng kanyang sarili, at sa unang autopsy examination, lumalabas na walang foul play. Base naman kay Police Captain Richfield Presquito, officer in charge ng Pavia MPS, sa kanilang pag-backtrack ng CCTV, nakitang bumili ng gasolina si Frank na tinatayang halos 7 litro. Di umari nakita rin sa cellphone ni Frank na nag-search ito sa internet kung ilang litro ng gasolina ang kailangan upang maging abo ang katawan ng tao. Base sa pamilya, walang indikasyon silang nakita, gayon din sa ospital kung saan siya nag-on-the-job training na may depresyon si Frank. Sa kwento ng isa nitong kaibigan, di umunoy nag-message si Frank na kinakailangan niyang mag-do not disturb o DND sa social media ng isang linggo at babalik ng mas matibay. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, chewing patay matapos saksakin ang kanyang pamangkin sa isla ng Batbatan, Colasian Tike. Kabuang detalye ng balitan niya, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
4: Patay ang isang tiyuhin na umano'y unang sumaksak sa kanyang pamangkin. Dakong alas 3 ng hapon, Mayo 2, sa isla ng Batbatan, Colasian Tike. Kinilalang biktima kay alias Tony, 54 anyos, walang asawa. Samantalang suspect naman ay kinilala kay alias Lester, 23 anyos, single. Mga mangingisda at residente ng nasabing barangay. Ayon kay Police Staff Sergeant Sheena Midiones, Assistant Pigad PNCO ng Colasian Municipal Police Station, habang bumibili ng beer ang suspect sa isang tindahan, nang biglang dumating ang biktima na may dalang patalim at sinubukang saksakin ang suspect ngunit nakaiwas. Nakuha ng suspect ang patalim matapos nilang magpumiglas at saksakin ng 4 beses ang biktima na tumama sa kanang braso, kaliwang balikat at kanan at kaliwang tiyan. Naisugod pa sa Colasi District Hospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival. Dakong alas 5:29 ng hapon, sa investigasyon ng kapulisan may lumang alita na mga imbulbado kung saan ipinahayag na nataga ng biktimang suspect sa hindi na lamang dahilan. Nabatid na parehong nasa impluensya ng alak ang dalawa na mangyari ang insidente dahil nagdiriwa ng fiesta ang barangay. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Colasi MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon at maharap sa kasong homicide. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Gayun din, binatilyo patay matapos malunod habang naliligo sa dagat sa Aklan. Balita hatid sa atin, deka K5 Leonard Veray.
5: Patay ang isang 15 anyos na binatilyo matapos malunod habang naliligo sa baybayin ng Purok 1, Barangay Navitas, Numansia, Clan nitong Linggo ng hapon. Ayon sa ulat, kasama ng biktima ang kanyang pamilya nang mapansing kumakaway ito sa tubig. Ngunit inakalang nagbibiro kaya't hindi agad natulungan hanggang sa nawala na ito sa kanilang paningin. Mahigit isang oras ang isinagawang search and rescue operation ng MDRMO Numansia, BFP Numansia at PDRMO bago natagpuan ang biktima. Isinailalim pa ito sa CPR at nagkaroon ng pulso. Ngunit inineklara ring dead on arrival sa ospital dahil sa kakulangan ng oksigen. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At dalawang lalaki pinatay sa dalawang magkasunod na araw sa Negros Occidental. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
6: Binawian ng buhay sa bayan ng Calatrava sa probinsya ng Negros Occidental ang isang 22 anyos na lalaki na kinilala sa pangalang Itzel Camalian. Ayon sa mga otoridad, nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima at isinugod sa Calatrava Municipal Hospital. Ngunit hindi na nailigtas ang kanyang buhay. Base sa investigasyon, kasama umano ng biktimang kanyang kaibigan na si April Bores, 19 gulang nang maganap ang krimen. Kinumpirma ng mga pulis na nagkaroon ng komusyon habang pauwi na ang magkaibigan sa kanilang lugar sa barangay Makasilaw kung saan hinataw ng kahoy na may pako ang biktima na si Itzel at ang suspect mismo ay ang kanyang kaibigan na si April. Napag-alaman ng K5 News FM Bacolod na pawang nasa impluwensya ng alak ang magkaibigan nang maganap ang insidente noong Sabado, Mayo 2. Araw ng Linggo, Mayo 3. Isa na namang lalaki ang binawian ng buhay sa Bacolod City sa probinsya pa rin ng Negros Occidental. Binaril ang biktima at tinamaan ng bala sa dibdib. Naganap ang insidente sa Purok Sigay sa Barangay Singkang. Pinangalanan lamang ng mga otoridad ang biktima bilang si Berto, 56 anyos at residente ng Sipalay City. Ngunit 3 ang namamalagi sa Bacolod City. Kinumpirma naman ng mga otoridad na kalalabas lamang ng kulungan ng biktima dahil sa iba't ibang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, alitan dahil umano sa pambababae na uwi sa pamamaril sa Puerto Princesa, Palawan. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
7: Posibleng nadala ng bugso ng damdamin ang motibo ng suspect sa pamamaril sa isang ginang sa Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa nitong Sabado ng umaga. Kinilala ang biktima na si Liza Sousa, 40 anyos, habang ang suspect naman ay si Marcurio Daques, 57 anyos. Kapwa residente ang dalawa ng nasa sabing lugar. Ayon kay Police Colonel Dennis De Leon, ang acting city director PPCPO, batay sa initial na investigasyon, nagkaroon umano ng pagtatalo ang biktima at ang kinakasama nito na anak ng suspect kaugnay sa isyu ng pambababae. Sa gitna ng galit, hinampas umano ng biktima ng bato ang anak ng suspect sa mukha. Nang makita ang kanyang anak na duguan, dito na umano binaril ang biktima. Agad namang naisugod sa ospital ang ginang upang malapatan ang kaukulang lunas habang tumakas naman ang suspect matapos ang insidente. Sa isinagawang follow-up operation ng PNP, natunto ng suspect sa Irawan Terminal kung saan ito naaresto. Samantala, itinanggi naman ng suspect ang aligasyon na siya ang bumaril sa biktima, ngunit siya ang tinuturo ng biktima at iba pang mga tao sa lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino. Para sa kampyong balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, umabot na sa 3 katao ang nasawi matapos ang pinaghihinalaang outbreak ng umano'y hantavirus sa kanya isang cruise ship sa Atlantic Ocean ayon sa World Health Organization. Kinumpirma ng WHO na isang kaso pa lamang ang kumpirmadong nasawi, abang 5 pa ang iniimbestigahan. Napag-alaman na isang 69 years old na British national ang kasalukuyan nasa intensive care sa South Africa, ang hantavirus ay karaniwang naipapasa sa tao mula sa mga daga sa pamamagitan at maaring magdulot ng malubhang sakit sa paghinga. Sa bihirang pagkakataon rin, posibleng itong maipasa mula tao sa tao. Iulat din ang ikatlong nasawi ay nananatili pa sa barko habang pinag-uusapan kung ilalagay sa isolation ang dalawa pang pasyente. Ayon sa WHO, tumutulong ito sa koordinasyon sa pagitan ng mga bansang sangkot at ang operator ng barko para sa medical evacuation ng mga pasyente. Gayun din sa pagsasagawa ng public health risk assessment

0: K5.Enhance Swan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Mike Puso. Tier 3, Bios 500.
4: Bayong haponay. Sa tungalan.
5: Si Lilith Dayo Laurenti.
4: Pilay mo edad?
5: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
4: Amang ka nagpuyo?
5: Dara si Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
4: Unsa man ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo imong gigamit?
5: Katurang
4: Tier 3 Bio. Kaniya tuwa pa nga ni gamit, unsa man imong nobisibaran sa imong panglawas?
5: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang nagyod gamay.
4: Kaniya tuluya kay ka?
5: Adi man ni luya pod. Kana ante kun Japan pero mas naigit ba nga madugangan ba og inom kay para nga on pod ba
4: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
5: may man Japan mas naigit sila mamalit gid ana aran gid matistingan gid nila kay di man ka kabaw na kung di ka matisting
4: bunya sa imo paggamit hindot kayo
5: hindot man pero usay lagi gusto kong palit kanang lagi wala sa
4: budget
5: sa budget mo na nga puan.
4: Pero nakita gini mo ang kapektibo.
5: Oo, oh, nindot kayo eh.
4: Salamat kayo na yan.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
3: DJX 500.
7: Antonio Baluro. Mabatangan Manolo. 6-7. DJX o gamay TC. Sa mga kape ko. Naging gogo. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mungkin nindin lang. Mahisat. Huwag mo kayo gibati. Pero nagkunguhan lang ko kayo para sa iyong sahay. Murag maaksin ko talipong.
4: Sa iyo mo paggamit sa mga produkto, wala na kamalipong.
7: Okay ra. Wala na.
4: Salamat kayo sila.
3: DJX 500.
6: Mapali sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
8: Hino Beba Elibera.
4: Bila imong edad?
8: 81.
4: Taga-asa ka?
8: Santa Fe, Libuna.
4: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
8: Parang Mighty Seed, Nitribayo, parang
4: DTX 500.
8: DTX 500.
4: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
8: Ay, maayo man. Maayo man ako namatikdan. Kaya mo rin aran akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako, ang gikakuan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao.
4: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo.
8: Maayo na.
4: Unsa man imong ikaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
8: Oy, kamong naminaw karon. Pag-awat sa mo saan, sa una, sa wala pa po nakasunod din sa Alternatibo. Tagay, kahit ang mga sakit, pero pagbalik na ako din sa Alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
4: Salamat, Kenay!
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: Clinica Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalit sa inyong mga suki butika.
4: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
6: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin

0: Zing at pinalakas ng Bellberry Berry Extra Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina, hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Eye Care Gold.
8: Araw-araw akong nakaharap sa computer, kaya sobrang laking tulong ng Eye Care Drops. Instant inhawa sa pagod kong mata. At dahil sa Eye Care Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
7: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
9: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
11: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
12: 66th Palarong Pabansa.
11: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Sa inyong mga radyo, 11 Mbps. Balanse ng pagbalita o paghisgot sa mga isyu, 11 Mbps. Sa public service, numero 1, 11 Mbps.
14: 11 Mbps.
15: 11 Mbps.
16: Shout to the heart, and you're too late, darling. You give love a bad name.
17: Balik na sa tagapagpagpagpagpagpag sa tagatulubo na ano. Okay, tulad mo ng programang 11 Mbps. 11 Mbps, kung magbabalita ang public service, direct 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. Oh, bagya po yung siyempre yung taong dili guwapo pan attractive kaayo. K5 Rekem Pamisa Solita. Alas mga naminaw na taga barangay Gusaha, taga barangay Kugman, may pagpabinaw na ninyo. Taga Puerto. Sige ba, taga Agura Lapasan, salamat na ninyo ha. Sige, sa ito mga binati, tagpaminaw. Aga naga lantaw, naga paminaw sa taga programa, salamat na ninyo tanan. Itong oras, mire ka na, alas 12.27 na. Oras haton sa DTX500 ng umlana D3 Mayo, Mighty C, the Alkaline Vitamin C. May pagpaminaw, Christian Yat Guay. Matan pa niya, naminaw na kuno siya karangga panahon na may unto. Akang Kipay, Precious Villame. James Villame, may pagpaminaw, Romer Dagoplo. Salamat niya, Giselle Cabilte. Salamat niya, naminaw sila sa Agura Lapasan. Labas pagpaminaw niya ninyo, ha? Balikon ko sa mga taga-barangay 17, ang posta o ang Ligtas Pamili. Salamat niya. Taga-barangay 35, minaw saan sila karaga panahon na din sa taga-programa. Salamat niya ninyo. Barangay Indahag, Barangay Kamamanan, Pandi Castro. Salamat niya ninyo ha, sa pagpaminaw. K5 News FM inyong ipaminaw. Standby kay itong testigan o hinabi ang ito ang taga-LTFRB Region 2. Kalabutan ani mga igsoon nga kining ni abang daghan pa man kaayo wa kadawat aning gitawag tag fuel subsidy. Ibalik na malag os-os ang kining ni abang precious gasolina. Aniyot daghan pagyapon kay naglaom nga makadawat pa sila. Sabay mahitabo ani. Thank you na lang o bye-bye. Ba mo ning mas maining mapasabot ato sa tong mga tag LTFRB. Daghan kiniingon nga siya naman eh, wala naman eh, dinadawat-dawat, ane. Ito ay pangutanas, kadaghan baskulurom sab, nga nagdagandagan karon, kumusta toon ang ilahang pagpatuman, ane. Nabay inspeksyon pagpangdakop sa mga kulurom nga mga sakyanan, mga taksi, ano ba? Kadaghan pa kay karong panahon na mga igsyon. Ipangutana po na to, ng appeal, nakaabot na ba ni sa ilan ng kining isyo sa kagahapon manggod dunay deskalaan ng liner ba? Na abay gitabangan magkulata kining driver. Bao-bao driver mga igsoon gi. Mangningil ba kuno 50 pesos sa gas, 50 pesos naman hinoon. Di ba? Ato lang ni kay wa pa man ta ka kay kagahapon pa man ni hitabo. Gabi. So, naabay, nakaabot na ba nito? Siguro, guwa pa kaabot. Atong ipaabot sa ila. Oon sa magkahay sa ilang lakang ane. Noon, sa sides police, magpablatter, ginto sila. Pero pangutana, pwede din magbuot-buot ang 50 pesos o gabiin na. Kung o galing man, tinuod na. Na kung tinuod man galing, o niya, naningilgit ang 50 pesos, nabay pahamtang po nila to sa driver. Nakabon niya, mga driver, again mo pagbuot-buot, paningil niya ang mga mahal ha. Kana naabang, nagko kay nga presyo, kanang nagko kay pagpaningil ninyo, pilay-pilitihan, maura. Pero magkasinabot mo, nanghangyo kadaan sa mga tao, okay ra ba ninyo, tag 50? Ayaw, kay mura ganyan kung kwarta, wag kay mahimo. Di ba? O ana lang. Standby mo mga eksyon, kaya itong kutayon. Linyada karon sa ito ang taga LTFRB. May standby siya mo kay ato ning hatagas dako pagtagan. Dayon ang ILTI ang ato ang taga Department of Agriculture mga igsoon. Gusto na to sila ga kining ni abang. Gusto na to sila ga kining makutay ilang linyada. Kay ang mga mag-umas lalawigas Misamis Oriental balaka gid taon sila ni ining gitawag na to nga kaning hulaw diin daghan ang gusto nga makaabot this attention ngadto sa ato aga taga Department of Agriculture diin si Senator Francis Cis Escudero sab nawagas gobyerno nga gabiton sa kanunay 30 billion nga Rice Competitive Enhancement Fund aron na matabangan ang mga mag-uuma sa Mindanao. Labi na karong panahon nga nagsugod na gyud ang epektos hulaw o draining gitawag nga dry spill sa pipila ka mga lugar. Subala pas pag-asa nga unom kuno ka mga probinsya og ang dakbayan sa Davao karon na apektuhan ang gikuros dry spill. Igipasabot ni Escudero nga ang maong pundo mamahimo ko ning ubos sa Republic Act number 11203.

Price Tarification Law nga mahimong gamiton aron nga matabangan ang mga mag-uuma nga nag-atubang sa kakulangon sa ulan, pagsakas precious krono o sa umaabot nga kining gitawag tag El Niño o hulaw, gilaumang magsugod sa bulan sa Hulyo. Matod pa niya nga doon ay 15 bilyonish nga bahin sa rice tarification nga gitagana para sa other priority program activities and projects. Mamahimong i-reline alang kuno sa mga lakang nga magkapalig-on kuno sa production sa supplies bugas. Yung usa pa kini magkatabang sa ato ang mga mag-uuma o ang 30 billion pesos nga gikan sa Rice Competitive Enhancement Program, labi na kuno 15 billion alang sa ubaga priority program matod pa kanang iskudero diin. Kini makahatag kini og dakong tabang kung ugaling man magamit. Ato mga mag-uuma kung di galing matabangan gid sa atong gobyerno, naluoy ra ba to ang mga mag-uuma in town. Guys, bukiran gabahin paspas ang ilahang kining ni abang pagpaningkamot sa pagtanom ni ining mga humay. Apan maulagi kay pag-abot na rin sa pagtinumprahay na awa na gyud. Mahimong alakansi ato mga mag-uuma. Dapat matutukan ni sab sa atong gobyerno mga eksyon mo nang gusto sab nato nga matawagan sa mga ato agat ang Department of Agriculture. Ay sa nakalabayang adlaw katong manager niya si K5 Nita ni Anha Cruz Mercado, amaton palagi kuno niya nga sumunay pinang kuan na kuno ang kaning biya, Princess Biya ba ka to? Eh kining ni abang limitado na kuno sumunang atong gustong ipapangutanag kumusta to din abay limit di ani labi na katong mga imported ng mga bugas. I-focus ba kuno sa atong gobyerno mga igsoon ang kining ni abang gitawag tag mga local rice para nga matabangan gikuno ni ato mga mag-uuma. Standby siya kay i-focus sa nato ni diri sa ta siya kaning ni abang. Agitawag nato nga taga LTFRB. Kay aron nga ato mga drivers usab. Ato mga drivers maka-update sa matag karon ug niya.

0: Di pa makatubag si Mr. Bendiho. Nabisi siguro to, nagkapanayod to siguro ng atong director. Unsa pa ba yung oras? Alas 12:34 na. Sige, samtaka. Di ko tayo taglinya sa ito aga director sa mismo sa LTF Army. Adawaton tasa ni mga report sa ito mga kauban K-5-1. Kay parangin lugar nga unos impormasyon kining ato mga kaigsyonan nga mga nagpaminaw din sa ito nga pagpanag-uman. Talbaysan mo as dugang pa mga balita sa ito mga kauban, mga police, hospital report, singon man, developmental news. Ngayon man sab sa ito aga mga nagkanaiyang ahensyas gobyerno, mga isyo sa tagatas pagtakan. Balikon ko, nagkaduol naging eleksyon. Mga mo plano di nga magpapili sa pagkakapitan or kato mga kasamtagang kapitan kagawad pagkuhan gin mo kanan niya bang pasikati gin ninyo. Ipakita gin nga angayan kapang ipabilin, ipakita gin nga angayan kapang butaran sa tao. Pero usually bitaw kanang moingon ang tao nga kanang na pag naa kay kwarta siguro yung daog ka. Ayaw pagsalig ang kwarta. Kay pag once gani nga, pero batasan po gani, ang batasan, kung ikaw kapitan ka niya, pangit nga kag batasan, di ka maduulan sa tao. Siguro yung nga, bisan pag may ka mo servisyo, may una pangit, managbatasan na, di ko ana. Package gig ka dapat, may kag batasan, may ka mo servisyo, matinabangon ka kay, mo maginay kung gusto sa tao. Ang kapitan nga dali ra maduulan. Eh mo maring ako ang kapitan din nga dali ra maduulan pero lisod ay pangitaon. Lisod mo. Stand by be kay dagdawaton ta report sa tumang kauban be pinaagi K5 Jonathan Zabaral. Top 1 most wanted person kuno sa kasong rape nasikop na. Baka di dito sa bukid non be tanaon tara to be. Sa kampiyon ng mga detalye, K5 Jonathan is pre-kitik sa banal. Sa kampiyong detalye, K5 Mo! K5 News FM,
1: kampiyon report! Nadakpan na sila sa first of kapulisan ang ilang top 1 most wanted person sa Balinja City, dinimismo sa ligat.

0: District Barangay Constelacion na Ciudad sa Cagayan de Oro niadtong Mayo 1, 2026 adlong Biyernes. Ang suspitado, sa 37 anyos, inispangalan si Alias James, lumalupyo sa may Lumbo, Valencia City, agad ay warrant of arrest sa duha ka kasong ihap sa rape na violation sa Article 266A, nag-issue sa RTC Branch 9, Malaybalay City. Ikabuti ang mga kaso, walay piyansa ang girekomenda ang korte alang sa kawasan sa baong suspitado. Ang operasyon, ipangulahan kini sa City Mobile Force Company kung sa NFC. Ubus sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Gailan, kaba ng mga balang police station o bukid ng PPO. Taas ang tangi kitanggong karon at dinakpan sa malika kustudya facility alang sa tukmang disposition. Daliman sa atong pagkuha informasyon na nasikop pining mga suspitado ng si Alice James o manakikoordinar ang bukid ng municipal police station din mismo sa atong sakpayan sa Cagayan de Oro aros pagsuta. Ining kunoy anan sa diskutang suspect rason nga nadakpan kini sa diya mismo sa may barangay Constelacion. Samtang sa lain bahay gipa brigay nadakpan usab ang top 6 most wanted person din mismo sa Tosarion Chess o man kini gingong ato mga usap sa kasong rape with homicide ang nadakpan pagbalik sa inusang persa sa kapulisan ni atong adlong Biyernes gapon Mayo 2026 ang ilang top 6 most wanted person sa regional nga level dito sa Proc 5 Bukidnon. Ang suspect ng gilas Marlon Rosaut, 98 anos, o sa kamagkumang residente sa Barangay Colimas, Valencia City, detailing ato kaniya ang warrant of arrest alang sa krimen ngayon nabuhat ng kasong rape with homicide kawalay piyansa na girekomenda ang korte. Ang mga suspect mga ditudlo na responsable sa pagpanglugos o pagpatay sa usang 15 anos ng grade 9 student niya itong Enero 11, 2025 sa Sitio Sinait, Barangay Dagat Kidabao, Valencia City. Kaya inumduman kay Fabricim ng biktima na palgang wala na kinikinabuhi. So nga sa kalibutan, akong kalibutan, diin na brutal kining ipunggutan o gulo o nabulag ang lawas.
1: Okay.
0: Mapo ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Pangariban, AP sa Valencia City Police Station, ang una na, nga una na nakagawas kining suspect first one, kuman na dismiss ang unang kasong direct assault nga gipasakap pato kaniya. Apan sa paggawas official ng warrant alang sa kasong rape with homicide yatong Marso 24, gilayon kining gilihok sa atong kapulisan aron na siguro nga matubang sa mga suspect sa balaod ang ihang kaso. Ang malampusong operasyon ipaigayon sa Valencia City Police Station o ba na nagriyang unit and intelligence of mobile force companies sa Bukidnon o Region 10 takagaroon kay Fabricame ang suspect anas kustodiya sa Valencia City Police Station alang sa tukmang disposisyon o pagpahigayon sa ikinahanglang proseso sa korte alang sa kaso sa diskutang dinakpan. O na kay Fabricame at mga hitong pa ito duha mga
1: tan.
0: Yes.
1: Kanina ang 15 anyos nga maoning dito sa Valencia City Munis katong katubuhan nga igipunggutan og ulo dag rape niya.
0: Yes, kay Fabricame mo ni katong sakot katubuhan kay Fabricame.
1: Suspeita ning bugay na ni siya nagtago-tago na ni Cagayan. Imo ang pagyan taguanan ni Cagayan ba?
0: Katong una si Fabricio nga dadakpan lahi po to. Lahi po to nga kaso.
1: Oh.
0: Katong nagtagot-tagot din sa Cagayan.
1: Oh.
0: Kining nadakpan si Fabricio nga si kaning nailaw nga si Marlon.
1: Oh.
0: Katong nipatay sa grade katong Lady Anios si Fabricio. Nagipunggutan niya ulo. Kung kin si Anios dito mismo sa katubahan.
1: Oh.
0: Muna katong misokol sa autoridad si Fabricio nga nanumbag ba?
1: Oo.
0: Muna siya ay pasaka kaso pero gawas man to siya.
1: Oh.
0: O bang karon giserve ang warrant of arrest niya kay Fabricio human na file na gyud ang kasong criminal case pato kaniya kay Fabricio.
1: So pero kaning usaga nganing nagpatay niya gilugos pa niya katong katubuhan mo ning unang nadakpan.
0: Yes, kay Fabricio.
1: Asa man siya nadakpan dapat diri ra po sa ato o asa man?
0: Ang isa kay Fabricio na nadakpan diri sa ato sa Barangay Consolacion.
1: Oh.
0: Kato nagatubang og duha kaso ga rape. Ang kanipong isa dito ra mismo nadakpan kung asa siya nanimuyo sa Valencia City Bukidnon kay Fabricio.
1: Paita sige.
0: Mamara man ka sa update sa duha ka man naglahing kasong rape nga wanted dinhi sa ato sa region. Hapon kanato sa detect sa barangay Tikibo Sambal Batok, diabetes kay sa K5 Lodan sa Banal. Aras kampiyon sa balita sa serbisyo publiko kalingawan sa payan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
1: Yes, MPS. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Wala kita kita wag ang pagpaglogos mga ginikadan ha. Bantayan kita to ato mga anak. Usahay man gani, laki gani, lugoson gani na. Unang ako de kukupyan sa basi malugosan sa. Delikado na kita pa ilugoson. Stand by siya may kinawatan sa natunduga pa magkabalita sa itong mga kawan pinagi kipag kemos kayo no. Matod pa siya balita mga eksyon ng Mayor Clarix Oy kuno gimando ang pagpangandam sa grabing hulaw. Grabing kainit. Karoon nag-uwan-uwan pa man. Pero Hulyo, all, basta kayo wag yun. O sa kayo himuon na diba na water district na to, rabay tuwing. Ya ang ato apo na yung kasumaan medyo gahinahinay na ra baog ka kuan. Ato kay ko dito sa kaning kuan men kanang bayanga ba. Bayanga nakita na ko medyo ni kuan na ginasuba ni gamay na gyud bay. Mo na gitawag tanga. Wa na gitay na dali. Mga happy tigid gahulaw na kita. Hey, pangandam ko na ta. Unsa bay angay ang himuon kay pangandam man di ay. Unsa ka pagpangandam ang himo. K5K boss kayo. Siya kampiyong magandetalye. K5K. The Burger King. AK5 mo.
2: K5 News FM. Kampiyon. Kampiyon. Report.
3: Gimando ni Mayor Clarix Uy ang pagpangandam sa Super El Nino.
4: DTX 500. Ina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? DTX 500
3: na. Aton kini sa flag raising sa City Hall. Kaganya sa buntag. Matod ni Mayor Clarix Uy, sunod bulan masinatian ang Super El Nino.
5: Akong pagpahibalo kaninyo labi na sa buhatan sa CDRRMD, sa Clinro, sa CIO, mahitungod ni ining il a super El Niño. Atong pangandaman bisan tuod aduna nay pahibalo nga karong umaabot nga bulan June, July, August ang Super El Niño. Busa atong katungdanan labi na sa buhatan sa APO, sa CDR, sa CIO, sa Clinro, ato ng papangandaman kay dali ra kaayo ang adlaw kay labi na sunod bulan ang gitakda nga moabot ang Super El Niño. Sa ako pong pagpasalamat sa atong buhatan sa CSWD uban sa pagsuportar sa City Council.
6: Pilis, K5K, buskahan nyo para sa kapanapanita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K-Fart News FM
2: 11 Mbps.
1: Ngayon na battery report sa takaman pinagi K5K Moose Kaino Kuya Osham kayo ba? Super El Nino yun eh. Ang ato mga kaigsuunang mag-uumaos sa mga mapiktuhan ano eh. Alakansi kung nagnanom sila karon, sunod buwan patay. Diba? Dende lang mga mag-uuma. Mga malhan ato mga tubig ano eh. Nawanan yan. Saon na lang mga eksyon. Saon, saon na lang ning mga single mom ano eh. Sa mga taginig kaugag yun sila oh. Magbasa rarabagin ni silang maligo. Saon na lang ni. Saba mo kuan kinas Irwin din eh. Ano yung sigira ni dito si Aro? Mahal, mapuslan po ni. Standby siya kay si Gisto ni. Hindi ba ni mahilig kong baibain ni. Sa akin na siya oh. Mga laaw ko no nga mga iro. Abin ako murag laaw niya murag naog iro. Mga laaw nga iro. Padayon ko nung gikablakan. Sa pipila ka mga katawan o mga motorista dinis Cagayan de Oro. Alam di ka babalaka ka, magdagandagan mo ng iro hagas. Yan yung motor ni Erwin bitaw nga, guwapo kay iya motor, yung pangpalitan niya bagong ligid na mukamas yon. Rosy-rosy rin eh, pero naangkas na biya po niya si Rose, ano eh.
7: Oh, no.
1: Pero mo lagi, pag makiligis po ni iro, laaw po lagi. Tikang-kang yon, mo nang ikaw kung nagmotor ka di, hinahinay lang panagan. Kung kusog imong dagan ay iro ra hinungdan patay ka. Hinay ra imong dagan mo nagitawag na to diya nga madala pa ka sa ospital. Dagat kayo na yung disgrasya, kagapon, ay patay niya sa may tablon agusan dapat. O, patay na saan, lahi na saan, disgrasya nga po, nakamotor nga po ito mga ikisor, wala ito, kaligis yung giro. Ay sabi, nawata na ito, report sa Tagkaoban, pinagi K5 Junior, ani K5 Gisto ni Pagulong. Ang taong dili mahilig sa kamit-kamit. Oh, no. Siya kampiyong mag-anitalye, K5 Ton. Ay, K5 Mo!
2: News FM, Kampiyon Report.
8: Padayon nga gikabalakan karon sa pipila katawan ng motorista sa Cagayan de Oro ang pagdaghan sa mga laaw nga ero o kining ginatawag nga stray dog sa kadalanan nga nakahatag na og resgo sa mga motorista ay labi na gyud ang mga katawan labi na gyud naman ay kabataan. Matod pa sa pipila ka mga reklamante nga unta tagaan kini og pagtagad sa mga barangay officials kay adunay uban nga mga laaw nga ero nga kalit lamang gatabok sa kadalanan nga delikado sa kaluwasan sa mga motorista o uban pa niini. Kalit lang matod pa pagpanglakag sa mga individual kung magbaklay-baklay sa kadalanan ilabi na pag-abot sa kagabion. Busa kay Faber Kim, nawagan ang pipila katawhan o mga motorista ngadto na sa mga barangay officials ning syudad sa Cagayan de Oro nga unta hatagan kini og aksyon mientras dili pa grabe ang epekto niini sa komunidad. Kini nga balita hatod kinato sa DTX 500, kini si K5 Gestory Pangulong para sa Kambyo na Balita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: 11 Mbps.
1: Edyo na batin report sa tagkaman pinagi K5 Gestory Pangulong. Daga na kadaog sa ibong gihatag to 75 na kadaog to Toy B si Kanor si na kadaog siyam kadaog na insam si Mundo si yan si Salisi si sabi ni Iron Man Opaw Biles pila imo barato daw nasa na ganyong atik-atik umanata na atik atiko na po ta. Alam ba'y pagpaminaw diyan ninyo ha? Sa mga nagpaminaw diyan sa taga-programa. Diyan siya, 18th Street ha? Barangay Nazareth. Ha? Minaw sila karon Wayla and Benji Opao. Ang under sa iyong asawa kanunay. Minaw siya sa mundo. Sabi kong kinsaning mundo, earth man di ay. Sige, laghan ko doon na kadaog sa 275. Akong bihatag. Labi na si Totoy B, engineer. Si Kanor. Yan si Salisi, si Iron Man. Si Opao Village. Alaka. Bagdukan ko noon na kung dili ko noong magawas. Dabdaban ko noon na yung bilyaran. Ayun na pa. Kuya ko kayo nga tao na yung malagot is binji niya. Dili ko noong magawas. Bagdukan niya. Basta kay sulugo ng bilyaran. Hala, sige, stand by siya. Kay Dawaton, Senator Dugar, pangagabalita sa ito mga kauban. Para ang karasgawas kabahin nyo naka-stand by. Happy Nagy, K5 Kabel Marquez, ka 7,300 kuno ka mga personel. Ipang deploy sa Central Visayas alang sa Asian Summit 2026. K5 Kamel Marquez sa kampiyong mag-anitalye K5 Comms. AK5 Mo!
2: News FM. Kampyon Report.
9: Nasa PNP ang pag-deploy og 7,300 ka-personal gikan sa nagkalain-laing government security og emergency response agency sa Central Visayas isip pagpahandam sa umaabang ASEAN Summit 2026. Gipangunahan ni PNP Chief Jose Melencio Nartadas ang send of ceremony naghimo sa Mactan Shrine itong Sabado, Mayo 2, ipahigayan ng ASEAN Summit 2026 sa Lalapu City karong May 7 hangtod May 8. Din gilauman ang hugot na siguridad alang sa kaluwasan sa mga delegates o partisipante. Kining balita, hatod ka nato sa D3 Bio ang D3 nga doon ni VCO huwag ang VCO nga doon ni Vitamin D3. Kinisikifig kami ni Marquez para sa kampin nga balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: Mbps.
1: Dagang salamat sa mga paglambo sa mga balita, K5 Kamel Marquez. May pagpaminaw diya, katawa ha si naan na po si Benji. Kaya siya balik-balik ka, Kev. Siwa ka, kuha. O kuya, ni mga bilyarista niya sa, parang, sa 18th Street na sa rito. Pang-disturbo na po ni Sbinji ba? Pang-disturbo na po ka, G, ha? Wala, John, ka ka-score, Kev. Balik-balik ka, kay naminaw sila karon. Siwa ka-score. Basigwa mo ka daog sa 2-7-5. Si Engineer Totoy B, permente na, lahi ba yung number, anak? Gaminti nun to niya katong numeros, iyahang uyab. Uyab nga laki. Ala, standby sa, ha? Yan siya yung salise. Standby kay Dawaton sa Datos K5 sa Ilibera, kay Maton pa, palaro taog, sa mani, palaro to, Agsur 2026, gisugda na sa pagkagayon nga, ritual sa probinsya, nga, panagwagtag, panawagtawag, kuyawa sa baniwa, panawagtawag. Sige, beta, naon tabi. K5 siya, Ilibera siya, Kampiyong Detalye, AK5 mo!
2: News FM, Kampiyon Report.
10: Gisiguro sa probinsya sa Agusan del Sur nga hatagan og bili ang laom nga ilang tradisyon sa dili pa magsugod ang mga dula sa palarong pambansa kun palaro to Agsur 2026. Gipahigayon ni atong Mayo 2 ang panawagtawag nga usa ka sagradong ritual nga nagtinguha og giya, proteksyon og panalangin gikan sa mga katigulangan. Sa maong ritual na ang presensya sa upat kadagkong grupo sa mga lumad sa probinsya, kinisama na lamang sa Manubo, Banuaon, Talaandig o Higaonon, nga maoy nagsilbing buhing gamot, pundasyon o kusog nga nanalipod sa Tibuok, probinsya sa Agusan del Sur. Kini nga balita atin ka nato sa MyTC ang Alkaline Vitamin C. Ako si K5 Sai Oliveira para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: 11 Mbps.
1: Thank you na mati report sa Tecama at pinagiging K5 siya, Ilibera. May pagpabinaw niya kang Pedro Limosniro. Ingon siya call, watching live from Taguluan. I-shout out to ni Peter Vuni Limosniro. Minaw sa sila kiraga panora. Og ingon ba si Loloy Ligtas na minaw mi Karadres Barangay 17. Padulong ginas gabi eh, speaker na mo, walay palong-palong, galanog-lanog gina, labi na ang ligtas, pamilis. Standby siya kayo, nag-standby sa K5 na net pasayon, be, kay ang DOH, nagapahimang no, kunos publiko, kalabot na sab, sa piligrong, dala, sa asphalt, K5 na net pasayon, sa Kampiyong Detalye, K5 mo!
2: K5 News FM, Kampiyon Report!
11: Tugtano nagpahimang noong Department of Health kung DOH sa publiko kalabot sa seryosong bahad sa panglawa sa ash fall sa Bulkang Mayon. Kinuman natin kayo ng pyroclastic density current kung PDC niya dumilabay ang adlaw nga nagbuga o bagang asog abo nga nakapekto sa takong barangay kung sa dagang barangay sa Albay. Mato sa DOH nga mayroong darong magbaton o igong proteksyon ang mga residente batok sa abo. Gipahimang noong sa bantanan nga mugamit o safety goggles alang sa mata magsuot og in na 95 face mask. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 ang piktibong tambal batok diabetes kin si K5 na net pasayon para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: 11 Mbps.
1: Eto na ba tayo report sa Tacoma, pinagi K5 na net pasayon. Namidaw siya ko karong mga panahon ay sa Barangay Bogo. Si Nanette Portes, ingon man si Ann Susubrado, o si Ma'am Jima Bikas. Naminaw sila karunis may Barangay Bogo. Salamat niya din dyan tanan, ha? Nanette Portes, Ann Susubrado, at si Jima Bikas. Minaw sila sa K5. Salamat niya, taga Barangay Bogo, ha? Matod pa sa ni Binji, upaw nga. Dola may bilyard, wala yung kadaog. 4-0 score. Gitula pag ayos mundo, yun na pa. Pildi kayo, nalagot. Pildi malagot di ay niya. Ala ka, sa mga nagdula di sa bilyaran. Minaw kusog kuno kang K5 niya. Salamat din ninyo, ha. Katawa as Binji, kansawan is mundo. Nakapabor ka lang, ha. Gibuy na siyan ka lang kay nakauyab kang laki. Alas 12:56 mga eksyon at ang iaga musunod ga programa. Lama sa kagahapon, kauban si Inday Marites og Lolo Bonte. It is 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Alas sa baga, wa pa na to, mag-greetings niya. Dito na lang mo sa programang Lama sa kagahapon. Programang Inday Marites og Lolo Bonte. Sige, sa baga, nagpaminaw siya to. Salamat niya ninyo tanan. Kaway puas paghatag tabangan ni kanamo. Paghatag suporta, ilabi na sa pagpaminaw sa inyong tagsatag sa kamaga Pinoy Anan. Masunod ang programang Lamang sa kagahapon. Pangalan lamang sa toga si CEO Virginiros Dr. Abel Oy. Our station manager si K5 Nathan Sarmento. Ang taong dili mahilig sa mamasang ug matrona, pero ang mga matronag mamasang mahilig man pud sa iyo. Sa ato ang sparring partner, Pikas Lawak, Engineer Erwin Cuivas. Ako ay yun na kaoban ng taong dili guwapo o pan-attractive kayo. K5 Rekim Pamisa Sulita. Ako mag-aingon nga para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro, Waylain. 89.3 K5 News FM.
12: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! Maiko!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma'am, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Unsa na kahatag o kayuhan sa GTX 500 na si gamit sa inyong lola?
3: Hindi ko mo kan magugugaan ganda yung pamina basta makainom siya ng GTX bitaw. Muni yung ginamuran food supplement niya.
2: Sa ilang wala pa siya nag-take ng GTX 500. Ito sabihin niya pa.
3: Malipo o kuan. Moro siya mag malipo ng wala siya. Tungkol sa pag sayang ka tinulang na ba?
2: Pero saan sa gingin sa mulula paggamit niya sa GTX 500?
3: Maayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom mo. Ginatip na ginain niya. Pero
2: so ikaw pwede tigapalit din?
3: Ako din tigapalit din kung mag-ani ko dito sa ganyan.
2: So ma'am, kining taga-as si ma'am?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach mo. Ma'am, kining basing dito pa yung mga katawahan na pa dira, no? Para gamit yung GTX 500, di ba yung pag-produce sa Pirita? Isa may info. Isa yung mga ito-historya, ma'am? Sa mga katawahan na wala pa nakagamit.
3: Kanang, so wala pa nagamit yung GTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maayo kanang itubmit or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba?
2: Si paano ito, ma'am?
3: Glidel, sir.
2: Ha?
3: Glidel.
2: Glidel.
3: Militia.
2: Okay. Namas, ma'am.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
6: 66th Palarong Pabansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Lama sa kagahapon, mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapon, mga istorya sa mga kadaghanan ng makakuwag mga pagtulunan, mga suwat sa kinabuhi, nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa Kagahapon.
0: Lama sa Kagahapon.
8: Kauman si Uncle Chris Brown, Lulamon, Inday Marites. Lama sa Kagahapon.
0: Lama sa Kagahapon.

89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Hello! Hello, hello, hello, hello, hello, hello. Kamusta, kamusta, kamusta? Kamusta ba na kata mga pamahantan? Sito mga nanay ang tatay nga nagpaminaw ka ron. Wild na paniod to. Hala na ka na paniod to. Daba ang uban. Hala ba na guwapa galing na kapaniod to ni si Uncle Ay. Paniod to sabi. Kung ako ang paniod to ni mo, on sa kaha ko humba. Hello, hello, hello. Hello sa mga nagpamino sa taga-programa Karanga Udtuha. Salamat, salamat, salamat sa inyong kanon ay pagpaminaw. Ilabi na kay Namina Currency. Namina Currency, Koan. Si Tutoy Brown. Si Mang Kanor. Og si Mundo, si Yancy Salisi, and also si Iron Man og si Opal Veles. Nagpaminaw daw sila kiringa panuno. Hello kay sa mga nanay and tatay na ito nga ayha pagidsab nakadiga mo hala paluoy basab oy nganong ayha pa man nakadiga mo dapat ha kanang magkuan na magkaon ng daan magdigamo ng daan mabitaw ng pambiyaan mo sa inyong mga banag asawa kay irresponsible kay mong dagko. Ikaw ha na at para nga dili kabiyaan si mong asawa sa imong bana, palamiig yung fermenting. Palamian. Palamian og loto ba? Laina sa kaini mong batasan o. Halaman pagdamina sa karon kang Ma'am Maneth Portis. Ma'am Maneth Portis. And also kang Ma'am Ann Susubrato. Hi! May pagpaminaw diha ninyo. And also si Ma'am Gina Bacas. Hi! May pagpaminaw Ma'am Gina Bacas. And also kay 5 Richard Galliardo. Minosan ka ron siya. K5 Danilo Delay. Hi K5 Danilo Delay. May pagpaminaw diha taga-barangay Gasaan Kugman. Hello. Kamusta na mo? Hi. Hala, kamusta man sa mga guwapo-guwapa na ito ng mga tigpaminaw karang nga panahon na. Ah, guwapo. Guwapo. Ang lingi po o mura pagkagwapo rabahan. Hi. Hi, guwapo. Nilingi po o. Nilingi po o. Ha? Ang guwapo di ay ka. Guwapo. Lingi-lingi po na binyag sa kisigitawan. Guwapo. Hala ka, sige, sa mga kaigsaanan na ito nagpaminaw ka rin, taga-barangay Bayanga. Ay, mga taga-COWD. Hi, COWD! Kagayan di Arawara District, mga naminaw sila ka rin nga panahon. Salamat sa mga nagpaminaw ka rin sa mga katauhan sa Gatagawater District. Hi! And also sa kamerkanohan sa Carmel. Hi, Carmel! Alas sa mga namina sa mga taga-barangay Carmen diha namina sila labi na sa kamerkadohan di salamat kay sa Acacia Street and also sa mga taga-Makanhan taga-barangay Balula. Hi mga taga-Balula. Kamusta na mo? And also taga-barangay Patag namina sa sila kiran diha. Alas sa mga taga-barangay Kaoswagan. Are you okay taga-barangay Kaoswagan? May pagpaminaw ha sa mga taga-barangay Kaoswagan nga naakaroon. Nagasunod ka rin ay sa taga-programa. Salamat niha ninyo tanong. Don't forget ha, labi na sa mga nangaon, sa mga kanang nanggapahimsog sa panglawas ka na mga on bitaw nga dili kay sobra. Hala, don't forget to take Mighty C, the alkaline vitamin C para mas strengthen ang ato ang immune system. Mas pakusgun pa ang ato ang immune system, ha?
Ikaw ba kanina yung nagatagamtam sa hilan at sipon og ubo kaya sinyalis na dyan na nga luya ang imong immune system. Kinahanglan pa himsugon ang immune system ha. Kay daghan baya kayo musobra gini sa 80 ka mga sahi sa autoimmune diseases nga naka-apektos lawa sa tao labi na katong pinaka-common kayo katong daay mga rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus og thyroid diseases. Ang nakapahinay sa atong immune system ay hinungdan na sa tanang autoimmune diseases na nang kinahanglan pa kusgungin na to mga manang ang ato ang immune system. Atong atimanon ang immune system mag-inom ta kadunay sa Mighty C, the alkaline vitamin C na makatabang og dako kaayo sa pag-boost sa atong immune system aron kini makatrabaho gusto nga magpabiling protektado ang ato ang paglawas. Mighty C ang masaligang solusyon sa problema sa immune system ha. Kay ang Mighty C epektibo na nakaminas gastos ka pa. Epektibo na Alang sa libre nga consultation sa mga senior citizen may mga discount ha. At lang mas sa Clinica the Alternative

0: bitaw dili na manggahi bitaw diha. Nara ang tubag ha katong dili na mo barog. Kato bitaw bisag ugay-ugay yun bitaw. Bisag paghapako na lang ang asawa gud, magmahay na lang gud ng asawa kay wala man ang asawa nga naunsa man sa nisko ano'y nga di naman mutanday na ako oy. Unya ko mutanday manggaling na dali ra man mamatay ang iyahan niya dugan dungan man unta sila katao pero una-una magkamatay ang iya. Amaoning tubag ha. Extend food supplement for men. Maayo ang sirkulasyon sa imong dugo dili ka magpalpitate ani dili samas uban. Nagitawag lang gani ka gwapo. Awa na. Nagpalpitate na nakulbaan ka na heart attack na matay. Kani o extend food supplement pang pabaskog pang pagahi. Unya ka ng gwapo po ni pang blood circulation na to ha. Mighty C, the alkaline vitamin C. Pero taas ka imong sugar niya, naapiktuhan si Manoy. Na di naging mugahi, bisan pag mag-extend food supplement kid ka, ah. Taas imong blood sugar, ana, ha? Magkinahanglan mag-DTX 500 na ka. DTX 500, mapalit na niyo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Himutang sa Agora Marketplace, kilid sa Balingasang Jeepney Terminal. Dili ta maglangay, ako lang ang inyo nakauban ang sexy hamis kay naka DTX Beauty Soap May. Uy, kalamit! Unday Marites at your service, parlor! Ay,
1: maayong unto, katong mga pareng ug mareng. Naminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan. si pareng Tutoy Brown, ingon siya nga pareng Lulabot, ingon siya nga nakahinomdom pa ka nga to tagdibisurya. Nakahinomdom pa ko na pareng katong na ay babae nga bayaran. Ingon siya nga mag-ibid-ibid man siya ko. O nga wa, magkoy kwarta itandi kang Tutoy Brown. Namura man itong milyonaryong mini tanaw. Anay babae, nag-ibid-ibid, ingon siyang babae nga. Aka nang share. Kanang gigutom ko. Ginala ni Tutoy Brown dito sa kananan. Pero siyempre, kadaghan magkwarta si Tutoy Brown. Ang babae, ganahan og hapiyod-hapiyod sa bukto ni Tutoy Brown nga nangalumi na. Mga kunot. Siyempre, pare-hari man may mga senior na lagi. Mga senior lagi, pero mahilig ng pugbatanon. Di ang babae, naingon po nga. At anong sir? Naingon po dahi si Tutoy Brown. O siya mong ganahan day, nikuot man si Tutoy Brown og tagnilibo, baga kayo. Ingon day yung siya nga, ikaw siya.

wrong spelling ang utan. Pagkuot ng 1,000, asa man ta ni mukaon kag dili. Ego ng babae, dili na kumukaon. Kana lang akong tag ni 1,000. Delikado. Delikado. Hala, sige, may pagpaminaw ninyo na. Asa na minaw sa to programa karong nga panahon na. Salamat niya sa mga naminaw sa mga taga-Apir 20 Barangay Nazaret. O gaingon man sa itong mga taga-Adila Kamamanan. Minaw sila karong nga panahon na salamat ninyo. Nigawas na ito kung ihatag ko noong kwan. 275. 275, nigawas ko na. Basig ni gawas po ito, lahi po gigawasan ito. Sige, friend.

O ganabi na siya sa itong mga naminaw ko no karoon niya sa barangay. Barangay Indahag. Aminaw sila no. O siya na'y resulta suertres no. Ang kagahap, ang karon may por, wala pa. Wala pa, kaya las dos pa man. Sa May 3, 2026, unsa man eh. Basiga suertres lotto result history. Amon eh. 990. May 3, kagahapon. Then 759. Nigawas yun mga preng. Nigawas lagi. 759. Nigawas yun. 759 may nigawas dey preng. 759 may nigawas. Lagi nigawas lagi. Amo nang gitawag na to manggawas lagi ng numero. Basta isa katuig ni mo istritayan. Mugawas yun na preng. Mugawas ka na preng. Basta imo istrit lang tayan. Isa katuig. Siyaro ba sa hindi mo gawas? Sige, sa mga nakadaog, congratulations! Ano nang gitawag na to nga, depende na ninyo, kwan? O ga, nang taya mo, guwa mo nang taya. Wagay mo kadaog. Na 275? Daog na sila, preng. Sige, sa mga nakadaog niya, congratulations! Sa mga nakadaog, wakadaog, sa sunod na lang. Basi hindi, makadaog pa masunod.

May pagpaminaw sa mga drivers na to sa Motorola. Always sila nagpaminaw karon wa panahon na. Labay na ang Abastillas family. Salamat pa rin Wilmer Rose. Will Rose sa Abastillas. Salamat sa pagpaminaw, pring. Okay, sa mga kawukiran ng bayan, labi na sa Barangay Dansulihon. Salamat, taga Dansulihon, taga Barangay Mambuaya. Salamat ninyo, mga taga Mambuaya. Taga Barangay Lombia, minaw sila, pring. Salamat diyan ninyo, tanan. Dito maglangay, mga apo. Grabe, katawaha ko no, katawaha ni mga karaho. Katawa, balag mga upaw, ang katawa lang gapon. Wala sa mga naminaw diya sa ito, salamat ninyo. Ako lang ang inyo nakauban. Dito maglangay kayo, malangay na unyatang, langay na rabatang da.

0: Ako ay yung apuhan, 126 ng edad, di pagkamatay, bisang ang ulo, dogaliwati ka pangamay.
1: Ay, galami!
0: Inyong apuhan, nagmugna sa karanso, karaang sunoy. Leader sa kardams, karaang damang. Oga, siyempre, ako sab ang gibansagan sa mga kababayanan, kami ni Tutoy Brown. Umibinji. Kami kuno ang ganahan aning mga babaeng 18 anyos, 19 anyos, pengos 20 anyos. Eh kami kuno ilang sugar daddy. Ah, sige lang sugar daddy dai, basta kayami.
1: Agoy kalami, agoy kalami.
0: Oga siyempre. Ingon sa mga kabayutan, katumbuyan, mga niwang tambok, bata tigulang. Aga ka ako. Ako og si Kanor. Ako si Kanor og si Mundo. Nga kami kuno ang leader sa LGBT. LGBT lami gapon bisang tiguang na. Inyong apuhan, lolobot, mayong maayong uto kanatong tanan.
2: K5 News FM Cagayan de Oro. Ano o na 23 na tang oras, mga nanay ang tatay, mga manong, mga manong. Salamat sa inyong nakanunay pag-sunod sa tagapagpanag-uban din sa taga-tuluman. Mangina o tayo nga sa kadaghanan, diha ninyo nakapaniod to na. Ayaw gid kalimti ang pagkaon sa matag karunog unya aha ka ng pamahaw paniod to panihapon. Basta kay dili lang pasubraan kina. Ang uban manggo pagsubra kay kusupay mo kaon, gabutod lang ang tiyan. Muro bito gipang barang bitaw. So dili magpalabi para nga mag-maintain ang ato ang sexy nga body. Unya healthy siya. Adi lang magpalabi og kaon ha. Di lang magpalabi og kaon din. Exercise da yun. Para nga magpabiling ligon ang ato ang panglawas. Para makapadayon pa labi na katong mga babaero. Kayo kasagaran ni mga babaero ay mga dagko kiktiyan. Kinsa pa itong mga babaero mo pa mga pangit og now. At itong mga gwapo noon kinagloyal kaayo. Pero kasagaran po gwapo kay nangabayot. Nagamay na lang gid kayo ng mga laking nga mga gwapo ay. Nga loyal, gamay na lang yung kaayo. Kasagara po ni mga pangit, kadaghan po kaayo ni mga uyab. Naunsa naman ang asa naman ang tamangita ni gwapo nga loyal, oy. O kanang pangit nga kanang loyal po. Hala, sige ha. Sa mga naminas at ang programa, salamat ninyo. At tangi karong taod-taod ha, ang laing hugna na po. Sa ato ang agulo sa kinabuhi. Agulo sa kinabuhi ha. Usa ni siya ka negosyante. Vendor nga in town. Ano laging mababaero lagi tao eh. Usa ka vendor nga murag masirok-sirok, ayha pa na, nakakwarta o niya, ayha pa dayo naka, ang babae manggo pag naikwarta, bisan pag maot og na o. Basta na kay kwarta, mudikit, gina, ni mudiha. Pag wa kay kwarta, nasamot nang maot og na o, ang kaminosan, rajud ka. Pero pag maot og na o, niya daghang kag kwarta, negosyante ka, daghan gin mo, kuan ni mo, bisag baga barkada ah. Hala, uy, kumusta naman? Sige, pangumusta. Tangi ninyo ni kay ang atong litro sender negosyante sa lubihan. Negosyante sa usa ka lubihan. O niya hangtod dayon sa nahimo siyang adunahan. Hangtod sa daghan na dayon og mga babae. Ay kalami. Nasirok-sirok og babae. Naatangin ninyo ang ha, ang ato ang nama sa kagahapon. Ipadangat suwat agulo sa kinabuhi. There is 89.3 K5 News FM. Basing ikaw gusto kang magpadapod sa imong suwat agulo sa kinabuhi ha. Pwede ra po nimo i-message ang ato ang Facebook, ang ato ang K5 News FM 89.3. Okay, para hatagan na to sa pagtagan ha. Mamati sa tas pahinomdom sa tagapagbalik ang lama. Lama sa kagahapon. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. K5 Engineer Erwin Cuiba. Mamati tagpahinomdom. Please stand by.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mong edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman, Nuno.
2: Sir, unsay mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o pa, may TC.
2: Sir, ano itong una-una kagpalit na nga produkto ha?
3: Kung na matikda na ninyo po ang produkto ha, mora o medyo nagmayo akong lawas.
2: Kaniyan ito, wapaka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Mora dahang kay kong gabatiun. Mora o bili kay ko ka lakaw, tugod na ng ako ang mga bati na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura og na-askil naging ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga... Yan, aduna yung mga balatian. Ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mapalisa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: I Hair Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: Dengan dari mudahi berkat dan menggunung binji ni. Aku dah isi binansio. Usia aku ke negosian tisa. Ulingan, kaguran, lubihan. Aku deh. Aku tegih. Apa lu ke deh? Nah, aku kuartai deh. Pilih-pilih deh dan dimugali deh.
1: Kining hubog na gid kay ka Uncle Pinansyo oy.
0: Isa ba si diri ba hubog na pila ba ito ka ilim nun? Asa ba si Binje?
1: Ni aman to din sa kuan gini na Uncle Pinansyo. Nangihi man daw siya.
0: Nangihi siya? Buot pa siya buot. Eh, kita na dari dua. aku dah nak kuih kuarta dah. Pero isi makan nak nak kuih uyab dah.
1: Dan aku kuih uyab pero nagbuwag mi uy.
0: Kaya nga doon mas ako nung nagbu gamay itong iya dah.
1: Dilisod siguro uy. Wa man kakun nakakita ato. Wa man kun min nag Uman ko nihilab tikod ato.
0: Oh, uwa ka hilab ti ato. Ay banga, banga itong imong uyab. Diba? Ako dahi, gusto lang ko na kung ibahibaw ni muna ako'y kwarta. Pila ba yung gusto ni muna?
1: Dili manggukubayanan sa mas ubang babae.
0: Mo ba? Di ka bayaran. Huwag magkumag-ingon po ka bayaran ka nga babae o inoon sa magka.
2: Darna! Darna!
0: Aga ko lang bitaw ni mo. Guwapa ka. Guwapa ka, oy. Gusto gaya na kung kung ano, ujabon ka na kung musugot ko. Pareha lang tag-edad doon niya. Walang ko'y asawa, ujabon ta ka, oy.
1: Naman kay asawa na naman gani kay hapit ulit tao naman ganito imong anak. Inyo mag-ingon anak ka.
0: Mau gani. It doesn't matter man kuno na dai.
1: Paghilom ang kulbinansyo oy. Nga. Mauwawan man ta anak oy kay medyo taas na baya kag edad niya manguhib ka na ako.
0: Ikaw bitaw. Oo, siya ganyan pangalan ang galing mo. Ila-ila ta ba? Siya ganyan pangalan ni mo. Ay, Karin ka, Karin?
1: Kay Paul, lagi kas akong pangalan nga, Karin.
0: May manggukumanagahan kay nga naman. Kanang natag-anan ako, nakita dyan magdayon ba? Gipitik magugas akong kasing-kasing, ikaw ganyan ang pangalan ni mo, Karin. Ni mo na ni suod sa kung kasing-kasing una-una ang iskarin mo. Natag-anan ako. Murag paragitas usag-usa na
1: ito. Nga inap ni mo ang kulpinansyo ay inig mahubog man.
0: Hindi. Lira ko na ko. Abay na ko ba? Manguyab ko ni mo, Dewi.
1: Nga inap ni mo manguyab ko. Ay, ingon ano, di ka manguyab na ko.
0: Day, alay. Ako di ko mahilig ang adto ang dibisurya. Magagasto man ta na. Ang mga babae, mangingila din ang mga babae sa dibisurya o ban. Sige, tagkuot-kuotan. Huwag kakibaw na hurot na yung kwarta. Ang hindi po kong ganahan na ng mga babae dahil lumang ko anak. Pero sa so, diyan nakita, bito ka na ako dahil. Nihikugman, hubog ko gamay. Kainom ko gamay dahil. Yung gusto na ko bang... Ipa-feel mo, misi tigong taas yung 40 pa man ko kapin, 41. Imong Uncle Binansyo, baganahan mo. Siya man, day, sugot ka mong uyab ko na mo, day.
1: Dili, lagi ko ganahan mong uyab ni mo, sugot ni mo kul, eh, kay, dako na ba yung pila 25 pa ko niya ikaw. Niya minyo, napadyod ka, basta po na niya kasi yung asawa.
0: Shhh, day. Dili ta masapon. Kung di ta magpasapon. Kini na ko'y kwarta. Dili buot pasabot ng gipalit o gibayran ka na ko. Ihatag rin ako naman. 2,000 mo.
1: siguro jud ko

0: Uncle? Imagining ihatag na ko, Uncle Binansyo.
1: Oh, oh, ihatag na ko na eh. Nahubog naman ko. O niya ka nang nakagusto pag kunin mo.
0: Basta kay ako ha, wala ni daotan nga ko, anadwato na ko, nikikinanglan man siya na kong kwarta.
1: Mau gani pero wala isa din rin gamay.
0: Unsa nang Uncle Binansyo?
1: Gikuha naman mo na 2,000. Alang-alang magkaroon isulod na bayan mo na sa bulsa. Uli, musabak raman ka na kung naroon ako istorya ni mo ba?
0: Layo na po ni Uncle Binansyo, oy.
1: Hindi manalay. Musabak raman ka na kainom naman ko. Ako raman nguyabra ko ni mo. Pagkani sinsiro bagay, lahi ba na mga batanon ngayon mo nanguyab niya ni mo na formal-formal. Ako ha. Tinod anay gini ipasaba ka na ko dinis akong kasing-kasing sa kung mga paaparamahim magkuhan ni mo ba may bawa ni mo kung unsagin ka na ko kahit higog magyan
0: singkol pinansyo sa kailain manggun yung imunggi mo oy
1: alin na alin saba ka na ko abibitaw ni mo Karin ginahan ko ni mo. Nahigugma ko rin mo ba? Pero ako, di lang ko ganahan nga makibawa akong asyawa niya. Di ko ganahan makibawa akong mga anak. Ay, pwede na baga, di tauyab ba? Pero ka nang, siyempre, siya kong kinahanglan ba? Kung na kay kinahanglan ako, ignalan ko. Pero di ko pwede nga manguyab kaglain. Kita di tauyab pero inig na kay kinahanglan, dool lang na ko ha. Pero ako po'y manginahanglan niyo, siyempre budool po ka na ko.
0: Uncle Binansyo, eh, dili mang gukuin anak ng babae.
1: Kibaw ko dili kay anak ng babae. Anapay 2,000, gamay lang.
0: Unsa man na Uncle Binansyo, oy. Sige, lakit ko ni magtagaan. 4,000 na bayan ning naas akong bulsa.
1: Shhh, ay pagsaba atong binji. Chismoso raman to si binji. Ay pagsaba, ha? Shhh, bisig mo saba to sa kong asawa. Chismoso raman to si binji.
0: Laina, ba't kaayunin mo, oy, be Uncle Binansyo, oy. Gapyod, likin na ni mong akong paa.
1: Gapyod, naman na. Wala ginagingon ako ni mo, higugma ko ni mo.
0: 25 anyos pa ko, ikaw 40 na kapin.
1: Ay, mau mo na. Nagunang hunaan ng edad. Hindi mag-uban ta, maumaor maghapon ta. Batanon pa maghapon ko tanaon. Di lang kong gagampuhan. Di lang kong guwapo pero butanon pa mungkutan ako.
0: Pwede pang kuhaon sa nanimo imong kamot.
1: Wabitaw res binji. Agening napyo-dapyuron raman ako ng imong kamot. Napyo-dapyuron raman ako ng imo din.
0: Laina po din mo Uncle Binji. Uy.
1: Adik pernah lain. Abi di muka Karin. Kedahan ku di mu. Hau kan kedah ku di Karin be.
0: Ayutun ku hau ki uy. Anong hau kan mang ku di mu. Ndi man tak uyab.
1: Uyab berada yang menghau. Aku gusto mang ku di mu. Pero di tak uyab. Maglikay lang taba.
0: Masaknan nga ni tas imong asawa ah.
1: Di ta masapdan kong di ta magpasapon.
0: Basta kitili ko ingon anak nga babae ha.
1: Luma ko di kay nana. Pero gikuha naman yung kwarta. Hawakan ka na ko din. Isirador ako ng portahan. Gamay wag musingki. Musod to kalos kalits binji. Chismoso raba to. Liha siya huna ka. Isirado sa nako na. Isirado na. Kining Karen. Ready na ka?
0: Alainan ni Mo. Uy, ang kulpinansyo, uy.
1: Day, maigay kumukagod og lubi. Maigay kumubuak anang lubi. Kini na magkaimong lubi-lubing, ha? Buak na daan. Ang pagkagod nalay kulang. Stand by sa day, ha? Ayahan ako kagurun, day. Ako sa ding. Limpiyohan gamay kimurag doon ay mga gingi-gingi ng gawas ba?
0: Uncle Pinansyo. Ayaw to na Uncle Pinansyo. Uy!
1: Ay, kine. Pagkalambi ako ni mo eh.
0: Ayaw Uncle Pinansyo pa.
1: Ayaw pag-ingon nga ayaw. Kiganahan ko nimo.
0: Ayaw, Uncle Pinansyo. Kalami ko ni Mama ko eh. Layo raman ditong akong uyak.
1: Mo, nanggiingon ako. Kaya mga batanon. Ikumparar na naning ako. Layo ra. Kaguron magain ako ng 1,000 kalumi. Kining imo bakang isyara ni kabuakan.
0: Uncle Binansyo, oy. Uncle Binansyo. Kalami ba ko din ni mo? Bising tiguang naka. Kibaw kiapon ko, oy.
1: Ay, Karen. Oh, gamay lang, Karen, ha? Di anak, Karen.
0: Ay, Uncle Binansyo, oy.

0: Eita, o bom gado com o meu. Oi, Benji. Eu sou o delivery, eu tô bagulho perito. Eita, que tô bagulho. Compra rono, pá. Ok. Ang Uber mo, goy.
1: Bosing! Ang imong kwarta kagabi iba na kulangan lagi.
2: Hoy! Onsa na nakulangan ang kwarta? Klaruhan na ninyo! Onsa ka na nakulangan ang kwarta, Binansyo?
0: Sino kulangan, oy, waman? Ikaw bitaw, Binji ba? Gilamba-lamba lagi ka na yung... Sino ko lang kita ka ng kwarta na ko rin naghanap pa kayo? Sama ka?
1: Adili, magod ako pasabot. Baka ito akong halin na kulangan.
2: Asa man di ay ang imong halin, Benje?
1: Adi na kulangan, manggod to, madam. Kaya nagpalit magugkog sigarilyo. Dili di buot masabot si Bosing Binansyo ang nawala ano kwarta.
0: Wala klaro ha na bitaw ha, Benji ha. Eh pagka marite si istorya ni mo ba?
1: Nawalaan boss, oy. Pasilo ako boss. Kumusta tuod mo ni Kadi ay boss?
2: Ansa nang nika nga iyang gipag gihisgotan ni Benje koan, Binansyo.
0: Umbot anang nikay ang gihisgotan. Kumuton ko rin na ba ni mong Benje ha ka. So, kisa man ang nikay mong gihisgotan?
1: Dili, boss, oy, katong nika, magkatong nika libanga ka sa CR kagahapon.
0: Oh, kagahapon. No, CR ko kagahapon kay umutoy mo pagdungog ikaw bitaw sa kinisa na kong asawa kay masumraan na mo kay gabala ka kay waman taon tanang baibay taon, oy.
2: Nag-ingon dahi kung magbaibay ka. Nangutan na raman po kung kinsa ng nika. Ikaw san bitaw, Binansyo. Wapo taong kung mag-ingon nga nagbaibay ka o dipindi ni mong magbaibay ka. Di ba po ko, di man po takapungan.
0: Di po ko magbaibay. Bitaw. Sige kay Dekorta, pangumpra sa dito sa balay. O sa imong kuno ni mo dito. Sa puni akong asawa si... Sige na, Ross. Pangisa ko dito. Nay kwarta. Pangumpra dito kay mga bata. Basin o niya. Wadi pagkaon. Iskwila o niya.
2: Ay, sige. Mula kaon na ko. Benji, atiman na ng imong agalon diha. Kay base magbinuang o niya na. Sayang ang iyang negosyo. Ni show up na raba.
0: Sige na. Ako na bahala rin. Benji, Rika.
1: Kining Bosing?
0: Bosing yung siksagpao, nagkakutok-kutohon, tagaraw. Kanay mong babaan mo, sobra kay kakamarites ba? Sobra kay kakababaon ba? Basta kakutok-kutohon, tagaraw, sikmagin ang patatas yung ilong ba? Sa sunod gani, doon na yung ma'am ni mo din, he. Yung ate ni mo. Pag-istory-istory. Kaistorya kang nika, tanawa, magaday kayo na kay... May kikamang nika ni Kalibanga sa siya. Kaistorya po kang nawalaan kong kwarta. May ganay kayo na kapalusot po ka. Doon, pilay ko nahatag itong kanika gahapon.
1: Ang ingon niya, Bosing, kayo naka 4,000 man kuno siya. Kunya, ganahan kuno siya magbalik-balik, oy.
0: Mau ba? Taga-asa mo po dito si Nika de.
1: On, niingon man to si nga taga-lapasan raman ko no to.
0: Mau ba? Taga-lapasan.
2: Ah, tagay ko na kong number ato. Pangayong number, hindi ka magkato ni mo. Gusto na kong mauban siya, malingaw ko itong bayana. Ignasyaw niya, na makiinom na po ko. Mag-inom ta. Pero, gusto na ko exclusive nito ha. Kira ko istorya niya.
1: Ay, si Bosing Binansio po doy. Nana po na yung exclusive na istorya, pero... Katirjiro na.
2: Paghilom niya, ikaw binji ha. Dugay, tagtangon, tagasimong trabaho, inoon mo ka... Kung ano mo. Sige na. Kay, nakuituyo niya. Sige na.

0: Oh, kening nikah. Ni pedong dah pergi. Ngasih apa kata gayaan malagi kat diri ni. Kerian hitau ni. Mingau aku ni mu.
1: Si Uncle Binansya sad. Uy. Kuni agi pitaw ka imo cikong gibirahan ay.
0: Lagala di gabirahan ka na hubog mo ko. Tagay. Tagay ta. Magtagay ta. Ah, Tod. Kumos naman. Sige. Anak kay uyab-uyab niya.
1: Mutun ko'y uyab-uyab ano, uy.
0: Oh, yala. Kaon niya. Napulutan. Ah. Tod. Ang gabi iba. 4,000 mo na ko, no? Kung nahatag ni mo.
1: Ikaw man siya nang hatag na ako. Ipaw ka, di ba? Ikaw ganahan unta. Pero pag saan man siya ko ni mo, ay...
0: May ganahan mo ko ni mo. Abi ni Monica. Ay, lang pagpasapon sa mga usawa. Hindi lang tayo magpasapon. Isayad mo ko na kay uyap.
1: Na ko'y uyap. Pero nagbuwag mi tungod ni mo.
0: Oh, nagbuwag mo tungod ako? Ang kaingon ka.
1: Kilom, eh. Gabi, eh. Nakita, nakita ka niya.
0: Baba. Kasi dahil mong uyap, eh. Wala na'y pulos. Di katabang ni mo na.
1: Hindi ko makatabang ka na ako.
0: Basta naalang ko permente ni mo. Ako lang ang iyo ni mo. Kita rin mag-uyab. Kung nagitawag ay secret. Kung na'y secret millionaire na po, secret lang. Kita doha ba? Ay lang yun. Paminaw. Ayaw pagsaba-saba. Ayaw lang pag... kuan. Ay lang pag... kining... pagsaba si mong... si Ginsa.
1: Di manggod, uy. Dili ko kinahan manggod nga. Kanang kuan ba? Tago-tago.
0: Buot pa sa mo, higugma ka na ko.
1: Higugma na dyan ko ni mo sukat gabi eh.
0: Ingon ka, di kaganahan ako kay taas kong edad.
1: Dili naman kay kataas ang edad. 40 pa ba ya kakapin?
0: Sige, pero...
1: Ganyan kuan. Uncle Binansyo. Napahuwa masakta din ako. 2,000 lang, Pia.
0: 2,000?
1: Sige na. Napahuwa mo nang pagkakaani dayon.
0: Uy. Kalami, ganyan. Paspasan sa nato nag-ino.
1: Ganahan di ka mutira na ako nga. Hubog ka.
0: Di man.
1: Mas maayo man nang ma-feel po ni mo ang ako na-feel.
0: Maba? Alin, di ka ba?

0: Og mapuhon at ang atangi kung unsa bagi kay mahitabo nga tukan. Si Binzi po di kay patangtangon ka ni o ka na si Binzi ka ha? Ang sabi kay mahitabo po ani kang Binzi nga. Sismoso man po kay Binzi po eh. Tangtangon baka ni si Binzi. Na sige ha, og matapon. Uban-uban sa samang tekna, samang istasyon.
1: Wala po ko igong oras, mga apo. Salamat sa inyong ikanuloy pagpaminaw. Sa ngalan sa ito ang CEO, si Dr. Ramil Oy. Wala ko igong oras, ako yung apuhan. 126 ng edad, pagkamatay, bisang ang ulo ng galiwati ng pangamay. Goodbye, anton ako. Lulubot, bye-bye! Yeah!
0: Og manapagtapuhan mag-uban-uban. Salamat, salamat, salamat, salamat sa inyong kanunay pagpaminaw. Ako na lamang mag-aingon nga dili to ng lami makabusog. Kayo na po yung lami makapawai sa kusoy. And I'm Marites at your service, Parloy. Mag-aingon nga para sa kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. Y-Lain 89.3 K5 News FM.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sure.
4: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.

0: pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Dare Go.
5: Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-Eye Care Gold at gamit ko ang Eye Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye Care Gold at Eye Care Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
4: I Dare Go, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing

kiss me like this song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Kira tong score gani?
4: 470.
3: Nagtiko 2
4: sa gabi, 2 sa
3: alam. Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
2: DTX 500.
5: Hello, hello, hello! Ay, asa gamahim sogon mabungahon nga adlaw.
2: DTX 500 Health Alert.
5: Of course, kauban ganunay. Hansa lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian sa mga nakaliti X 500 dira nakamighty si kadaan law paborito yung gaayo na to digyan na to malimtan mga higala ang pag-inom sa quality nga mga clinical products especially kanang itong DTX 500 DTX 500 quality kaayo nga herbal nga kapsul higala nga mahimo nimong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo nimong katabang sa pag-ayo sa imong balatian, tabangan nato ang atong lawas. Hindi pwede nga magsaligta sa atong tambal. Kung magsaligta mga higala, walay mahitabo sa ato ang panglawas. Sabi na yun kung naanan tayo balatian ng kaedad na. Hihimo na ito nga lisensya ang mga tambal. Sabi na ko'y tambal. O, di ba? Yung wala na magbagabana mga higala sa kahimsog sa panglawas. Sayuro na to. Pakisayon mga higala ng atong tulumanon. Dili pwede nga tambal-tambal alon lang. Kinahanglan na agi na siya proper lifestyle, healthy diet, healthy supplementation para makorek na to ang undernutrition. Nutrition may kinahanglan sa lawas. So mo lang kinahanglan tag supplementation, kinahanglan ta mo inom. Kung mahimo, may inom tag DTX 500, may inom tag vitamin C, may inom tag vitamin C. Kung mahimo, na ito yung mga supplements para sa iron. Di ba? O kung mahimo, mga B vitamins, kung pwede ta makainom sa D3 bio, kung naatay panahon nga makagayon ta nga makapalit sa D3 bio. Di ba? Healthy supplementation, dili pwede nga magsalig tagtambal. Ah, okay na, namin ako'y tambal. Mahimo na itong lisensya ang tambal eh. No, wala na ito ng pagkabana eh. Wala na. Wala ganito likay-likay sa mga pagkaon nga gibawal. Kaya lagi na ay tambal. Muna ay sayop mga higala. Nga panguna-una. Nga gusto na itong i-correct. Healthy lifestyle. Exercise. Diba? Nalimta na nato ni. Pag-inom sa daghan nga tubig. Enough nga tubig mga higala. Sakto nga katulog. Paglikay sa mga bisyo, paglikay sa mga bawal. Ah, okay ra guro ni, kaya naman ko'y tambal. Wala yung sayop mga higala. Dapat natong i-correct, labi na yun sa may mga balatian. So, fulig ni atong tulumanon mga higala. Pagkahatag kinigpipila ka mga encouragement, pagtulunan, na mahimong giya mga higala sa kahimsog kabaskog sa atong panglawas. Labi na yun ni atong mga consumers nga kanunay gainom o DTX 500. Kanunay gainom o Mighty C. Oo. Kanunay gainom o D3 Bio. Di pagalimtan mga higala itong mga klinika products. Available kini higala sa tanan ng mga leading ng mga drugstore o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
2: TTX 500!
6: Magandang adlaw tatay. Kamusta? Ang imong pangalan tay?
7: Hilbaril.
6: Hilbaril. Ilang taong ka na tatay?
7: 75.
6: 75. Hmm. Kamusta? Ano yung ginabatsyag?
7: Hindi nga, kung tiyan lang nag-ahubag. Hindi rin nag-umpaw sa inyong clinic.
6: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
7: Tatlo.
6: Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
7: Katanang nag-ayo.
6: Oo.
7: Nagbag-o. Sang itong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nagmutngot pag inom ko.
1: Isa lang.
6: Isa lang. Tapos nawala agad ang pagmutngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala na ang hubag?
7: Pila lang ito ka si Mana. Na kuha na dahil na yun, nagkupos na.
6: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
7: Maayo.
2: TTX 500! Apalit sa mga butika. TTX 500 Health Alert! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dubay na, Petri Bayo, Vitex. Taas ang gugubita o taas ang sugar.
4: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Inahan na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3!
5: Kapalit sa mga butika. D3.

0: produktos Klinika di Alternativo ang imong ginagamit?
1: Karang MyPC, Vitribio o GTX 500.
0: Kaniad tuwa ka nagamit, unsa may imong balatian niya, karon nagamit na ka, sa may resulta?
1: Kanang kuana, ligo na.
0: Kay kaniad tuwa, unsa may imong mga sakit?
1: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom o, akong samad. Murag, naminos na sa siya. Ayan ko ang samad.
0: So, karon unsa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
1: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
0: Gamit.
1: Gamit.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwan ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa...
5: Oras alas 3:21 mga K5, adunay breaking news sa karuga hapuna kalabot usab diini nga sunog sa barangay Carmen ning syudad, sa atubangan lang ni siya sa country village ning syudad. At diya mismo matud pa sa Bakahan nga area diin sa ulahing report nga ato nga nakuha gikan sa City Park District. Third alarm na ang maong sunog mga K5. Atong pa rin nga pag-apihuuno kung pila ka mga balay ang gilamoy sa kalayo karon mga K5. Basta kay sa atong nadawat nga report, mag-uhay lamang dito kini na tigayon sa Bakahan nga ang area ang nasampit nga sunog at bang langgit siya sa country village ning syudad. Si K5 ba Brian Abad proceeding na usaba sa area alang usaba sa pag tumakita no sa atong Facebook live diha nga dako na gid ang kalayo karong mga panahuna, lakip na usab ang kining aso nga atong makita karon no, kay namatay mga K5 karon nga dunay gi paabot pud nga hulagway. So sa atong Facebook live diha atong makita ubay-ubay na gyud kining struktura ang gilamoy sa kalayo samtang dunay mga pipila pod kay individual do ko nagsigiyag hakot karon sa ilang mga gamit mga ka K5. Gani man ang uban pod nga fire truck dinhi sa syudad proceeding na sa area karong mga panahuna. Ato na ni ngayon natulatan lang ninyo mga K5 no kay si K5 Brian Abad proceeding na usab sa area. Atong balikon nagpaminaw kamo sa Osaka breaking news sa kalabot niining sunog karon diha sa kung ata masayop pa dalang Villarin manano kanang duol sa country village unya at bang anak mga ka K5 naman ay dalan nga pasulod diha nga naila kana siya nga bakahan diha nga area adunay ubay-ubay nga mga balay dang dapitan no nga gama pud sa light materials sa diha matud pa ang sunog karong hapon mga ka K5. So sunod-sunod na ang sunog nung nagkatala din sa sentrong bayan sa syudad gikan diya sa barangay Lapasan na uga katudayong sa barangay Puntod hangtod dayon karong hapuna mga K5 adunay sunog.

0: Lugad, karugak mga panahuna. So paspas kayo no, gikan sa second alarm, nahimo kining third alarm sa pinakaunahin natong update sa City 4 District. Sa pagkakaroon mga K5, patay nakita nga timailan nga mulurang na aga kalayo karugak mga panahuna. Si K5 ba Brian Abad o kinsa ba kanya itong mga kwan karon mga kasakupod nga tua karon sa area o kung doon na po tayo mga K5, no, pwede rigid mo mutawag sa itong numero magpanahuna da or mo message baka arumpod nga masupot mapasupot ang inyo pong naobserbahan diya sa nasampit nga barangay atong balikon diya na sa Barangay Carmen na karong nga mga panahuna ang sunog no diin na ubay-ubay na gyud ka mga struktura ang gilamoy sa kalayo so third alarm man siya so far sa atong naobserbahan dako paghihapon ang kalayo lakip na ang aso karong nga mga panahuna so si K5 o na punay si K5 ba Richard Gallardo no atong dawaton karon sa pikas linya ang K5 Richard Gallardo K5 mo
1: K5 News FM Flash Report
0: K5 or Richard Gallardo, kamusta diya sa imong area? Ang sabay imong naobserbahan diya?
2: Kung lang kita dali, K5K, kusukin nga ito. Sana, doldo lang ako noon. Bakla ko mong ko. Pating kusukas tayo. Para, guan mo si Rene. Redisin, asan ito, yung balay.
0: Oh, mga balay ang nasunog.
2: Oh.
0: Ang imong distansya K5 Richard sa area gusto mo banabana ba nimo duol-duol ra ba medyo layo gyud ang imong
2: duol lang ko nakita na ako mga bumbero.
0: Pila naman naka bumbero K5 ba pila na ba naka fire truck K5 Richard ang imong nakita diyang dapita?
2: Yeah, ako lang kita diri lima ka buk kanina.
0: Lima ka buk naglaray.
2: Ang gilabay.
0: K5 Richard unsa man di aga area? Unsa man siya kanang sudunon?
2: O sa doon, unahan sa susi. Detagin sa susi nga dalan. Traipulahan.
0: So, usan man...
2: Tumoy.
0: So, karon K5 Richard, nagbaklay ka pa doon sa area?
2: Street, mayroon eh.
0: O sa Villarin. Oo. Asa, dili ba rin mo makita diya K5 Richard kung pila nakabalay ang mong mabana-bana nga gilamoy sa kalayo?
2: Sa karong pag... Karong panahon naman, di pa ginagawa mo kung distance sa pagmagamay.
0: Okay, standby niya K5 Richard do ta igtik lang kung doon lang gitika sa area. Mga K5 inyong nabati no si K5 Richard Gallardo ang atong K5 supporter, volunteer nga proceeding po sa area kay taga Barangay Carmen man siya mga K5. So iya pong gidelikatan ang sunog karon nga sa atong balikon. Anaana sa third alarm ang sunog mga K5 mo na atong nakuha po niya impormasyon na gikan sa atong pag-monitor. So far si K5 Dio kitse ba tuwa dia si K5 Brian no proceeding naman to sa area ug si K5 Gistoni ba to so tuwa na sila sa area so standby lang gid mga K5 no hilabi na katong dunay mga parente dia nga nanimuyo sa Villarin Street sa Barangay Carmen git mas naila man na siya mga K5 no nga bakahan kay daghan man gud baka diang dapita gani kung mag mataymingan ninyo nagi mga baka di kagapanggawa sa dalan no so diha nga area ang sunog so far wa patay na ko nga impormasyon nga timailan nga nilurang na ang kalayo karong mga panahuna kay sa gibutyag pa ni K5 Richard Gallardo nga dako pagyud ang kalayo karong mga panahuna unya naasay na obserbahan pod nga lima na ka mga fire truck no nga naglaray diya nga area so K5 do you know paibalo lang no paghatag lang og signal kung doon na gid kayo si K5 Richard sa area kung asa adunay sunog mga ka K5 so atong balikon na residential fire ang initial nga impormasyon nga atong nakuha diya sa Villarin Street ang Barangay Carmen ng siyudad karong hapon na mga ka K5 so far tangatangi lang ninyo no kay si K5 Richard doon lagi siya sa area karon na siya mag-uwi pinakaduol diya mga ka K5 na maunang siya gid ang una nga nakapadangat sa iyang report hilabi na sa paghulagway sa area kung asa natigayon ang sunog mga ka K5 nga si K5 Brian po nagpaspas pa to og paspas po to siya karon sa uga padulong dito sa area kaya nagmonitor man po to unya kung dunay mga atong balikon no pwede ra gid mo muhatag uga mensahe sa atong Facebook page sa K5 News FM Cagayan 89.3 alang usab sa pagpadangat sa inyong naobserbahan diya sa Villarin Street kung asa dunay suno pwede ra pud mo mag-send og video mga ka K5 ang ato pong K5 reporters at ang atagi ninyo kaysa dili madugay maghatag na po ni sila og hulagway di ano sa area gid mismo kaya sa atong monitoring po sa Facebook Live ubay-ubay ni atong nakita nga individual nga nagbit-bit sa ilang mga gamit na ay nagdala di og kutson na ay mga bata po no nga nagasigiyag bit-bit sa ilang mga gamit nasama aning mga sanina ang uban po nagdagantagan karong mga panahon na tungod sa kataranta atong balikon dunay fire alarm sa Villarin Street, Barangay Carmen ng siyudad, ang iyang landmark mga K5 kining sa kining kanabitaw ng Golden Village sabi ni nga hotel diyan sa Barangay Carmen no Golden Village ba na siya mga K5 no nga at unya ang sunog dayon at bang ana nga hotel unya bakahan matud pa ang sunog kung inyong maobserbahan muna siya ang dalan kanang Villarin muna siya ang dalan nga naipasaka bida papatag area o ang dalan po nga paliko diya sa Jarbora General Hospital. Now K5 Dayo, kamusta si K5 Richard Gallardo? Nakaduol na ba siya sa area karong mga panahon na no? Okay, standby po si K5 Rikim Sulita. Okay, K5 Rikim Sulita sa imong report.
1: K5 News FM Flash Report.
2: Magagyag ga asyo K5K ato makita karos kawanangan alang sa mga kaigsoon na nato pagkarag patinaw sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Basig na tingala sila nga taghan magkaisanan ang ningniabag mga fire trucks ang karong panahon na gawangwang. Itutukod kay dunay nitamo sunog di mismo sa may Country Village Barangay Carmen ng atong siyudad Cagayan de Oro partikular sa may Villarin Street ng atong siyudad kung asa ang pipila ka mga Pinoyanan ang gipaglamoy karos kalayo kung asas tawanan at kung makita ko mga panahon ng pagka kay kaso si K5 Richard Gallardo naaman siya karo desmo ang area alam siya pag-aninaw kay gani magigapun siya kaya kung tabang kay naghana kayo ang mga fire truck siya ang mga nakapadulong na karo mga panahon ang gani magigapun siya sa mga area at kung siya karo mga panahon ang K5 okay na ako kitanaw ang kanilang tawanan medyo di gabay ni arang-arang kayo sa ikon anak ka kabaga sa asosupay ka sa akong paglantaw ka ganina nga medyo ni hinay siya nilulurang gamay ang kining ka itom sa aso balik ko na to ang kining ni abang ang naitamo sunog yan mismo sa may Villarin Street sa may Barangay Carmen dool ragit ane napit sa kinimay Country Village kung asa ubay-ubay ka mga Pinoyanan ang nangasunog karong mga panahon na ikabot yan sa to ang mga gisakupan sa Bureau of Fire Protection na naanat sa third alarm. Basta mo iyon third alarm, medyo alarming yung gaya eh. Kaya taas-taas na pagwapot sa fourth alarm, ang maong sunog. Kaya kinanglan all kinangyang fire trucks ang moresponde sa maong sunog. Pero karon third alarm ang gineclare sa ito ang nangisakpan sa Bureau of Fire Protection. Very much K5, Brian Belfran Abad, ang naanak ron dasap sa maong area. Anak sab sa pagpaabot ng dugang pabagay informasyon. Kaya kung mga panahon na naanak ko rin na pita sa may kinangyang GR Burhag Dalan, kung asa. Ato aga makita pagigapo karo mga panahon na kay Barangay Carmen do all ra masabi sa to ga himutagan unya makita na to ga video dili na gidinga na naka dako ka agrik aso sa kuwarangan ang ato ang kadalanan karo mga panahon na diri sa sentro siyudad medyo nagkasinati kita og ga light to heavy traffic situation labi na kini may CM Recto nga bahin tungod kay mao kini ang dalan nga kining ni abang daghan gyud ang mga pag-agi sa mga sakyanan gani man ba bisirbahan po nato diri sa mong area nga ang mga functional pamagyapon ng itong mga traffic lights karong mga panahon na dito sa K5 Brian Abad o gagag K5 Richard Gallardo daan na sila cross mga area K5 Dio at ito lang ipalik pa siya dito ng ito kag K5 kining ni Abang Brian Abad kay naasya cross mga area alang siya pag-alinaw paghatag og dugang gulagway siya maoga panghitamo na sa nasunog yan mismo siya kining ni Abang Villarin Street na Barangay Carmenic atong syudad kung asya o may gabay na ka mga Pinoyanan ang kitabo ang sunog pero mga panahon na ito ipasa nga ito balik ka K5K nga ito ka K5 Brian Beltran Abad
0: Dagang salamat K5 Rakim Sulita. So karon mga K5, gi-contact na ni K5 Deo si K5 Brian Abada ang atong reporter po karong panahon no nga tuana sa area karong mga tak na ah. Unya ato pong balik-balikan si K5 Richard Galliardo pod alang usab sa iyang paghulagway sa iyang naobserbahan sa area atong balikon. Nagpaminaw kamo sa usa ka sunog sa Dalang Villarin sa Barangay Carmen at bang lamang sa Country Village ning syudad mga ka K5 diin na naa sa third alarm ang nasampit nga sunog basis sa atong pag-update sa City 4 District. Atong balik-balikan no si K5 Brian Abada kung ana-ana siya sa pikas linya alang usab sa iyang paghulagway kay diya pud niya area mga K5. Labi na kung agi pa ka og Veles o dili ba ka diya sa Jarbora Bridge o diya o bisan diya sa Vamenta Boulevard at dunay mga higayon nga medyo traffic no. So muna nga ato langging atangan lang gid ninyo ang paghidangat ni K5 Brian Abad sa nasapit nga area. Pero sa gibutyag pa ni K5 Rakim Sulita medyo ni dili na kayo kabaga no ang aso agikan usab sa mga istruktura nga gilamoy sa kalayo karong nga mga panahon na mga ka K5. Atong balik-balik atong balikan no si K5 Richard Galliardo, K5 Deo kung usa ra ba ang iyang naobserbahan diya kay siya may pinakaduol sa area gid mismo kay kini magud si K5 Richard Galliardo mga ka K5. Ang iyang balay ani di arap po sa nasapit nga barangay. So naana tay mga nakuha nga mga hulagway no baguhay na po gi padangat sa tua nga ugdaw na gid ang nasapit nga mga balay. Di kaya tumaklaro kami yung distansya. So ubay-ubay gid ang nangaugdaw. Hilabi na kini nga gama sa light materials mga ka K5 diya sa sunog sa Villarin Street Barangay Carmen ning syudad. So mauna nga kanunay gayud ang pahimang no sa BFP sa publiko nga mag-amping kanunay aron lugar nga medyo mugamay ang tsansa nga makasinati og sunog mga K5 kay laki hilabi na kini nga maghisgot buta sa electrical wiring mga K5 no kay sa migawas magud sa pag-imbestigar sa BFP nga usagid sa mga rason na ani nga residential power kining linya sa kuryente o kining unattended lugar ng mga linungag mga K5. So sa pagkakaroon ato ng pihuon karon kung kamusta na usabag ang area. Pila ba gid kabalay ang nangasunog diyang dapitan no, sa Villarin Street Barangay Carmen ng Sunad. O pila po da kung dunabay casualty pero manginauta nga wala mga K5 no o nasamdan makaha. Atul usab sa panghitabo karon kaya nagpadayon pa man gihapon mga K5 ang pagkumbati karon sa atong BFP. Anana sa pikas linya si K5 Gistoni Pagulong AK5 bo.
1: K5 News FM Flash Report.
2: Ato ang nagi kuan K5 K ang mapsunog din sa may Villarin Street. O nga din napadulong pakita at ito nga dapita K5 K o napadita sa may sa nga kundrik di Arbora Bridge kung din na nakasinati kita o grabe nga traffic tungod ani nga naitabong sunog K5 King. Gani kung makita nato sa kawanangan ng K5 King grabe ang pag-aso makita nato sa kawanangan o makita usap nato sa atong live karon na K5 King ang aso na ito nga makita dining dapita. Gani wapatan na nasayag kong pipila ka mga panimalay ang nasunog dito K5 King o napay mga casualty. Muna nga itong aduan karon na kauban si K5 Brian naman dining nga dapita. Kaya grabe man itong pagkumbati sa itong kabumpiruhan na K5 King. Labi na yun din sa my fire station Carmen. Kung din na magikataw mga ito nga pipila ka mga residente usab sa mga panimalay nga nasunog K5 King. Kining naghakot usab sa pipila ka mga gamit o kining usab ato nga mga silingan nga balay na niguro na usab nga pagpagawas sa ilang nga gamit K5 King. So muna atong sayo na ito karon kung pila ka mga panimalay ang apektado sa sunog diri sa may Villarin sakop sa Barangay Carmen na K5 K Basupan na pami diri sa may kuhan na tulay. Padulong pa mismo sa kining area yun sa mga nasunugan na K5 K. Busa nga ako kining suwilon karon kung sa kita kinatibukan nga pangitabuan ay hukul sa hinungdan sa mga sunog K5 K. So, kung makita na ito karon diri nga sa itong nga area karon, grabe yun ka traffic, grabe ka bukogo, halos di namin makalyok. Diri nga napita, kung makita po nimo diri sa ito nga live, grabe ka tiyot ang kini nga itong kundri. Labi na yun, kinami diri sa tulay napit sa aking 5K. So, di na mo ma-diri sa pag-1K, di mi kahiyot lalyok-lyok. So, karon ato gining sa Ivon Ground ang kumpeto ni Stanley, kihapit naman mi. Hapit na may kabot sa K5K. So makita na nato ang kining aso bitaw sa kawanangan. Gining dapita, labi na yun kay hapit the ball na ni. Sa may Villarin Street, kusa nga ang atong mga kabumbiruan, kanunay yun na nagpahimablo, nga kanunay kita nga mag-amping. Labi na yun, kining nga mga saksakan na ginato, dili na to i-saksak na kining ako nga mga gamit. Ng mga appliances nga dinato isaksa ko nga dili nato nga mabantayan kay kung ma-over kini og ganang ma-over kini og kini nga saksa ka K5K siguro kini makakos kini og sunog og kini nga paghaling-haling labi na gyud sa tong mga kabataan sa tumagini kanan nga naminaw karon ako kanunay gyud nga ipagduan sa BFP nga kanunay nga pabantayan nga dili padula sa kini nga mga light materials labi na gyud nga labi na phosphoro lighter mga ka K5 so karon nag-overtake bi. Nag-overtake na. Nara. Nara, kung makita nimo kusog na kayo, panagan ni K5 Brian, K5K, o nara, nakita na nato ang kining bravo pa BFP truck, the fire truck, biling na dapita na K5K. So, karo, nara. So, nakagawas na midrin sa may, kwan, dito sa may tulay. So, nana midrin sa may, kwan, doon dyan sa may Carmen Public Market. So, nana midrin dapita sa Osaka Eskwilahan. Diri yung napita sa may kwan, bantay, hinay-hinay-lamblay. O, hinay-hinay-lamblay. O, sige. Padayon. So, ang atong RTA, gapangaway na usab. O, gapangaway nga, gipalusupa. Gana, o, kini. O, gipalusupa sa kwan, gigyanta sa RTA. So, pasalamatan kita, K5K, sa atong Road and Traffic Administration personnel. Kaya gitagahan kita o gakining Kining diskanang distansya, K5K, ato nga makalusok. So, karon, nanami din sa may dakong eskwilaan, din sa may, COC nga eskwilaan, K5K, kanina na, pa-diritsyo. Salamat. So, walagin, makita na gin na ito, K5K nga, doon na gin kita sa may Villarin Street. Kung nga din, asya na pit, dahil tabo ang sunog. So stand by ka mo. Dagan kaya itong mga viewers ni K5 back sa itong live karoon. And there are 55 ay nga nasa itong live karoon nga nagtanaw, nagulat-ulat sa kining atong pag-responde sa mga sunog kung unspina kapanimulay ang nasunog K5K din mismo sa may Villarin Street o gapilag kapamilya ang apektado sa mga sunog. Yan ay K5K. Okay. Sige, dire. Sana may dire K5K sa unahan na bayan sa mga iskilaan. So, hapit na yun na mo ma-atuan ang mga area, ang mga nasunog K5K. So, standby lang kay hapit na. O ato na mapaabot ang mga kompleto detalye. O kamulo, pausap ang Bureau of Fire Protection sa pagpagdang o pagpalong sa mga kalayo na naitabo din sa may Villarin Street. Dari sa may barangay Carmen K5K. So karon na napagini adring dapita sa may asa naman diri diri sa nakalabay na mi diri sa kining kwan COC nga eskwelahan o nanagit mi sa unahan nga bahin sa doon sa country village nara. So happy na gid mga pipila na lamang ka minuto makaabot na kita sa maong kwan sa mga nasunugan ng panimalay bantay. Sige, bantay, kari. Karon, nara. Nara nga itong Bureau of Fire Protection na sunod na sa ito. Kay kanunay ni nga, kwan, kay kari, kung mahurot kining tubig, K5K, kuha na sa sinagbalik sa kining ilang area, nga pagkakuhaan ng tubig. So, munang galisod yun, ang BFP kay gakahurot ang tubig sa pagpusik dito sa mong kalayo. So karon grabe na gidya traffic din dapita ko makita na to K5K. So nawala ang atong live, naputol. O naputol ang atong live bantay. Grabe nga pag sirbato din dapita ang atong RTA. O na. O sige, na RTA, patrisyo na ang RTA. Okay, patrisyo na, Peter Brian. O, tura. Amat na na, Peter. Dira.
3: Katulah, bagay, dalah. Dalah, grabe nga Sir Bato ni Kipe Brian, call ba niya ito ng mga driver? Oh? Ah, driver nga si Kipe Brian naman. Bantay, bantay. Bantay, bantay, bantay, bantay, bantay, bantay, bantay, bantay, bantay, bantay, lah, grabe. Dala. Pakulong na ba eh? Pakulong na ba eh? So, gano'n ka sa inyo, Kipay, bawa. Kipay. Naputol ang kwan. Atong live. Maka-live sa Diabray. Sa imong cellphone. Okay, kasi maka-live sa Diabray. Kipag, nahukda, nakuglog. So, nata din eh. Kipay, bake. So, mura mag-naputol lang atong live. So, ato lang ipa-live si Kipay, bawa Brian. Karun. Kay mura, nahulog na niya ang akong Lord, Kipay, bake. O, oh, bantay, kinay. Ay, sa balsak. So, karon, kamulo po siya ang atong, ang atong Bureau of Fire Protection din ang kapita, K5K. So, ato lang ni Wato Pagwanday. Ato lang yung ito ni Pagalay, basi na putol ni. Ah, basi na putol ni.
0: Okay, sabay lamang dyan kay 5 Badges Tony Pagulong Roo. I-plaster sa dyan ang imong area. Hilabi na si K5 Brian po nga nag-maneuver karon aron yun nga mahidangat kin sa area. So atong balikod mga K5, nagpabinaw kamo sa usa ka residential fire sa Dalang Villarin sa Barangay Carmen ning syudad. Din niabot sa third alarm ang nasampit nga sunog ug sa atong nakuha nga impormasyon dili muubos ngadto sa 40-50 ka mga balay ang gibana-bana nga gilamoy sa kalayo base kana sa initial nga impormasyon nga atong nakuha mga K5 unya kining area kung asa natigayon ang sunog at bang ni siya sa country village sa ning syudad mga K5 no kanang naibakahan nga area unya naay tower diyang dapita naay tower diya sa kining telecom. Atong dawaton pagbalik kasi K5 Rikim Sulita. K5 Rikim Sulita ay K5 mo.
1: K5 News FM Flash Report.
3: Ay ka, K5K, kaya doon ay usaka security guard. Ibawalan ba tag? Pasood, ane. Usaka nga identity, sir? Ha?
2: Bawalan ba kalugin?
3: Ane, say, magkumirin sa sir. Ha?
2: Makasabala sa tag
3: yan. May panghangyo lang, sir. Panghangyo lang. Ay, pagawid kay. Oh. Pag-awit mag-una yung security nga direct in 5K. So, kaya niya agad to, agad kita ka, wala may angayang problema naman kay wala may angayang kabrakan. Sir, okay lang sir, mga media may sir. Mga media may sir, mga media man. Oo. Oo, mag-coverage lang may sir. Okay ra.
2: Pag-along mga private, pwede
3: private. Pero asa man may pwede mo, agay?
2: Dito wala yung sa likod.
3: Ah, sa likod. Ah, okay ra. Kuan mo ko sir kay lain yang pag-approach ba?
2: Trabaho mi.
3: Oh, lagi pro lain yang approach. Oh, okay ra sir, okay ra sir. Inyo na dira sir, inyo ah. Dili inyo.
2: Dili namo.
3: Ah. Oh, okay, sige.
2: Okay ra.
3: Oo,
2: napulbaan mi.
3: Oo, lagi sige. Okay ra. So, medyo na ay gamay nga okay ra. Bay ba si sir kay okay pag-approach. Ano ito pika si security guard na. Oh, okay ra. Sige, okay ra sir. Thank you sir. Oh. So, nana karon nakasuod na ta lang atong mga kaigsoonan. Nga kwan mga balay ni siya sa atong bana-bana lang na karon siya baga kininiabang pulo bana-bana ni mo pila kabok sa mga pulo kabalay bana-bana mga pulo kabok balay atong makita karon din eh pero atong nga klarohon sa mga taga BFP region ang posible ka makahatag itani o ka kininiabang hatag o ka pila kabok mga damyos kung pila kabok balay. Tuyokon ko dito kay si Jisone sa ako ipasumpaki atong guard kay Muramag Kwan. Ako kanit man ko pwede nga yung sumpakion. Oh, direko spikas. Direko spikas. Tuyokon ako K5K ha. Balikon ko. Villarin Street ni ang nahitabo sa sunog sa may Barangay Carmen. Now, atong makita maobserbahan nga wajod, wana. Kanang nga uglog at K5K ha. Direko mo tuyo kanin bakahan. Alas ito maka-eksyon ang bakahan. Dari sa bakahan ta, naka-anay sa likod nga bahin. Atong tuyokon, K5K, kay para ka maulagway pa. Si K5 gusto na ipagulong. O sa siya sa mga nag-maniobra karon sa ito aga kiningaang gitawag tag-live sa K5. Dari ko, tuyo ko sa likod. Kay naay pipilat ka mga katauhan din eh. Ola, akong amigo mo din eh. Uy, si ma'am. Ma'am, inyo ang balay na apel. Uy, ginuo ko eh. Ha? Sa K5 News FM ko, ma'am.
4: Uy. Lagi nabilin, sir.
3: Ha?
4: Ang sinugana sa sunog, tapos ang umbalay. Andanas mo nila, ha? Siyempre, pag lamba sa hangin sa mo, di sa padulong ang kuhan, kalayo. Wala gina, daw na mo kisag-isa.
3: Kisa ama daw itong balay na siyopot?
4: Tabubo man, sir. Tabubo at lido.
3: Tabubo, tabubo.
4: Tabubo.
3: Tabubo. Kisa yung pangalan ng tabubo?
4: Kasi nga lang nang...
3: Ha?
4: Kasi nga lang nang...
3: Kuy, ginuukos si tabubo na yung... Napunaan ni K5K. Tabubo ko nung atilido ang kanina ang balay. Kung asa nagsumikat ang sunog. Kisa yung pangalan?
4: Wala sa ang dayan na mga sir eh. Ni kumari na lang gunamo na.
3: Pila ka, si mabada ba na? Pila ka kabalay ang nasunog?
4: Boy, boy, sir, oy, boy. Pila nakakondan na lang.
3: Ni si Edwin B. Si mga pangalan, Edwin ba?
4: Oh, Edwin ka ni.
3: Edwin, apelito mo. Paragoso. Edwin Paragoso, imo, apil imo, wena, urot, sunog.
5: Urot, yun. Kanan, laptop na tag 30 mil ka pin.
3: Apil imo laptop.
5: Apil.
3: Kung siya pa'y nasunog sa imo.
5: Dua ka kasi. Oh, karang sounds ba?
3: Sound box.
5: Oh, urot. Mga kanan, sandina, urot. Kaldiro tanan. Oh.
3: So, sa imong lantaw diha, kanang abalay, kanang katong tabubo nga apelido, kisip, si pangalan na.
5: Tabubo, manan siya niya, di mo ko kailaan na kay...
3: Bakura na diya, day.
5: Bakura mo ko na diya.
3: Siya mo na nag-abang diya o nagpalit? Ipalit na niya.
5: Nakatakod yung balay, habog din na, dosina na siya balay.
3: Luiso, baguhan na sila diha.
5: Magbago lang.
3: Sa imong lantaw, hangano kang nasunog man to?
5: Basin tingali nga na ay kayo nga na pasagdahan lang.
3: Oo. Oh.
5: Kay ikaduha ng mga bisis doon na atong gabi eh, nabantayan nila. Natabang ang kayo. Karon, wala naging matabang.
3: Sa ribot, pasabot ni mong kayo, naglungag?
5: Lungag. Oo. Oh. Unya, mabiyaan.
3: So, kini, onsan eh, Sunwan Bakahan Carmen?
5: Oh, Sunwan eh siya.
3: Bakahan Carmen?
5: Oo, Bakahan Carmen.
3: Kini ni Villarin, ang Villarin, kini Mandalan. Ang kini...
5: Lubo niya.
3: Ha?
5: Lubo. Ah, Lubo.
3: Lubo. Zone 1, Lubo, Barangay Carmen.
5: Oo. Oh.
3: Ha? Paita ba? Sa imong kaganina, sa pagkasunog, asa magka?
5: Ah, nagayad kong sikad. Tingala naman ko nga, pagbihil ako. Ito naman kay langit.
3: Tingala ka?
5: Oo. Oh, dito ko siyusi. Ikaw kini, burag sa muha ni mo. Ito nga, nidagan din ko.
3: Kapulbaan ka.
5: Ay, pati ko yawa ko eh.
3: Papakusba ni magpanagan ni mo si
5: Tay. Ay, perte. Bira-bira, isakto. Wagi tayo mo. Ang akong asawa nga dito, mo'y nabilin. Apil ang akong mga apo nga mga gagmay pa kayo. Nagmasalamat ko yun na resure din nila.
3: Wala man kayo na apil pagkasunog ito na samdan.
5: Pagkakaroon, murag. Dapat pangitaw nun kaya ang tigulang din na wala makita.
3: Nanay, tigulang din ang wala makita?
5: Oh. Karon murag bentayunon pa na kay gipangita nila ang katong nangita tong iyang awas ba kay iyon na iyang ugangan ko ro asa man wala man wala man makita
3: uy pila ida ta to
5: awa na ko kabalo ana og pila barag gulang-gulang na gina
3: kay la ka to sa pili to
5: awa ko kay lana kay
3: magpura po na sila
5: man or magpura sila
3: uy senior si Tito
5: ako di nagpuyo din eh tuig sa 2004
3: Dilin na ka.
5: Dilin na ko. Kala sila mga bago lang nangabotan sila.
3: Ano nakapuyo mo na sila na ipambalit na nila diyan?
5: Murag, mga parinte, manala niya. Ang parinte, ana, manala mo na nga. Nagaghan din ang tao, aning bakan.
3: Ano na itagiyan ang kuhan?
5: Ano na itagiyan, ha? Pero, ako nabalitaan nga, patay na kuno ang tagiyan, anak na lang kuno ang kuhan, ana. Limang kuno nga yuta.
3: Dem daw ang yuta. So, posible ka ane nga dili na kanin pabalikon mo ane?
5: Marag posible. Ano? Kaya giyo na madalas sa barangay nga, pagbantay lang din mo nga kanan siya dili masunog. Kaya huwag masunog gani, di lang din mo kabalik ang tukod niya.
3: Rupi ang sahaon man ikaw nasunog naman.
5: Amo ni, tignan kong mag, iya na lang. O, muni may tabo, iya na lang.
3: Ginuko kaluoy ba sa taon?
5: O,
3: sige, pangalan gali mo, Adrito.
5: Paragoso ko, Edwin Paragoso.
3: Edwin Paragoso, o sa nabiktima taon K5K, hurot yung pagkasunog ang iyang yung Pinoy Anan taon, ang pila mo kabuk membro si mong pamilya?
5: Kanang akong, duha man akong awas.
3: Oh.
5: O niya, isa-isang anak.
3: Hmm.
5: O niya, ang ako karon sa ako duha ang akong anak, ako din, o akong asawa.
3: Hmm.
5: So, unom na daan, o duha, walo.
3: Walo tanan. Oh, wagi nadala ni mong gamit, Edwin, panawagi.
5: Wala.
6: panawagi ato mga kaigsoonan, mga naminaw sa K5. O niya, katong mga tao nga naayin tao, lumong kasing-kasing, sayot ta nga pobre yung taon kita, na biktima pa taon tagsunog. Sige, Win.
7: Katong mga kaigsoonan nga, nanawagan ko nga, mga hindi kami tabang kay isang gani sa atong pagdaibsikan, ginagmerge kayo among kita na karon hurot na bitanan ng among mga butang. Oo, nga katong laptop sa akong manghod dapat yung mahal ato na atin pagibsunog, na igulay niya gisilong niya sa among malay. Na muna nga, dako may problema karon kay bisan pag among puy ana-ana karon ahara may karon ani paingon, timulaan na may ana karon tungod lang sa pagpakabaya sa ba. Mo magi mahitabo kay daan naman di atong aging gabi ikod na natabang pa nila pero karon wa di matabang.
6: Yun sa man to anong nasunog
7: hapit. Hindi ka na.
6: Ano man to hapit man to nasunog.
7: Mo gapon kayo nga gidiaan lang ba sa buhan.
6: Pero hindi ni puspuro.
7: Kayo gapon nga gidiaan sa buhan. Oh, kanang mapasadungon ba? Walay pag-amping ba? Ako, kung ako mo yung maglungag, pag gumaglungag, luto na tanan, ako din ang palungon sa tubig. Para sigurado, oo, oh, yan ang tubig. Para nga sigurado. Pero, lahat man sila, maglungag, ah, di tag-ana, ana, di, ang tayo, hangin, o niya, init karon nga panahon, ah, dalira, di, tilapan na dito ang lugar.
6: Pani mo sila maistorya o gawin sa iguan, o sa po yung reaksyon nila nga.
7: Wala, naminaw ko, kaya nagsigil na naman sila ginilakay dito.
6: Nilakay na lang. Oh. Oh, ay siya kay
0: top. Okay, five breaking pangipangutana no kung katong senior nga wa makita babae ba to lalaki?
6: Oh. Unsa tong kagani na katong senior babae to lalaki? Lalaki to babae.
7: Ang
6: katong gingong nga nasunog ba? Nakapilog ka sunog simba ko.
7: Wala ko maka oh, lalaki man ang gipangita.
6: Lalaki ang gipangita.
7: Oh, kay ugangan man nga lalaki.
6: So, wa siya hato pagkita karon.
7: Wa pa.
6: Sige. Ato tong ipanto si K5 dito ni Pagulong dito speakers area. Palihog ko, Bray. Palihog ko, be. Kay atong kaning hinabio ni si Mr. Edwin. Be, kaning, isang panawagan lang, balik kunta. Panawagan lang yun. Kay mura magini. Ang ato ang mahimo sab sa ato ang mga kaigsoonan na matinabangon on karong mga panahon na. Panawagi, tinabi ang ato ang mga kaigsoonan nga kanang naabang taghan o mga sobra nga mga kaning niang sobra nga mga grasya nga kamo nga biktima sa sunog sa Barangay Carmen matabangan mo sige
7: mao lagi nga akong panawagan sa mga katong mga kaigsoonan nga kanang maayong gaming tama nga ning among mga hitabo karon nga wagi mo damha nga mayon ani ni kay ako nagdrive ug sikad unya pero sige pa kami ngawa tamong pamasayro. Muna lang mo nakita nga, muna lang nakita na ko nga, nilago na ang taas, nagandaganin ko, patad yung kusuga palaga na ko.
6: Oh.
7: Na, muna lang ako nabitan nga, wana, gilamunas kayo nga akong panimalay. Purot yun ganun. Why nabilin?
6: O sa'yo mga kinahanglan nun mo nga, kung naamang galing sobra ang ato mga kaigsoonan mo naninaw ro.
7: Nga naman, mga panginanglan nun gila mo. Ay, oh, kami, sanina. Yan na.
6: Kaplawas na ka na ko.
7: Purot ka mong kaliro. Ganun.
6: Duin daw bigkaron nabalaka po gani kung di na mo ipabalik pa sa ato ang at man naman nagiyani nabalaka ka di na mo kapuyo balik
7: dakong kabalaka kay sawa pa ni may tat.
0: Okay, ato balik-balikan uga kontak karon si K5 Kim Sulita kay iyang nainabi si Edwin Paragoso. Apili siya sa nasunugan mga K5 diin wagid siya'y madala bisan gamay nga mga gamit ug matod pa niya nagsugod ang kalayo sa balay sa pamilya nga Tabobo. Gikabutya nga duha na ni kahigayon nga ilang napasagdan ang linungag so karon wa na gid na apas atong balik-balikan K5 Kim Sulita ay K5 mo.
1: FM Live Report.
7: Ma, dili ta kabalo nga kana siya, mukatap ang kayo. O tarawa, wala gyud matabang ang kayo.
6: So ang nanag-ian ni Mr. Limang Kaha, so ikaw basigna po kay hangyo.
7: Ah, wala
6: sa barangay, barangay. O barangay na lang kamo tabangan mo sa barangay kay
7: oh, mga ayo binig tabang ani ni Sir Tikan. So Mayor, may nagaling tabang tungkol ani among kita karon
6: oh.
7: Na wa di mo dam ha na yun ani may tabo
6: eh pasin onya udi na mo pabalik kon asa naman lang mo ani paingon
7: oh ikaw na lang o mo ni chas mo nya mo nga problema og aha ni may karon paingon karon tungod ani nga na naman ni gitay balo nga magamping lang gilagi ni pero sa man ni mo nga naay pipila ka sa mga tao nga mapasaglunon oh ani sabo ang dili unta angay may sabo
6: do da kanin mo gituyo kanig sunog kay para malayas mo
7: wala na tuyo ah.
6: Tuyo ba?
7: Wala tuyo ah. Kaya ang tanang nga tao din eh. Dili nga na. Ay ilad yung gihandong din nga. Magpangabuhi lang yun din eh. Pero kaya lang tuyo. Wala na. Wala tuyo ah. Wala.
6: Oo. Sige. So, Richard. Ito yung
7: Edwin Paragoso.
6: Richard Gallardo naman. Edwin Paragoso dahi. Ang ato nga nahi mong kauban karon. Usas mga nabikli masunog. Ang niyo sila kay 5K nga. Unta. Makabalik pataon sila. Do. Kay kuha naman sila nga. Kanang naabang, di lang yun, mag-amping lang yun para makabalik pa. Pero mo lagi karoon kay bala ka ng taon. Nga, pitok-pitok na lang taon niya mga mata. Ngayon taga, CSWD ka ganina, di kasamaan to atong usa ka kaning ni abang residente niya po din niya kay dinira man siya nagpundua o. Oh. Iyan pa magi, hinoon, di una pa niya interview ni silang ante. Sinong bana-bana, pila ka kabalay? Okay. Di na bubiya sa mga sitting na kabalay na.
7: So ang sono ka na ito, si Tinta, pila ka mo?
6: Sobra na, mga si Tinta ka pila.
7: Dikit-dikit di ay?
6: Oh!
7: Si Tinta ka pila.
6: Bu, di pa, wabot pa, si Tinta.
7: Baba?
6: Oh. Dako na.
7: So ang kanang nga nasunog ka ron, sili, butang tao kay, kaya si Tinta, tibuok na mo diya, si Tinta ka bubong, ang nasunog, bana-bana ni mo, tanaw lang ito.
6: Di na mo biya din sa mga asay Tinta.
7: Ang nasunog na?
6: Oh! Gato na! So, oh, si Sir po, nasuko si Sir kaganina kay di kasambaan niya itong taga-CSWD kay Dinira, Dinira naga punduha. Iyang giignan nga ato nito, lahos sa unahan. Nakalahos yung tao sa unahan. Kay Dinira ba siya ka? Nakalahos siya. So, tanaw na to, dito.
7: Talisay na nga pati ng tasa? Pagpuyo na mo din eh. Naku din eh. 2004. Mura pa rin eh, doon ka kumagko pa na. Karun, pati na nakuhang kahoy. Dugay ko ani luwar ah. Oh, nanapuna ko ani. Ani na tita. Oh. Timaan na siya ka, dugay na ko ani luwar ah. Nagpuyo.
6: So, panahon mong pala ito, tautan po kaputa.
7: Dugay na no. Sige lang ilis-ilis, oh. Pag magabok, ilisan.
6: Oh, kinay mo asawa ni mo ni.
7: Hindi, hindi. Akong auntie ni.
6: Ang auntie ni mo?
7: Ang asawa ko dito.
6: Oh, oh.
7: Ang auntie na sa, oh. Ano yung motor, apil!
6: Kuy, ginoko. Oh. Sabak to utang ka to. Na-impas na. Kuy, ginoko.
7: Hindi na to utang.
6: Impas na. Ay lang siya na sinisturbo ha, kaya nahihilak ra ba? Ay lang siya sinisturbo ha, pasag dahil lang siya ang muhilak. Taon, eloy, ang kasubo ba?
7: Pato yung motor, magito yung saligan rugit sa TV service niya.
6: Oo.
7: Pero ang motor ka, ang motor, apil tindagan ang nasunog-sunog.
6: Karoon?
7: Oo!
6: Apil pa mga mananap.
7: Mga iro ramat ya.
6: Ha?
7: Iro, katong iro man nga cornel apil na.
6: Awa na nila mot nang mga iro. Ya, importante nga ang kilabuy sa tao, salbar ang tao.
7: Pero kato imong giingon posible ka to at sa gawas.
6: Posible ka gyud pangita pa nila. Oh, so balik ka na to kay Pai Baki Hasi dito sa Kipa Gisto ni pagulong kay basig tuan na to dito karon. Gipangita ay pa kuno ang tigula karon sinyo. Pila ba na bana sin edad ato?
7: Ang mga bigil ang gibuya sa mga sasinta.
6: Kapin.
7: Oo, oh, kapin. Oo. Oh. May tiguan naman yun.
6: Tiguan na yun. Oh. Si Kinta kapin. Ha? Na ako ng isa. Oo. So, pangitaon nun pa, karoon, K5K. Atong ipasa kang K5 gusto ni Pagulong, kay tuwa sa karoon ko sa Lumbiria, ako na ako sa gawas. Ako lang sa niya atong asisan, atong mga kaigsonan naman, ang tao na biktima. So, balikon ko, panawagan sa ato ang mga kaigsonan nga na yung mga sobra in town kay si Tinta kuno, di mo minos si Tinta ka mga balay, asay Sinta mga balay ang mga sunog. So panawagan ta, matabangan ang ato ang mga kaigsonan nga nabiktima taon sunog, kinsa tong dunay mga sobra diya, naman to K5, datay mga used clothing sito, ipadalata na din eh, para magamit in town sito mga higala, sila Edwin, na sila din kita putlawa sila, nga ni Anhi karo mga panahulan, ni Gawas, tungod lagi kay dako mga kaigsonog, dito silang Pinoy Anan, balikon ko, nahitabo ang sunog, mismo sa may Bakahan, Zone 1 Bakahan, Barangay Carmen, kilid lang din aning Villarin Street, kung asa na sila karon na may panahon na.
7: Kilid lang din sa kwan, gining
6: Country village. So, at Maglas Country Village, K5K. Ipasata ka K5 dito ni Pagulong. Kaya ito asya ka mga panahon na dito mismo sa Ground Zero kung asa biktima sunog ang kadaghanan.
0: Dagang salamat K5 Brikim Sulita atong dawaton sa pikas linya si K5 Gistoni Pagulong at K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
8: K5 okay, nanatagrin sa mga ground, ground zero area kung din kita na to sa atong live garon. Medyo naputol. Naputol ba K5 diyo atong live? So nanatagrin mismo. Doon mismo din sa kini nga nasunog panimalay mga K5 K o gibanabana sa to sa tong paginabi diri sa initial nga ilang mga banabana nila ana sa 60 kapin ka panimalay ang mga naugdaw sunog na dining kapita K5K. Kung ani makita na to nga puro kini mga light material na dining kapita ang atong makita sa kini nga kuan gyud makita naman nato ang kini nga mga area dining kapita gidungawan nato K5K. O ga makita nato dini nga ugdaw gyud sa panyod totally damage gyud ang mga panimalay nga na diri makita nato sa mong area din sa may Bilyari in Carmen Akbang gini sa country village diri sa may Carmen K5 okay kung train nato paginabi gitrain nato paginabi ang Bureau of Fire Protection dini so dili pa sila katagog initial nga kining ilang pahayag kung pila gyud sa banabana nila pila ka panimalay ang nasunog diri sa pita gani ka wala nga tong signal K5 okay.
0: K5 Bagis, Tony, pakipangutana no. Ano ba mo yung nakuha ng impormasyon niya? Under control na ang mga sunog?
8: Karoon na K5 Bagis, gikuan pa. Kanang wala pa i-declare na under control ang BFP. O kasamtangan na gipadayon pa nila o pag-pupit karoon ang kining mga kalayo na napa may kalayo na bilin din K5 sila binigyan sa likod nga bahin na pa makita nato nga gasiga-siga so muna ang ilang gipositan karon so wala pa nakadeklara o under control ang BFP K5J so karon makita nato ang mukabat sa kapinapulo ka mga Bureau of Fire Protection ang atining dapita sa may diri mismo sa may Ground Zero sa may Bilyarin Carmen na K5J gani ang kalayo ni Kuandri, ni tabok din sa gawas kabahin. Kung makita na to kay Padking, na apit na sagbot, ang natunog. Gani, paspas gani ang ato ng mga kabuduan o pusit sa mga kining sagbot, di ba? Makita na to sa live ground, na halos ni itong nagidog, nasunog yun ang sagbot, holding the pita, o gagitilaan sa itong Bureau of Fire Protection, alam niya mapalong, ang kalayong na nagsubay sa mga sagbot. Kaya mahimo na niyo kining gas fire, kung ilan ni nga kwan K5K, ilan ni nga dili nila ni tiraan diretso. So muni, wala na kapinitit ang kalayo sa kining atong kwan, atong mga kining sagbot din na pita K5K. Kahit pa nagipalagyan magaling sa mga pribadong kaning kwan, pribadong tao din. So gani, naglisod na gani ang pagsunod na gani, kaya ni pagkipasunod ta tungkol sa atong paghanyo K5K nga basin po ginatang mga kasunod aron sa pagkakagani sa mga sunog. At bang ako doon, at bang sa country village, at least sa my Bilyari Street, mga K5K. So, kung dito ka sa unahan nga ba yung K5K, atong, ano ba, gakaputol mo ko lang atong signal. Oo, gakaputol lang atong signal K5K. Kung atong doolan, tutukan, ang kining naog daw nga pangapanimalay K5K. Gani, maginabi na karon kay murag naitaho dito sa luyong nga bahin. So, dito, atong doolan dito sa luyong nga bahin, eh. Tanaw na to kung nabatay may nabi dito. Ay murag dagan ubay-ubay ng mga tatawan dito sa likod. Then ang dili magalusot ang atong BFP. Batay ang dirita. Hindi, dirita sa buton. De. Makita na to sa live galo, kinata sa buton. Narata dili yung. Itong 1B, okay. Hindi kita ka lang sa tayo dili. K5K. So, kung ano dili, sirado, ginidiri na pita. So, makita na to nga nawala tong signal
0: K5 Gistoni, makita ba niya kung asa po agi ang mga residente diya ang nasunugan, nabay dalan niya ngayon mo makita nga diya ang ilang main nga agihanan K5 Gistoni
8: ang ilang dalan K5K naman sa luyong nga bahin sa pelos din sa bubangan medyo na siya ganing kural bitaw K5K kining mga siklam, kining mga sin bitaw. So dito sila ang ilang agyanan dyan, dito sa luyo, na luyo, nga bahay ng K5K, sa may kibilig. Pero kung diri ka, kung diri dritso sa kuhan dyan, kanang sa kanang kasada gid dritso K5K, at bang sa country village, di sila kagi, kina may kuhan, na may kuhan ng sin bang atang ba. So di man taka kuhan dali, organi, alisod na kuhan, ato sa luyo, kung di ta mo gawas, dito sa gawas. So gay, ato sa kuhan dali, naputulang atong live ba K5K. Kaya lang mapalayo sa tagamay dali eh. E medyo pangitaon ang signal dali. Tungkol kay kaneng kuhan, kaneng murag dito pa. Dali na pita K5K. So karun din, atong tuyo ko lang sa liyo ng bayan kay dali. So far, wala may angay kabalakan karon. Ato sa pamunta lang ko, nag-under control na ba? Nag-under control na mo din? Ha, nagpa na? Andyan. So kuhan na karun sa may iwat, ubit puling na lang. Under control na ang sunog gato na K5K. Gidiklar na nga under control. Gano'n, nag-overruling na nga itong BFP. So ito nga itong ipangutahan na ganiya. Personal ito sa BFP, K5K nga under control na. So masaya na ito ni Karol. Kumpan sa ilang overruling sa itong BFP, din nga napita. Kaya dapat yung mga scene, ila pang ipang okab. Kaya para nga makuha ang K5K. Para,
0: K5G Stony, ka na nga ito makita sa imong Facebook Live nga gamay bitaw nga agihanan. Usaba na sa ilang gamay nga agihanan sa mga residente o giguba lang na sa taga BFP nga nag-respond ni K5G Stony?
8: Yeah, K5K, sa maklaro makita na ito, giguba gini sa BFP. Aron nga makapinitrate sila sa kinid. Kaya ang mutilaga nga itong BFP, kilid, kung siya gear din ang libuton para na makuha din ang side by side para dali na gear ma kanang mapalong agalayo kipad. Okay, so kung atong balikan, kung adin na natin ni Kwan, kaya gawa lang atong signal kipad. So napay sin. O, mabantayan mo, kung makita na ito na sin nga natapli, o ganay Kwan kipad kanang naay ganag itong naikinatingan. Naikinatingan.
0: K5G Stony, okay. Ka na itong makita di ang tower, unsa man na siya, tower ba na siya sa globe?
8: Wala pa ta kapagutan na ni K5 ba kay kung unsa ni siya nga kwan. So, ato sa pagutan lang kung unsa ni nga tower. Unsa ni nga tower? Wala mo? Unsa ni nga tower? Tower na ni tower? Sino ka na? Sige, guba na. Guba. Dala na ginadaan. Gilangkat daw, gilangkat. Gilangkat gid ay K5G. So kani wala pa talaga kung kinsa ni nga tower ni Dring Dapita. At may medyo taas mo na sa signal sa SIM card. K5G. So makita na to, wala man sa din apektuhan. Ay kuan naman, kuan man ni kanang metal man ni. So wala ni apektuhan nga kuan. Puro agid mga panimalay ang nasunog K5G. Kung atog yung tutukan jud sa kining sa area, sa ground zero. So nanang atong BFP naka-position na dito sa sulod. So kung makita na ito, kaya ito kung di pa maputol ang atong live. So kita na ito K5K sa maong area nga atong BFP wala na nagkatamak na. Tamak na sa scene. O ganyan mga naugdaw ng panimalay, gipang lukat, gipang ukab, ang mga scene nga mga nasunog, ang mga baga, gipang kuha na K5K, gipang kusita na. Dayo na makita pa nato ang kalayo. Kalayo diring dapita nga wapagin niya na kuhan katabi taong. Pero di pa, di yun niya kusugi kayo K5K. But ang kalayo, naagya po na padayon na karon nga gipalong sa itong Bureau of Fire Protection. Yan eh, under control naman eh. Okay, kuhan naman, overruling naman ang kuhan natin ba't talagi. Napagya po na ito nga makita nga siga-siga. No, kakalayo nga dito, lapit na pinigyan dito sa likod niya bahay ng K5K. Naman ito din sa tubangan, at bang yun sa country village, na imuta nga K5K, gani, kapag kawala gina itong signal, hindi na ito makita, gina, na mahog yung kinatibukan yun niya, kanabito ang kwan K5K, kanang, kinid yung pakita po ba, kung nga din na ito, malayb. So, karon malay ko na ito, nga ang kining imong gipangutan na K5K nga kinibitaw nga agianan diri sa tubangan, wala gid agianan diri sin ginipuro o gilangkat lang sa to nga Bureau of Fire Protection para nga mo masulod ang hose para mapusitan ang maong mga nasunog na panimalay K5K. So there is a ini katubangan wala gyud kun kanang wala gyud agyanan na dinhi nga dapita K5K o dito lamang sa likod nga bahin na ay ilang agyanan. So so far naman si K5 barikim dito dapita sa likod gani wala gani kun diri K5K K5K walay mga pamilya na apektado sunog dinhing dapita K5K gumikan kay wala lagi agyanan. So ang tanan ng mga apektuan sa sunog, mga pamilya na apektuan sa sunog na dito sa kilid o sa likod ng bahayin K5K. So karon muna nga itong atuan dito nga dapita sa likod para makakainapi kita sa kining napipila ka mga pamilya na apektado. Apasa na to si K5
0: K5G Stony sa imong area, naana bay imong nakuha da kay impormasyon nga katong senior nga ilang gipangita kung naana ba diay ang presensya?
8: So para sa ato nga na imong kwan diri kita gyud pa patay nakuha diri nga kining kung nakita na ba to ang senior citizen gigani. Diri sa atong area K5K, wala manggoy kuan diri, wala manggoy mga pamilya apektado sa sunog. Sumunang dita ka hinabi. Para nga atong tuyukan dito para nga mahinabi ginato ang mga pamilya apektado dito sa likod nga bahin kay atong seton para makahinabi ta K5K. Tuyukon ako ni sa likod karon na para nga makuha natong impormasyon kung nga kumusta natong senior citizen nga gikataw nga wala daw, wala nakita K5K.
0: Okay, standby K5G Story, no? Kay plaster sa diha, kay moatuman ka dito sa katuging dalan kung asa ang agihanan sa mga nasunugan. Mga K5, atong balikon nun, nagpaminaw ka mo sa residential fire sa dalang Villarin, particular na sa Zone 1, Bakahan, Lobo, Carmen ng Siyudad. Atong dawaton na si K5 Rikim Sulita, K5 Rikim, AK5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
7: K5K, karong mga panahon na doon na tayo mga nangatuwang impormasyon. Giingon nga tulog ko na sila kabuok niya ay K5K ang nangatrap sa sunog. Matod pa doon ay usa ka 30 kapin ang edad. Matod pa natulog. Dinapog ko na usa ka senior citizen. Dinapog ko na usa ka minor de edad. So ato na i-confirmar karon sa to ang Gingsakpas Bureau of Fire Protection kay ang BFP na mag-confirm ane. Para sa itong mga binatitig paminaw, kay basyo na yagmasay panta, ikaingon pa niya nga tulog kabuok, kay matod palagi nga doon ay tulog kabuok. Pero, atong pagutanon mga residente din niya, kaysa akong nahinabi kaganina, nga usas mga residente, nga matod palagi, doon ako na senior lagi og kaming ni Abang, doon na pa ay duha, lain pang duha sa mga individual. Ma'am, ikaw ma'am, kaganina ma'am, nakay, nasa Iran nga, ikaingon nila nga naay, natrap, tulog kuno kabuok.
9: Mo ingo nila maro pinadunggan nako nga nanganay natulo daw nga natrap ya mga bata ila bata ra man to kunadunggan
7: bata isa senior citizen isa og katong
9: tulo ingo lang nila tulo ka bata
7: tulo daw ka bata ni so lahi po ning giingon nila nga senior kanang tulo ka bata lahi po na bali upatanan
9: oh lahi po na moingon po nadunggan nako dira tong kuan isa ka babae nga wala man bikabalo sa
7: bata to niya
9: but ma'am po to silingan na siguro to na Japan.
7: Opo, o sa kay mga apelido ato ma'am.
9: Wala po ko ka balo sa lagi.
7: Bali opat tanan. No ko ka ngilingig pare ani. May kay imo ha sakop tanan.
9: Okay. Wala sa Ginoo, wala ko yung kuha nagamit kasi importante luwas ang akong mga pamilya ko anak.
7: Opo, so pero balik ko na ko wapay confirmation kay masig masaypan unya ta sa mga nagpaminaw sa ato. Wapay confirmation pero sa imo lang nasairan, sa imo nadungog rapod nimo nga naay tulo ka mga bata aside anang tulo ka bata na po isa ka senior.
9: Wala po ako nadunggan, wala po ko nagkuan ko, wala pa namo naklaro kung unsa kay basin ara sila dito sa kilid. Nagkuan sila nakasibat ra sila pagtuo tong ginikan natong bata unsa ba to, iya ba tong lolo anara.
7: Ma'am, sa yung pangalan ni mo, ma'am?
9: Winnie Navarro.
7: Sir. Ma'am, Winnie Navarro. O sa mga residente in town na appeal po siya sa biktima sunog in town K5K.
0: So, K5 Breaking, pagipahutan na sa imong na-interview niya kung nakailabas siya niya Tuko.
7: Hindi na lang sa ka. Oo, sige, oo.
0: Oh, pero, K5 Breaking.
7: Pero, posibleng di na mo kabalik din. Hey, pinara ba ito yung hihong pag di na daw mo kabalik?
9: Okay, wala na sa ulam. May mapuy, anan na. Siyempre, di rin labas ng mga anak. Wala kami, wala may mapuy, anlain.
6: Sabi niya, asa may plano ani kung ugaling man, simba ko.
9: Inuro niya po na sa isang mga sir kung asa may butang balag. Saan mo pagkantingan na ibalay?
6: Basi na kay panawagan sa kang kapitan. Saka, o sige, oo, oh, ginoo na lima sayon. Sa'yo mong giingon.
0: Kay Five Brickin?
6: Ma'am ha. Oo, oh, sige, go ahead, kay Five K.
0: O, pakipangutana lang anang imong nahinabi karon kung naabasay ka ilang sito ko kay Batod pa, maumaning katong 30 anyos kapin nga na missing.
6: Oo, si Tuko ma'am, nakikailang Tuko? Kay mo daw kuno ning namisig.
9: Muy, mo nila daw si Tuko daw, dira, wala pa daw nakagawas lagi daw. Muy, pag ito na mo ka matulog, man po ito siya, gabi sa ito siya matulog, wagas. Diyan na mo may balaan karon kung isang manggani, tinood ba yun nga, nakuan siya.
6: Subot pasabot mo apil si Tuko, lahi po tong tulo ka minor di edad, balilima sila tanan.
9: Wala mo i-confirm na mo kung tinood ba yun nga, natlap pa yun sa tulog, kaya wala mo ito siya matulog, kaya tigugay kay gamata, gatago po ito siya matulog, just naso

0: individual ang nakala simba ko manginaot nga dili unta kay 5k no kay lima na ako noy tulo ka bata minor di edad pero isa ka 30 kapin anyos ito ko unya napay isa ka senior citizen agato mga taga CSWD na sila din eh napag ang barangay po sa Carmen. Ma'am, oo, ma'am, sa K5 News FM, Rikim Sulitay mong kaoban, ma'am. Kumusta tuod ang, ato ang pagpahigayon, aning gitawag na to nga assessment?
1: Ay, siyempre, ang barangay Carmen, aptik mo kay kay Dolor Bagir, na sulod ba yagin siya sa barangay na mo. Nanagari ang among official kay, kuan man, nag-presyon, manggitin sila. So, nanagari ang barangay sekretary sa barangay Carmen. Uban sa CSWD, uban sa mga Health and Nutrition Department, HW and BNS nga, maoy mo kuan. Uban po sa mga, sa fire truck, sa mga CARES, BDRRO, na full force, gudmi na another eh, kanan.
0: Sa'yo lang ko si mong full name ni mo ma'am, ay mong designation ni mo ma'am?
1: Yes, ako din si Rowena Amper, ang head department head sa Health and Nutrition Department sa Barangay Carmen.
0: Okay. Rowena Amper.
1: Yes, sir.
0: Ma'am, so far sa inyo hanya pagkuha sa mga informations, mga data, pila sila kabuok. Wa pa man gyud kay padayon pa man karon, di ba?
1: Pa man mga 137 families pa. Wala pa gyud na nahuman na kay still counting pa gyud na wala pa gali na kuan.
0: Pero naamoy na nga kuha nga mga informations, Ma'am Amper, nga doon na kunoy lima kuno ka-individual ang kining gikaingon nga na-trap kuno, Ma'am. Naaba mo'y information nga nadawat, ani? Si Ma'am, may nga po, sa K5 News FM, si Rikim Sulita. Ikaw, Ma'am?
2: Ako si Emily Tagalyon, ang Barangay Nutrition Action Officer sa Barangay Carmen. Naami ka ron, sir, kay siyempre, ga-monitor me sa mga burus, sa mga lactating mothers, kung naabay casualties. So far, sa among nadrunggan, wala man daw, kalo isa Diyos, wala pa ikuan. Pero maghulat maghihapon mi sa taga Bureau of Fire sa ilahag yung final nga kuan ka ng pag-report o investigate.
0: Allegedly, na lili kay kuan, na po ko'y mga nahinabi sa mga residente na ako no'y tulo ka bata, na isa ka 30 anyos. Kapin, 30 anyos kapin, dayon naapoy akining senior citizen ang nalakip daw pagasunog daw. Ipangita pa po nila karong panahon. Pero sa imong giingon, nga padayon pa ang ilahang, ang inyohang pag-investigate o niya. Pero sa imong hawa po kay nadawat po nga mga...
2: Kapod sir, wala gid mi nadawat nga ingon ana, nga kuan ang amo alang, ga-monitor mi na abay mga bata, na ang amo pong gipangutanan, ito bagman po nga wala. So wala mi gid initial nga unta. Ang Fire Bureau of Fire among hulaton sa ilahang kuan gyud report to final.
0: Sakto si Ma'am kay lisod man pud og mag ipagawas nga statement nya ang pinaka final is dito sa Bureau of Fire. So ang ilang ma'am mag-focus lang sa sila kung pila ka mga individual. Sa imong partial nga lista karong pila to 100 kapin 137.
2: Ready 137 families.
0: Sa maglista man mo bata, tigulang na yung mga sakit o nalista na.
2: Oo, tamulo karon ang ato ang CSWD kay sila man gyud ang in charge ana sir.
0: Wa po yung naka-report sa imo ma'am nga nasamad ato sa mausod.
2: Wala po, ganabod mi taga health center. Oo, nag-interview kung naabay mga samdan, naabay na nga paso na nga kay maghatag ng first aid. So far wala pa po.
0: Uh-oh. Ang taga-barangay, kining ni ang CSWD na naman. Now, ang uban mam nakapaabot kitaon sa ako o kining ni abang hangyo. Now, apil po kang kapitan do si kapitan raman po ay baka tubag po ni ini. Na hangyo sila nga basin o niya o dinapod kuno sila pabalik ko. Wa ba initial nga nahibawaan ninyo nga makapabalik sila din eh?
2: So far, wala pa po may kuan. And sa pagkakaroon, giredig yun ang evacuation center. Kay Uloy, Manisilawa, may katulgan. Oh, giredi ang evacuation center dito kay dito gid ni sila tanan dalon ang mga casualties.
0: Asa nga evacuation center?
2: Carmen National High School sa taas, third floor yata, second third floor. Oh,
0: west.
2: Gili, Carmen National High School.
0: Dito sa Makanhan.
2: Oo, Makanhan.
0: Ah, okay. So, dito na sila ipahimutang na nakaandam na pagkaon. Now, o si initial ng mga tapang ka atong mapadangatan nila binakay ang CSWD naman ang barangay na po.
2: Oo, kasi ang among kapitan gyud sa Barangay Carmen sir, abdik gyud na siya. Kami gani naami karon kay aron naghulat bi sa iyang mando kung magluto ba mi para sa ilahang panihapon pagkaon didto na sa evacuation center.
0: Pero di naman gitay kasagara.
3: Mga ilang mga

0: kuan na na na ihatod na manira nila. Pwede na dito sa evacuation center.
1: Ma'am, ikaw ma'am be isip pa barangay worker ma'am, barangay actions, barangay Carmen. Tagaan ta ka og higayon ma'am kay sayod ta ang kanang tabang sa barangay ug uban pa. Di nakasarang ani sa ila ma'am. Naa kay dugang mensahe ngadto sa atong publiko, labi na katong mga lumuog kasing-kasing ma'am. Sige.
0: Mm. Sa kami, manawagan mi isip mga volunteer worker sa Barangay Carmen, manawagan kami, labi na sa katong mga humok o kasing-kasing na mga katauhan sa atong barangay, nga hinaot pa unta, dili ni atong sa atong barangay tungod sa kadaghan kaayo nila nga pamilya, tanan yun daog-daw, pati gamit nila sa pagluto, walang-wala yun. Nga hinaot mi nga, unsa man in kind lang sa inyong mga donations. Kami cash or in kind mga sanina, mga gamit sa kusina tanan nanginahanglan jud ang nasunugan karon sa bakahan, pero dito na ninyo ihatod sa evacuation center kay dalon ni sila karon dadto.
1: Ma'am, sa imong nasayran pila kaha ka mga balay kaha sa imong akong klarohon kay ang BFP ramang joy maka-declare pud pila ka buhok, pero sa inyong nasayran pila ka buhok balay ang totally damage, totally burnt?
0: 80 to 90, dili pa gid final sir.
1: Murag dili mo ubos. So dili mo ubos sa 80.
0: Sa 90.
1: Dili na mo abot pero dili pud mo minus sa 80.
0: Oo, dili nga ana gyud. More or less na na siya.
1: Looy sa baytaw.
0: Gikan kami magsurvey, dinhi magid mi magfield kay dinhi ang daghan bata sir. Gikan ang gikan ani balaya pa dulong dito wala ba yan nabilin. Oh, tanan. Oo. Tanan gyud siya ug daw gyud.
1: So,
0: kuya, nagkibasiga pa. Ginoon.
1: Pero sa inyong, kamo kagasorbe man mo diri man, pila ka mga household? Kasi na.
0: Mga, ang household noon diri, dili na mo makuan kay, ang uban sa diri, transient, oo. Mo, mulugsong, mo antog bukid, mo balik, anak ba, dili permanent youth siya.
1: Oo, hanggang.
2: Atong balik-balikan ang linya ni K5 Rikim, no? Nga diin aduna siya na hinabi po nga kawani sa barangay. Kung wala tama sa'yo pa si Mama Angelita.
1: Ang inyong himuon, ane. Ito na, assessment na.
3: Oo, assessment. Mga bata ba? Mamang kinag-tahin na siya na dapat mag-una sa mga tabang bitaw. Pareha na ilang mga mga sinina sa bata, mga mama nga, may lang mga underwear, mga nana mo, gitnay, kung na ay makatabang, unta, makadugang, gud, o kuan. Kay, apil naman na ang bugas, o mga kuan ni cupcake, o sa'y pagali, magpadala pa mga lagasol, tubig, mga nana.
1: Batag pag ini cash.
3: Cash. Katugaling dito, gyapon sa kuan, ay cash, na ay bugas, na apag yung mga kanang mga kahoy, mga inana nga mga tabang ang Barangay Carmen. Pero kani daghan na pa pong kaayo, may nalang po madugangan, ngayon lang madawatan sa uban sa kuan, makatawahan nga mag-donate.
1: Ma'am, salamat kay ma'am. Sige, atagi kayon sa K5 no, sa FM. Ma'am, salamat kay. Sige, amping sila ma'am. Kay kanunay rin pa po sila ga, himo sa pag kinilabang tawag taog assist. Now, dirita ba sa mga tao? Kay dirita gusto ga, mahampir na lang ni kay matod palagi lima ka mga tao ang gikaingong namatay lagi kuno, pero ako balikon kay basig masay pantas mga tigpaminota sa ato mga viewers ug listeners nga lima ra ba kabuk ang gikaingon kay dinhi sa ilaha sa mga tao mga residente nga matod pa na ako no si alias isa to makoy isa to na lima kuno sila kabuk ra pay tulo ka mga bata wa gi kuno kagawas na pay usa ka senior citizen. No, tingala si Charlie nga naa din ni nana. Isa ha, atong nga ikuanon, be. Ani on ni Rebe, kinaagi din ni nani, be. Isa gamay lang ha. Be, kay kita, ato paghinaot lang ginato, nga nakagawas, gidon tato sila. Kay ogwa to kagawas, K5K, usahaw naman lang gini. Nadako nga, kining ni Abang, nga hiskutanan. Ilabi na sa Cagayan de Oro. Sunod, sunod, sa nakalabay ng adlaw, dito sa kining ni Abang Adila. Naapoy senior citizen dito, namatay in taon. Nasunog din in taon, pero karon dili, manghinaot ang wa. Pero sa ilang ikaingon lagi, naagi ko no. Limagi ko no kabok. Ikaw manong be, ikaw. Kinsa ma, sa imong paglantaw ni mo, naagi ko?
4: Naagi ko. Wala magiging sa kagawas. Katulog man.
1: Ha? Katulog man. Naada imo sa merkado na ikaw kanina. Ah, gapa man. Ikaw imo trabaho na abag ka niyante.
4: Oo.
1: Oh. Maligyan mo sa baligyan niyo dito.
4: Gulay.
1: Ang imong balay naagi ako.
4: Naagi ko.
1: Asa?
4: Atong magin na po dyan, bisag isa. Kuy, ginuo ko. Loyo sa kasubaan, pero makita gitihapon na ito nga, may smile gitihapon ka. Importante nga may taglawas. Sana, may makita pa natin butang, mapirang lawas, lahat yung nakita. Good na good. Pero ang imo, nagkagawas imo mga sakop ka na. Sakop, go. Salamat sa Ginoo. Pero ikaw, dako kang pagduta, Diyot, nga, kining ginganlan nila nga lima, naagyot.
5: Naagi, ano eh?
4: Naagi, ana, na ila?
5: Naagi sa ila. Napunta din ito lang po, naagyot.
4: Oo. Ha? Oh, ikaw ti. Kaganina sa imuhang pag kuan nimo kaganina pag baligya, wa na diretso pag-uli nimo tingala nakakainig.
6: So anak ko sa merkado na tingara ko kana ibang biro ingon ko man sunog maula naman.
4: Oh.
6: Ana ko da bisay ang biro gapaingon man dire. Wala pa nako mga aso naman.
4: Uh-huh.
6: Na dem babae nga nagsuti, nasunog na ang abakahanda di dul sa ilang dandan.
4: Uh-huh.
6: Ano ko agoy nasunog na ang ako.
4: Uy,
6: oo, nakaingon ko. Na gakurug naman ko dito. Kung sukat yung babae. Hey, pag-relax lang.
4: Nagilaka na ka?
6: Nagilaka na ko yung kola. Kung saan ang mga gamit sa akong mga ulitaw nga naapay nag-adto sa Manila. Nagibilin na rin. Urot lagi sa nan. Naurot wa yun na rin.
4: So, ang imong mga sinina pa
6: na? Wala na po, Jute. Wala, may tao sa balay.
4: Bugay na po mo na muyo din eh.
6: Pirmiro man, nagabangat may dire. Di man naman ko katuig mag-unom na ko. Nakapalit tayong kong balay din
4: eh.
6: Oo na. Din na rin ko. Nag-transfer tayong ko din eh. Din na kubutante.
4: Ah, so ang imuhaan ni Karon, dire ka nakapuyo ka, mga pila nakakatuig dire sa isukan sa pagpalit mo?
6: Upat na.
4: Kaya nag-abang ka mga isa katuig lang.
6: Mm-hmm. Din na po'y palit mo ano? Pag-abang dire. Diyan naman ko sa merkado nag-abang at sa una. Upat na kubatuig dire.
4: Dire palit mo ano sa una pa?
6: Sa kuan, 30. Ipayuan dahil na ako. Niabot ko 45.
4: Mm. Pero imo din gipaayo gyud, gipagwapo gyud mo.
6: Oo, gipaayo nako, gipaudos andan nak baya.
4: Uy, Ginoo ko ba no hurot gyud?
6: Mm-hmm. Pada na makoy mga anak.
4: Mm. Si pangalan ka nimo si?
6: Maribel. Pero kanang akong kauban kanang kuan, Virilio manak. Asilan. Ha?
4: Inyo apelyido.
6: Kuan. Asilan.
4: Ikaw si Maribel Asilan.
6: Mm-hmm.
4: So, wagay na dala. Ang taon?
6: Kayo ulit tao.
4: Wakay mga mananap dito.
6: Wala man. Mga gamit rin na mo. Mga butang sa balay.
4: Imong kwarta nga tinaguan.
6: Na ako ganina. O, si Dintosan. Na...
4: Sa apil o kasunog?
6: Wala. Kay kuan man. Nakabot man ang saging gitawagan ko gikan sa bukid.
4: Uh-huh.
6: At least nakagawas po.
4: Kay ugwa. Ito ni mo makuha. Gawas ang si Tinil. Pastilan.
6: Mm-hmm.
4: Sunog yun. Hurot o kasunog yun si Tinil.
6: Oo. Kung wala. Wala ko dad, ayun man ani dad, kay basi na bago man ay nasunog-sunog din ni nga bata, hapit mi nasunog, na ingon anak siya dad, natagood po, nakakumpra na akong saging ganina.
4: Punay mo saging to, parito.
6: Tua dito. Sabalit ito, amang ko sabalit eh.
4: Oo. Oh. Mm. Pero katong imong gingon ka ganina, katong atong yaging adlaw, naarga din na sunog-sunog nga bata din eh.
6: Katong unang bulan.
4: Oo. Oh.
6: O, busa man ka kasiligan ako ang ibabaw kay basin mula kay bakunay sa layo ba. Kasilig-silig ko sa ibabaw sa mga atup. Merwa gid na tabang kay.
4: Isa ko noon yung balaya nga aham ko noon yung nagsumikad ang kalayo. Asikli, huwag ka kay balong. Isa ko noong apelido ha?
6: Ngayon sila nga, din ko noong ang balay silang Arnil.
4: Arnil ba?
6: Sa kuno, naghaling sa kape na kung gasol ang ilang gamit, isiga ko noong kay wala na lang.
4: Ayay, wag eh, malak.
6: Na, ganina naging yung mga tubig ako nung gabi yung ganina na ako nung mag-tubig ang maswarto, pero wala lang na dayon.
4: Aba, imong duda ka, anig eh. Gisunog ka, no?
6: Ganina.
4: Gisunog ka, no?
6: Basing gisunog.
4: Murag duda. Muna yung pagduda.
6: Mayroon kong babae si ganina, kaya wak makukabalo ako.
4: Kana si Arnel? Kaya na si Arnel? Lido ng Arnel?
6: At yung matriso ba?
4: Buot pa sabot si Arnel mo yung nag-una-unang sunog ano eh?
6: Oo, kaya ang bata nung kunot niya.
4: Ay, ang bata niya mo eh.
6: Bata niya, nagdakot sa gasol. Oo, naghaling pa.
4: Kaya naman to'y giingon nga, pag was kuno masunog kuno niya, di naging kuno mo makabalik. Kaya naman ko'y nahinambi ka ganina yun siya nga, pag was, ang tingin na niyo, pag magkasunog bitaw na diya, di naging mo kabalik anak.
6: Mm-hmm.
4: Di na mo kabalik ano eh.
6: Bakit?
4: Nagabiasa na magkaani ka, karpaingon te.
6: Ang merkado na magsiwal.
4: Ha?
6: Sa gamit wala.
4: Sige, nungo. Ngayon mo mga bata, wapon makapuyo yung mga bata din.
6: Mga ulitaw naman og dalaga na narabaho na tanan, pero ang gamit nila, dasok siri.
4: Hmm. Hanggang kagamit, may nasunog yun noon, kaya ipang dasok, may nunin sa imo.
1: mga appliances nimo, unsa imong nagtutibi nimo nga Samsung na? Wala, wala. Ref, nai-ref nimo?
7: Wala, may kurente din nimo.
1: Wala din yung kurente din.
7: May din noon.
1: Sus, mga mahalong dapat mga divider siguro?
7: Divider namin. Rest, mga kabinet, turut lagi.
1: Hindi mo turun nga na sidecar eh, kisa may ka?
7: Antoy.
1: Ha?
7: Yan, nasa kang Antoy.
1: Antoy, katong sun, katong imunin.
7: Ka, nga motor, tulo.
1: Ano, timog?
7: Mm-mm. Kasi ba katong katindo?
1: Oh, ano, yan na. Yahan ay na day. Ito bang?
7: Kani yaman.
1: Ikaw tito o kakang ang katong ngingon nila mga lima kuno kabuk na sunog na apil o kasunog na akan.
7: Wala pa gani ko kabalo kay kuan di ay pa man kunakan niya nga uhurot na ni. Papa ko kabalo.
1: So ikaw nagdudagi ka nga nagi na apil ani kasunog?
7: Kating kuno palaubog.
1: Palaubog dito si kuan si tito makoy.
7: Kiko.
1: Akiko.
7: Mm-mm.
1: Akukoy.
7: Kiko.
1: Kiko.
7: Akuko.
1: Ako dito di ay.
7: Oh, basing kuno gatulog.
1: Na. So ba si gupog po to siya?
7: Ba, di nakainom.
1: Na, ginoo ko ba? So, sa imong lantaw na apil gito siya. Di sa tamakaingon.
7: Ayan na ta, kay kamulo pa na ang aso.
1: Ayan na taog na na yun. Pero ikaw na kay pagluda nga nagi tao na sunog.
7: Ambot lang ning uban, pero ako, wako na sa ko, naagid na sunog. Kaya wako ko'y anak ako.
1: O, lagi, pero sa imong paglantaw ba, pagluda lang ning mo, dili man tamo imong nga, kita gyan mismo.
7: Ding, halisa.
1: Halisa ding, bisi. Isa mo ni kiti. Ano ba na si Diding ni? Ano si Imo anak ni Monik? Imo. Ah, abay. Imo silingan ramon ni Ante. Ikaw ding na nakasayod ka kading. Oh. Naabagi ka kay may kuanan aning
8: katulog. Wala lang lagi wala sir. Eh. Umurag wa to suerte tong sa nagtulog-tulog. Tulog-tulog ga kanina mo rod napil.
1: Kita diyan.
8: Si pag tuko man to.
1: Ay si tuko. Pero lima kuno ka bo kay naako kuno poy tulo kuno ka bata nga mga minor de edad. Naapil sab kuno. Naapoy isa ka senior. Wala po kayo naibawa na na?
8: Wala po kayo naibawa na na sir. Dani mo ko nabisi lagi sa kono. Wala na ako.
1: Imo lang naibawa na si Tuko Rock.
8: Oo, Tuko Rock. Si Tuko. Ang Rock na to.
1: Asa ka ito natulog si Tuko ba?
8: Di ako ka nang abalay. Ako ka nang naigatungan ko na.
1: Tuko. Nanay, nagsingita. Nanay, namalikas. So, anay, mga bata, kapangawat mo na yung punig. Kapangawat mo na yung mga bataan na di ay. Nasuko ng tag-iyas balay kay. Kapangawat mo no. Nanay, nangawat o guwan. Kanang, ito, putaw. So, ding, diha to siya napita ding.
8: Tulog. Oh, dito sir, dito rin.
1: Ilan ba? So, karong panahon na si, ding, kasi blido naman rin.
8: Man siya. Man siya.
1: Jobert, dahil, di ding mabagong ikuan siya, di, Jobert. Jobert man siya din eh. Jobert man siya, itong hinabi na to, usos residente, o niya, nabiktima ko siya sunog. Ang imong horot, kadi mo, din, ama, di mong balay.
8: Sir, na, muna sir, ako, kanang nayalidyo, sir, horot.
1: Uy, wa kay
8: kanina sa bata papel
1: birth komento ninyo
8: oh mga birth mga papel sa motor morot
1: imong motor apil pod
8: wala noon sir ka ang motor matanagan man ang buhod
1: ang birth lang mga sinina tanan mga gamit
8: sinina oh mga sinina sa mga bata
1: pero ang imong mga bata nakagawas gid sila tanan tama trapot kay nakagawas tanan eh panawagi sila birthday nga mga naminaw karon sa tuwa nga unta tabangan unta mo dinhi
8: so
1: nawagi sila birthday nga basta ginagmay lang basta kay kinasing kaso
8: tawlaw mo ko sir
1: sige ako na lang manawagan nga unta sa mga tao nga naminaw ron unta tabangan sila na jubert dinhi nga in town wagi na bitbit sa gamay nakasinina lang siya tapot lawas ra wagi din taon
8: trabaho ko sir.
1: Ama ka na trabaho po?
8: Dikan ko sa kaning bayabas, yung trabaho ko.
1: Trabaho mo dito?
8: Bugasan.
1: Uli ni mo din yung wala?
8: Wala na.
1: Ilan ba? Kita hilakon kay Jubert in town nga back to zero. Balik na po ka zero, ani Bert?
8: Ah, wala na sa zero. Balik na sa Tanikon. Wala galing may, wala may maaya. Wala ni, wag yun. Ay, muli may sa bukid dito nga. Muli na sa siguro sa bukid, ani. Na may yuta na mo sa bukid.
1: Kami ninyo, Arapita sa bukid
8: na puluhan, sir.
1: Ah, Arapita, kaya po.
2: Okay, atong balik-balikan, no, si K5 Barry Kim, alang usab sa iyang report nga nakuha live. Diagid mismo sa area. Mga K5, nagpaminaw kamo sa residential fire sa Zone 1, Bakahan, Lobo, Barangay Carmen ng Syunad. Ana sa third alarm, ang maong sunog. Ug sa initial nga report, 137, kabalay ang agila mo isa kalayo. Atong balik-balikan no si K5 Rikim Sulita, pero kung dili pa siya makontak o maplastar ang iyang linya, atong dawaton si K5 Gistone isa iyang area. So signal lang dyan K5 ba dayo no kung kinsa ang nakastandby na sa area. So mga K5 no, adunay gikataho nga gituuhan nga na missing human na atong lugar sa sunog nga si alias Toko, matod pa hangtod karong mga panahon na wa pagigikita ang nasampit nga lalaki nga giingong na missing o gituuhan nga nalukong sa sunog mga ka-K5. Unya kini pong bata nga gikataho nga gipangita po nilang mga karong mga panahon na ato laning iberibika kay doon na po tayo na ko ang impormasyon nga nakita ra daw ning upat ka mga bata mga K5 no. So standby lang kay ato nang ipadangat hilabi na kung mahinabi na usaba sa ato nga K5 reporters ang investigator sa BFP. Kaya sa pagkakaroon na kamulo pagid no ang ilang overhauling sa area, wa na may kalayo, ginagmay na lang aso o gani man atong balikon ang initial nga atong nako ang impormasyon na gikan usab sa barangay mga kapig 137 ka bubong no ang balay ang naugdaw sa maong sunog mga ka K5. Unya ang mga kawani pud sa barangay wa pa sila nadawat nga report nga dunay casualty no kung magbasi ta sa record sa barangay. So ang ilaha karon kamulo pagid sila og kuha og detalye kung pila ka mga balay unya sa ihapon no sa mga renter pila ka pamilya wa pagid hangtod karong mga panahon na mga K5 no kay gani ang atong taga BFP kamulo pagid og pasirit og tubig unya ang atong taga barangay naa na sa area gid mismo dia sa zone 1 Bakahan Lobo barangay Carmen ning Sudan. So kamulo sila kuha karon og dugang detalye. So dunay mga managlahi nga angulo no ang nanggawas karon nga posibleng tinubdan sa sunog. Dunay na inabi si K5 Rikim, ilabi na si Edwin Paraguso nga nagtuo siya nga nagsumikad ang kalayo sa katong usa ka sa balay ni Tabobo nga giingong gakabyaan nga linungag no gamit lugar ang kining kalayo mga K5. So mauto ang gituuhan ni Edwin Paraguso nga posibleng tinubdan sa sunog unya do na po'y nahinabi si K5 Rikim bag-uhay lamang prior pud lugar na wala ang iyang connection karon no sa atong pagtawag kaniya. Matod pa adunay sa balay ni Arnel nagsugod ang kalayo pero dili pod mapiho atong nahinabi ni K5 Rikim kung kaning si Arnel tabuo ba ang iyang apelyido mga K5 basta kay doon na diya matod pa nagsugod ang kalayo sa balay ni Arnel o gikataho nga ang anak ni Arnel nagdagkot-dagkot matod pa. So kana siya mauna ang mga impormasyon nga nakuha nilang K5 Rikim diya sa area gid mismo. So kana biripikahon pa nato na mga K5 sa investigator sa City Park District hilabi na kung doon na sila ipagawas nga initial nga investigation. Kining sunog mga K5 no bag karong hapon lang gini siya na report o dali po ni siya nga girisponihan na sa BFP. So atong balikon dinini sa Zone 1 Bakahan Lobo Barangay Carmen na niabot sa third alarm ang maong sunog tungod kay dikit-dikit man ang mga balay mga K5 unya nag under control na no under control na ang maong sunog pero wala pa'y gipagawas nga oras kung kanusa nag under control o wala pa impormasyon po nga nakuha ang atong K5 reporter sa area kung far out na. Anana si Pikas Linya, K5 Gistone Pagulong, AK5 mo.
9: K5 News FM Live Report.
10: Kasamtangan K5K yagi overruling na ang tanan yung mga naugdaw nga kabalayan. Dini mismo sa may Zone 1 Maksunil, Carmen, K5 K kung din atong live bago pa ta naka-live karon kay medyo nalubat ta. Bailo na to ang cellphone ni K5, wala man itong cellphone ni K5 Rikim. So para makalive ta, makita na ito K5 K. Sa itong live karon nga kamulo o kining pagpamuapag pangiwan ang itong mga fire, mga pamilyang fire victims rin sa pita sa pagpanguan sa ilang mga mayom-mayom. Lagi na yun ang ilang mga kwarta nga nabilin, mga magamit pa K5 K din sa pita. Makita na ito sa itong kining live karon. So grabe lang kuno sugi atong tanahon kung sa ilang nakuha na ilang nakuha diri nga mga bakal nga naadring napita nakasulod sa akin nga balbi. O ga diretate. So ako ngayon na pirma. Usa man niyo nakakuha. Usa man nila isa bindo? Bindo, ha? Ha? Bindo na siya. Usa man na siya.
11: Binigo. Among sulogi siya rin taon.
10: Oh, look ka. Sinsilyo. Turo sinsilyo na siya, ma'am. Mga panabana ni mo, ang pila na, ma'am. Pila kakuan. Kinailang nakunit ng mga kwarta na tinikom nga tinikraning binding nga queens dili sa kining planggana. Gani grabe kay ito ang planggana to makita karon no. Naka-live ta karon na K5D. O ka mga K5 ba dili sa atong Facebook o ka makita usab sa atong official na live karon. Dili nga napita ang paghugas sa kining mga tagbinding nga mga queens aron sa bang ila kining magamit sa ilang pagpamalit usab. Sa ilang panginaang lanon, labi na giyod kayo na ugaw giyod, hurot ang ilang panimalay. Giling dapita gani, makita na ito kaganiya. Nga ito mga bata diri nga katuong gakuan. Mga bata diri mga K5 nga kinibitaw nga mga gitawag nila nga bugoy-bugoy. Nga panguhaon nga punin mga gamit o. Sumunan nga gibadlong sa kining atong kondre. Atong pamilya apiktado. Nga dili lagi mag pinapil sa kining pagpanguha. Gumikan kay galisod pagaling sila o pangiwat pagaling sila nga base na napay lang nga madaw-daw din nga dapita K5 mga ka-K5 kung din na dunay mga tricycad o motorized na na-ugdaw ni gandar pa ni siya gandar pa ni kung saan pa ni siya ka nang gamitin sa ha? Pag-kumpra?
11: Pag-kumpra? Ano?
10: Ipoko na ugdaw, nawala na gilang wano, nawala ang ligid. Aman. Pila ka motor mo, sir? Tara, pila ka motor na? Lima. Lima, imo? Wala na, isa, gan? Wala. Iba ka motor po, isa, nalito. Ano man yung pa-plasa rin mo mga motor, sir? Pag-ibos nyo? Wala, sir, ning...
2: K5 ba Gistoni dia sa area na ba kay da obserbahan nga specific nga balay lugar do nga diha nakatutok ang taga BFP sa pagsusi alang sa ilang pagpangita atong gituuhan nga namising.
10: So para sa atong pag nakuha nga impormasyon K5 ba kay ang wala pa may nahatag nga mga kining detalye ang atong BP kaya wala pa lagi sila makuha nga impormasyon kay gamulo pa o hinabi usab sa atong mga fire victims kung unsay hinungdan.
2: K5 Gistoni, diya sa ibang area naaba kay nakita diya ang mga sakop sa BFP nga nagtapok bitaw sila sa usa ka area nga nasilay gipang susi naaba kay naobserbahan diha.
10: Oh, sa akong na bantayan K5K na dito sa tubangan nga bahin. So wala man ang natin sa kining ground zero K5K. Kamulo pa man sila og kining overhauling. So gipang patay pa ang mga baga, labi na ginapay kalayo nga nabilin, ila pang gipang patay. So ang nagtapok ng mga BFP na dito sa gawas gyud mismo. So naman ta din sa kilid nga bahin K5K para atong tanaw ng sitwasyon. So karon ato tong atuan dito kay naman po nagtapok ng atong Bureau of Fire Protection ditong dapita gyud mismo bitaw sa atong gi atuan kay ganiya gyud before ta ni Anidiri sa kilid nga bahin K5K. Kay sa agyanan gyud nila kay dito ang dapita sa atong nagitapukan sa BFP. Kining wamay dalan dito. So kasagaran mga katawhan o mga fire victims na adli mismo sa kilid sa atong live karon. Kung makita nato sa atong live karon K5K, naa diri ang atong mga fire victims nga nagkuan ang ita sa ilang mga gamit labi na gyud mga mapusdan pa kay base na lang nga dinas sila para usab nga dinas sila magamit sa ilang adlaw-adlaw na panginanglon gani atong nga makita diri kay 5K nga naa sila nakita diri nga mga queens kini nga mga kwarta nga queens nga tag 20 nga mo ni ilang lugian so kani ilugi ni kay gisulot man nila sila sa kining lugian o ga ubay-ubay ang ilang nakita din nga sunog gyud na nga itom gyud K5K ang ilang mga queens nga ilang tinigom so okay na lang na ilang magamit sa ilang panginahanglanon labi na gyud sa taliwala sa sunog nga nahitabo karon na K5K so far makita nato diri sa atong naimutangan sa ground zero K5K. Di ba man ta ka sulod itong napita kay napamaygi baga nga grabe pa kay nagaling sa atong na himutangan karon di pa pud ta ka penetrate dito sa unahan tungod kay grabe ang kini nga init sa bukaso atong mabati karon kini nga napita so ang ato lang makita karon dinhi nani nga atong mga katawhan nga nangyawat in town nga makuha pa ang mga puslan pa aron nga dunay magamit sa ilang adlaw-adlaw na panginanglon K5K o gasayang kani sayangan sab kani nga motor nga naa diri motorized diri sa silid nga bahin og daw gyud nawal na kuan na nasunog nang ligid o ga kuan gyud do ana ato K5K o ga dunay lima ka motor nga ipanagiyan sa usa ka fire victims diri nga kini mekaniko so nay duha nga ay nay tulo iya apan ang duha dili iya so nasunog kay gipaayo man ang saya K5K so nasunog apil so sa kay kuan na rin so karon nana murag nana kuan na sulo sa BFP yo halogin murag dita ka kuan dita ka kuan murag naghawi tong papil kadyot lang kaya ato na to K5K kay murag na nana ang investigator nagi ni dito sa kuan lagi ni dito sa unahan
2: dito sa area ni K5G ni K5 Rikim Sulita
10: libot na ta libot to libot kay ang cellphone ni K5G niya itong gamit sa paglahe ba K5G so dito ta rin dito ta dito pa K5G ato kang ganun dito na dito yung makaatugod sa dito kay layo ayo libot kay way balan.
2: Pero diyan sa imong area K5 Gistory o sabra diyan na sa pinakatumoy o sa agyahanan gina kung ang imong nahimutangan karon.
10: Tag makita nimo sa live K5 gimuro mo gina ila agyahanan. Gilid. So dire ipanagyahan na sa kini bitaw nga pribado nga pribado nga individual. So di gisla ka lo di sila ka agi. So dire kini ta ko na. So mo ni sa so, libot na punta K5G. O, gadyot lang kayo punta sa'yo. Di man taka direct. Okay naman nung tato K5G. Direct sa rito kung nagdalan. Huwag may dalan din dito. So, muna, na mag-lisod tao ga kining lusot. Kaya gani-gani, ha. Di kasama na punta. Okay, di bawal lagi kay play para private. Basta na ganyo, ta. Okay, para sa mga makahatag-tag informasyon. Sa ato nga katawan K5G. So, karon gadyot lang ha.
2: So sa imo na obserbahan diyang K5 Gistony sa imo lang pagdelikat diyang area do tan-aw nimo mapila kay barabana ka mga balay da ang nanaugdaw K5 Gistony.
10: Sa ato paginabi ka kaniya sa ato mga fire victims K5K. Mukabat sa 80 kapin ka panimalay sa ilala sa nangingon K5K. Dayon o isa ka gatos sa kapamilya kapin. Ang kuan kay na may usa ka panimalay nga daghan ang nagpuyo nga pamilya ni tulo na ituwa ka pamilya kay so kapit na kita lang.
2: Sige baklay sa diyan K5 Gistory no kay grabe ang hangag sige baklay sa diyan no tawagan ka balik karon pag maabot ka sa area. Okay. Okay, gabay na lang. Sige, ginawa sa uglalo mga K5 Gistony. Oh, naigisignal-signal din si K5 ba? Okay. Okay, padulo. Standby lang dyan, K5 Gistony, no? Kay tawagan ka balik ato sa Dawaton sa Pigas Linya, si K5 ba, Rikim Sulita. K5 Rikim, K5 mo.
9: K5 News FM Live Report.
10: Grabe ka aso, onya, grabe ka lapok, grabe ka naghan ng mga sin K5K. Aron nga ato aga lang taon ang gikatipukan sa ato aga mga sakop sa Bureau of Fire Protection nga doon ako na gikataho nga medyo nakita lagi ko no. Kanaon ta adap yung taning nakita o sa baka ilang nakita kay ba sinuon niya o tao na eh simba ko. Kanaon ta eh dire sa unahan nga bahin kaya nakasulod ta din mismo sa ground zero sa kining ni Abang
1: di Lasinugan. Very particular bante sa may Bilirin Street ng Zone 1, Bakahan. Dirita sa likod na bahin, atong lantaon, kay Tuay, atong mga kaigsoonan ng mga sakop sa Bureau of Fire Protection ba, na raw. Padayon pag aso-aso karon na wanay balay nga nagbarog karon at tumakita din sa area, wana tayo makita nga kining ni abang mga residential nga padayon pa og wa masunog. Dinis kilid ng bahin na amay simbahan din eh. Hindi. Kaya nakasunod ta. Kasi man, na-apilin niyo ha?
12: Oo, karoon ko niyo.
1: Amay niyo asawa?
12: Alamay siya, alam dito.
1: Na, nakita na ito may sunog ha? Wala.
12: Wala yun.
1: Kaya sabi ko, may naibawan yung mga sunog?
12: Wala. Wala nga, wala mo kung kamalo na sunog.
1: Wala ka kabalo pa?
12: Oo, sige. Padayon na sa dya. So, taon na ito mga kailan na din eh. Lukoy taon kayo.
1: So, tuyo ko na ito. Dres pikas kay Wahabang Kuno. Siya, tanaw na ito. Gabag ginakita din nga. Kining di abag gitawag kong tao. Simba ko lang. Kung siya baka nilang nangakita. Ikaw mga panahon na. Tanaw na din eh. May nag-itipukan sa tapos sa Bureau of Fire na kining di abag mga individual. So, padayon ang ito ang... Hi, sir. Padayon ang ito ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection. Agi ko siya. Oh. So, padayon sila karon sa pagkatasirit ang ito ang mga kwan. Huwag kayo nakita sa tunggino nilang naitaw ko, no?
12: Wala mo man.
1: Pero na ako na yung situko. Nagkita
12: ko. Ano ito? Mga may istorya po. Wala pa man sa nakita, Andre.
1: Lagi. Kaya na ilang yukay-ukay diya. Basig na ito diya.
12: Basig po. Wala sa kukulong kung nga ba diya.
1: So, sa'yo mong lantaw, pinakakabalay. Sa'yo mong, wala na lang. Kaya ang BFPR may maka-declare na. Sa'yo mong lantaw, mga 17 taon. Lagi ba?
12: Mga diya, siguro. Mga 17 taon yun.
1: Bayo-bayo yun. Sige. Sa'yo pangalan mo ganit?
12: Sydney, Sukungan.
1: Sukungan. Sa kanilin, kakla. Kakla, kakla, mo balay sunog, eh?
12: Wala, kaya, dire ang mga parinti.
1: Parinti rin mo. Oo, mga parinti rin. Si Sydney, Sukungan. So, wapa tayo nakita. Kaya ako nagtituyok mag-umarikipag kay Bumato si T5 Brian na tuyokan na to kung kanilang gitipukan. O ba na eh? Huwag mo ito, hala, ang sumuli. Ang sinihina rin tayo, itong tao, simba ko. Sinihina rin tayo, grabe nga mga sinihina, din nga ito nakita sa Sirpangan. Huwag yung mga, kung ano, mahitsura. Purot yun kung kasunog. Huwag yung, puros overhauling ang duhi mo sa ito ang sakop ng Bureau of Fire Protection. Sir, kinse, ikaw may ground commander karon sir. Ikaw may investigator, kinse man. Ay, investigator lang. Oh, ikaw, niya na. Pero pa, initial. Oh, niya na. Na, initial, pero niya na. So nai ato ang kanang taga BFP nga gikan sa Nakaret Fire Station ang usas mga investigator karong ka panauna. So tago ta diri kay tago ta kay
2: so kipay breakin kanatong oh kanatong makita sa imong live karon nga dunay specific nga area nga nai mga nag tapok nga sakop sa BFP. Wala pa na ikumpirmasyon kung diha ang posibleng area nga nalukong si Tuko.
1: Wala pa man si Pedro. Kung ituyukan ko naman ko din eh. Gikan ako rito sulod gabahin. Abot tapok ko din eh sa kininyang silid. Ituyukan ko na. Wala man. Wala pa si Pedro. Ang investigator nanay yung initial pero di pa siya siya kay nabi kay wala yung sabsya karo ka pangita kung usin. Bako lang daamang igaling ilang ipangita. Kung sa bagay siya sa ilang ipangita. Tao, magani. Ang ilang ipangita karo mga panahon na. So, balikon ta. Anay, katong reported na tulo kuno ka mga bata. Upat ka bata? Aman, sa ikaw ko, taga-direk ha? Aman ka, taga-aman ka. Kapatag. Taga-patag na ka. Pero aman ka kabalong na upat. Dahil nang yung tamuha kay, yung ginikanan. Aman, taga-aman to, yung ginikanan natin. Naman dito, nagtambay ito na ang kik-interview ko. Naa dito, kaya ito nga ito. Tuloy na ako ulit. Ata dito, ito nga ito. Papanawagan siya na ito si ma'am kay Basig Kwande. O siya panawagan ni mo ma'am?
13: Kasi niya, kasi mga kasunong, ating sa kina na dito, grilang ko yung mga kay, atong ito po siya dahil yan, sa Red City Central School. So, kato yung mga panalista, na dito ang nalista, kasi sa WD. So, inaini mo sa kanto, parin mapahilo na mga dito sa itong area. So, dagang salamat.
1: Si Ma'am sa Barangay Tanod, si Barangay Carmen. Ano siya pagkala ngayon, Ma'am?
14: Joy Alpanta.
1: Si Ma'am Joy Alpanta. So, si Tanod ka, Ma'am?
14: Assistant.
1: Assistant, si Tanod, oo. Joy Alpanta. So, siya sa mga nanawagan karon sa
12: ato ag mga residente nga intawon biktima sunog di direkta sa CSWD. Pero sa initial nga yung nalista ni Sir sa CSWD. Sir, kilala ka ba kung nalista ni mo, sir? Initial, sir. Initial.
14: Ako pang nalista diri, ubayo, kwanto man ni siya, be? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. 16 pa sa kuha ng papel. But na kung mga kauban, ubay-ubay na yun ang nalista. Okay, based atong residence mo na yun diri, nga atong zone leader yun mismo, 134 yun mismo nga kuhaan. Gapanimalay yun ang naigo karon diri sa tuwa.
12: 134.
14: Muya mong kwan diri na basihan po.
12: Ang 134 ka mga balay mo na ang mga nabiktima tanan.
14: Yes po, yes po, yes po.
12: 134 ka buok. So, sa inyo bang pagpakiginabi sir katong mga individual kayo matong ilista na ay ginikanan nga katong na ingon nga nawad-an ko ng anak na kumusta to?
14: Dili ko ka tubag ana sir kay actually kay dili mo ba ako
12: pero sa ani na lang 134 ka mga balay ang tanan nasunog.
14: Grabe sir sa mong kwan ini sa lambod. But karon may bawal man ito karon sir kay naaman tay ikaduha po dito sa kwan West Center of Evacuation dito na ito may balanjod kung pila yung mismo man ako kay amo man yung siya i-con dito sir kay basi na yung nag-gubulin tripod so ato i-clearing okay ano na sa
12: sir. Thank you sir. Thank you sir. Full name sir.
14: Si kwan Zuriel Realistis Lumahang.
12: Zuriel
14: Realistis Lumahang SWD Disaster Assistant.
12: Thank you sir ha. Napoy atong mga taga kwan ani nagabarangay po na nag-amag na po sa ila. Pag-itaon ka to K5K. Kaloy, pag-agay. Ma'am?
15: Sir, aha, may maka sa kanin, hurot naman yun among balay na sunog. Ah, naman may paingon ani, sir. Mga yung magtabang na maka sa kami o balay lang. Mga yung magtabang maluoy yun ang kuan, kining ang mayor o among kapitan. Among mayor o mga ay official sa Cagayan de Oro City, sir. Wala gid among masakan taon. Hurot sa gid ang sunog.
12: Dobi, asa naman mo ron nanay kini kay hurot man ang inyo? Taga asa dito mo sa una?
15: Sa kami sa una taga Bisigan mi, sir. Na naya mong balay upat ka balay diha kay akong mga akong mga bata gitigom na ako diha, sir. Wala gid sunog gid tanan. Ang upat ka sinso, sunog, pise, akong mga payong, golden bed, akong kwarta, sunog ka nang. Akong kuwan, kimsimil.
12: Burot yun.
15: Burot yun.
12: Para asa man unta ko?
15: Para to sa akong pagnegosyo unta.
12: Nagnegosyo na ikaw?
15: Oo, sa night night market.
12: Maligya kang mga prutas ito?
15: Oo, mga utan, sir.
12: Ginoo ko. So, panawago, antigay si kapitan, si mayor nga unta. Tagaan mo kay matod para panila nga di na kuno mo palikon kuno din eh.
15: Palihog, eh, tagaan may grolikisyon kung mahimo maluoy si Mayor o si Kapitan Kikang maluoy yun siya nga wala yun among masakaan taon. Ah, na may paingon ane. Ang nasunog naman yun among balay. Maluoy yun ang kanan nga opisyali. Wala na yun ang kinso nga para sa pamutulay sa barangay. Hurot yun ang sunog. Oh, wala na yun tanan.
12: Apil pagpintulin.
15: Oo, oh, apil akong pinsimil. Wala na.
12: Ang imong mga sakop, nakagawas ka na?
15: Nakagawas tanan.
12: Ako na yung nakagawas.
15: Dito ko lagi, nasunog. Kay nagtulog sa balay.
12: Patungan ako na yung mga bata, ang mga bata.
15: Luwas ang mga bata, nga duha.
12: Ang isa?
15: Oh, luwas gihapon.
12: Ang luwas na gihapon?
15: Patura ang nasunog itong isa ka.
12: Dito
15: ko? Oh, dito ko.
12: Ang katungkuan, senior citizen, ako na senior.
15: Nakagawas ra sir. Katura yun si Tuko, wala makagawas. Hunog yun siya.
12: Ma'am, siya pangalan ni ma'am?
15: Esther Abin.
12: Ma'am, Esther Abin, daghan po mga naninaw ron sa K5. Itinainpuntri sa K5. Ang yun po na to sila nga, naman to'y uban po nga na mga sobra gamay nga mga sanina, mga underwear. Gamay ang tabang sa inyo. Sige ko naman din.
15: Palihog ang tanan, mga yukong tabang sa tanan opisyalis. Kung naminaw mo karon maluoy mo, tagaan mininyo og tabang kay hurot yun tanan among mga kabutangan, tanang yun. Akong mga among timso, hurot yun tanan, nasunog, among kwarta, tanang yun, among mga simina, tanang yun, wala kaputlawas yun, mister. Maluoy mo, tabangin mi. Og asa na mi ani mapadulong, nasunog naman ang among balay, wala na akong kasakan. Saan na nako ning ako mga estudyante. Wala na gid akong masakan. Na namin sa kadala ng karon mag tulog. Maluoy yun.
12: Ilang grado si mo mga estudyante?
15: High school. Grade 10 o elementary.
12: Asama na sila karon na. Umis ko ila, nawa na dun.
15: Wala na yun. Wala na gid ko ikasuporta sa ila. Wala na yun.
12: Sige, mag-inaw ka sa mga naminaw karon sa to, ah. Si ma'am, sa itong pangalan mo?
15: Esther Abin.
12: Si ma'am Esther Abin, ang taon. Luoy kayo ng hangyo, loktok sa inyong mga kasing-kasing. Noon ta, tabangan sila. Kay dili ra siya ang naginahanglan karon, daghan pa. Kay sa data sa CSWD, 130 katin sa mga balay.
15: 137, sir. Ha? 137 kabalay.
12: Ang nasunog ito rin?
15: Ang nasunog, tanang yun. Pamilya na na.
12: Oh, ang karang 137, bubong.
15: Bubong na na siya, sir.
12: 137, usa sa dako gihapon, nasunog, hitabo. Ang side ito sa barangay Lapasan, na ano po din. Pero dikit-dikit kayo ba, mga balay diri?
15: Oh, dikit kayo, sir.
12: Ano ka nasunog
15: niya? Kuan, kining si Tabubon, nagdagkot sa, naglungag, dayon, dagdag ko sa abuhan, nasunog dayon, sir.
12: Tabubo, si pangalan Tabubo?
15: Kinsa ang pangalan si Tabubo?
12: Oo, oh, si Tabubo. Basta kay Tabubo ko no, ang apelido, ano? Ah, Arnel.
15: Arnel niya Tabubo.
12: Ah, Arnel Tabubo.
15: Oo. Oh,
12: dito yeah, sa iya.
15: Dito nagsugod ang sunog. Naglungag manggod siya, sir. Oh, bata manggod ang naglungag. Dayon, nasunog na dayon siya.
12: Sa tanaw ni mo, wag ka ni Tuyoa?
15: Wala Tuyoa, sir. Naglungag yun siya. Bata, manggudang naglungag. Wala yun Tuyoa.
12: Gibuto ang gasol?
15: Oo, oh, gibuto ang gasol.
12: Now, sa akong kagay, sunog naman. O, kita iba, kuha na niya, kinasunog man. Wabas ka ka Tuyoa.
15: Wala Tuyoa, sir. Kay naglungag ang bata.
12: Sige na, balikod na panawagan na itong gobyerno. Gawin ka, matamangan. Ingon man sa itong mga residente, kinaghan ang mga naminaw sa ito ng mga doon ay lumo kasing-kasing, nuktok sa kasing-kasing. Si ma'am, ngaon ta, matamangan po din taon sila kay nagkinahanglan sila karon sa mga gamit. Ikaw, imong gamit, huwag yun.
15: Wala yun, nadala kapot lawas ko, sir. Wala yun. Kinirangin akong bag na naasa akong lawas.
12: Apil tong imong mga dokumento, mga papilin.
15: Dokumento, nagot, tanan. Takdik, tax declaration tanan, birth certificate, marriage contract tanan, birth certificate sa ako mga bata tanan gyud urot nasunog.
12: Tax declaration po sa yuta niyo?
15: Oh, sa yuta na ako sa Bisigan. Dili ko nagpa-eskwela kay duo ra man gyud kaayo makalampos man gyud akong bata sir.
12: Dito sa bukid layo man.
15: Layo,
12: layaon
15: pa gyud. Layaon pa man. Na gyud may nagapuyo sa kuan KN17. Parang
12: gabi. Nagkamot na taong.
15: Namaligya ako sa night market aron makapa-eskwela ko sa akong bata. Nagkamot po ko nga makabalay ko diri aron makalampo sa akong bata. Hurot yun tanan, sir. Wala yun. Upat ka sinto. Hurot yun tanan.
12: Paspiran. Sige, manginaot yung tataga makarecover gada yun. So, taon, hangyo sila. So, karon napakilipitan ini. Taon, daladala ni pala. May nagdala-dala ani og mga puthaw. Ang mga sin, ato nakita ang mga sin ani sa taya sila pang lumi-lumi, pang lumping aning mga sin kay magamit pa man ang taon ng mga sin pag abot sa panahonan kay ipamaligya raman taon nila ni labi na kung isutan na to ang kiningiabang pag ginabuhi lugar nila basta ginagmay na lang at least naman lang mahalin po ni kay pang pambalik sa konsumo. Nagtuyok-tuyok ko din ni K5K, labi na sa kiniaga area kay para sa Pamasin ba, nga basit o niya og makita na to ang katungtuan. Di nyo, lagi lang istuko. Asa ba sa istuko ka ha o? Oh? Ay sa ha, kay istuko, murag wala mas istuko din eh. So, tuyok ka dito, balik ka sa mistikas. Basta sa na to, K5K, ito na pag-ulong ba, kay basin o niya dito sa area, kay to haramang gapo sinag barog dito sa yan, kay Mabasan. Basit to apa, anya kiniabang napahiya mo na kuha dugang impormasyon dito speaker sa area K5K. Balik sa imo K5K.
2: Mga higala, inyong nabati si K5 Barikim Sulita itong balikon na kabulo paghihapon karon ang pagresponde sa BFP sa sunog dia sa Zone 1 Bakahan Lobo, Barangay Carmen ding Sunod. At tumangan lamang sa Country Village of Villarin Street at Barangay Carmen mga K5 o dili mo minus no sa Kapigas kuna kapig 130 ka mga balay ang naugdaw base sa initial nga record sa barangay. Atong balik-balikan no si K5 Gistoni Pagulong, alang usab sa iyang paghulagway sa iyang area. K5 Gistoni Pagulong, i-K5 mo.
9: K5 News FM Live Report.
16: Balik ta K5 okay. Ako din na naipusensya sa to ni Kapitan Kaking Uy.
2: O si Kaking Uy. Kapitan Kikang Uy.
16: Kikang Uy. Ang na din na dito sa bibita niya. Ang mga pagkakitin. Pero ang atin mo na mga Edgar sa K5 News FM sa Kayan de Oro. Tapos sa inyong inungunang mga hinabang galing sa mga natikuan sa mga sunod din natin.
17: Anaan naman na ito ang sopa, ang ito ang Carmen Rescue Team. Naan naman sa ganina. Ang official lang, wala ni ka tubang diretso kay Tawad Kabulo may session, no? Since Monday ka ron, nag-session ni. At least, naan may hinoy-report kay ito ang mga takop sa ato ang matan sa barangay o ang Carmen Rescue Team mismo, full force ng ganina. Dali, hantong naman ato mga sonsyang man na anong nangyari. Dali, nakapadali, mapagpagumang ginamo na si Tagawad na pinisakala, maguban na mga kunsiyo. Ano? Naaman dali, nag-assist na. So, everything naman in place na ang kanila sa mga tao. No? Kaya mga kanila ba dali, isa po din na ay claimant. So, kana, agay na ito lang i-consider kung sa na pag-umani ni after ni sa na ikahatag na ito ng pasugaran. Sabi na sa kanilang mga dumulupyo na atin.
16: So, kanina sila karoon na ipotanggap ang mga fire victims?
17: Well, so far, temporarily sa atuagin sa ano, sa evacuation center na ito, naaman. Ang atong distabisa, naaman niya ang sa West City Central, kundi sa Carmen National High School. Either lang kung asa sila gusto. So, apan ang akong buta sa buta kanina, isang kaming maong luna, ito ko na amang gawin yung claimant, no, na isinawa niya tagiya, titulado, isa na nga ato i-considera. So, isa po na ako na yung istigaw ng kaming mga lumulupyo din yung pagpasabot sa ilaha. So, labi na nga, gabi na sa tagiya. Sana.
16: Sa tingol, dili sila kabalik sa pag-aipanood mo?
17: Dahil posibilidad, depende sa maong tagiya, nabi na sa katong titulado, no, kay namag-i-claiman yun, sukat na sa una.
16: So, kung inani ka pa, kung inani na itagiya sa Panimala, dinan sila kabalik, mga naituruan nga na nasa'yo mo ka sa programa sa gobyerno, no, matabangan ni mo nga ma-endorse?
17: Isa na siya, no, sa endorsement. Pero tanahon na gulit, eh, namag-i-profiling. So, pag-profile mismo, namag-i-profiling mga requisitos, na ay mga requisitos na kinahanglan nga mo establisha nga ikaw tinuod din ang doon na pwede nga lumulupyo din eh. Eh, naamagoy daghan mga itabo, labi na nga dali na pin, gikan niya sa kalilain ng mga lugar. Hindi lang kayo sa Dakbayan, kung hindi, sa lain ng probinsya, Bukid noon, gikan niya sila dami, and ay kuhan, ani muna ko na makita diya kung atong ipaprofile.
16: No? So, for kapa, da na may mga nalista o mga paghuman, ano yung lista? O sa mga pasyonang inabang ni Barangay Kapitan Kika?
17: Naayala na ito, no? Mga quick na response na ito. Una, hinahag yung una, hinahag sila sa safety na kabutang. Kadua, ang hinahag na yung kinahanglan nun. Ito, ikan sa pamahaw, panuto, panihapon, ipagagin sa ilang kanunod. Adal-adal lang din mga ton. So, naapin ko ba, agad ko nga, kung mahimo, mga tabangan na to, labi na sa ilang mga gamitunod, no? Alina, o kuban pa, gamitunod nila at daw-adaw. O, labi na sa katong mga good Samaritan, gusto mo tabang, anakanunay ang maong barangay, o mismo naalis sila sa evacuation center, no? Diretso na lang, idiretso. Kung gusto sila, hindi na mahasol. ana mutabang ang atong mga kauban nga mudalang ngadto paingon sa mga biktima sa sunog karong
18: makita nato ka nga dagan kayo mga bata din eh dapita so unsa kay dagan sa ilang
17: oh lagi una dali gamay pa man sa una o guban gikan oni sa ilaha sa kaning sa simbahan no mga pagkukyano kanina tong simbahan na kagon nga mugag na okay na gyud no ubay na gyud o niya nakakuan no kay naamang yung mga lima tani sige reklamo sa nato sa barangay nga kung mahimo maaksyonan na niya yan imo sa basta basta kay wa putay sa butangan so sama na ini kagon wala may gusto ni ni apan nakitabo naman o kalamidad magini biyan sa atong control o mapasalamat kun ta na naatanan ang mga pwersa sa ato ang gobyerno gikan sa bawang barangay o labi na sa ato sa Bureau of Fire o sa tanan nga kuha no Chinese Chamber o sa tanan nga sa tabang
18: ay ginamakap pagaling nga itong mga tambal para sa mga base na doon ay mga nagsakit ay
17: ana na daan gan mismo ang atong mga BHW BNS na naman in place naman no nagluto na gani sa ilang mga panihapon dito na lang na makita sa evacuation center.
18: Okay. So matawag to K5 King exclusive siya. Kaya ako ang una lang kahinabi. So dito sa area so nana tong big video. Kini nana si K5 Brian. So matul pala si Kapitan Kikang Oy. Ngandam na ang ilang kwan nagkamulo na og luto ang atong mga staff sa barangay para sa kining ilang pagkaon paningapon sa mga pamilyang apektado na nabiktima diri sa sunog K5K. So dili ta sa atong aduan ang katubitong si Toko ba to? O Toko ba to? Ba?
2: Si Toko.
18: O si Toko nga mong nasunog. So dito sa buong area. Asa na pitong kwan sir? Si Toko itong ito nga nasunog sir? O asa din ang balay?
19: Kaya na nga po siyo.
18: Ang Allah, hindi rin sila. Namagi sila. So dito ka. Di atong atuan doon si alias Toko ba? Ngayon lang gingon niya nasunog. So dito ka. Ngayon lang kay Pedro Gimura mag nagipotribo pa nga itong bisigito karon kay pag ipangita pala gito itong alid di ba alid yung itong nasunog kay Pedro so dahil dirita na area tama ng sigito Brian nila so dirita kay Pedro sa balite daw tulad ya so kung pangkwala pakita na ito kay Pedro ang ang maong ko an yan yung panimalay ni Alian Soko. So, nire. Dito. So, nara. Kung makita na to sa atong live karon na K5K, ato naging makita na halos wala gyud partially nga na damage. Totally damage yung tanan ang panimalay. So, kung makita na to, isa raman na siminto ang balay din. Si Dering Dapita ra. So, puro na lang mag-ahol. Isa na ka siminto sir?
2: Okay, inyong nabati si K5 Gistoni Pagulog no atong balikon na dunay sunog karon sa Zone 1 Bakahan na Lobo Barangay Carmen ning syudad mga K5 ug usa kalalaki ang gituuhang nalukong o gipangita pa gini si alias Toko mga K5 kung asa na ni karong mga panahuna kay imatud pa kining si alias Toko mahilig og inom og kining ilimnon nga dunay kabayo ba unya sigig katulog so ilang gituuhan nga natulog to si alias Toko unya na tigayon ang sunog mauning gipangita karon sa mga residente lakip na usab sa BFP. Kung gamatod pa mga K5 sa nahinabi ni K5 Rikim, nga residente sa nasapit nga area, nga si Esther Aben, matod pa niya nga kiniding sunog nagsumikad sa balay ni Arnel Tabubo. Ang anak matod pa ni Arnel Tabubo nga bata, mao'y nagluto sa ilang balay, no? Unya, nagdagkot-dagkot, unya, nasunog na dayon ng ilang balay, mga K5, o doon naman ito pa'y gibuto nga gasol. Pero ato pa ng pagasutaon, kaya doon naman po'y nagbutyag nga nagluto ni siya sa abuhan. So, kahoy ang gamit, mga K5, no? So, ato laging ulat-ulatan ang initial nga investigation sa BFP kung unsa gayod ang mugawas nga anggulo sa tinupdan sa sunog diya sa Zone 1, Bakahanab, Lobo, Barangay Carmen.

0: Bakahan na Barangay Carmen ning syudad. So hatod karong mga panahon na mga K5 no gika sugod alauna ba to K5 ba alauna alas 2 hatod karon wa pa gihapon no nag alas 2 kung wa ta masayop or hapit na alas 2 sa hapon hangtod karon wa pa gihapon matapos no ang pag-response sa BFP hinuon sa atong paglataw sa live wa naman tay nakita diyan nga nagpasirit og tubig no ay labi na sa video nga gipakita po nila K5 Gistoni ni K5 Brickim og ato po dai nga volunteer nga si K5 Richard Gallardo og si K5 Brian Abad ang atong driver no so far wa naman tay nakita diyan nga nagpasirit og tubig si K5 Gistoni nakainom na og tubig no so asa ba kani siya nakakuha og tubig lisod po ba K5 mga K5 no nga magresponde nga way inom-inom tubig so atong dawaton pagbalik K5 Gistoni pagulong i K5 mo
1: K5 News FM live report
2: K5 ba okay. So nakainom na gid ning tubig no? Salamat kayo sa naghatag og tubig sa usa ka concerned citizen kining malumong kasing-kasing nga nagvoluntary gyud nga naghatag og tubig sa mga nagkombate sa mga kining sunog din eh labi gyud sa mga BFP. So na siya gipadala nga kwan. So dili na siya maghinabi kay 5K. So kwan si ma'am, dili kayo siya maghinabi daw sa kwan. So ma'am, salamat kayo mama. So dili siya sir niya na dili siya pakita. So salamat kayo sa iyang kilasing-kasing paghatag sa tubig kay Migo Hao na gil. So kwan pa dayon sa K5K sa pagkakabinit siya nagatubil na ang Camille, si K5 Brian. So karon dili, dili na pita, tudlor ato K5 Brian. Eh. Kanang kahoy mo makita K5K, labi ikaduwa nga kahoy, romani ka kahoy. So, na ikaduwa diya, nga kining nasa unahan, diya daw ang ipag-aresto ko, nga gikartaho, nga nasunog daw. So, pero wala pa nakita ang kuhan, patayang lawas, or rin sunog na lawas, kay kamulo pa, ulibot, ang atong Bureau of Fire Protection, din nga napita K5K. So far, atong gitutukan gid mismo atong gitanaw-tanaw gid K5 K kung unsa ba gid ni kinsa ba gid katinuod gid kani unsa ka tinuod si nagid si ito ko ini
3: wala sa ko na ko wala
2: ha
3: isa ka ito na ang dapat na
2: ang dapat sa
4: pangitan na ko kanina dapat na sa awas
2: Abi namo na sunog laban day.
4: Ay nadakpan.
2: Oh, ami na daw di sa gawa.
4: Ano bang sabi yang nansula nga dakpan man?
2: Ay mga bis na siguro sa.
4: Ah, so pulis na kadako. Gani ara, so wala pa na ito mo sunog.
2: Oh, na ada nakatagbo dito nga taga diri, gipusasan daw sa gawa. Atong gipangita na mo.
4: Oh. So, wala na si Tuko diri.
2: Ah, wala na.
4: So wala tong wan, katulang isa ang kwan si Tuko rang balay ilang inyong kwan nga namising, diri balay.
2: Oh, pero nadakpan daw sa gawa si among nadunggan.
4: Wala pa na ito mo sunog.
2: Oo. Oh.
4: So kanilig to kwan siya po, bisyo-bisyo.
2: Okay,
4: ginawa mo lagi ko. So, sa sigo ni ma'am, sa ito ma'am?
2: Ano Risa, Risa.
4: Risa.
2: Aledro.
4: Ha?
2: Aledro.
4: Risa Aledro.
2: Yes, sir.
4: So, si ma'am Risa Aledro. Ah, maning yung palay dito, ma'am? Alam ka, si Minto. Mungin ning isa na lagi na kabarog, K5K. Hindi, talaway, ipakita ka rin. So, kanan lagi do, yan ni ma'am, nga yan ma'am Risa, ang panimalay nga nitindog po yun. Kay si Minto man, ano ba, mga kahoy ni, mga hap na iha pero wagin ka pumunta mo sa kusog nga kining tunog. So gikataw ni ma'am sigon sa istorya sigon sa istorya nga kini si pag-alias to ko sa so, wala pa ni tabong sunog K5K na dakpan daw ni tungod sa pulis na to oh, ikonfirma na to rin sa kapulis na kung nadakpan ba si Tuko Carmen Police Station siguro to nakasikop na to okay taga Carmen man to K5 taga Carmen man idri. So, ato lang i-confirma. So, ang katong igino nila ma'am nga senior citizen o katong bata nga community dan sa mandola. So, wala naman.
2: Kung wala pa ila pang gipangita sa kay basing nila ka baka unsa.
4: Wala pa gito nakita ato na ba. Igino nila nga lima man to. Alias to ko senior citizen katong kato nagwa ka bata to sa to.
2: Wala pa nakita sir.
4: Wala pa.
2: Nya mabala na mo sa among kwan dinder dire.
4: Ama ni ganito.
2: Ana si kwan nga nangamantanod.
4: Ama na lang si ana ka kanang murag kwan kana si ah si sa kiting alaro
2: si Aben
4: oh pero sada kay impormado mo ba sada bete impormado mo kay murag kato yung pang action di ba para para chiptanod no
2: ah chiptanod na sada sa dere na sa mo anak ko yo
4: aso sa Carmen all sa all around sa Carmen
2: ah yes sir
4: siya ang titanod. So, formado sa siya. Ito, kung inabiyon si titanod. Girl, si Aben.
2: Sir Aben.
4: Ay, ang
2: panay dyan sa tunga. Nasunog.
4: Ah, dali Japon. So, silingan sila ni

0: pagalian toko. Mao dire mo dire mo toko aman to dapat. Ah dito dapat diay dito dapat so dire dayo. Dito na sa kawo diay. So far na dakpan ko wala allegedly abi ni mo nasunog, abi ninyo nasunog. Pero wala pa may sure dakpan lang istorya.
1: Wala pa yung sure sir. Kay confirm pa na siya kay dakwan pa ba ya? Lisod ba ya ni siya kanang di pa ni mo mao kay dagan pang king kalayo.
0: Lagi o. So sa man nabilin sa inyo ma'am.
1: Wala girl sir, kay gikan ko naglakaw pag uli na ko nagsiga na hatag nagay ko na kulong wa na gyud ko nakabitbit bisag isa ka bukbalde.
0: Sabi unsa may imong kwan karon ma'am, imong panawagan sa mga duway malumong kasing-kasing nga naminaw karon sa King Pedro Sapper 89.3 aron nga basin diay nga makadungog sila nga matabangan mo diri nga mga tanan mga napigtuan sa mo.
1: So akong panawagan sir nga katong tanan nga naay malumong kasing-kasing kay kami diri mura almost 100 megabit sa pamilya diri din. Ang mga balay diri halos kasagara ka ng up and down, nagpamilya, nag-iisa-isa ka pamilya. So akong gipang konsatanan, labaw na sa atong mayor nga, matabangan mi, asa na lang may maplastar o, papalikon pa ba ni Migbarog diri o asa mi kuan, munang akong panawagan sa mga nay, mga malumong kasing-kasing.
0: Sino ba tayo yung taano?
1: Ako na dunggan diri ka ng ragyon daw ni sa bangko, pero daghan mong godong yung ani nga tagiya.
0: Daghan, diri ka sila. Kaso-kaso mo niyo. So, pila naman kaso yung drink?
1: Ako siya, nagpuyo ko din since 2009 pag yun.
0: 2009?
1: Oo.
0: So, pila na ka-tuwig. So, karoon pag ini nasunugan mo, wala pa yung nanineta mo din sa unang wala na pili mong balay.
1: Sa una, sir, gabi, nag-action na niya gabi kasunog, pero wala.
0: Gabi, gabi, pag yun?
1: Oo, gabi, pero natabang ranila dyan sa kwantro. Kung kabalo, ganyan pa ako nakabalo. May ilang istorya po dyan sa gawag. Kung ganina, wala ginatabang.
0: Sa may ikuan, ma'am, ka lang inyong dudang sa sunog. Sa mga isa'y
1: mga daw, kanang bata daw siya, kamurang naghaling sa kasolba. Dayo, nang yung mama, nilakaw po diyang ate, nasa silong, pero wala pong kawanta yung ate nga. Dako na kayong kalayo na. Daghan man mga tao dito sa tabay, nagtubi na, di naman gid mo apat kay, kusong naman kayong hangin. Kuno nga, wala niya gid matabang. Sunog yun, huwag daw.
0: Asa na pitatan? Awa nga balay tali, portion lang.
1: Huwag yun, sir. Ito na sa balay.
0: Ang katong nagsugod ang kalayo. Ah, dito, munaan. Dito, munaan. Ano sa mga yung pamilya na? Ano sa mga yung
1: sa Matabubo, apelido.
0: Ha?
1: Tabubo.
0: Tabubo. Oo. Tabubo, apelido. So, salamat kayo, mama. So, ang tanga matabangan mo. Pinagi sa aking pwede si Pemo sa mga makapaabot ay informasyon. Sabi na yun, mga hinapang ngayon yung ipangayo sa mga magulay malumong kasing-kasing.
1: Okay, sir. Salamat po kayo, sir, sa inyong pag-intasin.
0: May kipad yung Tony Pangulong, ma'am. Si Kipay Brian naman sa kipad niyo sa term. Salamat. So, K5K, sa atong nasairan, nga sa daw kuno ka bata nga nag-on sa gasol, nga nag-haling, libalay, nag-haling, to dito, yang ginikanan daw, naglakaw. So, muna ang inundan sa mga sunog na napigtuan. Ang gatos di ka pa ni Maray, ma'am? Mga gatos ka pin? Mga 100? 100 ka pin pala, mga 1, labaw, sa may labaw, 120, ha? 130. O, mga nasa mga 130, K5K, ang mawag yung sunog at yung dapita. K5K. So far ang atong mga fire victims karon nag-ukay-ukay katong mga nawala ng baga. Okay, ukay-ukay nila kung base na pa sila yung magamit mga mapustan pangagamit na pwede magamit pa. Kailang adlaw-adlaw na pagginabuhi. K5K. So kikataw ha, katong si alias Toko, dakpan daw to. Oh, kagal, so wala pa na itabong sunog. Nadakpan daw si alias Toko sa kapulisan. Kaya tungkol lagi sa itawag nga bisyo. So, nadakpan. So, allegedly, nga nasunog daw, pero nadakpan. Pero wala pa na. Compare pa nato na sa Bureau of Fire Protection kung saan nakatinood na K5K. So, asa mo si K5K? Ato na lang, kung ato si K5K Rikim sa Pikas kung nana. Naka-standby na ba? Atong Bureau of Fire Protection kay kamulo po itong libot-libot ang atong Bureau of Fire Protection K5K para sa akining confirm na game. Eh, base na naay mga casualty ba na walang nila nakita. Kaya lisod kayo mo kung daw matod pang mo pamahayag patagoga statement ang dili kompleto. So dapat ila itong makita pa. Kung wala nila makita, so dahil nila makakuha na ang ilang initial nga investigasyon sa pag-sunog din ang dapita. K5.
2: Okay, standby dyan sa mong area, K5, Gistoni, Pagulong, no? Kaya ito pong balik-balikan na si K5, Rikim Sulita. Mga K5, atong balikon, nagpaminaw ka mo sa kininga fire alarm coverage. Yan sa Zone 1, Bakahan, Lobo Carmen. Diin ang gituuhan nga nalukong atong sa sunog nga si alias Tuko. Nga gipangita po dyan sa area mga K5, matod pa. Ginakop sa kapulisan na dunay nagbutyag nga gipusasan to ang si Arnella Tabobo prior lugar sa sunog mga K5 maotong kung tinuod man gani ni so at least no wala siya nalukong o ginakop sa kapulisan so ato pa di nga gina check pod sa police station na mga K5 kung kumpirmado ba nga kining si Tabobo tuagid sa kanang police station di ano sa Barangay Carmen kay wa pamantay tubag nga nakuha niato sa ning balik-balikan karon si K5 Rikim Sulita ko ang atong BFP kamulo pa ba kun duna na ba sila gipagawas nga initial nga investigation atong baliko no ang matud pa sa nahinabi nila nga mga kawali sa barangay dili mo ubos sa 130 kabalay ang naugdaw base kana sa lista mga K5 pero atong klarohon kana nga lista pwede pa na makuaan pwede po na siya madungagan kaya ila pa man ang i-check kung wala bay nagdoble-doble nga lista mga K5 so hantud karon wa pay gipagawas ang taga BFP so atong dawaton pabalik K5 Rikim Sulita K5 mo
3: K5 News FM live report
0: wa pa information K5 kay no agato aga mga kapulisan gikas Carmen Police Station na kining ni abang ang si Tabobo ang usas magresponsable gidala dito sa kining ni abang Carmen Police Station. Now, ang City Mobile Patrol Unit, taga City Mobile, sir mo, sir ba? Di sila connected sa Carmen Police Station. Manginabi tao niya tao-tao, basi natay na hinabi siya ng mga police personnel dito sa Carmen. Kaya para makonfirm lang na to kung tuwa ba si Mr. Tabobo ang katong responsable nga matod ka dito na sumikan sa iyang pinayanan ang mausunog. Now, diri man tagapos area, nagapos kinunyang ground zero kung asa may tabo ang mausunog. Now, ang police na doon sa mga official na gikan sa City Mobile for sa company, mamay ato ang nanginabi, pero matod pa niya, kasi sila information, may kalabutan niya itong nagitawag lugar na kinunyabang pagdakop niya itong sa ka-individual nga si Mr. Tabobo. Now, ganitan, isurot na gamay sa ground zero ang mga residente, mga nabigti na tao sunog, santa iyag ukay-ukay, no? Santa iyag ukay-ukay sa mga gamit, dire, kung ang sa nakay, kailangan maukay, pumaka, sir, imo, sir, mo na imo, wala imo, dire, ah, wala imo, nakay parinti lang, nalay parinti, nalay parinti siya kuno, dire, oh, ay sabi, kanahong kami, napag, dilaab karon ang, maong, quantified kay, ang, maong nga area padayon pagid gapon ang overruling nila pero wa pa magdi nakita asa makatusto ko ko gawas ko le mas toko ha dili si toko kun tuno dakpan si Tabobo to Tabobo to dili si toko okay ay si toko katusto ko ko wa gid mo gawas toko kita na toko wa pa wa pa wa pagahan na na man ana kadagan si ma'am eh, si zone sabi Zoom team officer si ma'am. Sabay, kita na ma'am, wala ka ma'am.
4: May ingon nila.
0: Ha? May ingon nila. Ah, sige, atong i-confirm ka ron. Kaya mo ko na ingon nila si ma'am. Sato si ma'am, ambuta sa barangay baga to si ma'am. Sa baga to. Pero ma'am po ingon ko nila. Maura po ingon nila. Pero di sa ta, kuwano ni. Sa di-ispira kita ni. Ko, asa ka ko. Wag, kuto ko o asa. Batong paingunan ko ko nga. Wa pa man gapo ni. Pati maos ko ko bit. Tuyo ko na to. Kwan?
4: Ma'am.
0: Bo? Bo na. Ikita na sa komon? Ikita na sa ko, wapa? Wala pa kaya po? Si itong babae rito, ikita na. Nangwaw ko man to, sir. Wala sige. Sige tao, sa ko din. Ko, asa ba to sa ko? Wad? Natin yan. Oh. Oh, may pangitaon na natin sa ko din.
2: K5 breaking no, atong natawagan ang Carmen Police Station. So far, negative pang tuas sa base lang ni sa tubag no. Sa desk officer, wa pa siya report nga diya nadala sa Carmen Police Station. Katong si Arnel Tabubo, kining si alias Tuko, nga gituwan nga nalukong diya K5 breaking nga matod pa, gidakop ra di ay sa mga police. So far, negative pa, kana nga taho sa Carmen Police Station.
4: So, kaya sa akin nga ito, amigo, kasawang kasi kaya itong amigo to rin to. Pero sa dutanan nga, kanay mong giingon, sa negatibo pa, so far sa siya, kung ang pakig-social din sa itong mga kapulitan, dikan sa City Mobile Force Unit, ito PNK, wa, pag-iapon, no? Wala. Naon siya maka? Kiyang-kiyang maka? Nasunog? Nasunog ka? Nasunog na yung PNK? Ayo, So karon wami ang kablakan si Pemke no this mong area do kita na to ato nga gingsakpas biro fire nga panayon sa overhauling ilang antin taon hakot pa napay gamay na lang yung kayo ang naing taon na bit na gawas yung radyo ni mo, sus, wanan. Na, sabi ni mo, wanda na pa na eh. Sus, ginawa ko. K5 na ipatingo ka na, K5. O, kaya tara nga, kwan. Makadungog, takanunay. Unsay mga panaw, mga ayuda ay hatag sa gobyerno, di at least naamo kanunay, makamonitor sa K5. O, 89.3. Kana, o, be, may lang be, dirita. So, matag pa sa katungto abang, ilang mga nasairan, nga si Tuko ko, no? Nakagawas, nahubog, kanya na po iniingon nga, kanang nang si Tuko ko no, kay kining ni Abang Gidakop, so wapay, klarong information, so buot pa sa buot ani, nga si Tuko karong panahon na, tuwa na si Tuko, murang nakagawas again, pasalamatan talaga si Tuko, kay nakagawas na si Tuko, ba na si Tuko, katotay mo na si Tuko ba? O, kita sa gamay ko, be, baka si Tuko, tayo na o. Tutuyukan dito sa likod na bahin be. Kaya direk ko mag-agay sa likod na bahin kay para nga kaya dito mag-unso ko nagkantong aso nagkantong kesa ng mga kining ni abang itawag kag mga scene dito na makadisturbo ta sa ato mga kaigsuonan ng mga sakpas Bureau of Fire Protection. So ako nga nasira nito sa pikas linya na dito sa area ni Gistone naaman na to ang fire investigator dito. Basing masundan to niya, basing magpagawas na pod. O kinig ni Abang, mga pamahayag, nga to ang nga isakpan sa Bureau of Fire Protection, labi na ang fire investigator, para nga mahinabi na nato o nga makapagawas po sila sa ilahang nga dugang pa mga investigation, kalabot na usab sa naisbutan nga sunog. Ako balikon sa itong mga binatitig paminaw, nga naka-monitor karong mga panahonan, itabo, Zone 1, Bakahan, Barangay Carmen, Ciudad Cagayan de Oro, ang naitabo kung asa, 136 gibana-bana nga mabalay ang nangaugdaw karo mga panahon na K5K. So tuwa pa. O nakagawas na si Tuko, boss, nakagawas na wapa. Nakagabalo po, wala pa gin sila kabalo po. Ang uban po kiniingon lagi daw K5K nga gawas na. So ang uban, wapa gin ko noo, kaya wapa yung kabalo, ganyan yung kanaghanan din ni K5K nga kuan kung asa ba kayo sa Tuko, paingon ka. Kuan ba nagawa si Tuko ba? Nakapantay mo? Wala pag itaon. Sus, pastilan. So, ba kayo sa Tuko? Ko! Wag is Tuko. Tato na kapayang stoko. Manginaot ang stoko nga luas po din taon. Kaya bisan po nga, hihingon lagi ito, palahubog ko no, pero kinabuhi po na yan ah. So mas may itong nakagawa si Unta K5G. Pasa tayo kang K5G Stone eh. Basig na ako yung mahinabi dito sa ang mga fire investigator. Basin o niya o gan, nakapagawa sa silang mga pamahayag. Kalabot na sa nahitabo nga sunog. Dari mismo sa Zone 1, Baghan, Barangay Carmen. Ato si Dance Kagayan de Oro. Koski 5, Rekim Papi sa Sulita para sa champion sa balita. Servisyo publiko, Kalingawan, Kagayan de Oro. K5, no sa film.
2: Okay, yung mga K5, no, inyong nabati si K5, Rekim Sulita. Natay, nakuha nga impormasyon. Gikan po sa Carmen Police Station, no. Pasalamat po ta sa ilang hepe kay nakapadangat po lugar o nga impormasyon. Matod pa, kining si alias Tuko, kuna Arnel Tabobo, gidakop ni siya atong January 21, 2026 sa Lumbia Police Station tungod sa kining paglapas sa RA 9165 gidakop ni siya pinagi sa drug bust operation. So atong balikon nadakpan ni siya January 21, 2026. So ato ning klarohon no kung kanus-a bigini ulahing nakita si Arnel Tabobo kung karumbang adlawa or katupong gibutyag sa nahinabi ni K5 Rekim. Kung katubang ginakup siya nga napusasan, kung karong adlawa ba to or ato patong January 21 kay gikumpirma man sa Carmen Police Station atong balikon nga si alias Tuko kon Arnel Tabobo gidakop ni siya sa Lumbia Police Station ni atong January 21 karong tuiga tungod usab sa kining paglambigit sa illegal nga droga. So ginakup siya pinaagi sa drug bust operation. So ato lang ning atangatangan no kung unsa pud ang initial nga impormasyon nga mahatag sa BFP kung makita gid niya ang iyang lawas sa kun mas maayo dito makita nga buhi no si alias ko sa atong dawaton pagbalik si K5 Gistoni Pagulong AK5 mo
3: K5 News FM Live Report
0: K5 Gay padayon pa og imbestigar ang atong Bureau of Fire Protection na dinhi nga dapita wala pa kasambangan nga wala pa nakahatag og ilang investigasyon kalabot na sa kining ilang initial investigasyon na sa mausunog dito sa may Villarin Street sa Barangay Carmen ning siyudad sa Cagayan de Oro K5K. So kung atong makita karon ang sitwasyon gani nahurot kami og kwan K5K nga lubat ang maong area so dito so nana nalagay dito nakita ko so libot sa ta K5K. Eh na dito napita na yung na nasa itong baklayan na ganyan. So dagan pa para makuha na ito ang kumplitong detalye sa kining Bureau of Investigator sa Bureau of Fire Protection din napita. Dagat pa ang G5 kaya kay balik na punta sa mga area. Dirita agi sa mga dagan ta din sa mga area bito kaganyan ibalik ka na ito sa mga area sa K5G. So tungkol po ba ko sa kwan?
2: Yes, padayon K5 Gistonino. So matod pa di mo na ana dia ang sa fire maghatag na og kini nga initial investigation. So plaster sa dia K5 Gistonino. Kay ato po ning balik-balikan ang balikan lang ta ka pag hilabi na kung andam na ka pag pindot lang ni K5 Deo kung pwede na mahinabi o kung maghatag na og initial nga statement ang BFP. So atong baliko nagpaminaw kamo og fire alarm sa Villarin Street Barangay Carmen particular na sa Zone 1 Bakahan Lobo diin na kapig 130 ka mga balay ang gilamoy sa kalayo mga K5. Og ato paning pihuon kung tinuod bang dunay nalukong si alias sa Tuko kon Arnel Tabobo kay matud pa nadakpan ni siya sa Lumbia Police Station sa drug bust operation ni atong January 21, 2026. So kung imposible pa sad matud pa nga nakagawas dayon ang kining si Arnel Tabobo. So ato lang ning hulatan ang pahayag po da sa BFP kay kung naamang ginay patay mga K5 makita magina no sa taga BFP susama lugar dito sa Adela Kamamanan nga nakita gyud ang patayng lawas atong si katong senior citizen na mga ka K5. So ato ning balik-balikan si K5 Gistoni kay naghangak pa ni duol dato sa BFP kay luag-luag maguning area mga ka K5. So ilibin na kung dito ka mo ato sa main yun nga dalan nga mo tuyok na sad ka. So hangak yun, ilabi na kung pagkan anad lugar o magsigig baklaya o dagan baka mga ka-K5. So dili lalim no, nga mag-responde o gasunog, samot na kung masunugan mga ka-K5. So ato sang kamustahon na si K5 Rikim o dili baka si K5 Gistoni. Oras day mga ka-K5 no, alas 5:40.

4 na sa hapon. Ana na sa pikas niya o kisa man kay 5 dayo. Okay. Ato nga dawaton pagbalik si K5 Story Pagulong, AK5 mo. 5 News, okay. FM.

0: K5K para mag-personal na ito. Sinabi si ang investigator, Kadring Dapita. So far, sa well waiting ta sa K5K, ito nga makita din Dapita sa kining area na apagyapon ang pag-aso, nagyapon ang mga baga nga makita nato, o nga ito nga mga Bureau of Fire Protection, kamulog yapon na, sir, sir. Sir, pwede mo na okay, sir. Okay.
1: Even Carl Valios. Sir, live ka sa Radyo Tropeta Kagender o pa natin si Tropeta
0: Elite.
2: Okay, so, okay, yes, yes, kay 5G story, no? So, atong ipabati po, no, kung pila po ng damyos, aning sunog? Okay, atong balik-balikan si K5 Gistoni.
0: Okay, sige na, sige na, atong papinak.
1: 1508, atong company, alas 3 utso, kahapon. Kali sir, fire out na. Yes, sir.
2: Mm-mm. Okay, K5 Gistoni, no? Matay mabati nga tingog po niya ni Kevin Carvalhos.
1: Origin of fire, sir, pero apaan ko, pagkid, gina-confirm pa lang mo ko kung asagid ani panimalay o pamilya. Kay dikit, sagid kayo sila. Wala pinagi po sa mong interview pa. Kay sa karoon, ang pamilya, distress ko mo po, nasunugan pa mo itong pag-ansa na itong panahon. Itong nalukit po na mo, asa lang sumikat.
0: So, wait lang, kita dya.
1: Ang estimated damages na mga sir, based lang na sa structure, structurally, 750,000.
2: So atong mabati, no, matud pa, sir, 750k pesos ang estimated nga damyos.
1: Kami sa BFP kanunay gid nga ginawahag nga fire safety is everyone's concern. Mo na tong ginakuan gid nga dapat educated kita tanan bayan sa fire safety sa mga angay likayan gid labi na sa mga kainit sa panahon karon, unsa atong mga appliances pag maintenance. O ang mga bata ang unsay dapat pang ilikay sila ang delikado makakuwento ng cause of suno.
2: Okay, ya.
1: Na mo third alarm kay tungod sa kadagan sa balay o pag-plaster po sa atong car fighting pag-pod vehicle para di na kita mo kalat pag ito. As per Santa Fe, ganina record na mo, wala po injuries and casualties, pero nato yung mga alleged nga po nga ginadawat na mo, nga napalagi daw ito si alias to po. Pero kanunay po may confirm pa na kay kamula pa ang overhauling process.
2: Ay buddy, you know, ato sa iba plastar si K5 Badges Tony, aron gid nga iyaging personal nga mahinabi ang fire investigator ni ini nga sunog sa Country Village sa Villarreal Street, Barangay Carmen, particular na sa Zone 1 Bakahan Lobo Carmen, kaya dunay mga panahon nga watay babati. So standby lang muna mga K5, no, kaya sa dili madugay personal gyud nga unsa man K5 din yung nagawas sa mga chat yan, no? So atong balik-balikan si K5G Stoney, pindot lang kung yan naging mahinabi personal ang investigator sa maong sunog. Okay, K5G Stoney?
0: K5G? Okay. So pag-in na ito, siya itong kubitong pang-anjer, pangalan o sa itong designation?
1: Sir, ako si FO3 Kevin Carvalho sa Carmen Fire Station Investigator.
0: Sir, pwede ba sir maikuhan sa inyong investigasyon, isang investigasyon sa sunog dire?
1: Okay sir, kami nakadawat ni og residential fire dire sa Carmen Fire Station ganina alas 3:30. Kani timailan gini sa Bakahan, Bakahan. Na, pero ang address gina ni Zone 1 Villarreal Street, Carmen.
0: So kan sir, pila ka alarm yung na-raise?
1: Kani sir, agi-raise na mo kaman alarm kay tungod sa kadagan sa balay sa yun para po maplasta.

0: support ato mga firefighting operation para mas malikay pa gid mo kalas pa gid mo lang gi third alarm nga.
1: Sa initial nga concern, pila ka panimalay ang outdoor tunnel sir? O kay person?
0: Sa to confirm ba rin sir, pero nasa mga 40 to 50 sa panimalay.
1: 30-40 ka ato 30-50 ka panimalay ang outdoor sa sunog. So ang total damage sir, wala pa.
0: Ah, wala pa sir. Atong pinakalpa na mo karon ginaya pa gid.
1: Pinaka fire truck inyo ba sir naka-respond sir?
0: Ah, naliabot og mga 10 to 15 sa fire truck sa apil ang mga auxiliary forces ato.
1: Apil na po mga privates niya kan.
0: Yes sir.
1: So kining ko sir nabay casualty sir?
0: Sa karon sir walay as per record pero ato gina allege nila nga kwan na missing daw. Kanunay ato na mo gina confirm walang ga overall pagit karon.
1: So ay kita ta ganya grabe mong libot-libot so wala gid pa wala pa im nakita. Tao,
0: wala pa sir moto unta gid wala gid casualty pero wala sibo coordinate sa ato mga operations personnel kanunay gid atong pag process sa overhauling.
2: K5 ba, Gistoni, pakipangutana no kung unsa ba ang ilang nakita nga posibleng tinubdan sa sunog?
0: Injured kay gina strict gina mo karon implement na pagsuot sa PPE, protective equipment sa mo. Dayon as for civilians recorded wala mo po.
1: So, wala sa inyong personnel sa mga victims wala. Yeah. Sir, unsa may ilang sa initial ninyo ng investigation sir, unsa may inyong dan sunog sir? O sa ilang history sir?
0: Dili pa lang mo na makontrol sir, devils kay under investigation tagi sir. Pero sa mga angulo, posible, ina-consider po naman. Mga na,
1: layo, anang haling, kuryente, unsa pa yun?
0: Mga bata, anang, wala pa lagi na-educate of maayo, unsa'y bawal, may nakasagdan ng giloto, isa po sa mga pipila, mga angulo ang mga ginatutukan.
2: K5 Gistoni, pakipagutana no, kung nahinabi na nila katong bata, bitaw nga matod pa, maoy nag haling-haling diha?
1: Wala pa muna, kasi wala pa to na yun na kamilya na itong bata nga inyo, ilang giingon sa inyo.
0: Nahinabi gina ko ang mama, sir, nga, kuhan, akatong namising alleged pero nakita naman itong mga bata, pero akatong alleged, wala pa man po, murang, kamula pa gina investigation pa.
1: Sir, imong mga painundom karon sa itong mga katawan, especially sa Rian de Oro, Carmen, o sa Tanan?
0: Yes, sir. Kani katawan, parani sa Tanan po niya, kanya, pamangna po niya. Fire safety is everyone's concern. Kanulay may educate sa katawan sa mga dapat ikayan sa paan po ang mga makos ang mga sunog o mga aksidente. Wala kami reach out gid ni sa community wala ang BSP kay community based gid wala gusto gid ni mo tabang malikay sa mga aksidente labi na sa sunog.
1: So pila tingin na initial damage sir wala
0: din initial damage sir based on structurally lang ni 750,000.
2: Last na lang K5 Gistoni pakipangutana pila gid ka balay 40 to 50 or 30 to 40?
1: 30 to 50 panimalay sir.
0: 40 to 50.
1: 40 to 50.
0: Yeah.
1: 40 to 50, K5. Salamat kayo, sir. Sir, si FO3, Balios, K5, okay. So, 750,000, initial nga damyo sa K5K, o 40 to 50, sa panimalay, Gimanabana, nga naog daw sa sunog din sa may zone 1, sa may Villarin, sa may barangay Carmen, K5, okay. So ato nga nakuha na yun ang so ang katong casualty under of one pagyapon kay 5K katong ilang gi katawo nga na missing lagi so far sa ang paglibot-libot mangod kay kaniya kay 5K wala man gyud nakita nga kanabitaong mga possible nga kaning nasunog na tao sa iyang pagwa so wala pa man sir sila nauman karon sa pag overruling so unta lang nga walay mga casualty ang nahitabo katong ipag-alias ko nakakwanto, nakagawas ko si alias ko o ang hinang na sa sunog ko sa sigo ni FO3 Valleos niya kining bata daw naging wala pa ka basin nakatungal paginabi ka niya nga wala ka na naghaling sa kining gasol so under investigation pagyapon ang hinungdan sa sunog K5 okay.
2: Okay K5 Badges Tony.
1: So muna ang kinatibukan na K5K sa itong pagka-average ring na pita, nakuha na nato ang pamayaga sa mga barangay official sa Barangay Carmen. Gani atong na-exclusive ng hinabi si Barangay Kapitan Kikangoy, Barangay Kapitan din sa may Barangay Carmen K5K sa iyang hinabang, nagluto na sa panihapon sa mga fire victims dito sa ilang area na evacuation center nila. Espilahan baka o dito man sa ilimutang sa kining covered court. So, nakuha na sa nato ang panig sa Bureau of Fire Protection o mga inisyal na usap nga hinabi na to sa itong mga fire victims during the PITA K5K. So, mo na ang kompletong pag-gabi ni Jening Dapitan sa may Zone 1 Villarine na barangay commanding sunod sa Cagayan de Oro. Kaupan si K5 Brian Abado, si K5 Rikim Sulita. Kinikin si K5 Gistoni Pagulong para sa kampiyon na balita ng serbisyo publiko Galingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon Report.
2: Inyong nabati ang kinitibuang detalye sa natagyong sunog sa Zone 1 Villarine Street, Barangay Carmen ng Siyudad. Kini nga balita tun kanato sa DTX 500 usa ka herbal food supplement nga makatabang aron mobalik sa normal ang level sa imong blood sugar ug blood pressure. Kini na lamang si K5K Buscaino para sa kapinabalita serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K3 Bio!
6: Maman sa'yo nga na ito, ma?
7: O si Sterlita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong libati karong nga gainom of D3 Bio. Sa una, ibim kayo kong nawong ang Bills Falsi, i-atake. Nagkaroon sa Diyos, akong BP, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong kolesterol, murag amububububuk na.
6: So, yun ang ganyan?
7: D3 Bio. Sterlita Iboni. Ginlis po lang po.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Papalit sa mga butika.
3: D3

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong alan?
2: Rosita Olenberio.
1: Bila imong edad?
2: 60.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung sa'yo mga produkto sa Clinical Alternativo imong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinical Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo
2: mga walatian hindi ko batiyo kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Pinatsa ko mga amiga nga mangilangan ng vitamin C. So, dahilin yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga doon ni Viseo o gang Viseo nga doon ni Vitamin D3. Isibo niyo mga sa nanas sa Esquatro.
2: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Uluan sa mga balita. Kasamtangang sitwasyon karon sa sityo Bakahana, Zone 1, Barangay Carmen, Cagayan de Oro. Humanatigayon ang sunog miabot sa ikatulong alarma.
4: Dugang uluhan sa balitang lokal, PhilHealth Yakap Clinic gidumog sa senior citizens.
3: Pagtanyag og trabaho parte sa direktiba ni PBBM Sigun sa Dole.
4: Padre di pamilya gihimong rason ang kulang sa kinitaan na hahaylo sa easy money na dakpan sa drug by bust operation.
3: Upat ka individual og usa ka high value target sa paglabigit sa drogan dakpan sa pedigitan.
4: Kapitan Atter Very miaminado nga personal niyang gasto ang bayad sa kuryente ug tubig nga gigamit sa mga fire victims nga naa ilawom sa tulay.
3: Gidagan sa mapalit nga bagatong Princess Bea Rice sa Kugon Market Mall depende sa supply. Uluhan sa balitang regional. Uyuan patay human gidunggab sa pag-umangkon sa batbat ng kula si Antique.
4: Katapos ang uluhan sa balitang regional, pamilya Barbasa dili kumbinsido nga ilang nga paryente nga si Frank ang nagunay og sunog sa kagalingon na sa lalawigan sa Iloilo.
3: Uluhan sa balitang national. Dugang 14 pesos sa sulan epektibo na sugod ning bulana.
4: Katapos ang uluhan sa balitang National Patriotic Jet Ski Ride gipegayon palibot sa Pag-asa Island.
3: Uluhan sa balitang international. Pope Leo nanawagan og kaluwasan sa mga tigbalita.
4: Uluhan sa balitang sport. Palaro to Agsor 2026 gisugdan sa pagpegayon og ritual sa probinsya nga panagawag tawag.
3: Uluhan sa balitang showbiz. Rabea Mateo og Jay Cuenca nagpa-hard launch sa Coronation Night sa MUPH 2026. Mga ka-K5 adlong Lunes, Mayo 4, tuwi 2026. Inyumabating live broadcast sa K5 News FM CDO. Pinagi sa dial sa inyong mga radyo sa 89.3. Ug sa Energy FM ug City 90.5, kini si K5 Camino Marquez.
4: Ug mabati usab all over the world, pinagisa ng official Facebook page K5 News FM CDO, Digital 89.3 ug Energy FM sa 90.5 ug City. Ako yung makauban K5 na net pasayon.
3: Ug karon sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balitang lokal.
3: Giban ba nang moabot sa 150 ka panimalaya ang nasunog sa sityo Bata Bakan, Zone 1, Barangay Carmen City o karong hapon.
4: Gibutyag ang K5 camps nga nakita na matod pa ang tulo ka bata sa ang nanatrap o ang 30 anyos nga si Tuko pabili nga giverify karong panahuna.
3: Dugang sa blitang lokal, gipay muslan sa senior citizens ang PhilHealth Yakap Clinic sa Azam Downtown dungan sa Labor Day Celebration of Job Fair ning Adlawa.
4: Mato ni PhilHealth 10 spokesperson Merlin Ibanez nga libre ang consultation o laboratory alang sa mga government facilities. Ito paminaw si Ibanez.
5: Yes, sagat tayo senior because the Yakap program ang good.
0: This is more on the preventive side. So, importante po kayo nga itong mga seniors, nga itong mga lola, mga lolo, always magpa-check up, no? Kay free consultation, free laboratory.
3: Namahayag si Dulatan Regional Director Geoffrey Suyaw nga ilang pagtanyag og trabaho sa mga Pilipino. Usa ka parte sa direktiba gikan ni PBBM.
4: Matod ni Suyaw, kini aron matagan og trabaho ang mga individual nga nanginahanglan o ilabina sa mao nga mao'y source of income alang sa ilang tagsa-tagsa kapanginahanglan mo. Ato paminaw si Suyaw.
1: Response to the directive of our President Ferdinand Bongo Marcos Jr. to create jobs, the Department of Labor and Employment through Secretary Bienvenido Ila Guesma has undertaken various initiatives such as the
3: conduct of Padre Di Pamilya, gimong rason ang kulang sa kinitaan na hilo sa Easy Money na dakpan sa drug buybacks operation alang sa Campaigning Report kay K5 Jonathan Sabanal, K5 Muna.
5: Tungod sa kawadon o kulang sa kinitaan, usa ka Padre Di Pamilya ang namaligya sa ligang at ruga sa Barangay Bayabas arestado sa gilusag drug buybacks operation sa Maportiba sa City Drug Enforcement Unit.
6: Relax sa mahulay una. Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
7: Nagtingkaw karon sa SILDA Smarliga Detention Facility ang sa high value individual human krimadakpan sa ikasang drug buybacks operation sa Sunto, Barangay Bayabas ng siyudad sa Cagayan de Oro na itong hapon sa May 1, 2026. Gila ni Police Major Aldrin Isabel Bacolio Hipi sa CDO Cukpo ang suspitsado nilas pangalan si Elias Tata, 44 anos, gulumulupyo sa maong dapit. Nakuha kyan sa posisyon sa dinakpan ang unom ka sa sisigidulang shabu nga motimbang og 62 gramos og balor ngadto sa 421,600 pesos. Lakip sa nasakmit ang 1,000 peso nga buybacks money og kipad nga cellphone nga gigamit sa pagtransact pagpamaligya sa ligang nga druga ug ang pitaka. Sa atong pakinabi sa suspitsado, yang kunini ang kakulangon sa kinitahan ang nagtukmod kuniya sa pagkalambigit sa ligang nga kalihukan. Matod niya na din siya standiag 1,000 pesos kasol matag transaksyon sa druga tungod kay Easy Money kini. Kung wala siya magdahom, nga kini ang mahimong rason sa ihang pagkasikop. Ang maong operasyon, gilusan sa CDO uban ang CMFC Cukpo o ang koordinasyon sa PDR Region 10. Giyadam na karoon ang kasong paglapas sa Republic Act 965 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
5: Kini si K5 Jonathan Sabanal para sa Kampiyon sa Balita. Serbisyong publiko Kalingawan sa Lakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
4: Duga nga balitang lokal upat ka individual ug usa ka high value target sa paglambigit sa droga na dakpan sa PDIA 10 alang sa campaign report ka K5 by Rikim Sulitay K5 mo.
8: Tungod kay padayon man sa paggamit og pagpamaligya sa siyabo, upat ka individual ang nadakpan sa tuang mga otoridad sa Opol, Misamis Oriental.
9: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
8: Arestado ang upat ka mga individual sa gipahigayong drug buybacks operation sa Zone 9, Zandorf, Bara, Opol, Misamis Oriental nga gilusad sa to ang PDIA Region 10. Diin nasakmed sa operation ang gibanabana nga 40 gramo sa gituhoang shabu nga adunay kantidad nga 272,000 pesos. Ang dinakpan na ilas pangalan nga si Koy, 24 anyos, gila nga street level individual. Lakip si Aljon nga 28 anyos, si Jack 18 og si Din nga 19 anyos. Nakumpiskar gikan sa mga suspek ang nagkanaiyang kadagkoon sa sasih gituhoang shabu o gibanabana kini nga nagkantidad sa 272 pesos. Gawas paniini na recover usab ang uban pang mga parapernalya sa mga suspitsado. Ang mga suspek nagatubang karon sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Anaa sila karon sa kustodiya sa PDIA Misamis Oriental samtang gihikain usab ang dokumentasyon alang sa formal nga pagpakaso sa mga suspitsado.
10: Ako si K5 Rikim Pabisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
3: Kapitan Otter, very aminado nga personal niyang gasto ang bayad sa kuryente ug tubig nga ginagamit sa mga fire victims nga naa sa ilalom sa tulay. Alang sa Campaigning Report, K5 Justoni Pagulong, K5 Muna.
11: Aminado si Kapitan Anthony Atterberry, Barangay Kapitan sa Barangay 17, nga personal niyang kwarta ang gigamit pagbayad sa billing sa kuryenteng tubig sa mga kasamtangan nagpuyo sa ilalom sa tulay ng mga fire victims sa Barangay 17.
12: Misery Bio, ang antiviral specialist.
13: Giangko ni Barangay 17 Kapitan Anthony Atterberry nga iyang personal nga kwarta ang ginagamit bayad sa kuryente ug tubig nga ginagamit sa mga pipila ka pamilyang apektado sa sunog nga kasamtangan anapa sa ilalom sa tulay. Matod pa ni Kapitan Atterberry nga dili makaya sa barangay among paggasto sa billing nga ginagamit sa mga biktima sa sunog. Busa sa iyang inisiyatiba, iya na lang personal nga kwarta ang iyang ginagamit pagbayad niini. Sa karon igo na siguro ang kabinunom kabulan nga iyang pag-antos sa mga bayranon busa nanawagan ng kapitan nga musunod sa unsaman ang hangyo sa CSWD ngadto kanila nga mobali na sa evacuation center nga gihatag alang kanila nga nimutang didto sa barangay Pagatpat o barangay Kanituan para usab sa ilang seguridad tungod kay delikado sa puy-an ang ilalom sa tulay. Tubong og tingwa sa pagbalin sa ila dili sa pag-abog kundili para sa ilang seguridad o kaluwasan sa ilang puloy-anan samtang gipaabot nila ang ilang cash assistance gikan sa CSWD.
11: Kini si K5 Gestroni Pangulong para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko ng Galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
4: Katapusang nitalgi sa balitang lokal gidaghan sa mapalit nga barato nga Princess Bea Rice sa Kugon Market, magdepende sa supply alang sa Kampiyon nga report, ka K5 Gabos kainoy K5 mo.
14: Magdepende sa supply ang gidaghanon sa mapalit nga Princess Bea Rice sa Kugon Market.
15: DTX 500! Hindi na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na!
14: Matod ni Melanie Abadejos, garenta sa RC 74 store, nga 2 ka kilo lamang ang ilang gibaligya sa kada konsumante sa bulan sa Abril, tungod gamay lang ang ilang stock.
16: Sa atong time, pareha sa ako lugar nga naka-abilang ko atong 10 sacks nga gusto gyud ko nga dili bitaw kas ara nga mahurot diretso kay gibaligya nimo ginaghan. Gusto na ko pod nga moabot pud siya bisag mga 5 na lang kadlaw to isa ka semana din after ana makakumpra na pod ni mo na nga gilimit sa namo total na apa man pidaghan namong bugas nga mapalit na bug barato. Pa atong last April natagaan man ni Princess Bea kuan naman to kanang gamay rang nahatag sa mga baso. Daghan ba yung midire, napod-apod lang. Turo sa among President sa Rice and Corn, si Danilo Magbanwa. Muto nga nakakuha ni og buga sa RBS, kay gikan man ni sa RBS supplier, yun ni importer, natagaan ni sa ubos ng presyo. Only lang, ato nga tayong gamay ra. Pero sa pagkakaroon, nabunda kayo ni Princess Bea. Tag 50 karon oh bisan kuan bisan pila bisan isa kasaway daghan gamit sa apila na sweet rice 49 ra ni uban sa among presidente sa Rice and Corn nga gitagaan gyud ni paboy nga kami makapamaligya og Princess Bea 50 gyud ang kilo unya sa pagkakaron kay daghan man mix stock pwede ra 5 oh 8-7 pwede ra namo na mahatag
17: sini si K5K buskanyo para sa pinabalita sa serbisyo publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. K-Fart News FM.
12: Balitang Regional.
18: Balitang Regional.
3: Balitang Regional gikan sa K-Fart News FM. Antike, uyuan patay human gidunggab sa pag-umangkon sa batbatan kula si Antike. Alang sa campaign report kay K-Fart Jojen Morgilio, K-Fart muna.
19: Patay ang isang tiyuhi na umano'y unang sumaksak sa kanyang pamangkin. Dakong alas 3 ng hapon, Mayo 2 sa isla ng Batbatan, Kula, si Antike, kinilalang biktima kay alias Tony, 54 anyos, walang asawa. Samantalang suspect naman ay kinilala kay alias Lester, 23 anyos, single, mga mangingisda at residente ng nasabing barangay. Ayon kay Police Staff Sergeant Sheena Midiones, Assistant Pigad PNCO ng Kulasi Municipal Police Station, habang bumibili ng birang suspect sa isang tindahan, nang biglang dumating ang biktima na may dalang patalim at sinubukang saksakin ang suspect ngunit nakaiwas. Nakuha ng suspect ang patalim matapos nilang magpumiglas at saksakin ang 4 na beses ang biktima na tumama sa kanang braso, kaliwang balikat at kanan at kaliwang tiyan. Naisugod pa sa Kulasi District Hospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival. Dakong alas 5:29 ng hapon, sa investigasyon ng kapulisan may lumang alita na mga imbulong bulbado kung saan ipinahayag na nataga ng biktimang suspects hindi na lamang dahilan. Nabatid na parehong nasa impluwensya ng alak ang dalawa nang mangyari ang insidente dahil nagdiriwa ng fiesta ang barangay. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Kulasi MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon at maharap sa kasong homicide. K5 Joe Jen Kabatingan Murillo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon K5 News FM.
4: Katapusan detalye sa balitang regional gikan sa K5 News FM Iloilo, pamilya Barbasa dili kumbinsido nga ang ilang paryente nga si Frank ang nag-unay og sunog sa kagalingon na sa lalawigan sa Iloilo City. Alang sa kampiyon report ka K5 Kim Kaluyoy, K5 mo.
18: Muling ipinautopsi ng pamilya Barbasa ang natagpo

0: Foul play. Base naman kay Police Captain Richfield Presquito, officer in charge ng Pavia MPS, sa kanilang pag-backtrack ng CCTV, nakitang bumili ng gasolina si Frank na tinatayang halos 7 litro. Di o maray nakita rin sa cellphone ni Frank na nag-search ito sa internet kung ilang litro ng gasolina ang kailangan upang maging abo ang katawan ng tao. Base sa pamilya, walang indikasyon silang nakita, gayon din sa ospital kung saan siya nag-on-the-job training na may depresyon si Frank. Sa kwento ng isa nitong kaibigan, di umunay nag-message si Frank na kinakailangan niyang mag-do not disturb o D&D sa social media ng isang linggo at babalik ng mas matibay. At ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balitang National!
2: Balitang National!
3: Gipatuman na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Region 10 ay kaduang tranche sa aumento sa sulan sugod niya itong Mayo 1.
4: Upo sa Wage Order Number RX-24, madawat na sa mga trabahante sa Category 1 o Category 2 ang duga nga 14 pesos na inadlaw nga sweldo.
3: Kabahin kini sa paning kamot sa kagamanan nga mapagana ang palasanon sa mga mamumuhay labi na din sa Northern Mindanao.
4: Katapos sa nga detalye sa balitang national, nagbalampuso ng ipigayong patriotic jet ski ride ni Akbayan Representative Dada Esmola isip katumanan sa saad ni kanhi President Rodrigo Duterte palibot sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan, kagapong adlaw, Mayo 3.
3: Kisayran nga ang highlight kini sa ikaapat nga civilian mission sa atin ito, dungan sa pagpangupot-upodog humanitarian support alang sa mga residente, lagip na ang gasolina, food packs, tumble, hygiene kits ug mga gamit sa eskwelahan.
1: Balita International.
3: Nanawagan si Pope Leo og kaluwasan og paghatag importansya sa mga magsisibya komedya batok sa padayon nga paglapas sa kagawasan sa pagpahayag sa nagkadayang bahin sa kalibutan dugan sa paghandom sa World Press Freedom Day.
4: Sa sinima na nga pag-ampo sa Santo Papa, giampo nini ang mga namatay nga tigpalita samtang na nagtuman sa ilang atong katungdanan.
3: Gipahinuduman usab niini ang kamahinungdanon sa gawas ng pagpadayag ug ang nagkagabing hulgang nga gitubang sa mga tigbalita.
1: Balitang Sports!
3: Gisiguro sa probinsya sa Agusan del Sur nga hatagan og bili ang lawom o ilang tradisyon sa dili pa magsugod ang mga dula sa palarong pambansa kung palaro to Agsur 2026.
4: Gipaygag gagapon adlaw Mayo 2, 2026 ang panagaw tawag kung panawag-tawag nga usakat sagradong ritual nga nagtinguha o gagiya, proteksyon o gapanalangin gikan sa mga katigulangan.
3: Sa maong ritual, ana ang presensya sa upat ka dagong grupo sa mga lumad sa probinsya sama sa Manubo, Banwaon, Talaandig o Kigaonon nga mao'y nagsilbing buhing gamot, pundasyon o kusog nga nalalipot sa tibok Agusan del Sur.
1: Balitang Entertainment!
2: Balitang Entertainment!
3: Hello, mga K5, chikading. Ano yan nasa din yung mga K5 na chikadora sa showbiz? Nakakuhog na kong atensyon sila Rabia Mateo og Jake Cuenca atol sa Coronation Night sa Miss Universe Philippines 2026 nga gipaygayon kagahapon May 2, 2026 sa Mall of Asia Arena.
4: Nakita nga nagkuyog ang duruha, hinungdan nga gituan sa kadaghanan nga na-level up na ang ilang nga relasyon.
3: Kahit duman nga kani ka relasyon ni Jay Kwan kasi Chief Filomeno Dean na himong controversial ilang panaghulag tungod sa mga rumors nga gilisan matod pa kini sa milyonaryo nga si Mateo Luillier samtang ex-boyfriend ni Rabia Sir Jerry Gonzalez din natapos sa ilang relasyon niya itong March ni Aining Tuiga. Mokinay mong showbiz balita akarong gabi una mga K5. Mga ka-K5, inyo na batin detalye sa D3 Bio Evening Newscast. Subli adlaw kang Lunes, Mayo 4. Ato ang shoutout atong mga solid listeners sa K5 News FM CDO. Og sa tanan na to, solid listeners sa Energy FM ng Og City. Shoutout po kay K5 Richard Gallardo, ka K5 Emoti Icons, kay K5 Noy Mabati, og kay K5 Merlinda R. Amungis. Kini na lamang inyo na yung tigbalita kini sa K5 Camille Marquez.
4: O K5 na net, pasayon.
3: Para sa kampiyon ng balita.
4: Serbisyo publiko.
3: O Kalingawan.
4: Sa Cagayan de Oro.
3: City.
4: K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kitoy Bayo!
3: Mayong hapon ay! Sa itong ngalan?
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karoon, ma'am. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
4: Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: Litribayo.
4: Litribayo.
3: Kaniya tuwa pa ka ni gamit, unsa man imong nabisibaran sa mong panglawas?
4: Murag medyo naka-doon na diferensya nga. Murag na araw nag-iod gamay.
3: Kaniya tuluya kay ka?
4: Adi man yung luya po. Kana ante kong Japon, pero mas naigit pa nga madugangan bawag inom kay para nga one pod ba
3: karon nga nakagamit ka kanuna yon sa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japon mas may good sila mamalit good ana aran good matistingan good nila kaya di man kakibawa na kung di ka matisting
3: bunya sa imo paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kaya lagi wala sa tay
3: budget
4: mo na nga kuan.
3: Pero nakita gini mong kapekti mo.
4: Oo, nindot kayo eh. Mas ba na? Mas ba kayo?
3: Salamat kayo na yan.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo. 6-7. DTX o may tisik. Sa mga kapit o naging gogo. Malistrop. Kaya naka-recover. Mga mukinin din lang. Maayos at huwag mo ko yung gibati pero nagkunguhan lang ko kayo para sa iyong usahay mo rag ma-aksin ko talipong.
3: Sa iyo paggamit sa mga produkto, huwag na ka malipong.
5: Okay ra. Wala na.
3: Salamat kayo, sir.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
6: Hino, beba, elibera.
3: Bila imong edad?
6: 81.
3: Taga-asa ka?
6: Santa Filipina.
3: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
6: Parang may tisid, mitribayo, parang
3: DTX 500.
6: DTX 500.
3: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
6: Ay, maayo man. Maayo man ako namatikdan. Kaya mga araw-araw, akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, gikan ko, ano kay daghan, kaya hindi ka pagkao.
3: Pero karon nga nakagamit na mga produkto sa klinika di alternatibo.
6: Maayo na.
3: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga magamit na?
6: Oy, kamong naminaw karon. Pag-awatan mo sa ano sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Tagay, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
3: Salamat, Kenay!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika! Mighty C!

0: Stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: iCareGo.
3: Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant ginhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
6: May gabi ka na itong tanan, mga kiglag, mga kingsunan. Ang dapit sa kagabiyon, atong pasalamatan sa abang higayon nga gihatag sa Diyos sa matang usaka nato, nga sa gihapon, gitagantag may panglawas o nakadangkat na usap kita ni ining atak na alang sa itong programa, sa programang Tinig ng Reformasyon. Okay? Higala, kingsun, dito maglangan sa atong hilisgutan, atong kinisugdan, pagablihan nato ni, pinagi sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Among dalangpanan og silimbaho na mong Dios nga na ikaw sa katasaan sa mga kalangitan ing dapit sa kagabiyo na mahan. Nagapasalamat kami kanimo sa imuhang providensya, sa imuhang mga panalangin nga gihatag sa matag usa kanamo. Og nining atak na usab kami na usab nagapadayon sa imuhang pagtuon. Og tabangi kami o Dios nining atak na nga sa pinasahi ikaw magagiya kanamo. Lamdagi among mga hatag-satag sa kapanganahuna, giyahe unta kami umahan sa balang espiritu. Labi na sa among pag-aisgutan karon nga kini mahimong mabungahon o kini mahimong makuag mga pagtulunan, labi na nini kinapos ng mga kapanahunan. O gamong gilauman o Diyos nga sa gihapon ikaw makiguban ka namo, labi na usab sa tanang nagapaminaw o sa tanan nga nagasunod ini nga programa. Huwag kami amahan nga nagahinaot nga tagaan mo sila sa kadasig, sa pagtuo, sa paglagad, labi na nining panahon karon nga dunay mga crisis nga among nahihiaguman nga unta ikaw o Diyos. Kanunay mag-amuma ka na mo, bisan sa among kawaladon, apan kami nagatuo diha kanimo nga ikaw mag-provide o mag-hatag sa among adlaw-adlaw nga panginahanglan. Naglaom kami amahan nga ikaw mag-atubag nining atanan o pasailaw kami silang nabuhat, kinigisalig pinagisang halang Jesus. Amen. Bueno, mga kailang mga kisunan, ing dapit sa kagabiyon, kita na usap magkiguban sa ato nga programa, sa programang Tinig ng Reformasyon. No? So welcome ang matag-usa ka na to, karoon ining atak na, Labi na sa atong nagapaminaw karon sa matagabi eh. Dihadapita mga kaigsunan sa Sunto si Carmen Cagayan de Oro City, labi na kang Sir Richard Gallardo, no? Mayong gabi ka rin mo, sir. Huwag sa tanan utang usab nga nagapaminaw karon din isdak bayan sa Cagayan de Oro. Labi na mga kaigsunan, dihadapita sa bulwa nga bahin, no? Naghang nagapaminaw ka na ito karon dihadapita. Labi na sa mga Amugis family, labi na kang Merlinda Amugis, no? Mayong gabi eh. Og sa tanan pong nagapaminaw ka na ito igsoon sa tuhang nagalantaw sa tuhang live, no? Dinhi sa Key5 News FM, mayong gabi kaninyong tanan. Og ato pong miyaging gabi mga gisunan, ato pong miyaging simana ni nagapaminaw. Dahil niya, wahan ako nabasa igsoon. Labi na diha kang Leo Labadan, no? Gikan kini sa Ulaliman, El Salvador igsoon. Layo po, no? Matupag good evening listener Fat sa good evening listening Patag Bulisong El Salvador City Great Bibi ipag-greet si Bibi Zakari oh Eden Labadan Mama Lucia Papa Pablio Igsoon Leonicia Lia Pablio Jr. Naminaw sila sa Z4 Lower Ulaliman, El Salvador. Okay, mayang gabi kaninyo diha, lapita sa mga siyudad sa El Salvador. Labi na sa mga nagapaminaw karon diha, mga Labadan family. No, mayang gabi kaninyong tanan. O atong pasalamatan ang Diyos nga kanunay na sa mayang panglawas kanunay kita. O diha po mga kaigsunan nga iyang uyuan matod pa niya si Jose Monte de Ramos, no? Ipag-greet mga kaigsunan ang iyang uyuan. Gikan kini kang Jupre Prado. Wala ako na nabasa niya itong biyagi pa rin si Mana, pero atong basaw ni John kay mas mayo man na nga bisan o ulahin na, pero ato diha pong nag-greet mga kaigsunan. Huwag diha po napita sa may gusa nga bahin, mga Glasanay family, Gunsaga family, labi na kang Brother G. Mayang gabi eh, kaninyong tanan, diha napita napita sa may gusa nga bahin, ingon sab sa mga Robles family, labi na kang si Robles, ingon sab kang Mimi Robles, ingon sab kang Rio Robles, ingon sab kang Sister Susan Balbuena. Mayong gabi kaninyong tanan, no? Og sa tanang nagapaminaw igsoon, hinaot nga naatas kanunay is panglawas, no? Bisan sa crisis nga atong heguman og sa kainit pag ispanahon karon, no? Og medyo apiki na sad, no? Og malabi na ubang adlaw mo taas na sab ang atuhang pamaliton, labi na sa krudo og gasolina. No, atong yan po igsoon nga unta muhupa na ang gubat niya sa tungang sidlakan, no? Atong yan po na mga kaigsunan nga unta mahundang na, no? Karon nagkagubot na sad muna mga kaigsunan. Ato gining yan po muna yung mga timailhan sa katapusang mga adlaw na nang gubat, na nang kagutom, na nang kamatay. So karon mga kaigsunan mao na gid ni, no? Bata kabalo muparihan ni sa COVID-19, lahira to COVID-19 virus na po to, pero kini energy ang ilaha, no? Gitirahan, so puyo na putas balay ang igsoon, no? Munang mangandam labi na sa matag-usa karon kinahanglan ta nga mangandam labi na nining panahon na higala igsoon, no? Nga ang enerhiya mao na ang gitirahan usab karon. So kung wala na energy, wala na yung mga gasolina usab pa pagbiyahe sa mga nagabiyahe, no? Wala na, puyo ng balayan ni Igzon mo nang atong yampo pinagi ni ini tuning igakalipay Igzon. Anong igakalipay mo, friend? Kay hapit na gyud mo balik ang anak sa Dios nga atong gipaabot mo ni mga tibilhan man. Dunay gubot, dunay ka, dunay mga kagutom, dunay kamatay, kay giragon, no? Dunay kamatay, epekto ana gutom. Nya kamatay, gutom. So kalisod unya mga balatian. So muna yung mga muabot igsoon, muna nga itong pangandaman kini nga malabot na usab nga mga kaguliang nini nga kalibutan nga unta kita magmangandamon kanunay. Dita maglangan igsoon, dinitas padayon sa itong programa atong gisgutan atong miaging simana igsoon kabahin kini sa ikaduhang pagbalik ni Kristo, di ba? Ato itong gisaysay kabahin ni ini. O unsa ang mga timailhan nga di nakita na usab nato nga gani karon, no? Nana ang mga nagkadaiyahang mga kalisod, nagkadaiyahang mga problema karon sa mga katawhan mga kaigsunan, no? So atong nasaysay na usab dito ang mga signs unsay timailhan Og ang pagpangandam gikinahanglan kay moabot ang anak sa Dios nga wala na to nadahog. So unsang pamaagi no gayaton gibasa ang mga kingsunan nga dunay kilat gikan sa silangan ngadto sa kasadpan. O nga na ang timailhan nga makita igsoon. Unya kinahanglan nga kita mahimong maandam nga unta kita dili makaplagan nga dunay lama o dunay ikasaway sa matag usa kanato kay nganuman ang Dios dunay paghukom igsoon no. Nagtuong uban nga wala na'y hukom, no? Wala na'y paghukom kundi liigsoon, doon na'y paghukom sa mga taong dautan. Ginunsab sa mga taong matarong, mao ang ganti nga iyahatag sa Dios sa matag-usa nga nangalagad diha kaniya. So, muna'y mga kaigsunan nga the fullness of the wrath of God, muabot mga kaigsunan, diha ibabaw sa yuta, kilabi na ni ining seven last plagues, no? Dunay pito ka mga hampak nga mohampak diha sa yuta o kining sa ikauno mga hampak nga ibubo mga kaigsunan ang andam sa gitawag o gira sa Armageddon kay mohubas ang suba sa Euphrates River o niya ang ikauno mga hampak mao ni ang Armageddon gira dunay tulo ka mga espiritu nga daw baki igsoon. O niya, kini, sumala sa pinariag disisize atong basahon gani igsoon, no? Doon na mo yung mga balang kasulatan diha. Pwede ko ninyo nga tamdan mga kaigsunan diha sa pinadayag kapitulo disisize uno ngadto sa dusi, no? So ato ning pailuban sa pagbasa igsoon kay usapod kini nga diin ang magahatag kanato o pagtuo ngadto sa 21 day kabahi ni ini igsoon. So ato ning basahon unsay gisulti ni ini pinagi kang Juan Revelador kabahi ni ini nga kahimtang unsa ning mga igsoon mo ni pito ka mga hampak, no? Og na dinhi mga kaigsoonan unya nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog gagikan sa templo nga nagaingon sa pito ka mga manunda o marto kamus og iyabon ninyo ang sayuta ang pito ka mga panaksan sa kapungot sa Dios. So ato ang may misgutan ato miagi pero doon ay gisigutan kung bahay ni inigsoon kay before si Kristo nga muabot mga higala doon ay mga paghukom o doon ay mga panghitabo nga diin para kinis sa kapungot sa Dios, para kinis mga daotang tao nga mahiagom ni ini kining pito ka mga hampak, no? Mintras karon ang igsoon abri pa ang kaluwasan nga gitagal sa Dios. Sa dili pa kini musira igsoon. Oh? Mao ni nga dunay provision nga gihatag sa Dios dinhi kanato karon. So, unsa may atong buhaton kay kini pito ka hampak mao na ni ang mahiago man nato sa dihang masira na ang kaluwasan kay duna magoy pagsira igsoon. Dunay pagsiras kaluwasan kanang giingon sa Amos kapitulo 8 bersikulo 11 ngadto sa 12 nga dunay kagutom igsoon karon kagutom pa sa mga tinapay, no? Kay mahal kay nang pamaliton daghan na gyud kayong mga tao karon nga nireklamo sa mga pamaliton. Oh, mga mga needs, no, sa adlaw-adlaw nato nga mga panginahanglan, no? Daily needs kay tungod sa kataas igsoon mao na nga nahitabo nga doon na yung mga nagkalisod, no? Kabahin ni ini. Bisan tuod sa mga gihatag nga mga kalisod, pero ang kini nga panahon igsoon, doon na kini kalambigitan sa paghatag sa mga tao nga unta mahigmata kita gikan sa atong pagkatulog. Unta atong mahiaguman nga gikinahanglan na gyud, masiguro ang atong kinabuhi, diha kang Kristo, no? Atong susihon ang kamaturan nga pinaagis kamaturan samtang aduna pay panahon nga gihatag sa Dios nga dili pa musira ang kaluwasan nga unta kita makadangat diha sa gitawag og kahingpitan. Kay dihas kahingpitan igsoon mao kana diha panaghiusa sa iglesia, panaghiusa nga gikinahanglan igsoon. Kay dunay mga kaguluyang nga mingabot karon mga kaigsoonan ginahanglan ang iglesia managkahiusa nga diin mangayo sa gitawag o katapusang ulan, no? Kanang katapusang ulan igsoon mao kana ang gikinahanglan sa mga tao nining katapusang mga adlaw aron nga kita maproteksyonan gikan sa maong nga mga hampag sa Dios nga ihatag sa mga taong dautan. Ang makadawat niini kadto lamang misimbas mananap nga mapintas og sa ang larawan. No? Una nga sugong atong tuhuan ang propesya, no? Atong tuhuan sumala sa The Great Controversy sulat sa usa ka manalagna nga gituhuan sa dakong duhot sa Seventh Adventist nga ang Amerika gyud igsoon mao ang muhari sa tibuok kalibutan. Mao bitaw na nga karon nga nang si Trump ihingod intang nga ano mo may makabadlong anang Trump. Kung kita nagtuon sa propesya igsoon, mao kana ang katumanan, no? Nga siya gyud mo na gitawag og karnero apan sa pagsulti dragon. Sumala sa tagna o sumala sa suwat na sa tuhang manalagna nga si Mrs. White. So ang uban ini wala kaila. Kung kinsa ni Mrs. White kumutuo lang ta igsoon kabahin ini nga iyang gisulat nga mga libro nga diin kini aplikado karon ini nga panahon, no? Nga ang Amerika siya gyud ang imahi sa gitawag mananap nga mapintas. Siya pod unya ang muimposar sa gitawag og sandilo. Muna igsoon, no, muna tinuod diha nga nahitabo mo nang ang Amerika. Gusto siya nga pakialaman niya ang tibuok nga unsang nga mga kalibutan, no, siya gyud ang murag nakita nato nga murag siya magyud ang bida, no, siya magyud ang matupa nagapasiugda ni ini nga gira, no, kay tinuod igsoon kay nganuman. Gusto niya nga ang tanang tao mahimo nga mailalom sa panggobyerno or pangdumala diha sa Amerika. So mao mugi na suwat igsoon sa Great Controversy kung kita nagatuon sa propesya. Kita nagatuon ni ini igsoon, kita gyud dili na gyud matingala kabahin ni ini. Oh? Ang mga katumanan hinahinay na, no? Ang ato lang igsoon nga mangandam, mangandam kita. Nining umalabot nga mga panahon labi na sa mga katawhan sa Dios, mao kana ang katapusan nga pagsulay nga atong palaabuton igsoon kabahin ni ini, no? So nining provision igsoon nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato gikinahanglan nga unta kita kana giingon sa Isaiah 55:6 ngadto sa city nga sangpita ninyo si Uba samtang napasdol o sang pangitaan ninyo si Uba samtang hikaplagan pa. So nining pagpangita igsoon karon nga panahon mao na ni mga nagiingon sa 2 Corinthians 6 nga mao kini ang adlaw nga gikimutan sa Dios, mao kini adlaw sa kaluwasan. So atong tan-aon igsoon nga kini nga panahon mao na gid ni ang gitawag nga mga katumanan nga nasulat dihas balang kasulatan, no, nga dunay mga linog, no. Ang provision igsoon sumala dinhi mga kaigsoonan nga ang prophecy, no, sumala dinhi sa Mateo City 22 mga kaigsoonan kanang 21 daghan kanako nagaingon ginugino dili makasulod sa gingharian sa langit kadto lamang nagabuhat sa kabuton sa kong amahan nga nasa langit. Daghan muingon kanako ni anang adlaw ginugino, di ba nagapanagna man kami pinagi sumungalan, di ba nakapahimo magpagawas man kami og mga dautang espiritu pinagi sumungalan o nakahimo kami mga buhat nga kahibulungan pinagi sumungalan. Unya kami nagaangkon, no, ngadto kaniya miingon siya miingon ang Ginoo mga kaisunan, wala ako kaila kaninyo pahawa kamugikan kanako nga mamuhat og dautan. So mo ni mga kaisunan nga sa diha nga musira na ang kalawasan, mo ni iminsyon sa Ginoo matingata nga natakbuya naman ta ni ining pito kahampak, no, sumala sa pinadayag kapitulos 16 ngadto sa 21 ang bersikulo 2 nagingon og milakaw ang nahunang manlunda og iyang panaksan iyang giyabo sa yuta og dihay mangilad og mangutngot nga mga kabaho nga mitakboy sa mga tao na nagdala sa markas mananap nga mapintas sa pagsimba sa iyang larawan. So katudang mahiagom ni igsoon nga pito ka mga hampak, no, nagtuo ra bagin ng uban nga wala na pito ka hampak kay gilawas na ta kay Ginoo. No, tinuod na kung kita mga lagad sa Ginoo panalipdan ta. Pero gani igsoon og wala ta nang alagad, niya mo alagad tas mananap nga mapintas og sa iyang larawan og mudawat sa iyang marka sa iyang ngalan, diha igsoon mahiagom ta ni ining pito ka mga hampak. No? So ato naman ang gisgutan, kinsa ning mananap? Moang mananap igsoon kung ato ning susiyon, daghan kay maligsa ni ini. Daghan kaayo ato namin nga minsun atong miagi. O kinsa ang larawan? Lailain igsoon, sumala lagi sa the great controversy ang larawan maogi ng Amerika. Maunay mo impusar sa gitawag o balaod nga adlaw nga Domingo maogi simbahaw ni igsoon. So, timan ni ang akong gisulti karon ini nga gagabion. Og muabot yun panahon nga doon na na'y kalisod, doon na na'y mga gituyo ni igsoon, nga doon na'y mga kalisod, aron nga usahon na lang ang panggobyerno sa tibuok kalibutan. Nagingog one word, a new world order, no? Gituyoon ni Satanas nga doon ay distraction, doon ay agitawag nga panagkagulyang, no? Doon ay mga gubuon niya. Ang gibuhat sa Dios nga balaod, gigubuon niya ang gibuhat sa Dios nga hanay alang sa tao, kay iyang ipatuman ang bag-o nga hanay na usab. Gubuon niya ang hanay sa Ginoo gikan pa sa sinugdan sa creation, og ihang paningkamutan nga kini maguba igsoon aron nga aduna sa bag-o na usab nga hanay nga iyang ipatuman. So, pero kitang mga katauhan, mga kaisunan, kung kita lang yun nagatuo, bahala ni ining panahon na igsoon sa kalisod, muna nga sulayan ta ni ining nga panahon karon. Sulayan ta ang atong pagtuog unsa kalig-on. Sa diha igsoon, dili og dili ra bagyod ikagarantiya ang atong pagtuo karon, no? Karon ra gini nahitabo igsoon nga hilabihang taasa, no? Matingala ta sa tibuok ninyong kinabuhi siguro sa mga idara na. Karon pa ni mintaas pag-ayo ang mga paliton labi na sa uwil tungod kay ilang gitirahan ang enerhiya karon igsoon. Kay pag-abot ni ini, doon na nadayoy mga pamaagi na usab no, nga mahimutang makontrol sa tibuok kalibutan. Katong miagi sa COVID-19 na kontrol po ta tibuok kalibutan igsoon. Bing sunod gayon nga why facial, why face mask, ha? Di pwede magalakaw. So hinahinay tanggi pa ilang i-control ta nila. Mapunin karon igsoon, hinahinay na po, gitirahan na pong inirhiya na saon na ito paglakaw, pilaming taasa na, sige lagtubo. Maabot yung panahon nga maundang kita sa pagpanlakaw nini. No? Pero ang balang kasulatan, nagkanayon kabahin ini igsoon, nga doon na yung mga panghitabo, no? Sa before the second coming of Christ, maoto, nga doon na tayo yung mga panghitabo. Unya, doon ay dakong singgit matupad din yung mga kaisunan. Oh? Diha sa Mateo 25, kaya blihan yung balang kasulatan. Mateo 25, versikulo 6. Okay? Tanaw na ito igsoon din he, kung sa'y gisulti, no? Versikulo 6 ngadto sa 13. Mao kini ang mga panghitabo igsoon sa dili pa maabot ang anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesukristo sa ikaduhang panahon. Mato pa din he. Aban sa pagkatungang gabi dihay singgit nga miingon tan-awa ang pamanhunon panggula kamo og sutaan ninyo siya, og sugatan ninyo siya. So mao kini ang pito napulo ka mga birhing ulay igsoon. Niya miabot ang pamanhunon kay naganda man to sila, naman to'y lana, naman to'y lamparahan. O unya namangon silang tanan sa mga ang mga dalaga. O gihikay nila ang ilang mga lamparahan. O nakatuog na yung mga dalaga ha. Gimining isong dili na literal nga dalaga, kundili iglesia ni. So katulog ang mga iglesia ni ining nga panahon. O nakatuog sa hinano kayo ni ining pagkinabuhi ni ining kalibutanon, no? Nga wala na ipagbuhat misyonero, negosyo, palambuan sa ilang kaugalingon. Kaugalingon nga mga paglambo igsoon pero ang buhat misyonero na himong unsa man gikalimtan higala. Oh, pamaagi po nas kaaway nga di kita makahimos pagalagad kay napuno tas mga pamaagi ni ining kalibutan nga puno sa mga tentasyon nga pangwarta para sa kagulingon nga kalambuan apan dili kalambuan para sa espirituhanon. Muna'y pamaagis kaaway nga bisan pas magtotoo ma-divert ang ilang focus, dili sila makapokus igsoon sa gitawag og buhat misyonero. Kaya nga naman, na-focus sila silang kaugalingong patigayon. No? So, mo kini pamaagi. Unya, sa diha nga miabot na si Kristo, maumuling pamanhunon, og namangon sila gikan sa ilahang pagkatulog, pero sa diha nga sa hitabo igsoon sa lima. Og ang mga buang-buang miingon sa mga butan, hatagi kami glana kay maka nagapamalong kining among mga lamparahan. So nangayo na sila glana igsoon. Kaya nga naman, ang ilahang lana, grabe na yung hinaya. Di na yun musiga ang ilang lamparahan. So, unsay but pasabot anang lana o unsay but pasabot anang lamparahan. So, kinig igsoon, nagahisgot kini sa gitawag espirituhanon nga pagkinabuhi, espirituhanon nga pagpangandam. Niya ang katong lima ka mga dalaga nga gitawag buang-buang, wala sila'y lana, meaning wala sila'y espirituhanon nga pagpangandam. Wala sila ni iniigsoon kay napuno ra sa kalibutan, nag-angkon nga putli nga iglesia, pero walay andam kay pag-abot sa anak sa Dios, wala sila nakahimos pag-andam. Unya ang lang para hindi na kasiga, meaning ang kamatuoran igsoon dili na nahimong nakinabuhian. Kay lagi nakatulog din his kalibutanon nga mga paggawi. Apan kanila mitubag ang mga butan nga nagaingon, bersikulo 9. Nagaingon tingalig dili kini paigo alang kanamo. Og kaninyo pangadto Hinuon kamo sa mga namaligya og pamalit kamog alang kaninyo. Gabi pong hakuga po ning mga lima ka mga dalaga. Di man sila manghatag. Ingon mo may pag manglakaw mo, mamalit mo dito sa gawas. Aron nga makapalit mo glana. Og samtang nangadto sila, og na nagpamalit og miadto ang pamanhunon og sila nga mga andam misulod uban kaniya ngadtos kumbira sa kasal og unya ang pultahan gitakpan. Meaning igsoon, miabot na si Kristo sa sikan kaming niya, ang katong andam lamang mao'y nakasugat, katong nangandam para silang kaugalingon. Pero katong ubang mga gitawag og iglesia nga buang-buang nangadtos gawas og namalit, pero nasirhana ang kaluwasan igsoon. Oh, wa na sila nakaandam silang kaugalingon, kay nang sirana ang kaluwasan. Muna nga, ang katong andam kay ang anak sa Dios, atong gibasa na sama siya sa kawatan, oh, sa iyang pag-abot nga wala na to dahuma ang iyang panahon sa pag-abot. Og aning bahina igsoon, mao ni dako kayong mga pagtulunan sa matag usa kanato nga unta kita mahigmata na ni ini nga kahimtang karon. Nga ato nang seryosohon ang atong pag-alagad sa Dios, kay nganuman ang Lucas 13 versikulo 23 atong basahon igsoon. Unsa pay gisulti kabahin ni ini? Okay? Andama o abliha ang inyong balang kasulatan sa Lucas kapitulo 13 versikulo 23 og 25 igsoon. Nagkanayon ang pulong sa Dios pinagi kang Lucas, no? Lucas 13:23 ngatos 25 nagingon. Og dihay miingon kaniya, Ginoo, jutay ra ba ang maluwas? Og miingon kanila, Panglimbasugin ninyo ang pagsulod agis pultahan nga masigpit. Og suginlan ko kamo nga daghan ang naninguha sa pagsulod apan dili makahimo. Ha? Bantay igsoon na? Doon ay sigpit nga nandunay ng utana nga, Ginoo, maluwas ba ang tanan? Ngato pa niya, palimbasugi, sa ato pa, strive ang pagsulod sa sigpit nga pultahan. Kay miingon siya nga daghan ang naninguha nini sa pagsulod, pero saman apan dili makahimo. Ngano man igsoon? Versikulo 25. Sa diha ang tagbalay nakatindog og makasira sa pultahan, kamo musugod sa pagtindog sa gawas og sa pagtuktok sa pultahan. nga nag-ingon, Ginoo, ablihi kami kaninyo siya. Mitubag nga nag-ingon, ambot, tagadiin ka mo pagkalisudang luya kinato igsoon. Sa lihang musira na ang kaluwasan igsoon, mingon na panang, kanang manuktok na dinta, kaya ito matas gawas, kaying gawas lagi, kaying palit og lana. Oh, asa ka itong tindahan ng bligig lana, perting mahala ng gani karon. So, dili ni literal nga lana, ha? Kaya ito na nang isibo ni ato ang kahimtang karon ba? Oh, palit sila lana. Pag-abot dito, nasir, ha naman, inigbalik na, nakapalit toon sila lana. Pero sa pagbalik nila, nagsira na ang pultahan sa maong kasal. Kung sa miingon na niya, ambot, tagadiin ka mo, wa na kailang Ginoo nila. Kay katuramang andam igsoon, nga naa ang kanunay nga gitawag og lana, ang lana nagaluhan, kinagkahulugan kini og espirituhanon nga panginahanglan nga pagkinabuhi. Dili kining physical nga kinabuhi igsoon. Kundili espirituhanon, ni meaning nangalagad sa Ginoo, nagasunod sa iyang pulong sa balang kasulatan, gisunod ang tibok kamatuoran. Okay? So, mga ganadaghan nagaingon ka na ko, Ginoo, dili makasulod sa gingharian sa langit, kanuman, kay wala man nagtuman sa kabutuan sa kong amahan mo nang giingonin, ambot, tagadiin ka mo. Sa laing version, igsoon, nagingon, wala ako magkahibalo kundiin ka mo gikan. Ah, kuya, wag ka pag-istorya, no? So, muna yung mga mahitabo, igsoon, sa dili pa, muabot si Kristo. O niya, kana dayon sa pinadayag, versikulo, oh, sa mahitabo, igsoon, pinadayag versikulo 22, kapitulo 22, versikulo 11. Mao ni mahitabo sa tao igsoon. Mabahin ang tao sa upat ka klase nga mga tao ni ining kalibutan. Atong siguruhon igsoon nga maapil unta ta ni ining duha kay nganuman nindot ning duha pero kining duha pod pagka bidya pod kayo. Kay nagingon din ni igsoon no sa pinadayag 22 versikulo 11 og 12. Ang mamumuhat excuse me. Og dautan, pabuhata gihapon siyag dautan. Meaning, igsoon, sa dihang musira na ang kaluwasan, mo lagi na sirha na lagi, kay walagi sila kaandam, munang miingon sa ambot, tagadiin ka mo. O muna iingon din sa Ginoo. Manuktok na itas pultahan kay nasirha naman. Samas kaadlawan ni Noe, nga dunay pamaagi ni Noe nga panawagan nga sulod na kamu, usa ka semana nga hangyo nga sulod na, di magid mo sulod. Pero sa dihang manulunda na nagsiras pultahan, bisan pag usawag, abli ni Noe ang arka igsoon, dili og di na gyud maabri. Maupo ning kaadlawan ni Kristo, sama usab sa kaadlawan ni Noe. Nga doon na pa'y panahon nga provision nga gihatag sa Dios, nganhi ka natong tanan, pero kita may naglangay-langay sa pagsulod, nganha sa gingharian sa Dios. Naglangay-langay igsoon kay nganuman, nalingaw ta ni ining kinabuhi ni ining kalibutan. Nga puno kay madanglog nga mga mga tentasyon o mga pagbuhat o dautan. Dini social media, igsoon, bisan asa nga pamantalaan, puros mga bad news ang atong madunggan. Wagi good news. Puro mga bad news, good. Kaya nga naman, tungod kay sa hilabihang dautan, nagyon ang kalibutan. O niya, ato kahang pagkinabuhi, igsoon, ato yung siguruhon. Nga kita nagkinabuhi ni ini nga kalibutan ang kaluwasan igsoon gitanyag sa Dios ni ini sa matag usa kanato pero kita lang gyud ang dili mo tuman igsoon kaysa diha nga mangita nas dalan katong sigpit nga dalan giingon sa Mateo kaganiha asa Lucas pero gamay lang ang makakaplag kay nganuman sa dihang makasunod na sila sumala si Jeremias kapitulo 6 bersikulo 16 o gipangita nilang karaan nga dalan og nakita nila igsoon pero mutingon man sila sa ulahi dili kami muagi ni anang nga dalan. Oh, munang gamay ra gyud ang maka daghang naninguha pero gamay ra ang makahimus pagsulod. Kana nga dalan nga sigpit kayo. Oh, nganong sigpit igsoon? Kay nganuman dili pwede ipakaon ang mga dili angayang ipakaon. Oh, sa inan kana. Ang angay nga isulob dili angayan isulob sa mga babaye pero ginasulob gihapon hantog karon. No, dinhitas mga babae sa mga pantalon igsoon dili angayan gyud babae ang pagsulob og pantalon bisan pag miingon ta nga kini amo Brad o pastor disenyo man nga pantalon para binabay man lagi kamura puy ni ingon kay kanang pantalon igsoon sumalas Deuteronomy biblical ha speaking Deuteronomio 22 versikulo 5 igsoon, inyong mabasa na diha. Og unsay gisulti kabahin sa gitawag og kining pagsuot ngadto sa mga kababayenan, no? Pero wa man ta nagsunod ni ini. Kay giingon dito igsoon nga ang babae dili magsulob sa bistis sa lalaki, unsa man ang bistis lalaki, pantalon man. Daghang mababae na mantalong karon. O ang lalaki usab, vice versa, ha? Dili magsulob sa bisti nga ayas babae. So di po magisayal ang mga lalaki. Ngano makaingon kong babae para sa sayal, gina? Niya ka ng mga pantalon para sa lalaki. Dihaan mo sa establishment igsoon. Diha sa CR. Unsay nakabutang diha igsoon. Nga female og male. Na ay figura diha, picture diha nga makita nato kung babae unsa may nabutang diha. Naay picture diha o kanang figure nga makita nato nga urag nagsayal ba. Ya naapo dinhi nga male nga nagpantalon para sa lalaki, nganong daghan malaging mga musulo diha sa nagisayal, puro nagipantalon. Ingnon untas guardia op dili mo para diha, ma'am. Dinhi mo kay nagipantalon mo, dinhi mo sa agis nagipantalon. May dili man may para diha, sir, kay babae palalaki man diha, babae man may nganong nagpantalon man lagi mo. Ana unta igsoon. Di ba? Ang Biblia nagbadlong kanato higala, kabahin ini ng atong mga liho karon nga dili gid angayas babae ang mga pantalon para ragyunas mga lalaki. Kay nga naman, kay sa diyang musulob dani igsoon, kay bisan kinsa ni ining mga butanga nagabuhat ni ini, dulumtanan kang Hiuba nga imong Dios. Sana ito pagkaluwas anang na ang ginumtan man ta. Dumtan ta igsoon. Ya sa pikas nga version, no? Gikasilagan sa Dios ang nagabuhat sa ingon ni ini. Oh. So wala na higugma sa Ginoo. Mo nang ingnon sa Ginoo dayon nga ambot diin kamo gikan. Palayo kamo katawhan, wa ako kaila kaninyo. Kay daghan nag-ingon Ginoo, Ginoo, sampit lagi Ginoo. Sampit maayo mo sampit Ginoo, pero igo ta na igsoon nga dili gyud ta makasulod sa gingharian sa langit. Mo nang ingon dito sa pinadayag nga ang mamuhat og dautan pabuhata gihapon sig dautan, kay nganuman nasira naman ang kaluwasan. Wa na may kahigayunan higala igsoon sa pagbag-o sa kaugalingon. Kay pirti nang siraha, no? O saon palang pagbago, kay giingon din yung igsoon, versikulo 22, versikulo 11. Huwag man ito nabasa kanina itong basawag utro. Ang mamuhat o dautan, pabuhata, gihapon siya dautan. O ang mahugaw, pabayu, padayuna, gihapon siya mahugaw. So, kabalo na tag-unsa ng dautan. O unsa po ng hugaw, igsoon. Anang panahon na sa dihang musira na ang kaluwasan, kung kita nagbuhat o dautan, padayon kita buhat. Wala na may lain pang pagbalik. Wala na ilaing paghinulsul kay nasira na si Kristo, wala na nangabugar ka na to. Nanimalos na igsoon, nagdala, naggarab. Dili na ang gidala niya ang kaluoy, kundili hustisya na higala. Aning nga panahon. O ang matarong, pabuhatag gihapon siya matarong. O ang balaan, papadayon na gihapon siya sa pagkabalaan. So unta, makarga ta ni ining matarong o balaan. Ha? Unsa man ang matarong? Munang igsoon nga, ang ihimplos matarong katong tao nga nalansang sa cross, nga wa na siya ay panahon nga nabag-o, namatay na siya igsoon. Pero mituo si Kristo, mituo siya nga si Kristo ang Mesiyas. Bisan unsa kadautan ang tao sa nanganang mamumuno, mamamatay, ngunya kawatan pa gyud, no? So mituo kang Kristo, as long as mituo kang Kristo igsoon, mo nang namatarong siya, pinaagi kang Kristo. Mo nang justification by faith, no? In a moment ang hitabo igsoon. Nga namatay na siya, wala na siya kay baguhan, di na siya magbag-o pa kay nga naman. Namatay man to siya. Nga kini kita igsoon nga buhi pa ta, nakabalo na ta ni Kristo nga personal manaluwas, dili ta mihagom niya na naatas kita og balaan. Munang sanctification igsoon. Mabalaan kita pinagi sa kamaturan. Kay gingon diya sa Juan 17:17, ang pulong maong mabalaan ka mo pinagi sa kamaturan, kay ang pulong maong kamaturan. So asa kita mahimong mabalaan? Diha sa Biblia higala igsoon. Munang ato yung basahon kanunay ang balang kasulatan nga kini magkapahimo na tong kalig-on sa espirituhanon nga pagkinabuhi, o niya kita mahimong andam gayod sa pag-abot sa anak sa Dios, nga atong siguruhon ang atong kagulingon igsoon. nga unta kita dili mahiagom sa mga pito ka mga hampak ngilad nga kabahong. Unya ang tibok dagat, ikaduhang hampak mahimong tibok, mahimong dugo sa pasamas patay nga tao. Ug ang tanan nga mga buhi anang panahon ng mga matay nga nas dagat. So baho pang dagat, unya ikatulong hampak ang tanang tuburan sa tubig. Mahimo pag yung dugo. Sao na naigsoon mo na nga atong siguruhon karon ini nga panahon. Nga doon ay mga timailhan nga hapit na gayod ang pag-abot sa anak sa Dios. Ato nang siguruhon ang atong pagkapinili. Kay ang atong pag-alagad, igsoon, ang Dios may nagpili nini nga kita manghimong mga alagad kaniya. Okay? So, muna yung mga panghitabo, igsoon, sa dili pa, musira ang kaluwasan. So, ang tibuok nga kapungot sa Dios nga palabuton nga maahitabo sa yuta, mauna yung pito ka mga hampak. Ano? So, kuyaw kayo ni. Doon ay mga pito ka mga hampak nga diin mahiagom ang mga tanang tao nga nagsimbas mananap nga mapintas og sa iyang larawan igsoon. So, morning mga bahina nga diin kini atong gikinhanglan nga unta kita dili mahiagom ni ining hampak, atong siguruhon kayo igsoon ang atong pagalagad karon. Di na to usik-usikan ang panahon, no? O, at taas ng edad karos kalibutan igsoon nga gitagalan si Satanas dinis kalibutan 6,000 anyos. Kung atong kwintahon igsoon, lapas o hinglapas na kita sa 6,000 anyos. O, gitagalan, sumalas, mabasa nga si Satanas dun ay tagal dinis kalibutan nga 6,000 anyos ang iyang tagal. Ya, pila na katuig takaroon igsoon? Hinglapas na 6,000 anyos. Gikan sa creation 4,004 o hangtod sa na may descending year paubos igsoon. Gikan sa 4,004, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 hangtod 900, 800 ana hangtod balik back to zero. Ya, gikan sa 1 pataas na pod. 1 2 panahon ni Kristo igsoon sa 2020 mo tong ascending year na pataas na pod. Nya gikan dito karon 2025 na ta. Nya 4004 plus 2026 mo nang giingon ko nga 30 nang lapasa. Mo nang karon igsoon gitagaan ta og lugway sa Dios. Nining panahon na igsoon atong hinuktukal ang atong kaugalingon. Nining panahon na. Ha? Atong i Google o atong i-dedikar ang atong kaugalingon sa pag-alagad. Bahalag igsoon unsa atong kahimtang mga lagad tas Ginoo. Kay nganuman mao na ning panahon na ang katapusan nga panawagan sa Dios sa matag usa kanato sa samtang abli pa ang kaluwasan igsoon. Atong pangitaon gayod ang tinuod nga kamatuoran. Naalang sa balang kasulatan igsoon sumala sa 1:17 nga mabalaan sila pinagis kamaturan, ang kamaturan mao ang imuang pulong. So bino igsoon higala ni ining taknas kagabion nga unta kita mahigmata na gayod ni ining panahon nato karon nga nagkaanang mga crisis. Oh, nanay mga kalisod magtaas-taas na gyud ang mga pamaliton tungod ni ining gitirahan nilang enerhiya, no, aron nga ang tao mahimong makontrol na usab sa ikaduhang higayon. Pinagis energy, saon na lang mo taas na di natakahimus paglakaw higala igsoon. Bino wa na igyong panahon igsoon, daghang king salamat sa inyong pagpaminaw, no, sa ato ang programa sa matagabi nga unta kini mahimo natong leksyon. Mahimo kining kapanaminan sa matag-usan ini panghitabo nini nga kalibutan. Bino magampo kita igsoon alang sa pagtapos atong idukotong ulo. Piyong atong mga mata, silimbaho ng mga mahan nga naikaw sa katasaan sa mga kalangitan. Dako ang mong kalipay pagsalamat kanimo nini nga takna amahan nga din kami nagahiusa na usab pinagi sa online o pinagi sa sibihan nga madunggan sa tibok nga katawhan nga maabot nini nga sibya inaot ikaw Dios magapanalangin sa matag usa kanamo nini mga pulunga nga kini mahimo kami mga madasig tabangi kami haman sa crisis nga mong giatubang karon sa taas nga pamaliton nga unta ikaw amahan sa kanunay magamuma kanamo nga nagalaom kami nga ikaw magatabang dili magapasagad sa imong mga kanakan o pinagi sa imuhang tabang kami nagalaom o Dios nga bisan luyo di ini nga kahimtang nagalaom kami nga imuang presensya magamuma kanunay kanamo ang imong bagibuang kalulot Kung kami naghahandom nga ikaw magaproteksyon ka na mo, niiningatak nas kagabihan sa mong pagpahuloy pang pangatulog, nga hantos sa kamuntago, rin mong pangaming pagrangaton, o magkahimo kami sa pagsubli, pagdayag ka rin mo. Sa ilawa kami naman sa mga kalapasan, kining talagisalig pinagisang ngalang Jesus. Amen. Binoy galawan na higing panahon, nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Pinagi sa itong CEO Dr. Amiloy, pinagi sa itong Station Manager Sir Nathan Sharminto, og sa itong technician sa Pikaslawag Engineer Dio Jan Obrigoso, og sa tanang nagapaminaw sa K5 News FM Ingonsab sa Energy FM sa Hingog City, sa programang Tinig ng Reformasyon. Kini ang inyong igsoon higala, Evangelist Brother Hansel Buawi Kumingon, dalay ko ng Diyos, may gabi ka natong tanan. Yeah.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Handusanan sa unod ug panit.
2: Handusanan sa unod ug panit.
3: Talk to Uncle Brad. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk to Uncle Brad.
4: 89.3 K5 News from Cagayan de Oro, Luzon, Visayas ug Mindanao. Good evening! Hello! Ano, kumusta ba nga ito mga kaisyonan na kapaminaw din sa tanggat tulo manon? Alamay ang gabi, edi ang inyo tanang. Ala ka, kinsa kang naminaw, beshi, kinsa kang naminaw, hala! Alamay ang gabi, edi ang sa mga binati na tanting paminaw. Asya ka napita na kanungong be, asya ka napita ang naminaw. Lagi ko niya siya. An Eatery, hala ko sugka yung K5 ya. And Mami Lan Eatery. Naigwa pa diha latindira. Hala ka sa Mami Lan's Eatery nga nagkamonitor sa taga programa may gabi idea. Og siya mga guwapo nga mga tindira diha ha may gabi idea. Mami Lan's Eatery. Mame. Mura man tagay sugar daddy ano. Halaka, sige, may gabi, edi, kung kinsa ka mo, nagkabatay na kanungong sa ating kapagsibya, halaka! Mayong gabi, edi, anin niya tanah. Hoy, Barangay Konsolasyon! Ay, kumusta man ang ato ang mga katawan niya, Barangay Konsolasyon? Igos diyo, sir, ahan na ka, program na. Program na ta, oy! Nangalag dito mag-programa. Put doon na to, ne, programa, skipay. Hikas buntang unto. Paingon na siguro, skatlaon eh. Bisang asa tang ibutaga, ahalang kamera. O, nagitaw, ibutang tang news writer po. Nagitaw, flexibility is the key. Halaga, sige ha, siya ito mga kaigsoonan niya ka nagpaminaw. Salamat na rin ah, siya ka napita na minaw, eh. O, pahibaw ako no, ta. Basig na kay load, ha. Na kay load, wa. Wa kay load, eh. Balik niya mo silpon, palit load. O, sige, be, siya mga naminaw ta niya. O, kato nasunugan, in taon, luoyas mga nasunugan, oy, patay, in taon, mga igsoon. Patay taon, yun, ang iro. Dili, eh, taon. Why na matay taon, oy. Ato si alias Bakukang. Ah, Bakukang! Si alias Tuko. Waman es Tuko. Ingon sila nadakpan magutos Tuko. Waman ko na to. Nadakpan magutos na to siyabo. Ibaha kinis Tuko oh. Nakahatag ka bala ka taos BFP. Ingon ng BFP nga. Waman to nasunog siguro es Tuko sir. Pero sige lang pangitaon. Gya po na to. Basing naog down ha. Pero waman so far. Wapa man. Bugoy-bugoy kinis Tuko. Lahe man to kong tuko nga nailahan kamo ingon ma. Tuko gito nga litirang. Shout out ko na si Romel sa barangay Kaoswagan. Oy, Mel! Good evening to you, Mel! Minaw na si Romel sa Kaoswagan. Okay, si kaoban ni mo di, Romel, Mel. Minaw magka Romel. Kasi may kaoban ni mo ko, no? Si katik-atik rin ang imo ni Minaw. Kami si Guago. Hala, kesa magkabinate na tatik mabinaw, be. Kinsa man mo diha, asa mo na pitang na minaw. O, pahibaw ako no, tagkinsa mong na minaw karong kapanahon na. Naka-live niya po ta sa Facebook. Masig, masig na po kay pang Facebook diha, na po kay pang internet diha. O, basta kay naka-live ta. O, guha ka naka

Anong palapwa ko? Palapwa kay Buna tag-iya sa Sargati Game Farm. Sargati Game Farm. Si Kuan man si brother man di ama na sa barangay kauswagan ang iyang iyahang gada Sargati Game Farm. Sargati ko yung kengalan. Sargati di ay dili Sargati. Hala ka sige. Akang Caster Toralba. Engon siya nga, hello, Halloween, maing gabi eh. Halloween, kawa naman si Hilo, hilota akong egg. Hala ka sige, maing gabi eh, ni Monia. Ay, sa mga taga barangay na sheriff nga, ato nga pulis ha. May pagpaminaw niya, kinsa galit yung hippie niya karun mag-udong. Daan naman siguro na, naong ridaan o daan na ginaan. Hala sa itong hippie niya sa police station number 9. Ay, ignalong, kinsa'y nakaila ka nga Arjun La, sumane, Labita Supremo. Naa daw siya sa Bugo. Oy, taga Bugo, kinsa ko na inaadya. Unsa may problema ana ni Kuan? Ni Arjun Labita Supremo ba? Unsa ba ko na'y problema ana niya? Unsa man na nabla na, nangawat na, imong motor gikawat. Nagpatabang taon si Junax La Corte na to. Ipadakop na to na ni Mr. Kuan. Atong higala nga si Mr. Salcido kung naay mga ebidensya. Wa, awat. Eh, tigumang mga ebidensya, Mr. Junax La Corte. Eh, ato na nga lambusan. Eh, para madakpan. Daagi na may proseso. Hala ka, sige, ishare niya nga to aga programa, ha? Okay, igna nga, igna siya, insakin sa kunoy, nakailakang Arjun Labatiba. Oh, Labita Supremo. Naadaw siya sa Barangay Bugo. Nag-unsa ba ka niya sa Barangay Bugo? Ato ba nga imong obligasyon, kaya ako na sa Junax La Corte nang ita niyo. Basig mayot na mayot po ka, ha? Oh, laki ba ka na, unsa ba na yung problema na? Na ay batal? Nag-rent og motor, giuli pag yun na, guba na, ay pabayari sa'ya. Doon sa ikasabutan mo ay sabutan, ha? So, kung ang imong himuon, ana, Junax, ipablatir. Atog police station, ahaman na napit, na siya sa Barangay Bugo, ane ito na ipablatir sa Bugo. Kung asa na hita mo, adiha sa Barangay Kauswagan, diha ka sa police station number 4. So, ana rana, dali, rakay na. So, kung di niya bayaran, ipatog barangay. Pag di mo tungas barangay, ipabayari. O, ipapolisya, ipapriso, ipasakay kaso. Kung sa nga kaso, illegal pam-pam, para pam-pam-pam. Igna ko, ugdig yun, ha? At para ganyan ito, matagaos pagtagal. Kung sa ngalan ato siya, aka nga Arjun Labita Supremo. Aka na, sige, ha? May pagpaminaw sa kang manghihilot ay brother sa ito mga brothers and sisters sa Alpha Caparo manghihilot na sikan another day first ade puro sige din mo manghihilot brother halaga sige may gabi edi sa mga manghihilotay na ito ng mga keksyon na and also kang nakipay badodo kanoy nagpaminaw sa taga programa karong gabi una salamat niya call bro brother kang Alfer Matakil may gabi edi ha. Pa-shoutout ko sa tanan, staff sa Ibin. O sa man ang Ibin? O sa man ang Ibin? Tindahan, ha? O sa man, okay, ang Ibin. Kung na may Ibin nga, even if, you know, ha? Mama na yung in English. Looy in tao ng mga nasunugan, matod pagki, paiba, dodo, kanoy. Maulagin na gitawag, biktima gin sila sunog, kalamidad, ha? Maulagin na gitawag, di ginato, matag-an ang matag panghitabos, matag karunogon yan. Aurelio Mikabale, i-shout out ko ni Ikloy og ni Tony diha sa Zone 1B, Barangay Carmen, Misa, Mikabals. Ah, Mikabalo siguro ni. Mikabals, rabay yung naingnan. Hala ka, sige, salamat sa itong mga viewers niya. Naka-share na ba mo? Siwa mo naka-share sa itong live, ha? Nag-home na ibasa inyong mga comment, ang layas na yun mo. Normal ragin na. Even if the stars refuse to shine, then the song na mo ni Mimi. Ha, team song, ha! Kapay, team song, wa magay pagkapanguya pa. Liwat po ni si Imot Icon sa mga, kung ano, basag si Imot. Hindi, pagkapanguya mo. Panguya, be! Ay, shout out ka na si Giselle Cabeltes, kaya nabina ka na siya rin ako na sa paunahan sa Agora. Agora Market, di ako na sila kay na-clinic ka na to. Salamat sa kanunay pag-share ni mo na Giselle Cabeltes, ha? And also si Mr. Dudu Kanoy, ito nga Key 5 Voluntary Reporter, ha? Ay, shout out ka na.

ang kafasa bakanhan kang Angel. Angel Paredes and the whole the family from Ray of Kauswagan City. Alaka siya kapas family. Alabida de sa Paredes. Paredes and whole family ko. Shout out ko na din ang napita sa Crispy King sa April 1 Carmen 2. Kaya namin na udara ka rin sa silang aside. Salamat. More power to your station K5. More power. Muratang ragdiboy. Ani power power. Paweran ka na ko. Kuhaon ako ang adlaw. Ihapak na sa mong dagway. Paweran. Murang nakaragbi lagi. Halakas sige as mga naminaw din sa taga-programa Aurelio Macabalo. Brother, halakas sige. Salamat sa itong mga Alpha Kapro brothers and sisters. Maing gabi edi ninyo. Ay, itong oras mga ginikanan. Bisagwa mo ng otana. Isultiga po namo ninyo diyan. Kaya basing malimot mo niyan sa oras. Atong oras sa alas 7:28 na. Ang atong oras mga ginikanan hatod kanato sa may kabubot o sa Mighty C. Ang Mighty C di alkaline vitamin C. Ikaw ba ang kanunay na katagamtam sa mga paghilanat? Obo ship on. Labi na karoon gausap-usap ang panahon. Kaganina init kayo. O di ang karoon maula na po na. Pares ako na ulan na nainitan. Pares yung gisto diba? Naulan na nainitan pero asa may magpalupig ana. Hindi man may maulan. Bisa maulan na mainitan kay kusog man ang among immune system. Okay, naka-mighty si man may. Mighty si ha? Mga sinyalis ka na kung loya gali imong resistensya tugod kay naghinay sab ng imong immune system. Posible gina. Nag-obosip on, maghilanat ka. Pero para na mo kay naka-mighty si man may, bastog among lawas. Kung ikaw di haga loya ka, nag-obosip on ka, ibalik ang kakusgan sa imong immune system. At kanunay ka gabag mighty si. Kaya ang usa ka alkaline vitamin C ka na nga napamatunan nga grabe gig kay kakusog sa pagkigbatok sa mga bacteria at viruses. O pakusgan usab ang imong immune system. Nikayanta ang mga flu, bronchitis, yung pneumonia. O guban pa mga bacteria, mga viruses, o guban pa mga infections. Kaya kayo naglamanan. Ako naka-Mighty C, the alkaline vitamin C. Mighty C is your best buddy. Ato fight infection. Alaalay sa mga libreng consultation na ato sa mga senior citizen discount. Ines Brian, ipanto ni ka senior naman eh. Ato ni pagkonsulta ni ka high blood naman eh. Ano mo diyan sa klinika ni Alternativo kaya na si Dr. Lowitin Chavez niya matag-adlaw ng Domingo, Lunes, Martes, Huwebes o Biyernes. Di ka na sa alas 8 ang taknas kabuntagan. Paingon po na yun na sa alas 5 ang taknas kahapon. Diyan sa Agora Marketplace, sa Kilid sa Balingasaga, Jeepney Terminal.

Ama si Nidangutan na ni Arkang Carlin. Carlin, may pagpaminaw ni mo, Carlin. Dugay naman ka, waka. Waka paminaw, Carlin. Ay, waka ka komendre, Carlin. Maing gabi eh. Gikan ko na siya sa Barangay Bogo. Gikan ka sa Barangay Bogo. Ako nagipangita si Junax La Corte. Kinsa man eh si Arjun. Arjun Labita Supremo. Na ako no'y batal siyang motor, wa ka bayad o niya, gigoba paging motor, giuli na siya. May gani ka giuli pa. Huwag giuli, pero problema lagi kasi pa yung magpaayo. May pagpaminaw sa kang bisong. Kuyawa ni pangalan ni Moy. Binastos niya pangalan ha kay inilitok na to kay bisong man. Pero binga, kuan ba? Binga, buyog, yasong, kanta na yun. Kuyawa po na niya Facebook niya kay bisong man. Bisong ba ka na nga, literal nga, bi ka na nga buyog. O niya, song na yung kanta, muna bisong. Nilara po di pronounce ane, ni mga madlok matag-pronounce ane. May gabi na mo di, amin ako na si Toto Solitario karon nga nagkauna o kang Ricky Dagunyo, nga nagkauna sa og, sa mani, bagatungol ko nung lubi, noon sa namin ane. Bagatungol lubi tirada ha. I-shout out ko no dia sa Zone 10 Impantao Barangay Bulwa kay kanunay ko no silang naminaw. Alalabi na si Manang Tiring Odson. Tiring Odson, may pagpaminaw ni Modia Manang. Salamat si kanunay pagpaminaw ha. At taga Barangay Gusa, taga Barangay Kugman, Barangay Puerto. Ubay-ubay na silang kapaminaw din sa taga programa K5 News FM Cagayan de Oro. Hala, salamat mga igsoon na to.

Sige, sa pamato na minaw, be. O, pataas po nung kuno kamukamot niya. Taga Bukidnon area, kay muabot pa yan, taas Bukidnon. Ingon man diyan sa mga taga-barangay. Mambuaya, taga-init sa Mambuaya. Taga-barangay dan Sulihon, taga-barangay Bayanga. Alaka, sige, salamat sa inyong nga kanunay. Pagsunod din sa taga-tulubanon, ha? Okay, ingon man diyan sa taga, mga kaiksyonan, taga-ligtas, family. Barangay 17, ha? Salamat diyan ninyo. Kusog kuno kay na K5 diyan. Way palungay na K5 gina, ha? Ay, taga-barangay Konsolasyon po na imo, pagpapildi niya. Magpapildi man mo sa taga-lapasan, nga arang adaghaan na biya, sige paminaw din sa lapasan. Okay, saman to, taga-barangay lapasan. Ay, din ang otana. Si Bisong, Bisong niya po nila, ina po na nipi-pronounce mga alana. On sa kuning resultado, swerte resulto result, karong ang gabi o na. Otana sila kung sa kuning resultado eh. Matik naman na dayon kung unsay resulta. Alakas sa mga adik-adik ang swerte result o result niya, be. Adil na kay puro resulta itong ihatag din eh. Di ara ang alas dos, ang tagdas kahaponon ang resultado, swerte result o result. Alaka, congratulations! Congratulations kay Pilding Hapon ka. Pilding Hapon ka eh. Ang 3D Lotto Result, Mayo 4, 2026. Ang niresulta. 4, 1, 1. Pilde. 4, 1, 1. Hoy! Psst! Pilde ka. Ay, sige lang, kay Anand naman tana. Kanunay matag daog-daogon. Ay, sige, pag-abot sa alas 5 sa hapon. Sus, gibahak na gini. Cinco! Bali di ay, cinco naman noon. Uno! One! Zero five! Congratulations! Kikanuha ka ni Daog! Daog, Daog ka! Wagit yapon ba? Happy birthday! Happy birthday na lang! Wagit ah! Pildi kita ni! Ang alas dos ang tagdas kapon noon, 4-1-1. Ang alas cinco, 1-0-5. Akin eh, siguro yung kone, magawas ane, 5-1-4. Basing nangutana mo sa kone, 5-1-4 lagi. O, nangutana mo sa magawas, 5-1-4. 5-1-4. 5-1-4. Ayun, na pa isa. 5-1-4 man to. Ibutan ko na din yung kayo. 5-1-4, onya. Tagaan pa muna kung usap pa. 5-1-4 man to. 4-0-5. 4-0-5 o 5-1-4. Mugawas gali ni Ugma. Basta kay akong manghatag ko ninyo, wa ko muingon nga tayan ninyo. Di po ko muingon nga dili po ninyo tayan. Kay, ang ako lang din eh, ay lang mo pang basol na mo o mapilde mo. 5-1-4. Ha? 5-1-4. 4-0-5. Gawas gali tingali ni ba? Hatag po si Ibot Icon sa 2-9-6 ko nung iyo. Bahala na mo diyo. Sao na rin yun. Mapilde pa lang mo. Kami pagkasalo ninyo. Wana. Delikado ni Hinoon. Sayaw na ta kay dako na migtiyan si Toto Solitaryo ni gikan sa San Mig sa man San Migara bukid noon siguro ni ila dapit. Alaka sige be sa ato mga kaiksyonan di aga na binaw sige na pwedeng hatag diri si Richard Gallardo 448 ko nung iya. Daghana na kasi numero ka itong ipanghatag ani. Malibog na gina itong tigpaminaw na kung sa mag itay anta. Para di mo malibog kung sa inyong numero mo itay iya. Tuo man mo ski pa iba. Ay si Imot Icons ingihatag 296. Ang kag Richard Gallardo 448. Malibog na gitaong tao ani. Basta kay balikon na ko manghatag big number pero pag mapildi gay mo ayaw gid bigi basula. Sabi mo sugo ani pataya mo.

0: Para la casa, mga binati, natatikpa binaw niya mismo sa may barangay Makabalang. Haingon man sa ito ang mga katawahan niya sa barangay Puntod. May pagpaminaw niya ninyang tanan, ha? Kasagara, karon mga igsoon, mga ginikanan. Daghan naging kaingga panggibulag ng mga relasyon, mga huyang naman kayo. Nanggibulag kay huyang na kayong, o ba nagkabit-kabit na? De, kung ikaw ko na'y pangutanon, ako galong magbulag, mag-ikunong ko sa katao. Gabi na niya itong mga naghinigugmaay. O sa baka ay posible mga hinungdan ka, ha ba? Ano ba kagabiyaan mag-insam ka aning o sa ka tao? E na mag ito'y masakpan dito, i-post na Facebook ka, kamulong nag-ana-ana, o? O ba, di ba? Ngano ka na ba? Nga ano bagay kahana? Eh, kung ikaw ko na pangutan, may pwede ka manawag yan. Ato numero nga, pwede nyo tawagan na. Eh, tama rin talas 8 karoon. Alas 8 kapin. Sige ko no, kung ikaw ko na pangutan, nga ano mangi ko no? Ang magbulag aga, mga managhinugugma ay, managuyab man o, nagminyo na. O nga ano mga, wala ka sugakon sa mga pagsulay call. Ah, mo po nang iyo. Wala ka sugakon. Doon sila gipasaan nila lang pagsulay di ay. Sala ka inyong gipasaan mo nang wala mo ka sugakon. Ah, di ba? Kung ikaw ko na pangutanon ko no karoon di hawe. Aside ko no, ano mo inyon nga. Walay contentment. Walay contentment in English. Not contented. Contented. Ah, sige ko no, be aside ko no, anang mga pinulungan ba? Kanang dili siya, wa siya matagbaw. Ah, sige ko no, nga no, on siya ba kahit mga rason hinungdan? Nga no, manggibuwag mangyod? Ang ano, mangabit mangyod? Ah, kanang, adihan na lang ta sa, nga no, mangabit mangyod? Nga no, mangita mangyog lain? Ah, sige ko no, bitagay ko no, tagligon ko no, nga explanation ni mo. Ah, kay para nga makakuha po din pagtulon aning kanaghanan. Pwede pagka manawag, ugwa kailo na pagpuyo lagi sa pagpatawag ni ugwa makailo na. Kaya iniwan pwede nga makashare. Sige. Oh, sige ko no, may asya magkanabino. Oh, sige, ang atong numero mga eksyon ha, mga kakipay, pwede nyo tawagan. Ah, mao ka nga numero ha, kay masino niya, wa mo'y kaning pangkuhandi ha, wa mo'y number. Ang atong numero mga ginikanan ay 0916-395-9196. Sama o ng numero na to. Hindi sila kapaspas, baka hindi mo mabasa ko. Limat siya na to na masave na. Oh, nara, ako hinahina yun. 09. Isuwat na yun po ni Hoy. Hinahinay po lang ito, pero ikaw hinahinay po kang suwat. Oh, di ara ha, 0916-395-9196. Muna nga ito, K5 text line ang Globe, ha? 0916-395-9196. May comment si Imot Icons ni Ring Hakol. Amura kang karakter sa Ipo Makunotse. Nga anime, ang imuhang buhok. Ang buhok ra, pero mura po tag-dibil-dibil ang naon. Adirita kayo doon tayo caller sa Pikas Linya. Be, ito daw ito na Pikas Linya. Hello, may gabi. Hello?
1: Hello?
0: Madugay mga matay tani kaya masigir naman tag-hilo. Oo.
1: Hello, sir.
0: Oo. Oo, may gabi na. Hinay, sa nagamay na yung radyo. Palayo lang kang gamay si mong radyo siguro. Oh, ay lang hinay, pero palayo lang niya. Oo. Oo. Be?
1: Tol.
0: Oo. Oh, saban? Mura ba na nagangis na inihuhi mo, ay? Mura na nagangis mga quick. Nagsinging feedback man. Si Kinsen eh.
1: Romel, Col.
0: O na, nagtingog namang iro, pagtingog ni mong Romel. Mek. Naunsa naman si Romel, hino. Mel, ikaw to taga-kauswagan, Mel.
1: Oo.
0: Kinsay kaoban ni mo di, Mel, sa kauswagan, Mel.
1: Itong asawa.
0: Yun na pa eh, pagsabangan na kaya-asawa. Oh, yeah. Ibaw ano niya, kas mga tigpaminaw na ito na kaya-asawa. Pariang Brian, mga bisang unsaon, pagpasi, ingon nga na kaya-asawa mo, ingon yung guay asawa. Ingon yung nga ulit tao, pabisag, 62 na kabok anak. Pabihan sa na 62 kabok anak. Tago eh, yun. Sa mga na, masigikusin na kasi mga asawa niya. Yun na pa. Imong reaction ka ha, Animel? Ngano magkahaneng kuan mil ba? Kining mga magtiayon o di ba ka kanang naabang mga mag-uyab? Ngano magid mil nga magbuwag manggigkahan Amel. Nga naman Mel, sa imong panglantaw ka Amel.
1: Napulaan na eh.
0: O sinapulaan siya?
1: Nang kong magigta tayo.
0: O sinapulaan kay Gipalayas? Ha?
1: Hindi nagkakaya wa.
0: Giyon siya man niya nga nung dili man makakaya. Ha? Mel?
1: Oh.
0: Ura man yan. Di ba siya mong giingon nga gipulaan ka, di na makakaya. O siya man ang kahit posibleng imong nalantan problema nga nung napulaan man. O niya, di na po makakaya. O siya man na.
1: Kanang po ang mga.
0: Kanang?
1: Nang... Manay makikita sa babae. Na mayo.
0: Ah, nakakita lugar ang babae o dili mayo. Ha?
1: Basig lang kuwan daw ko nang na. Kuwan kuwan ug lahi nanawa.
0: Ah. Basin dai nakakita. Pero ngano kahang ang babae kay mangita pa man naglain ngano man kahana?
1: Ay. Mo na po nang ila ha.
0: Daan na lugar res pagpalit sa mga babae. Ha? Kinsa may mas babae ro? Oh, kinsa may cheater? Ang babae lalaki?
1: Ay, lalaki.
0: Ha? Ha?
1: Ang lalaki.
0: Ngano nakaingon man ka nakapangabil siguro ka ba? Ha? Na siguro
1: kay firme na ko dagdahan.
0: Delikado ka, mas guwapo siguro ka nako. Ha?
1: Dagdahan ako.
0: Nakapangabit na ka sa una?
1: Oo, oh, duha pa mangani.
0: Ah, hambugiro ba sa ditawan? Ah, kaduha ka. Pero nga naman, imong nabuhat ka. Be, sa imong paglantaw, nga anong kang nabuhat ni mong makapangabit na minyo naman ka?
1: Paan? Sumo man.
0: Ha?
1: Sumo.
0: Sumo din yung itong asawa din. Sumo din yung naong din. O siya ba, nga nung nakaingon magkagsumupod? Ah. Ah, basig sumo, kanang pangit o batasan po din mong napares, yung asawa. Ha?
1: Ana, yun.
0: Babaon pag yun, babaon.
1: Oh.
0: Nga gamay ni mong mutagay lang kagamay, kasapaan din ka.
1: Oh, kasapaan.
0: Mula ang lang kagamay sa barkada, bawalan ka.
1: Ah, di yun, magaling ka. Mula ka lang ganit kagamay. Sunod naman gani.
0: Mao din gibiyaan mo niya. Babaon pag ikwintador pag yun ang asawa.
1: Ah, pili mo na mangita.
0: Pero para sa imo, nakaingon kag nag-cheat ang laki, mas cheater ang laki tungod sa babae.
1: Oh, ano
0: yun? Murang nakatagaan galing ko anin, ha? Ngano kahana ba? Pero ang babae, og buutan kayo, makapanghuna-huna pagkakapag pangitag lain.
1: Ah, dili na. Tuloy.
0: Di na ba? Bisan pag murag na og milo ang babae, basta kay buutan, dili, babaon.
1: Ay.
0: O niya, kanang na ang atimado ka, di na ka mangitag lain.
1: Oh, niya. Lamion to yun.
0: Ah, delikado na. Ah, okay siya. Bawang katong mga babae na eh. Dipinsay po yung kaugalingon. Ah, kay ingon ba na si... Si kalang galing mo, Michael?
1: Rubin.
0: Ah, Rubin? Yung si Rubin nga. Ang laki.
1: Romel po rin.
0: Ah, Romel na yan. Bila ko Rubin. Ah, si Romel. Ingon si Romel nga maka... Tang-cheat ko no ang lalaki tungod sa mga babae. Ah, sige ko no. Dipinsahin ninyo kaugalingon mga girls, man. Ah, sige, dipinsahin ninyo. Sige. Ah, basta kayo mo ito, ingon ni Romel. Nga mang-cheat ko no ang lalaki tungod sa babae.
1: Ay, hindi mo kumpiyanta kayo.
0: Oh.
1: Mailisdan din mo.
0: Ala ka, sige. Daghan masuko aning babae. Basta kay mo na imong baruganan. Baruganan po na nimo. Imo po ng tubag. Alang-alang magbuot sila sa imong tubag. Sila na lang mag-ikaw. Mau yan. Sige, greetings. Apili mong asawa nga. Basig pulihan nimo. Sige.
1: Gusto ko na kong asawa. Karoon nga. Naminaw siya sa ako. Grabe niyang katawaha.
0: Ang katawaha man siya ka-cheater yung ka, oh. Minaw siya
1: ka... Ang cool kay...
0: Oh.
1: Bukuan ang biya po niya ng... Sana? Yung kadagahan ang bekundi sa kuwa.
0: Grabe mo raman sa ganagani si... Si Brian o di ba kasi ikapila na nanimo siya. Ikapila na nanimo siya.
1: Adili na ngayon ang tol eh.
0: Wow! Mura po kag Gerald Anderson. Eh, kung gusto ni mong pulihan, ang pulihan na yun. Kahit na ni mo ba? Grabe hapon ni mo. Mura ba kahuna-una? Alam siya na kay Dagon siguro. Ha?
1: Ana yun.
0: Oh! Kung siya may diskarte ni mo, kaya na may uban din eh. Hantol karo, wa naman yung uyab-uyab lang siya. Mura naman siya nag-PWD kay pila naman katuig, wa may uyab-uyab. Ikaw, pag gusto ni mong pulihan, na ana yun.
1: Hindi, diskarte ko. Os- master kay ka mo diskarte
0: oh. Oh,
1: makuha gini mo na.
0: Oh, grabe ha, mura lugar ni nangka lugar nga hinog nga pag ingon nimo nga bisag saka kay dito, tumoy kayo kung gusto gini mo kuhaon, kuhaon gina nimo. Grabe ha nimo diskarte ba? Mura mo po kag Gerald Anderson ani.
1: Ha?
0: Sus Ginoo ko. Kahilas ba nimo dong? Pero ay, makaingon pud ba sila nga tinuod pud ba ya kay kasagara day mga dili kayo ingon nga hitsuraan. Pero pag mo I love you, gano'y piti-piti ang babae. Bebe, patingog ako nung na imong asawa niya, be. Kasi nagbinuang rapo ng imo. Kasi laki po ng imong uyab.
1: Nakakuloy, no?
0: Be, hello, Dam? Dam? Dam?
2: Hello, Paul.
0: Oh, titinood ang giingon si imong banang si Kwan? Si ngalan, ana?
2: Romel.
0: Ah, si Romel. Tinood na eh, kapila na kasi ang live niya.
2: Wala ko kapalog, kapila na ko kay daghan na si babae.
0: Okay, kahilas mag Romel ay! Pastila ni si Romel. Pero tanaw ni mo, si, katanaw magiging ako ka ni si Romel. Di magiging iyon na anak kagwapuhan pero siya imong paglantaw. Gwapo, naging kayo na siya imong paglantaw?
2: Ay, gwapo, sukang langtaw lang.
0: Unsa na, ipaulanan? Gwapo ko maulanan? O sa da?
2: Sa panglantaw lang.
0: Ah, sa panglantaw lang. Abin ako gwapo ko maulanan. Amurang piso nga nabasa. Gwapo sa imong panglantaw. Siyempre ka ikaw may nahigugman niya. Lisod po ang tao oban mo ingon nga gwa. Kabatian ang naong. Lisod po kamo na yung nahigugman ni Romel. Ah, pero sa imong... Wagan, nagbinatak siguro ni si Romel. Wa siguro ni nagsaba kung pila naging kababae. Kaya basin niya kanay mong silingan ex po na niya. Ha? Ah?
2: Ay, wala
0: eh. Ah, wala.
2: Nasakpan ako
0: ni sa
2: una.
0: Ha, unsa? Eh?
2: Nasakpan ako ni sa una.
0: Uy. Pero hantod karon wagi ka magloeb niya kay bisag nasakpan na nimo siya. Love ya po nimo siya.
2: Ay, oy.
0: Ay, kalame!
3: Oh, no!
0: Astilan mo raman sa din si Gabi o Sharon. Kanang inyo hadil lang mo si Gabi o Sharon. Gabi ng Lutiane! Astilan, grabe ka nang gauros-uros gugma. Pila na yung bata ninyo ro,
2: duha?
0: Duha. Duhal po. Mura ba dugangan galing ni Onya? Astilan niya. Romel! Mel!
1: Ol.
0: Kuya, okay kag dagon ba? O saan ang dagon yung gagamit ni mo?
1: Ah, di lang ko magsaba. Tol, madunggan sa upan.
0: Ay, napagsaba. Pero sa imong lanta, may ibalik sa nato sa imong asawa. Ang singalan na imong asawa? Ang singalan na na? Mel? Luwa man. Luwa laman. Anaipin kasi niya, be. Tagabayang nga, be. Akin sa manihilo, may gabi, di ba? Oh, na, balik na. Oh, hello. Hello. Wala ba na bagyuhan ng ihangi? Hello?
1: Hey.
0: Oh, okay siya na eh. Maura na din na putol kanina rin. Oh, oh. Ipabalik sa sibong asawa ko, no? Nag-ipa. Oh, oh. O, sige, pangalan mo gani?
2: May.
0: Oh, si May. May, mutuo ka nga. Mas babae rogad aw oh, kaning mas cheater ang lalaki or ang babae?
2: Mas muto ko nga ang lalaki mo mas cheater.
0: Kay ngano man?
2: Kay
0: Kay Kay na pamato na nimo si imong bana. Pero ngano ka, bebes ikaw isip babae. Ngano mang cheat man ang lalaki be?
2: Mura dili man gud sila makontento sa isa.
0: Mao ba?
2: Okay. Oo, muna ako napakatodan.
0: Sa imong lang to, kontento na ka na si Romel ni Ma?
2: Ambot lang.
0: Ah! Murag dili pagit bugo siguro imong gugmang adto kaniya kay basin onya kinangambot man ka. Buot pa sabot mo dani gawa po ka kahibaw mangita pa pud ig babaeng lain. Ha?
2: Kay sige magud. Siya o karang chat-chat sa babae po sa Facebook.
0: Okay! Romel, klaro. Napangka ka, Romel, ha? Klaro, ha, Benamil. Pero nag-chat siguro nga business ilang isgutan. Negosyo ba, negosyo? Ha?
2: Ambot na gapot.
0: Aba, sige, dautan lang po niyong panghuna-huna. Kaya kasagara ang mga laki yan, eh. Kanang bisan ko, huwag gihimong dautan, pero buhatan og dautan sa mga asawa. Muna maghimoo na lang nila. Oh, inana ba?
2: Karabang mag-chat. Dito
0: ko loob ka ng hi. Aga! Pangka tagtirada taan ni Romel. Klaro ha ba yan na Romel? Na may nengon nga hi. Abasin siguro. Nag-hi-hi lang kay basing classmate niya sa una nga. Nahinungduman niya si Romel. Mga si Romel mag ito nakaigit sa una hi. Ano ba? Ha? Na di mao? Ha? Di na mao ba? Wala higit siguro si Romel. Kuyaw kang karisma Romel. pero sa imong lantaw ka ha, nga ano magigpahan eh? Nga ano banyod nga? Muingon siya nga, oh, kanang ang lalaki cheater, pero ingon siya nga mag-cheat ko noong lalaki tungod ka sa mga babae. Oh, ikaw?
2: Kay, di mang gusol kay, isa, nana siya itagutaguan nga kuan, iya to man yung ipalutaw nga wala siya gibot niya dautan.
0: Kasi yung itago-tagoan, normal mag-inatagoan ng namo ang mga des ilalong brief kaya ba si Mugawas o niya? Ha?
2: Kana bang nga si babae nga iyang i-sikreto niya?
0: Oh.
2: Niya. Bisag nasakpan na may ngon nang yapon o wala sa babae.
0: Eh, ingon si Job ayon, siya batik na auto-type lang, busa na kahay, ana siya. Basigin, ana. Oh.
2: Adele man kay Sara Cole daghan man.
0: Basig na auto type ka daghan. Adepot, depot.
2: Depot.
0: Oh, kapag lagdapag babae kita siya. Pero sa iyang ingon lagi nga kanang dili ko no siya, aw dili ko no mabuhat sa laki ang pagpang-cheat kung dili ko no istrikta ang babae. Di bisag mula ka o dili ko no kanang tugtan, muhatos barkada di ko no tug sugbra kahigpit ko ng babae. Why kagawasan unong laki? Unsa may imong comment anak?
2: Makachit ko dang lalaki tungod ko dana nga suna iya sa babae.
0: Hindi, nana ka dili?
2: Dili.
0: Pabot, pasabot, di naging siguro na siya mangitaglain. Ha? Di naging
2: siguro. Pabot, pasabot.
0: Hala! Nadabi, kung himoon ko na ni Romel, di mo?
2: Bahala po siya sa yung ginabuhi.
0: Oh, makaingon po taga. Bahala ka, daghan pa po maglaway na ko. Daghan pa mo. Mukuha na ko. Oh, siyempre, ang mga babae o kanang lalaki, pag batanon pa na, pagigyapoy mo po Jot. Anan, ingon ko si Jot, ayaw nga ba si Gwapo na imo bana ko, no?
2: Gwapo po siya mayoy.
0: Kung sa kakagwapo, ano yung kanang gamay-gamay lang, itande ko nun imos mga artista, kinsa may gwapohon gamay ko, no?
2: Murag wala, magay matandian, nani.
0: Tol. Murag wa kay matandi ana ganang
2: ang ilong rometas ani.
0: Ako Ginoo ko. ang mata kay masino niya mura nagmatag milo. Ana.
2: Pikot-pikot pud gamay ang iyang mata.
0: Ah, mura pug jumpio di ayo. Asog ilong kay pikot-pikot ang mata mura go jumpio siguro ne. Kanya ang colors pa manit, ang colors pa manit.
2: Brown man gyapon.
0: Ah, mura lagi go jumpio ganay pagka Derek Ramsey. Oh. Delikado na imong bana dayo. Oh. Unya ang katas-on ana.
2: 5'6"
0: sa medyo taason po na to. Makailad gid ini, makailad gid ini si Romel dayo. Ha, makailad ba?
2: Oh, makailad jud.
0: May itandi siguro nako kay ako mangingilad magkugnaw. So, itandi siguro nako.
2: Murag number 1 man siguro.
0: Kinsa number 1 ako og siya.
2: Iya.
0: Yeah. Ayan! Wala siyempre, ginagyapong ko gamay. Ay, paita. Ana, sige, nga. Motoy mo baruganan. Nga. Nga nung mahimo sa lalaki ang ganyang pag-cheat tungod sa babae. Pero sa imo, o sa man?
2: Kana...
0: O sa man?
2: Ang akong kuan, kana bitong dilima pulaan ang, dilima kontento ang sa kalalaki.
0: Oh.
2: Dili siya makontento sa usa lang.
0: Oh, gusto gini yung katong daghan ng liki di ay.
2: Natay nga na, Paul.
0: Naa po rin, nana. Pero kasagara karon kaya mga babae magkikasakpan nga gapangabit. Nga naman pong ang babae mga abit man. Ah, sige
2: po. Na.
0: Oh, nga naman ko no, sa imong lantaw, ikaw babae man ka.
2: Muragila po na, depende man siguro po na, Paul.
0: Unsa kay rason gani, nga naman kahang mga abit, ikaw ko no, sa imong abahin.
2: Muragi po siguro makontento sila.
0: Ah, basi gamay. Ay, basi gamay ba?
2: Basin po.
0: Ay, gamay pasensya. Gamay pasensya ang bana. Gamay pasensya ang bana kay masuko lang dai kalit ini eh, pangutan-on ra sa asawa nga aha dai kagikan. Ang bana dai. Ala unsa na may hinuo? Ya sige ra basta pangutan ay. Ana ba no? Basi kina na gamay pasensya. Mao nang magbiya siguro unsa pa? Sa imong nakita. Nga, okay, sige.
2: Oh. Ang sinaya po sa lalaki. Di po maagwan sa mo nang makita po ng lain ng isa ka babae.
0: Like on siya nga kinaiya, kuno, sa imong nahibawaan.
2: Kanang sa batasan ba?
0: Lagi, on siya nga batasan, kuno.
2: O sa bisyo.
0: Ah, na po na ina, na po ba? O niya ka nang irresponsable po nga pagkaklasis, pagkabana, di ba?
2: Oo.
0: Oh. O, kanang dugay mo uli. O niya, bisan og kanang dili pagin mo tambid sa bana sa asawa aka na may pinaka importante kana mo tambiran kay duha na ka kasiman duha na ka kabuan wa ka tambire baka huna-huna gyud ka pagitag lain ba
2: ayoy
0: ikaw permente baka ka tambiran na nimong bana
2: ay permente
0: ay ganda paita basig mamahunguran na yung duha ka buka na gani. Hala ka, sige may ha. Salamat yan ninyo may. Basig doon na kayo doon kang pag-greetings may. Sige may.
2: Ay, ako rin ba na mo, Gretol?
0: No, sige. Imo rin ba na na, imong ba na nga kusog man talamadji. oh, sige. Ikaw na, men.
1: Hey.
0: Oh.
1: Giting ako kung mga mama, pamilya, ilang kibriyan, lolo, kukti, ang bili.
0: Oho.
1: Kasi diyan ganyan ko si Kimil.
0: Oo. Kitsa pa.
1: Nakawa din ako kung baka anak.
0: Baka ka anak na yun, no? Sige lang, kaya matulo na naugma. Dugangan man. wala na ilain?
1: Si Alan, Mama, Lil.
0: Oo.
1: Kupiyang katawa po siya.
0: Naminaw sila di aron.
1: Oh, kusog di ka diri, Paul.
0: Salamat kayo. T5 kita.
1: Guwapo mo ug lay mong tingog.
0: Ay, pag binuang di guwapo nya kung dagway wala. Ang tingog ray guwapo lugar ani. Dino ang galing nag imo mela. Nagasalig ka kay babaero ka nga dako ka.
1: Sa mga recording sounds.
0: Ha?
1: Recording sounds.
0: O sa imong sound, sa imong gusto kay ipa-play na ko ni Brian unya unsa man?
1: Wanda ka pa. Waiting for your love.
0: Oh, I'm waiting for your love. Mura bang nitibo nga ni kanta. Kana mo na?
1: Oh.
0: Ah, sige, Mel, ha. Sige, Mel, salamat, Mel. Oh. Kuya Wang Emil. Guwapo yang kuan ba? Oh, sige kuno, ikaw ba ngano kuno mag-chat na noon. Mag-cheat ang babae. Ngano po mag-cheat kunong lalaki? Oh, sige kuno be. Kay minus kuno kana na ingon pas Brian. Oh, bitaw ning daghan gi kayo yang mga parehang naon. Daghagi kay kaliwatan sa kalibutan. Oh, minus man kuno kana dibil-dibil man pud eh. Pero gyapo dis email gyapo. Oh, shos Ginoo ko ha. Ay pakidu. Alas 8 ano na mga Ikson? Mamati sa tas pipila ka bulawan ng painom-dom sa tagapagbalik ha. Dawa tagya po tag-cooler ha. Tawag-tawag rin kay programa guning ha. Talk to Uncle Brown ha. History at ha. History at nilamlam ba. Sige mamati tag-painom-dom sa inyo mga komenda. Wilfrido Hugo ay panag. Tawagi ko karaho. Mugrit ko. Anay number diya karaho. Kanang tao caption na to diya karaho. Tanawa. Nay caption na to diya oh. Sa ibabaw ba kanang live na to. Tanawa gani. Kanang Facebook live ba na. Tuplo ko na nimo. Tanawa na caption na nay number diya oh. Kanang globe mo ito tawagi. Kuya Jewel Subsuban may pagpaminaw diya. Kang Eugene Tante. Kang Inday Villamor. Kang James Van Hamiro. Iman Takolod. Jim Roy Escala. Joff Ayo. Ubay-ubay na sila naminaw si Annalyn Abisya. Daghan sila na oh. Naminaw sila. Naglantaw pa oh. Kang Ronil Payla Abuhan. Salamat na. Rilon Laparan. Kang Duen Ben Aringo, ala sige, kumbate gapon. Daghan utang nga upaw na sa pagpaningkamot. Abala na diya. Sige, mamati tagpainom na magayon mga comment ibilin niya. Kaya ito nga basahon sa tagapagbalik. K5 Engineer Dio John Obrigoso sa Pikas Lawak. Please stand by.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: Clinica Spore Biotics contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ibala mga mega best kid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, ga, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold.
13: Eye Care Gold.
12: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
14: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
15: Libre?
14: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
16: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
17: 66th Palarong Pabansa.
16: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.
4: 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the

0: Sa unod uban to Uncle Brad
1: Ta uban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk to Uncle Brad.
2: Balik na sa taga-pagpanag-uban sa taga-tulubanon, inyong tulubanon.
1: Talk to Uncle Brown.
2: Programang Talk to Uncle Brown. Kaman niya po yung taong diligwa po para attractive kayo. Uncle Chris Brown. At ang aras, ginikanan at ang kanatas, may kababatan, Power Trio, DTX 500, ningon mana, D3, mayog, may TC. Adi Alkaline Vitamin C. Ano na ba kay problema sa taas kay ng blood sugar level? DTX 500 na taha. Ano na yung palaya extract nga puno kay na si quarantine nga makatabang sa pagpawos sa level sa ibang ng blood sugar? Likayan ang komplikasyon, labi ng diabetes, mag DTX 500 na. Ikaw kulang ka sa pagkaon? Sa mga utanon, prutas, ayaw na pagkabalaka kay ang DTX 500 na. Kana ang DTX 500, ano na yung mga antioxidant? Ano na maka... Makigbato kinis epekto sa free radicals, likayan taas sakit nga diabetes, taas of sugar, high blood pressure. Amo nang gitawag ta, DTX 500 kanunay mga nanay. Hello, good evening ni Wadya, kanga Wilfrido Hugo ipadag ang amahans karaho. Ingan man si Rilon Laparan. Wala ko no ko eh. Tawagi ko kay wala ko eh, Lord, mag-greet ko. Naunsa na meron eh. Wala po ko eh, pagtawag din eh. I-shoutout ko no ko si i-shoutout ko akong igagaw Ubaob family, Gaed family, Lupok Lupak family, agikan kang Anton Asiron Anton Asiron Pinunya Amilaw Santa Cruz Sierra Bolonsari Bulyonis Bohol. Daghan sila na minaw niya, ha? Sige, salamat eh. Ay, ngayon man ka nga G-Mark Sekretarya. Minaw na ako na siya karoon niya sa may Hingoog City. Barangay 26, teka BOSS sa Facebook Live na to. Ang pinggit na tanan, ha? Matod pa ako ka Kuya Jewel Subsuman. Watching and full support, Barangay Lumbya. At taga Barangay Lumbya, may pagpaminaw niya. Dito. Sige, kono, be. Kitsa pa'y manawag niya, be. Katungto, abang. Ato pangutan na. Nga naman ko nung makapangabit ang babae o ang lalaki, be. Abasin ko nung naakay tubag niya. Ikaw, mga bitay na baka, hoy! Shhh! Di pagin mo ang ko nung... Di pagin mo ang ko nung kapangabit, oh! Shhh! Hoy! Ikaw, be, tawag, be. Or, nabaka kay planong mga be, tungod ane mong partner. Sige ko nung pwede ka mo tawag. Pwede po na mo ingon ka nga. Dili na imo tinood ngalan ba? Bisag taga Agora ka, igno nimo taga Lapasan, o taga Kuan ka, taga Santo Niño. Napit nga Santo Niño sa 35, dili tiyan sa Santo Niño, Lapasan gihapon. Ano siya kasa, o sa imong i-address niya, basta manawag ka, pwede ragin gihapon. Basig na po kay problema, tungod anay mong bana o imong asawa, pwede naman ipadayag din. Kasi Gwen Ben Aringo, sabi niya, nangabitay po niya kasi yung magpanawang na ako. Dito, panawang siya. Kuan! Dito, speakers. Sige, mag tawagan na ni tawanan niya. Kasi mga bitay po ni tawanan niya. Okay, sabi niya, security guard. Guard! May gabi niya, guard.

0: Aga na meron mga eksyon, gini ka na na 0916395918. Hindi ka manawag, bahala ka. Depende man na sa imog, nakailod, ugwara, huwag ito'y mahibol. Maria Sabana, Sabana, naminaw ko na sa refilling sa water dere siya, amuang niya sintro. Ako lambog lapasan, naminaw si refilling sa water. Kinsa man na si refilling sa water? Kapasig refilling station na dia sa may barangay lapasan, naminaw. Nakakipipe sila dia, refilling station sa barangay lapasan. Nabida ko na sintro ko lambog, naminaw ko na sila karaga panahon. Salamat niya rin niya tanan, ha? Babasig ka din mga staff niya sa refilling station sa Kulambog Lapasan. Babae ro po din. Ang ano mang babae man. Babasig patubag ako nota din. Basig na mo yung mga tubag po din. Ang ano makapangabit man ang usa ka tao. Asahin sa kanang giingawon lagi nila nga. Wa makontento. Ano ba ganyan rason? Wa na ko makontento tungod kay. Ano ba? Ayaw na nagabitang kontento. Contentment ba? Ayaw na nagabitang. Nga naman. Ano sa rason nga nung nakapangabit ang tao? Kasagara bitaw karong mga panahon na bisag mga tiguang na ganin, nagbulag. Ang nagbulag, imbes na 50 na kapin, nagsaisinta naging uban. Ay, hapan ang gibulag, nakaapo na. Ah, diba? Nangabit ng uban kay, kuha na, bisag tiguang na. Be, ikaw kuno be, basing na kay nahibawaan di habi. Be, nga nung kuno mga abit ng tao? Sige ko na itubag lagi na, yun na na. Sige, tubag ako na be, nga naman. Ang upas Maria, sama na Maria nga. Ambot lang, gagmay siguro. Gagmay. Nyo nabig dagkokay na may ubang dagkokay na ngabit niya pa. Di ba, na may ingon na. Uy, naapun ni kaya. Naapun ako kauban ni nga kakanakanakanakan. May ganin ni kaya buutan ni nga tao ni gini ka pangabit. Ay, son! Buutan kay ni digi ni makalayas. Digi yun ni tigbaso. Tingnan naman digi ni masakpan. O di masakpan, wagin ni siya. Wagin ni siya mag-apil-apilan. Buutan ni kong mga kauban. Narisag ako buutan. Wala yung magpabuang-buang ka na. Bawal na. Masokos Papa Jesus na. Devil na. Hala kami. Napay na yung katawa. Haraman is Maria Isabel. Maria Isabel naman nun. Maria Sabana Sabana. Ingon babe. Napay na comment rin be. Wilfredo Hogo ipanag na di na magpaana-ana. Nangita. Sama. Dili. Di na magpaana-ana. Ngita na lang. Amo di ay. Bantog na din nga. Mangitag lain. Parayan din ng mga tagas ng edad. Ang babae kay di na magpaana-ana ko no. mga lalaki kay. Siyempre, tarabaw, rabang ko na yung magkatiguan. Motoskig pa manging ko no na kay bisang gani o kanang. Ka na bitong yugos kabaw. Sama kay ka na yugo ba ka nang ibutang rin ka nang. Si tawag ano des inyo. Basta yugo. O kanang ibutang anak ka na pangkarmata. Lugahi mamanggay ko nun ng yugo-yugos kabaw. O unsa na lang ka sa tao nga dili ni pangkabaw. Samot na naka-extend food supplement pa. Ingat pa si Wilfredo Hugo. Ipanag nga. Call. Pila ka ng extend food supplement. Yun na pa. Murag dungan galing mo pagkatao. Pero una-una na nagkamatay ng imo. Adabes nga imo ha ng idea gyud. Adto lang ka des klinika, naa diha o barato ra kay na diha. Gamay ra barato ra gyud kay na. Layo sa palpitation daw nya, ganado pag yung kaan. Basta kay upat ka oras gikan sa kumbate. Amo na gitawag na to nga hala kumbate gyud. Inom ka upat ka oras gikan ana, matingala kang hindi naman na mukuyo sa inoon. Mura na mahinon na napaakan og lapinig no. Pero lahat lang ito na paakang lapinig o buyog kay nidako o man, kana murag yapong kanaka. Ingon po na yan si Kuano, si Marslao Montesilio nga karon pag ikuno siya nakatune in. Salamat da, Marslao Montesilio. Idol on sa kanang kinabaw diha. Kanang kinabaw ba? Nag-isgot ng good may, labi na si Anthony Paalam. Basigwa mo kakuan diha nga, nga ano kaha ang babae or ang lalaki nga mga bit manggaw. Dayon sa kuno yun nakita hinungdan nga nung ang babae o ang lalaki mga bit manggaw. Aside anang word na kanang dili kontento. O sa kanang mga rason ka nabi. Sige na. Happy birthday ko no. It's yung brother Anthony Paalam. O si shout out ko no si Brad Idol. Shout out birthday boy si Aliha Pagaydupon. Aliyah Pagaydupon, happy birthday ni mo ni aday.
1: Happy birthday!
0: Aliyah Pagaydupon, happy birthday. Ikot pa si Anthony Paalam.

Hala, happy happy birthday diyan imo ha. Siya mga nag-birthday ka nun, labi na kaga. Boy, Iliha, Pagay Dupon, nag-birthday siya kanong kapanahon na. Happy birthday! Comment din nga. Ayaw call, si Melwin Stanley. Hala, pwede mong manawag niya sa mga nag-birthday niya. Happy birthday! Balikon ako, ha? Pwede mong manawag. Natay numero 0916395916. Imong reaction lang. Eh, pwede din ka magkapag-greetings niya. Pasig ekonomi nga naman kakakuno na mga bit man ang mga bet man kuno na mga babae o di ba ka mga lalaki ba unsa kay mga rason hinungdan ingon pa nga nagsupaw rame dol kay wala may maapil sa purpose una apil man pagka na purpose nga medyo na magay kwarta gamay wa mga ako pa hinungdan dapat apilo na ni purpose. Happy birthday sab kuno kang brad Montesilio. Oy, kisa ba na Montesilio eh, mama siguro na ni Maslao Montesilio ay papa. Taka barangay Balulang man po na. Hala ka be, sige ko no be. Si Wilfredo Hugo ipanag kay ingon siya, mga bet ko nung laki kay di magpaanaan ang babae. Napoy factor po na ba? Napoy factors po na nga. Ang asawa, di naman magpaanaan na, di na magpatambin. Kay bunga lagi ko, tiniguang na. Yang lalaki nga medyo taas na pong edad kay tuyakaw pa magkain na ka naka-extend po supplement pa. Amo na nga. Muingon po na yung lalaki nga. Anaon sa murag, di naman tingali kaganahan ako. Muingon po babae nga, nimaho magug kang patay buhi pag ganit ka. Kaligo sa blagi. Ay, ang kamutambid kay basin niya sa wayon hinuong kang ganit. Buhi pag ganit, nimaho magkagpatay. Amo na di magpatambid siguro. Oh, Jason Ray Kapalias, ha? Gani may mani mutambid, mani permintan. Matang pa ni Giselle Cabelde. Katawaha na mas Giselle, oh, may mani kay sige manig tambiran, eh. Ikaw, Eugene Dorias Kahilog Jr., on sabay mayo. ingon po si Melwin Stanley. O, basta kayo, last na lang, ha? Pwede mo manawag, ha? Pwede mo manawag, huwa mo ilo. Dapat po yung sakin, magbasa lang kuanis mga message. Dere's Facebook. Matod pa ni Melwin Stanley, mga abit kinang babae call. Kay ubo na lang ang mugahi sa lalaki. Ayaw na pa. Ayaw sa buong pamili po na ng laki nga ubo rin gahi na po. Pamili po mo atong mga tuskig pa po kayo. Masang iipit si Radigid mabali. Bisan paghangiran ni Mugtulo ka nilabhan. Maglisod pag kabali, mabali pa ng hangir. Muna'y pilihan ninyo. Happy birthday ko no sa akong bana nga gwapo si Rodel Montesilio. Ay Rodel Montesilio, happy birthday sa ni Moria. Happy birthday. Waman mo

asawa na, sa mana panana kabit ang bana kay ang asawa dili ka panana mo lang na. Mga asawa panana kuno mo para dili kuno pang biyaan sa inyo bana. Comment diri mga laki man eh. Ambot lang po ka sa version anis mga babae. O ikaw Mars Lao Montesilio, ano mga kabit man kuno ng mga laki be. O mga babae, ano po kuno mga kabit ng mga babae Mars Lao Montesilio. Ano man abe kay tubaga kani daghan man eh mga laki mga nga comment man nga gapangabit ko ng mga laki tungod sa mga babae rapod. Matod pang Anthony paalam ha, iksyo ni Carlo paalam. Itong silver medalist ba? Boxing ba? Ingon siya nga idol. Mao, idol. Mao mo biya yun ang babae brand idol. Kay, dili ka mao mo tidike. Ang siya tidike. Lain po niya, tila ko na. Poko, padulong ko na sa buhok. Ayaw na pa. May patsada ko no? Patsada yun. Basta ka na tidiki ko no? Basta gamitan ko no na magtidiki. Degi ko no kabiyas babae. Ambot ba ka na nun tidiki? Basta kayong pinagkauna kitila ko no? Mura na kakaog ice cream ba? Sige sa pamana niya be? Naay daghadag ingon din yun. Pada isa o. Salamat daw dol. Salamat po. Guwapo ay. Guwapo di ay. Guwapo ay. Siyan guwapo ha. Morag ito taon tog tubag ni Wilfrido Hugo ipanag. Namatod pa niya lagi. Mangitag yung kodoblain ng babae. O ang lalaki. Kadi magpaanaana. Panalip di po na ninyo inyong kaugalingon mga badji ay. Panalip di po na kay Luoy kay gitabangan mo comment section din nga ang babae ko no mo. Ang babae ko nung bisala nining tanan. Mga bit ko nung kadili ko nung magpadana. Sabi ko nung ana-ana. Ay, wala ko kasabot ng ana. Ay, sa day ng ana-ana ko. Katawa. Ay, Gigi Berker Marquino. Ay, paglantaw ni Modia.

0: Paingon ko nos Marsla o Montesilio nga dapat paspas mo kuan. Dol, aron dili mga bet sama ni Brad Wilfredo. Nga kusgan kayo. Kirig permente si Mrs. Ayo na pa. Basig paspas kani mo rebet og kwarta. Pero ana-ana wana delikado. Kung ako si asawa og paspas mo mo rebet og kwarta, siyempre di ko mo biyaw. Paspas man mo bahala gwa yan ana basta sige gwa rebet og kwarta. Sige ko mo biyaw. Ingon po ni Melwin Stanley nga. Sa lagyang gihapon nas babae ko. Kay nga nun, manintal man sila lalaki. Kabalog na anay tag iya. Bitaw na. Maupon bitaw na bitaw. Ang babae po o sahay. Pero depende po na sa bitaw ba kung imong balansihon ba. Kaya ang laki, magpakalaki gina, manguyab, mangyuna. Depende ra pos laki, depende ra pos babae kung musugot po gihapon ha. Like for example, kanis gin buhak-hak gin tags. Minyo na ne. Unya, minyo po lugar sab ko. Ipanguyaban na kong mayon eh. Unya, siyempre kabaho ko kung minyo ko, gusto ko mga bet. Unya, babae kay minyo po siya. Og nagseryoso si Sibana, adigin ko ni Sultan. Say mo lang tao, sala bagis babae. Ano pa'y caller speakers, linya na laki may hello, may gabi, adi mo.
1: Hello, Uncle Tishman.
0: May gabi, kanil kayo murag di kita makaing kong babae, ron ikaw wag ni Sugta. May gabi, ano mo diha, Kyle?
1: May gabi, Uncle Tishman.
0: Sa pangutan na, Kyle ba? Kaya naman ko'y mag-ingon na rin nga, napaingon na. Pila na d'yo'y kusog na itong mga lalaki, Col. Samot nag-itsuraan daw po mo daw, paak po kong ayaw, pero atik na. Atik na ba po rin niya? Pero kung ikaw pangutanon, Kyle, nga no, kahagin ko ning mga babae o lalaki, mga bitman, nga no, kahagin, Kyle? Aside sa kaning word na konti, not, kanang dili kontento, ba? ana.
1: Morning, ginaingon ng Col Chris Brown, nga ang kasabihan dito, nga kuminti na magiging magkuhan, Kyle. Cheating is not a mistake.
0: Choice na tao.
1: Choice. Diba? So, sa ako, dili ko mag, dili ko moingon nga, mas kuan ang bae, nga magkuan.
0: At siya magkuan?
1: Mas kuan po ng lalaki. Kanan di ka magkuan? Ito.
0: Mag-ana-ana.
1: Kanan dili magkontento ah. Kanan-ana ba?
0: Hindi na may uban.

0: nga, di na may uban nga kontento na. Di kay wala may word nga kanang kanang nakontento kay kitang tanan di man ta kontento pero naa may other term ko na na kay. Like for example, wa ako makontento kay. Oh, na may kay ana. Ngano ka ha? Ang usa gyud mga hinungdan, ngano ka ha? Oh.
1: Di kwan-kwan mga nisang case ba? Tungod pod siguro ni sa atong panahon karon.
0: Oh.
1: Tungod sa
0: mga kalisod, kalisod.
1: Bitaw.
0: Oh.
1: Tungod sa isa pa ning technology karon.
0: Oh, a teknolohiya.
1: Oh. Mabuhat na nato.
0: Madani ka, madani.
1: Ang dili mabuhat nato.
0: Loka. Oo, oo.
1: Kani na ang Chris Brown ba?
0: Oh.
1: Kay kung pareho nato bitaw ang situation before.
0: Oh.
1: Ang karon. Ilang taon na to ang kaka ang kagahapon.
0: Naagya po nang abit kagahapon man.
1: Dili.
0: Oh.
1: Kon gyapon puro mas grabe, mas worse karon.
0: Mas worse karon ba?
1: Because, oh. Ang ginagamit na mugo nato karon is kaninang
0: cellphone.
1: Kaning gadget.
0: Oh.
1: Isa po ni makakuan ang Uncle Chris Brown.
0: Oh.
1: Kanibitong makakuan bitaw sa ato nga usay.
0: Oh.
1: Kanibitong makakita tag mga butang bitaw.
0: Oh, mga siksi kayo. Kanang ga-tiktok ga-panti.
1: Oh, kanang isa na. Oh. Isa na ang Uncle Chris Brown. Kanang makakuan bitaw tanga. Kanibitong mawala ta sa atong kogolingon. Well, kumbaga, ma-divert na itong kogolingon.
0: Oh.
1: Kaya makabote din tag di Mayo.
0: Oh.
1: Ang nakapan mo siya sa katawang Uncle Chris Brown. Mm. Kay Dili Kabalo.
0: Nga?
1: So, wa siya limitations siyang gagalingan bitaw.
0: Oo, oh,
1: oo. Oh. Ay, na, ang iya lang siguro nga, waton ko ni...
0: Lingaw-lingaw lang.
1: Di siya magmatter sa consequences bitaw ang gagisbaon nga. Si may tabo, kung sabay resulta ni, labi na sa kong family.
0: Oh.
1: Na bitaw.
0: So, sa laktong pagka-istorya lami ang bawal.
1: Oo, oh, nag-aanagit.
0: Yeah. Kung
1: kato ang gagisbaon na, tungon ni sa technology garon.
0: Technology
1: ba? Gabi na sa, kanay bitaw, sa atong palibot bitaw garon, mas worse ng buka garon.
0: Oo, oo.
1: Kaya makita na nato mga butang bitaw nga dili. Dili ang ay bitaw makita.
0: Kapod na. Kyle, namagod ni Kyle. Kaya ang ato mong gisgutan na ni Kyle. Kaya namagod ni Kyle. Sakit ko noon si Lucky ang mga bet. Kaya ang babae na yun. Kaya na sakit po nila si babae. O saan po na. O,
1: kaya pong, kaya pong kuhan ko Chris Brown. Dili ko kuhan na kanang invalid reason kina ko na sa kanina na bitaw. Dili na magpayahan niya ko asawa. Di na magpayahan. Dili ko nanay. Kaya kung lovely mo isa katao,
0: magpaanaan agyo ka.
1: Kabulo ka mo respeto. Mabot man ang time ni nana, may tabo, maginang may tabo.
0: Isa na katao, iguan ang paanaan.
1: Dili, namagikuan din ang Chris Brown nga. Nagi times kay nana, gin may tabo nga, kanina na nga situation. Pero nakapan mangod kay ang uban, i-divert mangod sa lain. Kanina na ba? Kanina ba ito mo, wala tagaw-una ba nga, unsa yung resulta? Makakuan ba niya, makalikon
0: natintal, ba natintal, sa lakton istorya natintal. Pero ikaw Kyle, papili o kaasya magiging mas cheater, babaeng lalaki.
1: Di ko katubagan na. Di ko katubagan na. It's because
0: wala matay dita.
1: Pwede mo na mabuhat mungkot sa bae. Pwede ko na mabuhat sa laki. Walang ako, di ko mo judge na ang Chris Brown nga. Mas kuan ang laki, kuan ang babae. Ang ako, nako sa kuan, more neutral kuan.
0: Nagasto nga. Pero sa imong lantaw, asa man unsagin mas rasa dako nga rason laom kay asen anang natintal ka. Kay pag once na love nimong imong lalaki or imong babae, di magi ka magpatintal pero na magi mga factors nga abi himoong ko na lang gini kay labi na sampol akong asawa mao na ni or akong bana mao gini ana. O unsa man kay mga salanto nimong mga laom gyud mga hinungdan nga anong gahimoong ko na sa mga tao.
1: Kanang makuan ka, kanang matintal giga.
0: Oh, matintal gyud ka. Oh.
1: Murag sako siguro. Murag ang kuan po siguro nang Chris Brown. Kanang ang kanabitong banding si mo family.
0: Ah.
1: Kanang sino asawa bitaw nga. Kanabitong isa po nang kanang pag-care bitaw.
0: Oh.
1: Kanang isa po nang inana. Pero ako dili ko mukuha nang Chris Brown gay.
0: Oh.
1: Di man ko mukuha nang inana gay. O ko katistingan na.
0: Oh.
1: Pero kasagara wag gud kanang inana bitaw labi na kang asawa orang bana kanang wala ni pagtagad bitaw.
0: Oh.
1: Labi na sa couple ng inana. Lagi tendency ng inana nga mujam ito ana de conclusion bitaw nga wala lang pug lain ani kay mo ra magyapon ginawa ko wala naman ko nagkuan ani so ang nakaapan sayop ang gibuhat it's because wala niya gikuan
0: wala nang nagana
1: kumbaga ang Chris Brown mao wala ni sulti ang asawa nga inana so dapat unta magistorya sila nga nganong inana nga kuan
0: nga nama
1: inana nga
0: nama poy uban nama poy uban babae istoryahan pod nimo eh magbuhak hak ra ba pag istorya ang arma pod ipasabot nimo ang asawa kay dako pabagbaba ning asawa mo nang bana di na lang pod
1: pero mas maayo gid ang Chris Brown kana yung pugnan gid ang tentasyon kana gid
0: di man mapugnan ko kay di man ko na mapugnan kay labi na ang tintal nimo eh bana alawe lugar. Okay, sabay mo.
1: Ang sakarang mga nang Chris Brown. eskola na magutag pagampo gud.
0: Oh, lagi sab. Mao lagi sab.
1: Itong sa tong kagalingan mo gud. Atong gidala mo gud sa tong kuan kon. Ato nang pagkatawhanon.
0: Mao gyud.
1: Ano bitaw?
0: Nya nanen. May nag-comment dere kanang Kyle ba ingon si Merlinda Mogis, it depends das upon the situation kuno. Daro dabe karon yang bana kay tuas layon. Nya nanen piring-iring ani si mo ingon depende na la lugar niyo. Nya si Kyle ang nag-iring-iring ni mo nya. Guwapo pud si Kyle nanay kwarta.
1: Oh, mo lagi na. Mo lagi na. Kuan ang Chris ba nga dapat kung minana man gani nga situation. Kabulo ka mo pugong ana.
0: Gipugna
1: na. Kay usahay manggo sa atong kakondi. Wala na manguta, di na ta makaunana ng mga butang nga. Kanang inanay bitaw mo nang mabuhat nato ang dili angay mabuhat.
0: Maogi.
1: Di ba? Usahay manggo sa atong kagalingan ng Chris Brown. Atong ginaw na lang atong kagalingan ng Kalipay.
0: Mao.
1: Di ba? Kay kung buto na naon ang kanang inanay bitaw mga butang ang Chris Brown. Wala na siya lumalabay na sa mga tawhano ng Kalipay pag uman ana wala na.
0: Nay nag
1: may na ang mga butang.
0: Kyle, nay nag-comment diri kining in-check ba yun siya nga kanang gipili ra man ni mo kalipay nalipay man kana kay sa imong asawa.
1: Oh, lagi na kana na kayo di na kay Chris Brown di na pamilyado ka dapat istituan na ka dapat kung inana nga kuan butang nga di na ka mangitag lain.
0: Nga ikaw Kyle, papilion ka Kyle, wa na man ka malipay sa imong asawa, mangabit ka o dili.
1: Adili ko ingon nga mukuan ang question
0: kana mga ko.
1: So yan ako osawa.
0: Oh, nga wa na ko malipay nimo. Magbulag na ta.
1: Ako gi clarify ginani nga. Morning situation karon ni nani.
0: Oh.
1: Kani kay wa naman tay klaro. Ginani nga situation ikaw wala na kay kwan sa kuha.
0: Oh.
1: So unsa may plano nati nato na?
0: Oh.
1: Ani para na ikon ba na tay peace of mind ginani nga situation. Kung magbuhat kag maayo, bahala ka. Kung magbuhat kog maayo, pod
0: okay ra.
1: Kung dili ko magboto mayo, okay ra pod. Mana at least kabalo pang duwa, at least wala ka na ng kuan ba nga. Kanang wala gitaguan ng Chris Brown ba. Mo na insakto.
0: Pero kung ina na
1: lang bitaw nga.
0: Wala lums brief.
1: Lain, di ka magsama sa imong asawa. Sayop na na.
0: Istorya gid mo nga na ako'y lain na. Hindi na ko ganahan mo na ako'y lain. Ana prangkahan gid mo lugar.
1: Pero mo lagi niyang kung Chris Brown, kani mo kung tintasyon ko, kundili bito takabalo mo ko nani, madala kita gin. Mo ginay pinaka, mo na'y pinaka weak sa isa katao bitaw gina nga situation. Kisa technology na to, karon gamay lang makita na to, wala na, may ganyo na magunta. Di ba, kani nga na kung Chris Brown mo? Pare na ni sa social media, labi na sa mga TikTok, kung sa ba ng mga kondya, pati mga kita, diya nga nga nang makita, nagitang dili, ang dili makita.
0: Oh.
1: So dito na ta mag-focus bitaw ha, magkuha na rin tago na una nga dili maayo. Nala bitaw.
0: Oh.
1: Tungod na ning kuan sa ako lang ha, on opinion na ko ni ang Chris Brown. Sa ako lang tungod ni sa technology na to karon. Labi na sa tong kuan po din na sa atong surroundings karon, labi po siguro sa environment kung asa ka, kung kinsa ba ning nakuha na encounter nimo, isa po na ang kuan Chris Brown.
0: Mm.
1: Kaya na bitaw. Tungod lagi na depende gyud sa tao gyud ko magpadala sa iyang gibati.
0: Oo. Oh.
1: Kung magbuhat ba siya maayo, dili. Ano ra na siya? So sa ako, wala ko'y gingon nga mas labaw ang babae nga cheater, din mas labaw ko lalaki nga cheater. Ako, wala ko. Na ako sa ako ang tunga. Pero kumbaga, pwede na mabuhat sa babae, pwede po na mabuhat sa lalaki ang magbuhat o dili maayo.
0: Kara!
1: Kaya ano lang ginagay kong Christian? Dapat isenter ginato ang Ginoo.
0: Kara, sige.
1: Sa panahon karon wala na. Magpagbabaw na ang mga tawahan ng Kalipay. Wala na. Di na ito mag-unahon na bitaw. Inano sa mga butang nga magbuhatag mga payo. Labi na sa Pang-Ginoo bitaw ngayon na.
0: Sige kayo! Naka-greetings kayo!
1: Ha? Ay, greetings. Nagawa ako mga higalas kangina na silang Hyderon, silang Brad Sinuntabasan, silang Paringbuyet, silang Mamaria Isabel, silang Inday Villamor, ug sa tanan na minaw karon sa E5, Uncle Chris Brown. Nagabi, God bless us always, guys.
0: Gerbatis, Kyle, mga ginikanan. May punto si Kyle, pero kung imog yung bali-balihon, mas lamig yung kuno-una ang mga ginadili. Nag-comment din nga. Matod pala ginila nga. Sa ulan lami magikuno yun sa ulahe man lagi sa radyo ulahe man lagi din live call speech sa radyo kay una sa manig ininsik na guwapong tao man dahil ka call ayaw na pa Si Katarak na siguro na yung matawahanan niya. Ngayon na siya sa radyo niya. Tanaw din siya sa Facebook Live. Yung siya nga, guwapo, manika ko. Ano sa naman noong ka niya? Relax lang, kalma lang. Ang solusyon, anak ko, mag-open forum ang mga babae. Nga puros na kasakpan. Ang delikado niya. Kol, mingaw man, basa-basa. Si basa-basa. Mingaw, wala ko na kay basa-basa. Wala ka, sige. Giganahan na. Batitang naong, pero na ay, that's automatic yun ng mga sugar daddy lang tagtawag ani.

0: Iya tegedeg, iya tegedeg, tegedeg ko no. Igor Paswell Prido. Nalimot ko naghapit ganina kay nangapi unta ko na siya si Marslao Montesilio. Halaga, sige. Apilasan ko na shoutout niya ko na hinaplano na biking on ng Danolo family. Tagopa family, Hakalan family, Villanueva family, ha? Halaga, sige. Salamat sa inyo mga pagpaminaw niya. Wala dyan nahitabo sa history nga ang mga babae magtapok nga na ay nagsulba ng problema. Wag yun, bisag laki, wag. Meron ba laman na sa una naman ang naay mga cheater? Sakto ba na choice na nimo ang kining gitawag taong pagpangabit? Ipili nimo pagpangabit tungkol kay wa na kamalipay si imong partner. O nalipay manggaling ka pero dunay kakuwangon. Yun na naragod ang isgotanan, di ba? Ay ito anang natintal ra ka. Nagyaw na agay kay pagnanasa. Sige lang ipadayon na ito yung mga isgotanan, ha? Sige mga eksyon, gani ka lang mga kakipay. Magsayo taghuman. Kaya na ako'y lakwon at tukong Dubai. Dito, sa ngala na lamang sa itong CEO, Mary Generosa, Dr. Amel Oy. Sa itong station manager, si Kakipay Van Nathan Sarmiento. Aga taong hindi mahilig sa mamasang o matruna. Pero ang matruna nagmamasang ang hilig siya. Atong CEO, Mary Generosa, Dr. Amel Oy. Atong kaobas, Pikas Lawak, Engineer Dio Jan Obrigoso. Ako lang engineer kaoban na taong dili guwapo pa na attractive kayo. Sa programa, Uncle Chris Brown magaingon na para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko Kaligawans Cagayan de Oro Waylain. 89.3 K5 News FM Mayong Gabi.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Amon sa mong pangalan?
3: Remedios Hibiro.
2: Pilay mong edad?
3: 63.
2: Taga-asa?
3: Agura, Limbato.
2: Amon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ay mong gamit karon.
3: Kaliro mong DTX o kanang may PC.
2: Sa kaniad to nga pa ka nagamit sa manimong balatian.
3: Daghan oy, nagsigilan ko ato sa hospital.
2: Sa karon nga nagamit ka, kumusta man ang imong paggamit?
3: Oo, narang-arang ko aning kuan, DTX o kanang may PC.
2: Dako kayong netabang sa imong palawas.
3: Dako, Jun. Kakatulog yung kugmaayo. Sa una di kayo.
2: Unsa man imong ika aghat sa itong mga kaigsunan karon nga namatik.
3: Mga igsoon, magpalit lang mo ng DTX 500 kay makaayogin sa lawas. May man kaya kong tulog. Sa una di ko kakatulog, oy.
2: Salamat kay mama.
1: DTX 500! Mapalisa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nanglalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata? Mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa.
6: 66th Palarong Pambansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo.

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Ayergo.
5: Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata. Kaya araw-araw ako ng Eye Care Gold at gamit ko ang Eye Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye Care Gold at Eye Care Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, kontento.

0: kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: May nga sa tanan, labi na sa itong mga suking taga-pamati ng itong programa ang kasayuran sa may panglawas. Hatod gapon kaninyo sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Inyo gapon makauban usa sa inyong alagad usa ka naturopathic practitioner Lipino. Dr. Bisley Naturopathic Dr. Lewitin Chavez makiguban kaninyo alang sa pag-isigot-isigot sa kasayuran sa maayong panglawas. Inubanan, hatod kaninyo sa itong mga epektibo ng mga produkto. Inubanan ka itong Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, ang atong alkaline-based ng vitamin C atong Mighty C, Clinica Superbiotics, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica D-Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o gangban pa mga produkto nga alamang mapalit sa itong Clinica de Alternative Medicine Wellness Center, Dinis Cagayan de Oro, mga higala. Makiguban ko nga na kaninyo salud sa 30 minutos ng programa. Live ta, mabati karon sa ito ang digital platform. Dinis sa ito ang istasyon. O sa uban pa ng mga maka-access no, sa itong online apps, mga higala. Pwede ka mong musalmot din sa itong programa. Pinag-ispag-text sa itong text hotline number. Ato ang bagong text hotline number, makigalaan. Kaya itong daan nga number, medyo tumod sa kadaghag mga kuan, di na nato ma... Tumod sa mga dagag text, no? Di na nato ma-accommodate na. So, dinita sa bagong text hotline number na ito, mga higala. 0985 034-2925. Usbon ko, 0985-034-2925. Bago na ito ning text hotline number ha, pwede, man, pwede ninyo din ha ipaabot ang inyong mga pangutana, inyong concern din sa ato ang programa ang kasayuran sa maayong panglawas, mga higala. Usbon ako, 0985-034-2925. Well, ang ato ang clinic schedule, makiglan. Doon natin mga changes, ha? Ang atong clinic schedule every Sunday, Monday, Tuesday. Anata din sa Cagayan de Oro. Ang atong free health consultation, nagapadayon. And then every Wednesday sa Hingog, makiglan, no, abot na ta hangtod alas 2 sa hapon. O tama na ta hangtod alas 2 sa hapon, makiglan, ha? Matag adlaw nga Miyerkules, no, gikan sa alas 8 buntag o hangtod na ta alas 2 sa hapon, mga higala. O, sa mga suking tagapamitin ato din sa Hingoog, ha, nga nagapaminaw karon, hangtod na ta alas 2 sa hapon din na karong adlaw nga puhon, no, karong adlaw nga Miyerkules, mga higala. Then pagka-Webes, Biyernes, din nita balik sa Cagayan de Oro. Then every Saturday, close kita, ha. Matag adlaw Miyerkules, close kita kay daghan gyapon ang di man pud masaag, no, daghan gyapon mo anha o mangadto sa tong clinic unya close di ayta pagka Sabado. Ang clinic branches na to din sa Cagayan de Oro, diha gyapon ta located sa may Agora Market City, naadi na sa may barangay Lapasan, ha, naadi na sa may Lapasan ang ato ang clinic din sa may Cagayan de Oro City, mga higala. Diha sa may before pa lang anang Balingasag o gasaan nga liner kanang Kanto Bitaw din sa may SSS Dapit. Di pa kakaabot din, ha. Di pa ka makaabot din, ha. Dahil dako kayong karatulak Clinica de Alternativo Medicina and the Wellness Center, mga kagalan. Dali lang kayo tultulon, no, kay nara magita din na mismo sa may Agura. Tuyok na muna ng Market City, makita na ninyo, mga kagalan. Maingon ganitong uban nga, ay nara day ni din, he. Bahalag, tuyok din na, basta kay nara gid na sa may Market City, mga kagalan. Then yun na sa Hingoog City, nata din na sa may corner Adelpha Street, din na sa may bus terminal, Hingoog City bus terminal, mga kagalan. Dali na po kayo tultulo, no, bus terminal din is Cagayan de Oro, bus terminal po din na sa may Hingoog City. Ingunana na ang ato ang mga clinic, may kagalan, dali or sayon kayo tultulon kay naramanta din na mismo sa may mga terminal na doon ay landmark ba, Oh, dako kayo ang landmark din ha nato or din sa Cagayan de Oro og sa Hingoog City magagala. Usbon ko ang ato mga clinic open gikan sa adlaw nga Domingo hangtod sa adlaw nga Biyernes. Sirado ta every Saturday mga kagilaan. Daghan pud kayo ang mangutana kung abinilag Merkulis ra ang schedule dinis Cagayan. Every day ta na dinis Cagayan de Oro dito lang sa kining Hingoog City kay bag-o na ta. Doon na tayo bagong schedule dito sa Hingoog. Mahimo na tang hangtod alas 2 sa hapon din na sa Hingoog City makiglan. No, pero ayaw kayo mag paudto. Okay, basig magsalig na po ng uban. Uy, hangtod hapon na dahil si Duk Louie. Ang uban po, basig mo anha. Manog alas 2 na. Para sa una, nga tama na alas 11. Ang uban mo ato, alas 12 na. O di, tanawa, dilik na ito maapas dito sa butuan. Pero ana ha, hangtod na ta sa hapon alas 2 hapon din na sa may Hingoog City mga kaglan. And then ingat ha sa mga fake counterfeit products sa ato ang Klinika DTX 500 nabanagyo din na sa online no, din na sa may online store online shopping kinahanglan gyud mag-amping no sa pagpalit sa atong Klinika DTX 500 kung gusto mo mapalit og legit nga produkto sa Klinika DTX 500 at tumog mga parmasya. Number one, mga farmasy ha. Kaya ka na mga farmasy, di mo na mamaligya ang piki. Di mo na sila mamaligya ang piki. Pero kung gusto pa yun mo, pwede po mo wana sa itong mga clinic branches. Dinis Cagayan de Oro, usbon ako, nata dinis sa may Agora Market City, dina sa may bus terminal. Dito sa Hingoog City, nagihapunta sa may bus terminal sa Hingoog City. Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, mga higala. Diyan kung sa online mo mamalit, no, ayaw gin magpataka og pislit din na pag makakita mo mag-detect sa bandero niya, laban na naka soup gel. Laban na naka soup gel niya, daghan dayon og ganing promo, no? Moingon buy one take two, buy one take three. Wala kita ingon ana ha, di na sa online, wala. Oh, then ang tinuod nga Klinika DTX 500 nakakarton na siya. Wa na nakasulod sa garapon. O kaning gamay nga butilya. And then naka-blister na siya o kaning nakabanig ba. So amping ha sa pagpalit sa mga Klinika DTX 500 nga products. Ang atong Klinika DTX Bayo do na puy counterfeit. Ang uban ana mang good kay mamalit sila katong mga barato kayo nga mga unsa na diha. Takabalog unsa na ilang gipamutang niya na then ilaha da yung i-refill ibutang dito anang butilya magprint og sticker butangan dayon og Klinika DTX 500 butangan dayon Klinika DTX Bayo hamping mo ha sa pagpalit sa mga counterfeit products sa Klinika DTX 500 Klinika DTX Bayo ug uban pa mga produkto sa Klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center. Okay, text ka mo sa itong text hotline number ha. Bago na itong text hotline number, usbon ko 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Sa di pata mo pala yung sunahan, pag-isgot-isgot, alang sa kasyonan sa mga panglawas, ato sang paminahon ang mga natabangan sa itong mga produkto.
1: TTX 500 Health Alert. Health Alert. TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gyud siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: TTX 500. DTX 500.
3: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pagpumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nini Valencia. Hindot yung kayo ang DTX Coffee Mix kay bisan og diabetic ko, wala mutasan akong blood sugar o wala usab mutasan akong BP. Bisan sige ko ginom sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. My DC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna Tagaamlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
0: DTX 500 makiglaan ang usas sa makatabang kanato aron nga makalingkawas kita sa mga balatian. Makalingkawas kita sa ato ang mga problema sa atong panglawas mga higala. Especially isgutan taning indigestion o kaning dili ta matunawan sa ato ang pagkaon. O kaning atong ginakaon dili ba mahili, di ta mahilisan. So isgutan tani ang indigestion mga higala. Kaning indigestion manggod or kaning ginatawag og dyspepsia. Usa ni siya tungod ni siya sa discomfort sa atong upper abdomen makigilaan or kaning ginatawag natog heartburn mga higala. Kiniusab ang hinungdan nganong maglisod kag pagpagawas og hugaw sa imuhang lawas mga kagilaan. So usab ni siya sa hinungdan sa constipation no kung do na kay or wala kay good digestion. So when we talk about constipation, it is the mother of all disease. Mo hinungdan sa tanan mga sakit. Mo inahan sa tanang mga sakit. Mo na nga magkabalatian ka labad imong ulo, irritable ka, dagan ka og kaning bugat imong paminaw. Kaya naman ang mga toxins sa mga hugaw, hugaw gud na kinahanglan everyday or daily gid nimo ginapagawa sa imong lawas. Ang problema kung do na kay indigestion makiglan, wala ka nahilisan og tarong, karoon gud na siya o di ka matunawan sa imong ginakaon. Magkaroon gina siya conflict no sa atong lawas o na problema o di na tayo makapagawas dahil sa atong hugaw nga sakto mga higala. At ibitaw ni mo kung maayo lang pagpagawas sa imong hugaw, layo gitas balatian. Isipon lang ni mo ha, kanang basura nga nasulod sa balay, no, mas nindot yun everyday ipagawas gina na to. Ganun naman, baho kayo nga to ang lalo na sa kining kusina. Manimaho gina ang basura. Once is basura, basura gid na siya. No, how about kung nalang na siya sa itong lawas, wa na itong ipagawas. Okay? Kung na siya sa reason ha, kaning indigestion o dili ka matulawan sa pagkaon. Kung sa may mga sintomas, ani, kung sa may timailhan na doon na kay susama ini nga balatian. Number one, no, bloated or feeling ni mo bloated. Kung sa man ang bloated, mga higala. No, ang uban, no, mapay pagkahumanog kaon, busog na, gigutom na po. Kundi gani, while nagakaon ka, paminaw ni mo busog na, pero lami paghihapon ni kaon. Okay nga naman, wala man na proper digest ang imuhang ginakaon, mga higala. So, feeling bloated, feeling sick, unya, sige kag burp, oh, una siya, sige ang pagpanuka, bamurag ka ning ginakabuhi permanente. Mo ginay klaro diha, no, kaning manugaw ka permanente, unya, kusog ra ba kaayo. And then, stress and anxiety mga higala. Yes, muna akong ginaingon na kung doon na kay or kaning indigestion or dyspepsia nga ginatawag na to o dili permanente ang pagpagawa sa hugaw sa imong lawas, muresulta gid na siya sa stress and anxiety mga higala. Ngayon naman ang mga toxins sa itong lawas nagtuyok-tuyok lang na siya mga higala. So sa may mga pwede na itong buhaton, sa may itong kinahanglang himuon aron nga dili ta magkaproblema sa itong digestion. Number one, diet and lifestyle changes. Ang ato ang diet dres Pilipinas more on ta rice, more on ta sa carbohydrates, more on ta sa pan. O sana siya sa mga hinungdan nganong dunatay in o dunay indigestion. Sige tag mantika, sige tag pinirito, sige tag ginisa. Pinumdum ko sa unang panahon nga sabaw lang yun, no? Ang halos ginakaon. Huwag kaming anad na og sabaw-sabaw lang ba? Sabaw-sabaw lang kanunay. Pero karon ang atua karon, no, mostly is mga pinirito yun, ginisa. Sinabaw manggaling pero naglutaw po sa mantika. Sana siya sa inyong dahil makikilana, diet and lifestyle changes na ito mga igan. Muna dapat na itong buhaton. Kinahanglan mo kaon tag more on fiber foods. Kinahanglan mo kaon ta or mag likay na tas mga bisyo aron nga di ta magkaroon og balatiang sama niini. Then regular exercise, avoid smoking and drinking of alcohol, avoid drinks that contains caffeine like coffee, cola o guban pa mga higala. So muna siya ang pinakasikreto ha, nga di ta magkaroon og kaning indigestion mga higala. Ang kini nga problema, no, kumunin siya nga problema nga itong masinatian, pero pwede gina siya natong likayan mo. Inom lang tag DTX 500 matagad lang. Magkita-gitawag na DTX 500. It's because, no, sa short term nga detox mga higala. So, i-detox na itong mga toxins kina sa itong lawas. Maintain lang kita kanunay sa itong Clinical DTX 500 mga higala. Ang atong Clinical DTX 500, makatabang na siya rin makalikay sa problema sa ato ang proper digestion. It takes time, no, ang pag-address sa problema sa hyperacidity, indigestion, o guban pang problema sa atong tiyan. Pero kung himo na itong lifestyle, ang pagtumar sa ato ang Clinical DTX 500, dali lang na siya ma-address. O dali lang na masulbad ang atong problema bahin sa indigestion, mga higala. So, yun na ang pinakasekreto ha. Maintain lang kita sa pagtumar sa itong Clinica DTX 500. Mapalit ka na siya sa mga butika, parmasya, nga naa duol sa inyong lugar, o sa uban pang mga butika, o sa mga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Aron makabaton tag, maing panglawas, ato ginang i-maintain na itong Clinica DTX 500. Text ka mo sa itong text sa itong number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot din ang inyong mga pangutana kaya ito nang tubagon sa di pa nato tapuson ang ato ang program.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Mamang sa ingalan na ito ba?
7: O si Esterlita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong libate karong nga gainom o D3 Bio. Sa una, ibim kaya akong nawong Bills Falsi, Yatake. Nagkaroon karoon sa Diyos, akong BP, normal na 120 or 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong kolesterol, murag amubububuk na.
6: Sa ginom na ito?
7: D3 Bio. Esterlita Iboni. Ginlis po lang po.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinong po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, oh, napirmi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ko. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namunda na ko isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat kung kay ni Himson na ang akong paminaw sa akong lawas. Efektibo kaayo ang Mighty C. So layo na ninyo.
1: Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Winigas for biotics. Kabalik-balik sa CR. Ka-diarrhea. Mugs for biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics. Pas-pas ang alibyo. Mag-clinicals. Spore Biotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. D3 Bio. Health News.
0: Klinika D3 Bio, usab ang usa sa mga epektibo nga pamatay kontra virus, bakterya ug mga kagaw. Ang ato ang Clinica D3 Bio magud makigila na doon siya cold press extra virgin coconut oil. Nagana siya MCTs, no? Nga mamupatay sa mga bakterya, virus, uguban pa. So kung nabalaka ka sa mga bakterya, sa mga virus, ng mga balatian, naatay Clinica D3 Bio mga higala. Una siya ang usa sa mga pinaka-epekto.

ang atong klinika dito Bayo naka-soft mo na siya, naka-soft gel ang atong klinika dito Xovandre, naka-capsule na siya. Pero naka-blister gyapon ni siya ang atong klinika dito Bayo, mga kaigalaan. So kung doon na kayo mga problema mahitungod sa bacteria, virus, fungi, uban pa, usa sa mga hinungdan ang or usa sa mga balatian nga hinungdan kay bacteria is kaning acidity gyapon sa tiyan o kaning ginatawag na to H. pylori bacteria. Kana nga bacteria manigala kay isog kay na ha. Usahay mo na yung bacteria nga kung asa problema kayo kay mo resulta na siya o bird. Atong isgutan na to nga indigestion, no, common lang na siya nga sakit sa tiyan o kaning bloated o guban pa. Pero kung doon na gani H. pylori bacteria manigala, bisan pag mukaon lang kaog mantikaon, bisan pag muinom lang kag kape, bisan pag mukaon lang kaog pan, mamuhap dos gyud ang imuhang tiyan. So ang MCT nga naa sa atong D3 Bio kani ginatawag na tog medium chain triglycerides, so, mao na siya ang mukontra, mapatay sa mga bakterya sa diyang naanan siya sa atong lawas. Gani, no, matud pa sa mga pagtuon sa mga eksperto, kung doon natin proteksyon, laban na gid kini nga itong ang D3 Bio, muna yung pupaboost o maproteksyon sa itong selula, ang atong immune system, dili na siya mahago pa. So, pwede na palang daan, action palang siya sulod, patyo na siya daan, no? Patyo na daan ang mga bakterya, mga higala, ang mga kagaw, no, patyo na daan. Dili na siya musulod pa, mupenetrate pa dito sa itong lawas. Diya pa lang daan sa entrance bali, no? Sa entrance pa lang bali, patyo na siya diretso sa ato ang kining mga defender, no? Sa ato ang lawas. So maboost na siya pinagi sa pag-inom sa atong klinika D3 Bio. Eh dagan siya MCT, nani siya MCT magkikilan. Muna mo magpa-metabolize, no? Sa atong lawas. Aron usab nga protektado tagikan sa nagkadayang balatian. Virus, no? Bagong mga virus usab nga mga nakaplagan nila, nadiskubrihan nila. Balita na pud nga dunay na pud mga bagong virus nga migawas. Hadlok na pud ay abunilag mapareha na pud ta kani ato tong panahon sa COVID. Pero kani siya protektado na ta diri pa lang daan kung motomar ta mo maintain ta sa atong klinika D3 Bio. Samot pagyod, no, kung ato ang imnon sa itong mighty sea. Sa gisgutan na ako ganina, kung mag-maintain tag D3 Bio, sa entrance pa lang, di na sila kasulod. Now, kung mag-boost atong immune system, pinagis pagtumar sa itong mighty sea. Kung naamang yung maka-ipsot, gikan dito sa entrance, si mighty sea na yung bahala ni ana. Muna siya, yung ana ka nindot ang protection kung doon na tayong pag-maintain sa itong produkto, especially itong D3 Bio Mighty Sea, mga ganyan. And then, ang itong Clinicas Probiotics, no, kanyang itong Clinicas Probiotics food, mga kaglan, isgot man ta og problema sa tiyan, need food ta og good bacteria. No, aron nga, katong mga bad bacteria, mailisan to good bacteria. So, atong Clinicas Probiotics, doon na siya 80 billion CFU good bacteria, mga higala. So, protektado na ha, katong mga nagabati og aslom, nagabati og kaning hapdos ang kyan, kana ang tubag, mga kagilaan. Ang pagtumar niya na, no, wala pa'y kaon, D3 Bio, may tisi og spore biotics, mga higala. Now, dinita sa kape, no, kay kaning atong kape, daghan kayo og kaning, kumbaga, matod pa nila, maka-addict ang kape. Gani, ingon tong uban, kung sa may nain yung kape, dok, na nung kuhan man kayo, maka-addict man. Maka-addict kuno ang kaning kape na to. So, DTX Coffee Mix, no, mo ay tubag niya na. Pero kung taas-taas kang sugar, no, dito ka sa DTX Premium Coffee, mga higalang. And then kung doon na kay Mona, no, kung doon na kay GERD or doon na kay pag-aslam sa tiyan, Dilikas Prebio Coffee, mga higala. Then extend food supplement for men, dili lang pang lalaki, kundi parte usab sa mga kababayanan. Makatabang po din siya. Then do you fresh, no, kato mga gusto mo achieve og humot sa ilok, hindi tamo ulaw mo taas atong kamot ba. Hindi tamaulaw nga manima.

0: dinhi ka Dio Fresh, no, pinaka unique na siya kay kana siya nga roll on, dili na siya kato mga chemical based nga roll on mga gala. Doro na siya mga natural og herbal mga gala. Then Beauty X Beauty Soap, dili lang ni pang beauty ha. May uban pag-abot sa clinic ko, beauty soap man eh, inyong sabon. Oh, dili na siya pang beauty, pangalan na ng Beauty X Beauty Soap. No, mga dunay problema sa ilahang skin problems, skin allergies, skin disease, uban pa, ang Beauty X Beauty Soap ang tubag niya na mga gala. Okay, so text atong text hotline number
1: 0985-034-2925.
0: Ato nang tubago ng inyong mga pungutan na concern. Labi na good, may tungod sa ato ang produkto. Kaya text din sa atong text hotline number. Okay, so din nata sa atong pagtubag sa atong mga pungutan na. From news number 0352, good day doc. Kapila magtumar sa Ditribayo sa Osaka Adlaw. O kapila po, okay ra ba mo inom og once sa MITC? Si JJ Denidok. Ah, so ang pagtumar sa itong Ditribayo, kung gusto lang taog protection or kaning for supplementation lang, pwede na ka magtumar once a day lang. Kung gusto lang ka og kaning protection, once a day lang ang pagtumar sa itong Ditribayo. Kung doon na kay budget, di pwede mo it two times. Pero kung doon naging kayo mga balatian, sama nang gihilantan ka, kanang gihutoy ka sa ubo, pwede na mo 3 times a day. Sa imong follow-up nga pangutana, pwede na ba mag once a day sa MITC? Yes, pwede kayo. So, vitamin C magigilan, at least na kayo mainom sa kaadlaw, no? Nga vitamin C mga gano'n. Actually, up to 2,000 or 3,000 milligrams man ang makaya sa atong lawa. Pero okay na ang 500 milligram nga capsule sa atong MITC sa isa kaadlaw kung protection lang ang atong hisgutan mga gano'n. News number 2351. Good day doc. Ang extend food supplement asa man mapalit din sa may... Okay. Ah, ang extend food supplement ha? Sa pagkakaroon, di arasagin ninyo mapalit sa clinic na to ang extend food supplement for men. So, exclusive na sana sa itong clinic mga gala. Dagan sige pangitaan eh. Dagan sige pangita sa itong extend. Kaya gusto mo sulay, pero katong mga nakasulay po, sige po balik-balik. Eh, lahi maging epekto sa itong extend good mga gala. 3 days ang effect niya niya na. Usa na ka mo tumar, tulog ka adlaw ang iyong epekto. Dili para sa uban, mahal pagkikayo ng uban, kausarain nun, niya wala na dahil yung effect. Pero kaning ato ang extend food supplement for men, 3 days effect mga higal. Pag-text lang po ninyo inyong mga concern din sa itong programa. Pinagis pag-text sa itong text sa line number
1: 0985-034-2925. Okay, Bernal, wala na git kita yung igong oras. Dito sa itong programa ang kasayuran sa maayong paglawas. Susbon ko, gikan Domingo, Lunes, Martes, nata din sa Cagayan de Oro. Then pagka Wednesday, nata sa may Hingoog City. Gikan alas 8 to alas 2 sa hapon sa Hingoog Clinic nato mga higa. Then pagka Webes Bernes, balik ta din eh. Then every Saturday, close ta mga kagilaan.
0: Kino na naman yung alaga doon sa naturopathic practitioner Dr. Bisri Naturopathy, Dr. Luton Chavez, magaingon, maayong paglawas, ipadayon, dili, kini na to, abusuhon.
2: Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MITC, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon ng estasyon sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.

0: 89.3 K5 News FM. Magandang gabi, Pilipinas! Ang oras po ng Pilipinas at ng Bungsong Bayanan, meron tayong 41 minuto makalipas ang oras ng alas 9. Ito po ang The Best of the Night Flight. Once again, kapatid, kaibigan, ka K5! Sa ating mga suking mga tagapakinig, kumusta? Gaway-gaway! At saka ang ating text line ay buhay na naman po sa 0936-882-9427 para po sa inyo mga shout-out at kung ano pa ang mga mensahe. Alright, and sa ating mga kaibigan dyan sa Maygusa, sa Labuntog family, no? Hello kay Dudong at kay Miriam, kay Richard at kay Jonal, Jonard, I'm sorry. Magandang gabi, happy Monday. Sana po ay lahat ay hindi nalunisan, ha?
1: Ayun!
0: Ano bang ibig sabihin nun? Yung bagang hindi ka nalunisan, hindi ka nagkaroon ng, alam nyo, yung award.
1: Ayun!
0: Yung bagang lunes na lunes, ay na-late ka, nasabon ng boss. Yung mga ganung mga bagay ba? Yun ang ibig kong sabahan. Alright, magandang gabi Pilipinas, kagayan di Rosary. Eto po ang inyong kapatid. Ako po si James Patrick. Good evening, Cagayan de Oro City. This is the XKB 89.3 in Cagayan de Oro. We are loud and a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Broadcasting and coming to you live from the top of the Aspired Building in Mindanao, Corrales Extension, Philippines. You're on with the best of the night flight and you're going to be spending it with me. It's going to be a bumpy ride all the way down till the wee hours of the evening. I wanted you guys to buckle up, seat back, relax, enjoy the music as I'm going to be taking you for a musical ride all the way down till the wee hours of the evening.
2: K5 News FM.

kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
3: Mayang-mayang adlaw sa tanan, labinigin sa itong mga suking tagapamati ng itong programa ang kasayuran sa mayang panglawas. At tudyapon kanyo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Inubanan gyapon sa inyong mga epektibo ng mga produkto. Kauban ang inyong sakalagad sa naturopathic practitioner Dr. Misery Naturopathy Dr. Luitin Chavez. Makinguban nga na kaninyo sa pag-isgot-isgot sa kasayuran sa mayang panglawas. Inubanan sa itong mga epektibong mga produkto ang atong Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Mighty C ang atong alkaline base nga vitamin C, ang atong ang Clinica Spore Biotics, Clinica DTX Premium Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica Dio Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o guban pa mga produktos Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Tanan-tanan mapalit sa mga butika, parmasya,

0: mga duol sa inyong mga lugar. O gain nyo lang pangitaon ang Tatak Klinika, mga kaigalan. Tatak Klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Then, naka-box, naka-carton, naka-blister, naka-banig, naka-capsule na siya, mga higalan. Muna siya ang ato ang original nga produktos Klinika DTX 500, mga higalan. Amping mo ha, kay daghan gid kayo og kaning mga nagasundog-sundog sa atong produkto. Labon na katong mga naka kuan bitaw kaning blister or kaning munta naka ban kaning sana butilya. Naka butilya, gi soft gel. Mo na yung mga piki nga produkto makigana giprint lang ang sticker nga Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Giprint lang ang Klinika DTX 500 nya na dai mga benepisyo dito na kabutan. Wala na, mga higala ha. Dili na mao ang original nga produktos Klinika DTX 500. Kay ang legit or ang tinuod nga produktos Klinika DTX 500 naka-box na siya, naka-carton nya kaning naka-blister na siya. Kaning nakabanig bitaw. Silyado gyud na siya, makigilaan. Kay kana aprobado sa kaning Food and Drug or FDA, makigilaan. Amping mo ha, labon na katong mga nagapamalit online, no? Kay kasagaran sa online biyagid na nauso ang kanang mga peke nga produktos Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Ano bang busa, no? Magmatgon ta. Kay basig makainom ta din na og piki, ha? Naganda ba mo ana din na sa itong clinic? Mangingon sila nga bantog radi ay wa minaulian. Bantog radi ay nga ang amuang gibati maura gihapon. Tungod na siya kay ang atuang napalit is peke nga produktos Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, mga higala. Kung gusto mo makasiguro, dito mo palit sa mga butika, mga parmasya. Laban na ka to mga local pharmacy, ha? Mga parmasya bitong nara din ha sa inyohang mga lugar, sa inyong syudad, sa inyong munisipyo, sa inyong lungsod. Mostly na din na, kay parang dali ragid ninyo mapalit ang atong produkto. Then, kung gusto gid mo, naata sa atong mga branches, Dinis Cagayan de Oro, located na ninyo mismo sa may Agora Market City, dinis sa may Lapasan, sa may barangay Lapasan na, dira sa may tupad sa Alihanan or mga terminal, sa jeep sa Balingasag, Hasaan, naana din na, dapit makigilaan. Guban magingon nagtuyok-tuyok pero sila pero dali rin kay tultulon wala ramos may alihanan sa jeep sa Balingasag pa Hasaan pa Manulo kay daghan man na sila din ha, no, nagtupaday ra na sila mga alihanan, mga terminal. Dini ra ta dapit at tras ta ta dini dapit, ha, hindi pa mo kaabot din ha. Ako kayong karatula, Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, mga higala. Then, ang ato ang branch sa Hingood. Adi na located sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street. Di na mismo sa may bus terminal, no, sa entrance nga bahin sa bus terminal. Okay, di ba entrance ug exit man na, one way man na diha. So entrance nga part, no, pag right side ka paingon na gina sa alihanan sa mga bus, left side na ay Adelpha Street din ha, likod anang bikirin. Ilhan naman na diha, pang pangutanan lang mo asa ang Klinika di Alternativo din sa Hingoog, mga higala. Then ang atong clinic schedule, ang atong consultation sa Gyapon, nagapadayon free ang atong consultation, ha, kaya yung uban magpabayad na sa consultation. Laban ng yun sa katong mangutana lang ka, unsa imong gipangutana lang ka, unsa imong gibati, mo ni imong gibati. Doon na dahil bayad 500, 800, ang uban, o sa kalibo. Then din na sa atong clinic, magigilan, free ang atong health consultation, ang atong wellness consultation. Free na siya, ha, tudluan mo na mo sa mga dapat nga buhaton, sa mga pagkaon nga dapat likayan, sa mga angay nga buhaton, unsay mga imnon nga mga juices, oh naana. Ginatudloan na muna makigilaan ka ng mga unsay mga dapat buhaton kung doon na naisakit sa ingon ani. And then kung doon na mo i-result sa inyong laboratory, mas maayo mga higala. Doon na mo yung mga laboratory result, mas labing maayo pagyod kay nganuman. Dinata magbase sa inyuhang imnon nga mga supplements laban gyud sa ato ang mga produkto, no, uban pang produkto nato dinas Clinical de Alternative Medicine Wellness Center. Sama na lamang to nag-ingon dito ni ana sa clinic nato nga grabe kuno ang iyahang ginatawag nato og pagpaminhod sa iyahang kalawasan, no, gikan sa iyang tiit, sa iyang lapa-lapa. Pero doon na siya yung result, laboratory, taas yung sugar, taas ang result sa HbA1c, walay laing hinungdan kundi ang iyang sugar or diabetic or iyang pagka-diabetes. Muna siya magkigilana, natay basis ba, no, sa inyuhang kung sa inyuhang gipang bati. So kung doon mo yung mga results sa ultrasound, laboratory, mas labing maayo dalaan ninyo. Kaya para doon na tayo basis sa inyong imnon ng mga supplements, aron mag-guide po muna mo sa mga dapat buhaton, mga pagkaon nga likayan. Muna siya nga ito ang ideya diha mga kigalaan. Ang schedule na ito, Dinis Cagayan de Oro, matagad lang Domingo, Lunes, Martes, nata Dinis Cagayan de Oro. Sa Miyerkules, adlang Miyerkules, kita-kits ta din na sa Hingoog. Half day lang ta din na sa Hingoog, ha? Kay wala na may gana kung hapon. Half day lang ta, ha, kung din na sa Hingoog. Kay mo hawa ta din na alas dos. Gabi na ta maabot Dinis Cagayan. Maabot ta din tag alas 6 na kapin. Hapit na alas 7. Half day na ta, ha, pag-abot din na sa Hingoog City, ha. Kaya ron nga ay layo pa po din Cagayan. Makauli rapod ta pagkahapon na. So, apas mo, ha, kada Miyerkules, no, mga dunay mga amigo, dunay ilahang kaila nga gusto magpakonsulta, every Wednesday nata din na sa Hingoog City mga kaigalaan. Then pagka Webes, Bernes, balik nata din sa Cagayan de Oro. Then every Saturday close ang ato ang clinic mga kaigalaan. Dagan pagyapon mo na halos kada adlaw. Ngon sirado dai mo kada sa Bado. Balik-balik na lang atong announcement. Nga close gyud ta every Saturday mga kaigalaan. Okay, text atong text sa line number 0985-034-2925. Usbon ko. 0935-084-2925 mga igalaan. Ato na tubagon sa di pa na to, padayon na natong programa at sa paminang mga natabangan sa itong mga produkto.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert DTX 500.
2: Ako sa iyong pangalan, Remedios Hibiro. Pilay imong edad, 63, taga-asa Agora, Limbato.
3: Mamon sa mga produkto sa Clinical Alternativo imong gamit karon.
2: Kanira mo ng DTX o kanang MyPC.
3: Sa kaniadto nga pa ka nagamit on sa manimong balatian.
2: Daghan oi, nagsigilan ko at hospital.
3: Sa karon nga nagamit ka, kumusta man ang imong paggamit?
2: Oo, narang-arang ko aning kuan, DTX o kanang MyPC.
3: Dako kayong netabang sa imong palawas.
2: Dako, Jun. Kakatulog yung kugmayo. Oo, na DTX.
3: Unsa man imong ika aghat sa itong mga kaiksunan karon nga namatik.
2: Naiksoon, magpalit lang mo ng DTX 500 kay makayugin sa lawas. May mga kaya kong tulog. Sa una di ko katulog, oy.
3: Salamat kayo, ma'am, ha?
1: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX Coffee Mix!
4: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan dyan na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog. Unya, dili pa dyan kayo tamis. Mauni ang akong kape. DTX Coffee Mix nagkape ka na. Nag-detox pa dyan ka.
1: DTX Coffee Mix! Mabalik sa mga butika.
0: DTX 500 makigilaan ang pinakataas nga antioxidant content sa mga supplements mga higala. kay nasayod ba mo nga ang nasa DTX 500 ang kining panit sa tubo. Aduna na siya ay ginatawag nga desugared sugar cane extract. Aduna na siya ay more than 1.3 million of antioxidant content, mga kaigalaan. So ingon ana ka powerful nga pagka antioxidant ang kining naa sa atuang Clinica DTX 500. Makatabang kini no sa atuang mga balatian, sama na lamang no kung isgutan na to ang kining pagprotekta sa atong lungs gikan sa atuang mga bisyo nga pagpanigarilyo. Na side ba mo nga ang lungs, mga kaigalaan, maginay dauton sa atuang sige na itong pagpanigarilyo, kabalo na magita walay health benefits na to makuha sa pagpanigarilyo, ha? Ang number one good nga dauton sa kaning cigarette smoking, mga kaigalaan, is ang atong lungs. Then ang lungs na to mao na siya ang major organ na naa sa atong respiratory system. So kinahanglan no ang lungs ma-maintain nato na siya nga healthy aron nga di tabation og kaning pagpanghapo, di tabation og kaning dalita hangusun, dili tabation og kaning dali lang takapuyon. Kaya ang lungs magod na to, makigalaan, ang right lung na to is divided na siya into three lobes, makigalaan, which expand and contract like balloons when you breathe in and out. So mura na siya ganang balloon, mga pag ginhawa na to, inhale, exhale, mura na siya ganang mo expand, then mo kuyos, mo expand, no, inganana na siya. Then ang atong left lung is a little smaller, makiglaan, with two lobes ug duol na siya sa atong kasing-kasing. So mo na siya, makiglaan, ha, ay right lung na ay left lung, mo na siya ang status or ang itsura no sa lungs nato, makiglaan. Patuloy na magdiring ano bang pagsugod. Then kung sigita og pagpanigarilyo, sigita og sigarilyo, mga kaigalaan, it can constrict or inflame your airways. Inflame, mga kaigalaan, it means kaning muhubag no ang atong airways. Og mo na siya ang hinungdan nga maglisod tas pagginhawa, mga kaigalaan. Natay dagang pasyente no kaning hangusun, dali lang sila kapuyon, kutasan, no, gamay lang baklay na pagpangutanan na to nanigarilyo katay ay dugay na ko ni undang sa mga nakadugay maging bulan maging bulan rady ay okay nga naman, dali naman siya hangakon, dali naman siya hangusun. Possible no, possibility sana tungod sa pag-inflame sa airways, makiglaan mo na nga maglisod na o ginhawa. Maglisod na ginhawa, makiglaan, ha. Then maka-irritate na siya no sa lungs na to. O niya, sige na dahil tag-ubon. Tingala tanga ang ubon na to din ang unda. Gani, matod pa sa warning karon, dili na ang warning na to sa sigarilyo din ha. Dili na kaning government warning, cigarette smoking is dangerous to your health, di ba? Sana ang warning din na, smoke kills. Kapatay lagi. Bisan pagunsaon lagi, og butang din ha, og kaning ginatawag na to, og picture di ha, nga wa na nagkadimao. Pero kung ang tao gusto gin manigarilyo, manigarilyo gina siya. Di na to ulaton ha, nga maglisod ta ginhawa. Maglisod ta sa pag kaning sige na tag ubuhol. In fact no, number one cause no sa lung cancer, major cause sa lung cancer is ang smoking gyud, mga kaigalaan. Muna nga kinahanglan mag-amping gyud ta. Usa karon pa lang, bawas-bawasan na nato, hinahinayan na natog undang. Then makatabang din ang atong DTX 500 sa pagprotekta sa atong lungs. Kung undang manggaling tagpagpanigarilyo, kaya uban magod pag muundang mas mo grabe, mas daghan sakit ang munggawas. Mo na yung mga tinuuhan. Magid pud na yung realidad nga gakahitabo. Pag muundang na, daghan na dayon munggawas nga mga sakit. So aron nga dili na siya munggawas, tumarta sa atong DTX 500 kay it can help to protect our lungs. Then i-optimize niya ang atong lung functions makaganan. It fortifies ang lungs nato, enhance ang atong immune system, allowing us to fight illness like pneumonia, bronchitis, suguban pa, no? Nga mga sakit tungod sa lungs, mga kaigalaan, tungod sa pagkadaot sa lungs nato, mga igala. So, katong mga nanay, bisyo pa niya sa pagpanigarilyo, inom ta sa atong DTX 500 aron maprotektahan ang atong lungs. Na po uban nga aba mamurag tong suki na din sa clinic na to. Mahalag mag-inom manigarilyo daw siya basta kay na DTX 500 ah. Kung di po daw siya kay na DTX 500 mura magmanghot iyang doghan. Mahihimo na yung maintenance ang atong DTX 500 padayang yapon siya. Inginana lang gin mo kagila no? Inginana mo magitaan yung mga health discussions na to mga kagila. Alright, sige, text atong text hotline number 0985-0342-925. Postbone ko 0985-0342-925. Ato na tubagon inyong mga pangutana ha. Happy tagid mo ko po sa atong oras. Apan sa dipatang padayon sa unahan, ato sa kami na ang mga natabangan sa atong mga produkto.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako sa ingalan na to ma?
6: Ima, kaman.
5: Taga

0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Sa imong kompleto ngalan o taga-asa, pila pa rin mong edad?
2: Pili Mangsano, ako edad 74 o 75 na. Nara ko lang tuyo dito sa Agora, basa ko istisyon.
1: Na iyon sa mga produkto sa Clinical Alternative?
2: Ako mapalit kong dire, D3 Bio, may TC o DTX. Na nakapap ako DTX dito, D3 Bio pa man upuan ang makukurot na ako, may TC.
1: Nay, unsa man imong kaning balatian sa panglawas nga karon imong gigamit kaning mga produkto kay ikaw dakong pagtuo nga nakatabang si imong
2: produkto. Okay man, maayo man di ba ya kayo kapuyon makay na magay kong itribayo, makay na kong pwede sila. Maayo na akong kaon mo, na pero minti na akong kaon.
1: Unsa man imong makastorya katong gusto pa mo palit o musulay nga wala pa kanis klinikan
2: ka alternative. Kastorya katong pa makasulay og inom og itribayo palit mo kay maayo sa inyong lawas. Ako lang, pila na katuig na kung pinalit aning gitribayo. Kaluyan ko sa ginawa, ako masakit o manikura, ako sakit sa hat, operahan ko, ako nagpa-opera. Kung kaluyan sa ginawa, iabot na lang kung tulog ang tuwi ka, ginawa-operahan ko. Moro nang yapon. Kasi gila, di ako huwala ang gitribayo.
1: Salamat, Kenay.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ano sa itong kumplito ngalan?
3: George Calamba.
1: Pila itong edad, sir?
3: 65.
1: Taga-asa ta?
3: Kauswagan.
1: Sir, ano sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gipalit nga ron?
3: Mighty C o BTX. Isa ka ba?
1: Sir, kaniad to, ano sa mga balatian sa mga palawas nga nauna makagamit ni mga produkto ha?
3: Diabetic mo. Tapos, nag-testing ko sa BTX. Review magit siya, mayo magit akong panlawas, magit yung riya. Timbangan sa Mighty C, muna nga, nakasalig dito sa maong produkto.
1: Unsa may makaingon sa uban, sir, nga wala pa nakagamit ka rin nga?
3: Oo, hawagon ako itong mga uban nga wala pa makagamit ane. Testingin ninyo, sure na sure yun. Epektibo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, kasagit ang tiyan, mag-clinica, Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan. Mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men. D3 Bio Health News.
5: Klinika D3 Bio makigilan ang makatag kanatog proteksyon gikan sa virus bakterya. Nga balatian nga hinungdan virus ug bakterya. Klinika D3 Bio ang tubag ni ana makigilan tungod sa yang ginatawag og VCO. Aside sa plain nga vitamin D3, adun na pagit siya VCO, virgin coconut oil, extra or cold press extra virgin coconut oil makigilan. Dagan MCTs ha. O kanang ginatawag natog medium chain triglycerides. Sabihin kong masulod na siya sa atong lawas, maprocess ka na siya. Then muna na siya ang maprotekta nato gikan sa mga bakterya o mga virus makigilan. Di tamabalaka nos mga bakterya. Laban na ron, uso mga trangkaso ba? Uso ubo sipon. Kinahanglan yun ta magprotekta sa atong panglawas. Inom tag D3 ba?

immune system booster na to, no, ang atong Mighty C makiglaan. That's why, no, nga mauna siya ang partner sa atong Ditribayo kung ato ang DTX 500. Pwede ninyo i-pares Ditribayo Mighty C, DTX 500 o Mighty C mga higala. Kung nagainom mag Ditribayo, parisan ninyo Mighty C, mas labing maayo. Kung nagainom mag DTX 500, parisan ninyo Mighty C, okay, good kayo. Then ang to ang Clinica Sporbiotics ha. Dino na siya 80 billion CFU or kaning ginatawag na to good bacteria. Direct na siya sa tong digestive tract. Direct na siya sa tong digestive system. Indot kayo sa mga dunay problema sa gut health. Anang mga ulang og probiotics magagilan. Naghapdos ang tiyan, dunay gastritis. Dunay kaning tanan nga mga problema sa ato ang stomach. Mostly mga problem sa atong stomach magiglan. Makatabang atong Clinica Sporbiotics. Mag-aslom. Mag-aslom mga atong tiyan. Hawang atong tiyan. Maglisod og bawas. Gusto mag-bawas og hugaw. Napandili makagawan. Inom og Sporbiotics magiglan. Then ang atong mga kape. Pili lang kas kape na to. Clinica DTX Coffee Mix. Clinica DTX Premium Coffee. Clinica Prebio Coffee. Asa ka anak. Kung dili ra kay katasog sugar sa tong bestseller DTX Coffee Mix, pait-pait pero dunay pagkatamis gamay kay doon naman siya brown sugar. Pero kung spike na ganay mong sugar dito kas DTX Premium Coffee, ano kay kana wala gina siya brown sugar. Ang iyang pampatamis katong natural sweetener ang stevia mga kaigalaan. Then sa Prebio Coffee ay dili ka pwede kung ikaw diabetic ha. Kay kana siya aduna na siya creamer. Pwede rani katong mga dunay gastritis nga hilig og kape. Katong mga dunay problema sa pagpalpitate kung mahilig og kape. Kaya doon na siya prebiotic plus probiotic coffee. Doon na pagin siya moringa olifera mga kaigalaan. Ala sige, no, pili lang mo din na kung asa imuhang kape ha. Asa imuhang kape din na nga imnon. Now, din natas pagtubag sa inyong mga pangutana. No, proceed tas pagtubag sa inyong mga pangutana ha. Kaya kapos na gid kayo ng atong oras. Paspas man kini atong oras oi, murkita may ginagukod perme. Sa di pa di ay, napadayta extend food supplement for men. No, katong mga naga problema kang junior. Extend food supplement for men ang tubag niya na mga higala. Clinica Dio Fresh sa katong mga gusto musulay og kaning natural nga roll-on, Dio roll-on. Atong Clinica Dio Fresh ang tubag niya na mga higala. Then, Clinica DTX Beauty Soap. Laban na gud sa katong mga gusto og skincare ha. Katong mga gusto og kaning ginatawag na to og gusto nga makalikay sa mga balatian sa ilang panit. Skin diseases, skin allergies, Clinica DTX Beauty Soap ang tubag niya na. Pwede na ta, no? Tubago na to inyong mga pangutana. Ay, ubay-ubay rabani, mga pending questions, yeah. Pending text messages. Mga ito na yung tubago. News number 3453, Doc Goday, tagpila man na inyong food supplement for men. Tomos Clinic. Tag 100 ang kapsula ng atong extend ha. Pero 3 days ang effect, ana. Oh, nindot kayo kay 3 days ang effect, ana. Mahulog lang tag 30 ka pinimong adlaw. Basta wa kay problema sa imong prostate, basta wa kay problema sa imong sugar. Mabati gid mo ang effect ani makaingon. Dili ni makapalabad sa ulo. Uban nga mga food supplement for men, na nakasulay magitan ni ana, ato maginang gipang testingan. Testingan nato kay para makumpara nato sa tong extend. Ako gyud makatestify no nga kanindot gyud ang atong extend food supplement mga kaigalaan kaysa sa uban nga mga food supplement for men. Kapalabad sa ulo kaning extend ay birada. Yango-yango. Yango-yango atong technician no. Okay, Doc Goday unsa man ang tambal, mga to lang akong lawas unya maglabag-labag dayon. From user number 2842. Basta gani kanang mga katul-katul, allergy na siya, basig na kay nakaon nga mga kontra sa imo. Number 1 din nga makapakontra sa imo, itlog, gatas, no, kana siya tagas og allergen. Mo na siya laban ng manok ha. Then seafoods, grabe gid na siya makapahatag og allergy. Then mo na siya ang uban nga mahadlok na, aduna ginay ginatawag na tog citrusin. Dinasa to ang kaning ato ang Ditribayo, nindot na siya. No, makatabang na, Mighty C, makatabang na siya. Pero napod tayo pang allergy na to din sa clinic mismo na to. Magiging mapalit lang ha. Yes, number 2842, 3248.

0: Dok, gud ay nagtumar kog D3 bio. Okay ra ba 3 times a day? Yes, walay problema. No, kung i-3 times a day ni mo na. Ang D3 bio, oh, basta kay before meals lang ni mo imnon. Before meals sa buntag, before meals paniudto, before meals panihapon. Walay problema ang atong D3 bio. Akong anak gani, grabe mo ka og D3 bio, di taguon na mahurot ang usa ka pa. Anyway, wala na gid kita igo nga panahon og oras dinhi sa atong programang kasiran sa may panglawas. Sa gyapon usbon ko ang atong free health consultation. Nagapadayon, Dennis Cagayan de Oro, kada na located sa may Agora Market City, dinalamata sa may tupad sa Balingasag nga terminal. Matag adlang Domingo, Lunes, Martes o Huwebes, Biyernes. Sa Hingoog City, matag adlang Merkules, half day lang ta ha. Natada na located sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, dinalamang sa may bus terminal Magaglan. Hindi pong alagad do sa kanat therapeutic practitioner Dr. Lupitin Chavez magaingon may panglawas si padayon dili gini nato abusuhan
1: kining tulo manon hatud kanato sa D3 Bio ang D3 nga adunay VCO ang VCO nga adunay D3 DTX 500 controls blood sugar epektibo kontra sa diabetes mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system DTX coffee mix DTX premium coffee Ryu coffee Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok extend food supplement for men laman pang matagalan mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 4.32 sa buntag. Kining oras, regrato sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga!

Good morning, friends. Michael, kumo sta? Mayong buta kada tran. Welcome na sa tres atong telepon ang balitang K5 sa maga. Adlaw karon nga Martes, pitsa 5 sa bulan sa Mayo. Tuig 2026. Sama sa nandan, kinigapon ninyo boss galagad sa kanginan, ka K5 Martin Rapan at magiguban kita kaninyo. Antod sa alas 6, ang taknas buntag. Mayong buntag ha, sa atong mga kingsunan sa Dakwayas, kagayan ni Oro. Ang uban karon may gala, nag-tuyhad-tuyhad pa. Ala, pag matas buntag ay kalimte, pagpasalamat yun sa atong Ginoong Diyos. Sa nagtanaw sa atong live stream via FB page, may gala sa K5 News FM kagayan ni Oro. Sa tibuok kalibutan, mayong buntag. Sabi na sa atong mga kingsunan na tuwa karon sa gawas sa rasod. Ang atong mga OFW. Kamusta itong mga kaigsunang mga diehard kayo mga bisdak, mga bisedag ko? Dito sa Amerika. Karong tatawad, musipot to si Colonel Cesar Wano o si Juan. Abus Jojo Mangawang. Richard Caliardo, good morning. Diha sa may Zonto si Barangay Carmen. Tristan Gulay, good morning. Ano yung mga first owner na to sa Facebook na to, mga kaigsunan? Mga Facebook followers, so listeners, ha? Sa mga nagmaniyo sa kanan, of course, Amping Kanunay. Ah, good morning, Amping, sa ito mga taxi drivers, motorila drivers. Kanang mga nagmaniyo sa kanan, oy, kumusta? Ang body number 2027. Ang driver nga marastor ko. Si James di magsaba sabi sa Bunbunay ng Boring. Naka-hook up gapon na karon sa ating song si Bian. Ang 90.5 Energy FM ng Oxide. May buntag sa 79 ka mga kabaranggayan sa Dakbayan sa Ingog. Kumusta, kumusta mo diya si Ingog Oxide? At ang mga mag-uma diya, medyo labad-labad ilang ulo karon tungod sa katag-init may gala. Yan din ang uga nga itong mga pananom. Bati lang nga po na itong mga mag-uma. Lalawigas, Misa, Miss Oriental. At ang mga kaigsunan, Diyas Kamerkaduhan. Labi na sa itong mga vendors. Good morning, good morning. Magamping kitang tanan kay sunod-sunod ang sunog, tinuod yun na. God, grabe, gapon sa inyong barangay, diya sa may Bilyarin Street, Carmen. Sunog na sa may gala, perbida kadagas mga balay kay light materials man. Unya mo nang bakahan sa una. Dumduman ako na mga kaisunan nga daghang mga baka diya ipantigway K5G song. Anang nasunugan. O daghang mga bakahan diya na butangas mga daghang balay. Wala na sunog kagapon. Matsuman na K5 Jasonal ko na ba? Birada ta mas ginhawa diya ha? Muna mga kaigsulan nga amping yuta. Ambot ka to si Kwan? Atong namising ha? Nakita ba ka to mga binating tigpaminaw kay nakainom raba ko no to? Man, ginoo ko. Tatanawa lagi, wagin nagpalibak. Ang atong diehard followers, mga followers nato niya, diya sa mga Virginia, USA. Mga bisdak, mga bisayandag ko. Taga Mindanao ni sila, na taga Jensan. Of course, ilang haring gangis, taga Cagayan de Oro. Si Rad Kalingin Mangawang, aka Boss Jojo Mangawang. May adlaw ninyo niya as Virginia, USA. Sunog na sa Boss Jojo, deris Cagayan de Oro kagapon. Michael, sorry, yun na pa. Early bird kaya kong amigo, ho. Nagsayo ni si Mark Jens mumata kay Muraga jogging-jogging man eh. Yun na pa. Good morning mo niya, Mark Antoniana, a.k.a. Mark Jens. Sunog na sab kagahapon, mga kingsunan. Grabe, sunod-sunod namang sunog dres kagayin ni Uro. Wapagali ng kahipos may gala sa ilang mga tent ang mga nasunugan. Yes, barangay Lapasan. Aban pang mga barangay may gala nga nabiktima sunog sa barangay Kamumanan. Nanitubag na sang barangay Carmen kagabi eh, kagapon.
Kailangan ginawa ko mo ng amping. Sige, panawagan na ito mga kadagkuas, Bureau of Fire Protection. Amping-amping ta ha. Standby sa Moonya, mga sukintig paminaw, sa itong kaki-five kumustahan kay Tagapon ang lawa may gala, gitayog o glinog ang Eastern Visayas. Kusog-kusog na ba? 6.0. Ang magnitude scale, mga kaigsunan, ang gikusgon sa linog may gala dito sa Eastern Visayas. Standby mo niya, aon sa mga damages pinagi sa itong kaki-five kumustahan sa itong mga sister station sa K5 News FM Philippines. Labi na ang K5 News FM Tacloban, mga kagala. Mo'y muhatod niya na sa maong mga impormasyon. Mag-exercise tayo tuwi. Kamusta ha diya sa Solos Mercados Kogon? At ang mga dayha diya, John Ilopre, John. Morning, kanang kapamaligyag uling diya. Kusog kayo na yung transistor radio diya. Diya sab si Francisco Ladaga. Kanang gapang kagod ug uling diya Solos Mercados Kogon. Good morning. Arang mga namino diya karo Solos Mercados Kogon na may buntag ka rin yung tran. Diya sa Carmen Public Market Sad. Good morning. Kang Enteng Villalobos. Oh, yung tindahan doon sa police station. Diya sa Carmen. Ako yung diehard mamang nat na to. Wa pa na to. Wa mami nagkita itong Domingong natnat. Ingon siya nga, kap. Makapad ka na akong mama, grabe ka na yan, kinasay mo, kadlaon pa. Pagkawa pa ka nagsugod, wala na, naka-K5 na siya. Pag-abri yan ang tindahan niya, nama ko na siya yung sari-sari store, wala na, lanog-lanog ng K5. Nama yung buntag niya, desk barangay Carmine nagpuyo. Morning, good morning, sige lang, mother, kaya makuha na ko na yung kompletong alan. Shout out taga kadaadlaw diri sa itong programa. Basta mga diehard kayo, always yun na shout out mga kaisunan. Yes, polos kami again, maupay. Address ato sa Maygala, sa Otsyan, taga barangay sa 1st District. Kumusta? Sabi na diya, Centerland Barangays. Kumusta diya, gikas Barangay Lumbia, paingon dito sa Barangay Tignapuluan. At Tignapuluan, Barangay Bisigan ang pinakatumoy. Barangay Tignapuluan, sad, oy! Randy Labitad, da, senyorin siya nga kap, galanog-lanog, imong stingog diri sa Barangay Tignapuluan. May muntag, salamat kayo. Emily Pacamo, dalong finish. Good morning, K5 Cup, watching from Silver State Subdivision. Idol, I always watching your program. Salamat kayo, Ma'am Emily, ha? May buntag ninyo diya sa my Silver State Subdivision. Paliw ko share and like sa itong mga FB followers. Hoy, nanasab si Ahem. Ahem. John Gales Mercado, a.k.a. John Mer. Ang pinakapugi diya sa barangay Ipunan. Alias Ahem. Ang specialty yan ng chicharon, may gala o longganisa. Lami kay istanan, basta kay basrisag suka, sini na yun. Bungkak ang bahaw, John Mer. Ayun na pa. Kagapong adlaw ang mga kaigsunan, ha? Lahay pagdungog na sab sa Committee on Justice. Agibi na maginadaan. Di na magina mautro. Approve na magina. Unanimously na magina. Approve may gala. Ang impeachment batok sa atong Vice Presidente. Ulatan na lang nagbaduso na na dito sa plenary. Okay, dito masayran may gala ang botasyon. Og makuha ba nila ang one-third mga kaki-five ba sa butong nagikinhanlan sa balaod mga kaigsunan aron ma-forward nga to sa Senado ang impeachment complaint batok sa atong Vice Presidente sa nasod. Busy man nga itong mga congressman sa pag-uting kay mga kaki-five. Batok sa itong Vice Presidente. Oy, Jeb Halalon, may buntag. Good morning ni Mudia. Silingan kong pogi. Busy kayo mga kaigsunan. Wala giningingon nga sa kadaghan-daghan nga problema nga itong atubang sa Pilipinas.
dito na sentro sa atong Vice Presidente. Na itok-tok gini na pag-ayo para katong flood control ng anomalya nga trilyones nga kwartang nangawala. Ha? Yan na piyong-piyong nga na kay dito nakapokus kang kang BP Sara. Hoy, akong idol, si Colonel Magdalo. Colonel Magdalo, good morning. Good morning, Idol Cup. Shout out sa Magdalo Boys, lami na kang Timyo Batang Bronze. Hoy, Timyo Batang Bronze, muna yung nakabuinas din mo diya, Colonel. Good morning, diya sa mga Magdalo Boys. Bata pa ni Colonel Magdalo nga labi na kuno siyang bata-bata nga si Timyo ang Batang Bronze. Dumduman na kuno mura man ni Juan drama ni radyo sa una. Di ba? Batang Bronze ba kay sunan? Dito ko speaker si Bianan ni dumduman na kuno. Ako to Rumini ang Batang Bronze, di ba? Natay drama ana sa una. Uyo man drama sa una kay Juan Magayo kusok kay tanan. O labi na to Steven o Goliat. Ay makamuot to sila mga kaigsunan. Pero ano mas Steven to, ano mas laing kalibutan. May Jeep Halalon, good morning May ha? Des Baray Barangay Balulang. Papo na kayong mansion sa akong silingan, no? Akong kabawata. Ano ikaw ng mga binatin tigpaminaw nga atong hulat-hulato na ni aon sa bagay dilugdanan ini may galang impeachment batok sa atong Vice Presidente. Pala ginukura gini na, paningkamutan gini na. Kay og dili nila mapalukapa may galas BP Sara. Kining mga congressman mga kaigsunan nga matod pa mga involved sa flood control anomaly og makaingkod si Sara puhon sa pagkapresidente. Ay, muna'ng gingon nga magkalit-silit si sa ilang kinabuhi, ani? Tuwing umaga. Ana ba? Diba? Tuwing umaga. Ana mag-ina, mga kingsunan. Inyo pa karon. Sunod, ako na sab. Ramini din na chart. Dili Rumini. Ramini, ang Batang Bronze. O, drama na sa radyo, mga sukin, tigpaminaw. Rin kamutan ginas mga kongresista. Muna yung ingon nga paugat ginas sila tamas ginhawa. Ay, wala si former speaker Martin Romaldez. Warang aksyon na rin magbalintong. Diha na karon magkaalaman. Mauting kayo kinsa rin nakapahimulos. May gala. Diha na dayon. Diha na ang paghukom. Dili sa mga minatay kundi di hukman ang mga buhi. Mga buhi pa man yung mga inatay. Ay, good morning. Ang pinakapugin na kumpare, kumusta naman ka, pre? Wala naman ka magpatimaw. Pare man yung swaso. Ay, niya kumpare kay Malanga, kay ni sanak. Bisak asal na mo lupad sa asang dapit sa rason. Muna yung gingon nga enjoy, pre. Mientras buhi pa nas kalibutan. Alas 4:47 na, mga liya sa tama kang sunan. Ay basig mahimot ang Rumini ang Batang Bronze yan eh. Mga din sa tabara, naadol kanunay sa to ang grasya. Ayaw kalimot sa handumanan sa usak awit. At inood na Diyo. Mga din sa tabara, mga sukin.

A las 4:51 horas, ¿cómo está con? Dito maglangan na karong mga headlines, mga top stories sa itong pagparaguman. Sa balitang lokal, dili buminos sa 50 paingon sa 60 ka mga panimalay ang nasunog kagapong adlaw diya sa May Villarreal Street, Barangay Carmen ng atong syurad. Tao nga giingong nga namising hangtod karon gipangita pa. Sa atong dugang mga balita o regional news. Dito sa Eastern Visayas, may galag itayog sa 6.0 ang gikusgon sa maong linog. Standby mo sa lugar detalye, kalabot ini pinagin sa tuwisong sibihan ang K5 News FM Tacloban. Sa atong mga balita nasyonal, ikamotiyag unanimously approve ang committee report na giniklarang adunay probable cause para impeach si VP Sara Duterte. Samtang sa dugang mga balita nasyonal, lain na usab karong si Manahan giingong oil price forecast nga lain na usab nga increase karong si Manahan. Sa diesel mga suking tigpaminaw, giingong mo increase kini nga to sa piso paingon sa 2 pesos matag litro. Agoy ginuko, kahalang ba? Ipaganahan mo nantag. Ha? Reduce gamay. Sa gasolina, kini mo ihalang. Ang gasolina, gikamot siya sa oil price forecast mga kaigsunan, mo increase kini nga to sa 3 pesos paingon sa 4 pesos matag litro. Alaka, ginuo ko. O niya ang kerosene, arang-arang kay muubos sa 2.30 paingon sa 3 pesos o 30 centavos. Pero ang krudo gasolina, musaka, nayuna pa. Katol-katol na sa batong mga motorista ni. Wala ito mga top stories, headlines, karamuntaga, dari sa atong tulumanon ang balitang K5 sa umaga. Nga hatod grato sa The Power Trio nga produkto ni Dr. Ramil Hoy. Nasulayan na sa kanaghanan. Daghanang mga testimonya ang nagpahayag nga naka-alibyo kini sa ilang mga gihambin nga balatian. Nindot ni sa katong taas og mga blood sugar, tagas og mga kolesterol, tagas og mga dugo o hypertension. Kini mo imo ang partner ninyo kini nga tong The Power Trio. Pasado kini sa B-Fan mga kaisunan ang DTX 500, D3 Bio o Mighty C. Ananis mga parmasya, di mo pwede nyo inyong mapalit sa mga parmasya nga doon sa inyong lugar para sigurado nga legit nga produkto ang inyong mapalit. O kung gusto mo makadiskwento mo, ala bisitahan ninyo atong klinika di Alternative Office. Sa mga senior citizen o mga PWD, dalalang inyong mga valid IDs, ha? Diyos kagayan di oro ang atong klinika office Nadia's Agora Terminal. O Nadia ang tanang produkto ni Dr. Ramil Uy. Samtang diya sa Hingog City, naasab sa ilang bus terminal ang ilang klinika office mga suking tigpaminaw. Na para nindot ang atong paglawas, maminusan ang mga gipaghambi na itong mga balatian. Minti na, himuha kinig partner sa imong kinabuhi. Ang atong The Power Trio, DTX 500, D3 Bio o Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Sa ating pagbalik, kumbati na, bulyada ng mga balita, inyong madunggan, human lamang sa atong pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Stand by. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ano sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Sila yung edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman, uno.
2: Sir, ano sa'yo magipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan, may TC.
2: Sir, ano ito na ka, una-una kagpalit, ano nga produkto ha?
3: Kung na matikla na ninyo po ang produkto ha, wow, medyo na mayo akong lawas.
2: Kaniyan ito, wapak ka nagamit unsa di mo mga baltia?
3: Mura dahang kay kong gabatiun. Mura o bili kay ko ka lato, tugod na ning ato ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura og naskil naging ko.
2: Unsa man imo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream agahat sila?
3: Kung gihan niyo ang naga yan adunay mga balatian ilan lang testingan kining mga kon sa alternative nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butik.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold.
2: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
3: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.

0: 手画哥。
1: Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 5 na sa buntag. Oy, panahon na ning mga pina mo. Ha, punilamiting kape karong orasa. Yanindot nga kape ay. Oy, side effect, kung doon na mo agakakahadlok mo ka mapangapi kay taas mo blood sugar, taas mo blood pressure. Kini nga kape kay herbal ni. Okay, panis, all right. Lami pagigayo, ha? Mahiligon sa black coffee. Doon na tayo DTX premium coffee. Amo na tong black coffee. Pero ang in-demand kayo, mga kaisunan, kay nakatilaw kaning atong DTX coffee mix. Magbalik-balik kayo. Naani diyan sa atong clinic office, mga kaisunan, sa Agura Terminal. Sa mga parmasya na agya po ni. Pero ako ninyo, di mo palit para tingo badaghan ni Abbas Clinic Office kay dako kay diferensya man. Di ba? Alas 5, dos nas buntag. Ato sang unahon karunay may gala. Pirmi na to kuha ang mga update sa atong lakats panahon. Pero masayod tapirmi mga kaisunan sa unsa mga kahimtang sa atong weather update. Okay, say matingata lah, nag-ulan, niya init kayo. Di ba? Unya mahibaw sa ta ang atong mga heat index makaisunan unsa kakwan, unsa kataas. Ay dirirba sa ato, 39 paingon 40 ang heat index. Oh, yun na pa, di kumpiyansa na. Ay, delikado maigsog, mga bid-bid ninuntas, yung bako lang. Ha! Ay, manadaan maigalang makabaw ta para huwag aware ta daan, makapanagang ta. Hoy, di sa tagawas-gawas karon no, kay taas kayong heat index, so init kayo. Oo, huwag ay importante, di sa tamulakaw. Huwag ganag yung ilakwon, magkalo sa ta. Yan na, naka-standby na speakers linya ang atong DOST Pag-asa. Yes, sa El Salvador City, si Sir Justin Navarro. Kumusta ito weather update? Good morning, Sir Justin!
2: Sulat panahon!
3: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang Zamboanga Peninsula, makasinati sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga pagulan, kilatog pagpanalugdog tungod sa easterlies. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga doon sa usahay kusog ng mga pagulan. Tamtangang umang dapit sa Mindanao, apil na diri sa Northern Mindanao, makasinati lang ta sa panalagsang pagdagom nga sa mga panganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, kilatog pagpanalugdog tungod sa easterlies. Expect lang na to ang init ug hayag nga panahon karon, labi na diri sa Mindanao Oriental. Ugang mga chance na mga pagulan kay naa sa mga paghapon o sa gabi. Posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorm. Sa panghangin kay hinay nga to sa kasarangan ang magagikan sa silangan nga to sa amihan ng silangan nga direksyon ugang kadagatan hapsay nga to sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura na to karong adlaw nagre-range na nga 25 to 32 degrees Celsius o ang pinakataas na to nga heat index karon sa Misamis Oriental kay posible nga maabot sa 39 degrees Celsius. Ato nga adlaw ang tubang sa alas 5:25 sa puntag ug mosalok nang 5:52 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:05 sa buntag. Mao na tong latest weather update ikan sa buhatan sa DOST pagkasamulugan El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
2: Sulat panahon.
1: Salamat Sir Justin Navarro. Easterlies lang, no? Ugunan na tayo masinati ng ulan. Why so far LPA nga itong namatsyagan may gala sa itong magkanagkuha sa pag-asa. Heat index na to, 39. Ayay, init kayo yun. Uwing bago itong kwan, bago itong sana? Nilingi ko kasuhan sa kwan. Atong internet. Wala internet? Banto, grani ay. Nahot dan sa dagdita. Pasinsya itong mga happy followers, ha? Lawat daw na hurot sa natong dita mga kaigsunan na iuna pag ini karon. Alas 5, 6, nas buntag. Kining oras sa Tugrato sa Extend Food Supplement, laban pang matagalan. Standby mo ha kay atong gipadilikyatan sa atong kauban may gala. Lagi sa atong patrol ni K5 Jonathan Sabanal. Ang atong mga nasunugan kagapon, murag naan sila sa eskulahan sa West City Central School. Temporaryong gipahimutang mga K5. Aro masuta sa nato itong, so far katong bata nga nangamising, nakita ra, no, sa ginikanan, okay ra. Pero katong si Isa Maygala, katong nakainom, mote problema kay wa pa ito masuta karon. Katong nga nakainom mga sukin tigpaminaw. So motong atong i-update Maygala, kumustahan sa nato sila. Because Maygala naka... Tay nana may son labad gyud kay na no problema kay na may gala sa kinibang mga barangay official. O lisod kay ning masunugan oi sus ginoko. Ikaw barangay official ka. Labad imong ulo ana mga igsoon. Ha? Kung ikaw ma ikaw mahintundan sa kwan kinibang sunog. Lagta okay.

0: Doon na kita 7 minutos, suma na kalabay sa Las 5 Buntag. Padayon mo rin na minaw sa itong pagpanaguban sa tulumunong balitang K5 sa baga. Adyot lang kayo sa itong mga FB followers, ha? Kaya nga itong giayom-ayom na ito ni itong kwan. Atong dita mga K5 o atong signal, abe. Kaladihan kay kalaga mga K5. I-check na lang ito patrol na naka-standby. Kumusta hon ta? Sa iyang situational report. I don't know, nakaabot na ba rin this area? Nana siya rito? Yes, K5 Jonathan Sabalal. Good morning, K5 Mo!
1: K5 News FM Live Report.
2: Yes, K-Pad Marquena, good morning. Live na karon din mismo sa my West City Central School. Naka-live na karon sa atong Facebook page. Labi na sa animutangan sa itong mga kaigsunan karon ni Cesar Kabuntagon. Kundi ni sila itong nabiktima sa sunog kagahapong adlaw sa may City Bacahanda, Barangay Carmen. Di ba na ba na nga sa 100, ang pinaka-latest update, K-Pad Martin, 109 ka-pamilya.
0: 109
2: families. Nga ni Adre, K-Pad Martin. So, doon ay... affected families, 378 K5-Batin. So, an independent appeal ni, total of families, kalibog ko ni, apoy, individual ni, 378 individual K5-Batin. Dayon, total families is 109. So, wala pa mapiho, karun ng pila kabuk, yun ang kinatibuk ang panimalay K5-Batin sa maong lugar kay kagahapon, ibanabana ana sa mga 40 susukwinta man to ka mga panimalay ang daog daw man glamoy sa kusog kakalayo kagahapon adlaw ya mismo sa may bakahan gali man midamis gyud kini kay Pamartin ngadto sa 750,000 pesos ang estimated total damage kay ug daw gyud ang tanang Pinoy anan ya mismo sa may sitio bakahan kay Pamartin.
0: No, tulog pa, tulog pa tong mga kwan, mga kaigsoon ang mga fire victims down. Tulog pa?
2: Tulog pa man.
0: Oo, okay,
2: tulog
0: mata.
2: Pa. Tulog. Ang uban, diri tao na nahita, skiliran, bahing, kipa, Martin. Pero mga interview ta karon, gani mga sayo, mga early bird karon.
0: Na yung mga staff dyan sa barangay? Na yung mga staff sa barangay, wala pa?
2: Anaat. Yan na, kipa, Martin. Nasa sulod.
0: Okay,
2: oo, okay. Kani good. Nay, good morning, di anay. Sa tagabakahan ka, nay? Sulod. Ay, nabiyan si tatay, bi, kani si tatay, tulog pa man.
0: Ayaw na, natulog pa.
2: Kani sa mga kaigsunan, bi.
0: Sir,
2: may buntag sa K5 yung CPM Cagayan de Oro, si K5 Jonathan sa Banal ni. Okay, umutan ako, kumusta man ron sir, ang pag-blastar nyo rin sa Evacuation Center?
3: Okay naman sir.
2: Katangalan na to sir.
3: Ruben.
2: Kagahapon sir Ruben, pili din mo?
3: Amarga.
2: Sir Ruben Amarga, kagahapon ato sa sunog, aman ka kagahapon.
3: Dito ko sa balilagi sir, huwagin ko ka, nakurat mo kayo, nasulog mo kukuha to ron. Pag mata na ako, kagi, abin akong nai... Away ba? Kaya sabat naman kayong mga tao. Pagdugo na ako kay klayo ng mga nakot may kikiklayo.
0: Agoy.
3: Sumurag na siya ko ba? Murag lagi ko sa akong huna nga pambitbito na ako akong mga butang. Huwag yun.
0: Huwag yun siya. Huwag
3: yun kita sa akong bata nga imong motor. Idagan na kayo. Surug na nakaroon. Pero napunit gila ako akong motor. Idagan. Mga kwan ako ulay. Kaya yung mga gamit na ako sa panulit tao. Ah, hurot yun. Tanan.
2: Maligyay kag tao. O, hurot yun. Tanan. Nasa kita Martin, doon ay pangutana. Kipay Martin Rapanot.
0: Brad, okay. Hello.
2: Si Kipay Martin Rapanot na ipangutanan ni mo.
0: Hello, Brad, may buntag. Hello.
3: Sir.
0: May buntag. Si Kwan ni ba? Si Kisito Galang ngayon mo?
3: Robin Amarga, sir.
0: Robin. Ben, kinibag, di ba ka pamaligya kang taho, no? Kanang imong motor kamiton, taho na.
3: Sir?
0: Imong motor mo nang imong kargaan, ka pamaligya kang taho?
3: Oh, pamaligya kong taho, sir. Hurot.
0: Why nakuha ni mo nga? Why nakuha gid ni mo nga gamit ni mo si Mumbalay?
3: Oh, hurot kita na wa gid bilen bisan na akong mga kardero sa Nina, wa na gid ako mapunit. Kuan lagi tapot gid lawas kiniro yon.
0: Katong kuan Ben, katubang gingon nga namising katong nakainom ba? Kaila to ni mo?
3: Wa ko makaila na sir.
0: Katong nakainom daw si tingan ato dagna to itawag diha ah. Wa ta no mailhi. Wala to ni mo mailhi, Ben. Hello?
3: Hello?
0: Wala to ni mo mailhi, Ben. Kinsa to?
2: Atong plaster.
3: Ikipa ba, Ben?
0: Sige, tagay ko. Wala to ni mo mailhi, Ben.
2: Wala ba may mailhi? Ang sa mailhi kay Ikipa ba, Ben?
0: Katong na-missing ba? Yung na-missing ang laki nga nakainom.
2: Doon ay reported kagahapon nga alleged nga na missing.
3: Missing ko po po na siya dayang istorya ka po kasi po ba?
2: Oh, amang sopo pa rin.
3: Ang istorya sa tanon, dadakpan mo kuno sa kogon.
0: Ay, lain sa to kato nakainom.
3: Nakasunog sa puno.
2: Pero may nakita nga pati ang lawas.
3: Wala man.
0: Wala pa.
2: Oh, kumpleto no to na dakpan yuto.
3: Dadakpan ko no kay abit nga tanon, istorya mo gina dakpan kuno kogon.
0: Ala, and anyway, under investigation pa.
3: Balay na yan sa tulugan. Testo na sa nga diya, ito na si Toko na tulog. Ang iso ang kutas, ay tinura na.
0: Sige, alam, Toko?
3: Hindi mo pa ito.
2: Nalibog
0: sa kitap. O sa ito, dagnay gali? Toko?
2: O sa ito, dagnay. Hindi Toko.
3: Ito.
2: Wala yung dagnay. Ano na nalak? Wala yung Toko.
0: Toko, oo. Kini bang, Tantan, ipangutan na si Rubentan ba kay sa iyang mga nadunggan lang, asa ko na nagsugod ang sunog kay under investigation pa man sa tong kwan o kung sa hinungdan sa daw. Sa iya lang nagbandunggan, ha?
2: Sa iya mo na ibawaan, sir. Sa iya mo na nagdunggan sa silingan. At yun, nagsugod ang sunog kung sa hinungdan.
3: Sa balay sa kwan, ni Arnel Sabubo, kung dako nga balay yun, dito nagsunog, hindi ka nagsunog.
2: Niya, yeah, unsa may probable nga, kanang possible nga, yung nagdunggan nga, hinungdan sa sunog.
3: Ang ilang istorya nga, kung naibawaan yun, basa naman ko nga nagdudula sa lighter sa taas.
0: Okay.
3: O na, doon lang gasol.
0: Ah.
3: Pag po sa gasol, ay, dahil lang flying off, dako kayo.
2: May gani ang bata nga nagdula, wala na.
3: O na, ilan na, kung diya puntali, na pasan.
0: Diya, kagwan.
2: Pa, Martin,
0: eh. Aha, kag Arnel Sabubo. Anyway, iara pa ng kwan, ba't official nga na. Ha? Sabubo, di ba?
2: Sabubo.
0: Ah, Tabubo, Tabubo.
2: Pero alit pa na.
0: Oo.
2: Agyang kun gud niya nga dito.
0: Ah, dito gyud sunog.
2: Mama sila karon pa rin sunog pa.
3: Mura pa ka sa dinha.
0: Ipagutana ni Ruben kay mura ra ba kuno og private lot ng ilang gipoy anya magdesisyon sila balik tinuod na nga di na sila pabalik.
2: Kagahapon kay Pamartin at na dungog no labi na sa pagkinabi na ang kapitan Scott kay Gilboy. Nga private daw kun na property doon na ginanagiyaan na ikaw sir aware ka na.
3: No, gagay ito yan sa sayo. Kami sa una diya, sa siguro din kami nag-free diya, ang patakaran mga diya, na amin din ang mga kauban. Ang patakaran diya, si Pastor Susi ang nagpasunod sa amo diya. Na magpuyo mo diya, ako yung bahala. Basta kay ang abroad ako, nga masumba naging mukha na doon do.
0: Nagyan mo siya pa
3: na, nagdaghan na dahil ng mga tao, nagdaghan na, ang tuda nga wala na may, o baro, masumba, o ang tuda nga wala naging ng mga.
2: Kunya, karon sir, kay kuwaon man na ang paano man ang luna, di at pinuo na nag-iya, di na daw mo makabalik kay nagdaan na matrabahan nga, kung galing doon mahitabong sunog din eh, di na ginipa po yan.
3: Awag yung may mo, sir, kaya ilang mga yuta. Alam mo lang nga, palawin na lang, kung sa'yo ito na sa'yo. Kaya kung pagkami, sure, sure, sure, sunog din, sir, sa ako na ako anak pag sabir, kay akong bisindo kita na, akong gamit ka na, murag, ako na kung ito nga, daan sa akong mga butang, kaya bisa lang akong mga hina nga, eh, Master, rurot na gabi. Saan ko ka, Pastor, dyan?
2: Pastor, buday ka?
0: Oo.
2: Ito mga
3: early yun. Pastor, late ministry of Christ. So, nung kita na, ako magamit na.
2: So, pagtatao, ano mo? Dugay na ka, ano?
3: Matulog na katuig, sir.
2: Tulog na katuig.
3: Oo.
2: Kaya mo, huwag din nakasabang sa mga pamilya.
3: Oo, mo, yun.
2: Nakaroon ka na sunog, balik ka po ka pamilya.
3: Balik ka sa puso ulo, alo. Makakonto sa mga gamit.
0: Pila ba kabuk anak ni Pastor Tan?
2: Pastor,
0: pinakabok yung anak?
2: Pinakabok yung anak, Pastor?
3: Unong kabok, sir?
0: Ah, mga dagko na, pabidyado na.
3: Pastor, gapon.
0: Matay gagmay, mga dagko na taran, pabidyado.
3: Dagko na taran, matay gagmay.
0: Ay, siyo.
2: Ito to para lang kasi, Pastor Rubin Amarga. Si Pastor Rubin Amarga.
0: Pilagin sila kabok diya, bubong, nagpuyo ng lugar na. Kay bakahan man isa una.
2: Ay, mga nabanas, pilagin ay kabubong diya.
3: Kaping gatos na dahil sali,
0: sir. Ah, sobra gatos. Kaping gatos na dahil sali. Kunya, lisod kay Agianan, di ba?
2: Yes, kay Pabate. Pero kung tanawin mo, sa ilahang total pamilya,
0: sorry,
2: pinakalit is 109 pa man.
0: Ah.
2: Kung 109 ka pamilya, possible, kani kay Pamartin, babot siya mga gatosan ng balay, gawas kung doon ay kerer.
0: Badabana ni Kwad, badabana ni Pastor, pila kakabok balay na sunog hapon, kaya ang sa estimate sa atong Bureau of Fire, mga 50 to 60 houses. Siya, kay familiar man siya sa mga nagpuyo niya, ah?
2: Gatos kapin, according ni Sir Robin kay Pamartin.
0: Ang iya, nahurot yung lugar ng gatos kapin, gabalay, nga sunog?
2: Ugdaw yun, sir, ba?
3: Sanan yun na. after itong sabok nga tindahan, may labanan, ugdaw yapon.
2: Hmm. Kaya kuha man siya, mura man siya, mura na isla.
3: Oo.
2: Wala na may lain na kasag, wala na, no?
3: Wala na.
2: So, kamo andam na mo, na di na mo balik dito, kay siyempre, di mo
3: balik. Di na mo balik, okay, di mo na sa area, okay, di mo siya, pero ang kalawin na lang ko sa kwan, kasi matamagan may gumay na na.
2: Okay. By the way, saad si cupcake ninyo, or si Mio?
3: Okay na kayo, sir.
2: Ano ba yung saad sa inyo, sa inyo barangay?
3: Wala, wala pa maya mo na ko nan.
2: Posible, ah, ka, sir, bukuman na ni Ron. Di, may pila ka adlaw, ikan ka Ron. Siyempre, papangita naman yun, magpinoy, anan, ah, kamang saka, pwede magpuan ka Ron. Magsugod.
3: At hindi tayo ito sa Tignapuan na ni sir. Tignapuan.
0: Wala pa sila. Wala pa sila, Dan.
2: Yes, Kapa Martin.
0: Wala pa na sila siguro na dialogo sa itong mga barangay official. I-profiling pa na sila. At wala yung pagkutahan na after sa sunog kagapon, pag butang nila niya, kumusta na tagaan ba sila diritsog ilang pagkaon? Okay na ba? Siyempre, why na nga kuha ni Oban eh? Huwag yun na tapot lawas. Doon na naman yung hatag sa dila nga.
2: Kanin mo isawag ka rin?
3: Hindi, may muna ihatag yung DA.
0: Okay, natagaan sila.
2: Kumusta man, ang iyong pagkaon, di kang tagapon.
3: Okay na tayo, sir.
0: Okay, nasa kaso sila.
3: Tama tayo sa mga pagkaon na gapagkano.
2: Pag-pensular na na-plastar hapon mo dun eh. Ang importante, luwas ang kinabuhay sa nan.
3: Luwas.
2: Eh, pwede kayo magkita.
3: Iman.
0: Lagi?
2: Hindi mo nalang panawagan siguro, sir, sa itong mga buhot mo tabang kanina yung tanan din sa evacuation center, labi na nga, medyo lisagod mo karoon, labi na ang pagsugod, magpuyo, yung mga importante nga una po yung hanglanon.
3: Pwede ko mo istoryan. O, pwede. Akong pa...
0: Okay, naputol, no? Naputol. Naputol, may gala. Hawagin tayo nakuha si Pastor. May gala. Yan na lang ko ng motor. May nakuha niya. Kaya wala, nahurot mo siya. Sige.
2: Okay. Okay. Panawagan.
3: Panawagan ako din sa Rian na katulang doon ay Kalooy, Samo, kami tanan din eh. So, kay Isbinti, magini nga pagnita mo. O, labi na gisa ako. So, kay sagi ko ka alak ng Ginoo nga grabe kay nahita mo sa ako bisan na ako magamit wag wag ko na punit katulong doon ay Kalooy yan nila ko ang tanan nga doon ay mga katundanan na aning Cagayan labi na dito atong kapitan Rolando kapala o kay ko nani
2: o
0: kapitan Kikang Oy
3: kung kasi mo nga usay nung katabang sa mo abra na ako hanyo sir.
0: Di ba Amarga yung pinilutan, no? Amarga?
2: Oo, Amarga.
0: O, dagan mga Amarga dres kagayan ni Oro. Nagali attorney Amarga. Nagali attorney Amarga, Sob. Iyan yung mga parente.
2: Parente? Parente ni Masa?
3: Sigaw na ako na.
2: Nagkagawad Amarga niya.
0: Oo. Tani, pagkutan na rin sa iyatan. Tanan ba sila na adya o doon na sa ipabutan sa ibang lugar? Ng mga nasunugan.
2: Amo na dire tanan sir o na ibang butang sa lain lugar. Na dire tanan. Na dire tanan daw.
0: Na tanan dia. Okay, dako dako una sa west. Aha.
2: So mo na tanan sir, han ka to son ka pinke ko anong ka pamilya? 109 man.
0: Dagi 109 ka pamilya.
3: Ato ni amasaran ka ko.
0: Aha.
2: So at least lugar.
0: Nakakape na ba sila ning orasa? Nakakape na?
2: Taron sir, nakatawahaw na mo. Kape na, buntag. Wala pa.
3: Wala pa sir.
2: Wala pa.
0: Wapay. Kinsa ng mga politiko nakaabot niya kagapon or karon baka wala pa tan?
2: Wala pa yung politiko na niron?
3: Wala pa sir.
0: Wala pa. Mo man yung ang uban politiko o panahos doon eleksyon. Bisag ko na, pakitagilas. Karon mga inani nga bisag layo pa eleksyon. Pakitang gilas kay public service, servisyo makahilad tuyo. Ha? Anyway, wa pa di ay, basig mga nara na po, gawas lugar sa barangay official sa kwan, automatic na nadiritso ang concern barangay Carmen. But the other official, mga city councilor na to, nga nabilong sa first district, congressman na to, nga nabilong sa first district, mga official lagi. Kaya, labi na gyos mga konsyales, kay kini mga konsyales, panahon bisag na yung mamatay niya doon ng eleksyon bahay kayo ha? Lugar simpatiya Karon kay na yung eleksyon, kita sa dalato sila nga mobisita sa diha ug mo tan-aw mohatag sa ilang unsay ilay katabang. Anyway, tan, salamat kay na sa mga riya.
2: Yes, okay, pabantayin sa update, muna pinakalitin sa update. Salamat kay si Robin Amarga. Pastor Robin Amarga kay Pabertin. Na ni karon din eh. So, karon nagprepara na po ning atong mga kaisunan kay Pabertin. Basa karon ako lima kay din eh. Unay man, atong mayor, taga din eh.
0: Pero na matabangan sila.
2: Kagahapon, kagahapon kay Pabertin nga. Kung digit sa mga area. Na yung lista nga bago karon na akong tanawin sa pinakalitis update kay Pabertin. Kaya nag-change man si ma'am upila ka ng individual. Sa pinakalitis, pinakaulahi karon nga kalambuan din eh. So, ma'am, good morning, ma. K5 News FM, Cagayan de Oro. Pinakalitis update ni karon, ma'am? Ma'am, sagi kan mismo sa imuha, ma'am. Pila yung kakabalay ka, ma'am, yung nakuha?
4: Family strong among kuan. Unya na may mag... After siya ka ng... Ani... Okay, sir. Ang house owner, good. Wala
0: pa yun
4: na ito, ang
0: pinaka-box niya. After na sa ocular. Okay. Yung polar inspection
4: pa nila nasa area. As far, na-free kikater ang barangay for 3 days. Free sila og breakfast, lunch og dinner. For 3 days na siya po.
2: 3 days. Sa ngala na ito, ma'am?
4: Si Chona Agravante Olay.
2: Si ma'am Chona Olay. Si Pa Martin sa BNS, ma'am?
4: Child Development.
2: CDT, okay. CDT, maroon na interview naman kasi naman. Okay, salamat kayo, ma'am. Okay, kay Pabatay, maroon pinakalitin sa update. Gikan mismo din sa may barangay Carmen at kanato sa Detex 5 para detektibong tambalbat o diabetes. Gini si Kaki 5, Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa Malita, servisyong publiko ng kalingawan sa Dakbayan, Pakagan de Oro. Ito na ang Point 3, Kaki 5 News FM.
1: Balita, Balita, Kaki 5 Umaga! Balita, Kaki 5 sa Umaga!
0: At ang padungudungogon ng mga opisyal. Diba? Notice ninyo na mga kaigsunan. Pag doon na galing eleksyon, katong mga gusto mo daganay, katong gusto mo dagan, ay bisag doon.

0: ano pa ututo. May namang gamit ni uban. Dili tanan noon ato klarohon eh. Dili tanan. Ay doon ay uban may galang sincero, grilyoso yung pag-servisyo kilagitan o labi na sa mga kabus, mga sukinting paminaw. Alas 5.22 na sa butag. Raymond Amino, adresa ng talamanan ng balitang K5 sa baga. Dirita sa report mga kaisunan. Ubo, 20 paubos ang una isuhan sa notice tungkol sa illegal construction. Money ka K5 ba, Kwan? Okay, check na may galas K5 kay Boscano, line 4. Kay Boscano, sanitarye, AK5 mo.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
2: 20 paubos ang naisuhan sa OBO tungod sa illegal construction kada bulan.
3: DTX 500, hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na!
2: Mato ni Maria Rosana Rodriguez, Office of the Building Official, Head, maukini ang ilang napadalaan og notice.
4: Among inspector na concentrate din siya sa nag-apply o building permit, electrical permit, ang mga connection order. Pero kung malabyan nila nga na-flying, automatic sila mag-issue og notice. Mandated po sila para makita ang safety ba. So kung makakita sila nga naana siya and then wala nag-apply, mag-notice sila man. Ang kanimagong sa electrical ma'am, kasagara maka-issue mi og notice of violation sa electrical, mga onom. Pero naami karon makita po nga nag-flying duha. Pero I don't know, kaya napamay akong ipalakaw ng murag na itulo dito. Pero di, to, i-confirm pa to ha kung pinuol ba yun. So naagin siya mga inana. As to illegal construction, ang atong monthly, makanotice na sila o less than 20. And then, good thing lang po nga naana sila nga malabyan nila because kung makita nila o makadawat sila notice, muhani sa nasa opisina. Mangayo og requirements and then amo sa silang i-advise nga mauni buhaton. And then, nami findings na medyo dili siya ma-approve. Kani siya isibog o pagdalaan niya papel para ma-approve siya. Guided silang tanan para ma-approve biglang building permit. Legit bali lang construction.
5: Kini si K5J Buscaino para sa kapinabalita serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro, Ginoong City. K5 News FM.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Kaya kang K5 kay Buscaino, dalita kang K5 Gestoni Pagunong. Kaya deres atos kagayan di uro makaigsunan, isang diya sa inyong barangay, kakanotis ninyo na, daghan niya pong kayong mga laaw nga iro. Ha, problema niya po na. So, simbakog, ayat na nai na magkaproblema, doon ay mapakan. Na, remember ha, una-unaan ninyo nga mahal kayo ang vial niya ng anti-rabies vaccine mga kaigsunan. Para yung problema ko na, ikapalakan niya po na, labi na sa mga motorista kay disgrasya na, delikado sa komprehensibo report kalabot nene K5 Gestoni Pagulong, AK5 mo!
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
6: Padayon nga gika problema sa pipila ka mga katawhan o pipila ka motorista ang pagdaghan sa laaw nga iro dinhi sa kabarangayan sa syudad sa Cagayan de Oro.
7: Mataas ang iyong kolesterol, umiwas ang mga bisyo at uminom ng DTX 500.
6: Padayon nga gikabalak-an karon sa pipila ka katawhan og motorista sa Cagayan de Oro ang pagdaghan sa mga laaw nga iro sa kadalanan nga nakahatag na og resgo sa mga motorista, ilabi na gyud sa mga kabataan matud pa sa pipila ka mga reklamante nga unta tagaan kinig pagtagad sa mga barangay officials kay dunay uban mga laaw nga iro nga kalit lamang gatabok sa kadalanan nga delikado sa kaluwasan sa mga motorista og ang uban pa niini kalit lamang matod paga panglakag sa mga individual kung magbaklay-baklay sa kadalanan, ilabi na panahon sa kagabion. Busa nanawagan ang pipila ka mga katawhan og motorista ngadto na sa mga barangay officials ning syudad sa Cagayan de Oro nga unta aksyonan kini mientras dili pagrabi ang epekto niini sa komunidad. Kini si K5 Gestoni Pagulong para sa Kampyon na Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Ang papel sa barangay official niya, moragid ang pagpahibalo sa mga tag-iya. Ayon nini mga iro nga, hey,

0: rinyo na inyong ino.
1: Ang concern nga opisina ani nga moy manghipos yon mo ning ingon nga pamatong batungo nila ni ang atong City Veterinary Office. Ilag ini nga concern mga sukin tigpaminaw. Mo na hinungdan sa away din managsilingan. Kay may nga day nga, sala sa imong anak, kay ginoo sa kong ero. Kaya saan nga nung imo mo sanang giboyan sa ero, di mo. Fikte na imong ero para dili magkadisgrasya. Kay lagi, sos, ginoo ko. Di araban na yun, pag-abot ninyo diya sa City Health Office, kaya di mo pa-inject kay murag na doon ay libre gamay. Dili libre ang bayan, kay mangita mo mong kauban na kitanduha. Kitanduha, wey, goto nga ta kay og palitan mo nag ikaw raw sa mahal kayo. Nag 3,000 naman siya nakaping karon. 4,000 ba? O bahin-bahin ninyo na. Og tulo mo na pakan. Bahin ninyo na. Amo na istilo diya karon na ay tagdagang kagsapi. Ay, bisag dagang kagsapi. Mayo na. Panghiposo niyo ro. Gapusa rin yung iro. Adi, gapuso ni Hiktan di ay. Ayun na pa o. Alas 5.31 na. Sa pagbalik ta mga kakifay ba? Ang ato ng kakifab, kumustahan? Labi na ang gusto tayong masayod kinibang linog na itabok kagapon nito sa Eastern Samar. 6.0 ang kikuskon ang ilang nasinati kagapon. Doon na ba kayo mga gambalay, mga istrukturang nangahugmo? Kaya atong masayaran unya sa atong kakifab, kumustahan? Uman nabang sa atong pipila ka mga bulawan ng pahinomdom. Standby!
2: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epic

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-Eye Care Gold at gamit ko ang Eye Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye Care Gold at Eye Care Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
5: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumpa Bansa.
9: 66th Palarumpa Bansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the

0: Oras aquí 5 News FM, Cagayan de Oro, Sydney, Perpin Standard Time, a las 5:38 horas buntag. Ahí va el buntag de Budia Royal, Royal Sons, Roroy Sanchez, Jazz by Barangay Consolacion. Morning yun ida, taga Barangay Consolacion. Salamat sa inyong karuna yung pagpaminaw sa atong programa. Boss Jomar Figuracion, good morning, Mr. Finger Dance. Anyway, mientras wala pa nga itong mga igsong sibihan may gala, pinagi sa itong K5 kumustahan. Ato sa ding lakbitan gamay kay Laban sa ulo na saan, mga motorista. Atensyon, ha! Doon ay kinibang oil price forecast this week karong simanahan eh. Nga posibleng aduna na sa pag-increase may gala sa gasolina o sa krudo. Nagipaganahan lang ta. Pila ka sintimos. Ani atong milabay nga mga simana. Karong simanaha, doon na nasay expected nga increase mga igsoon. Sa gasolina o halang kain eh. 3 pesos, ngatos 4 pesos matag litro. Agoy, ginokohas kang halanga kayo. Unya ang diesel, ang krudo, piso, paingon sa 2 pesos matag litro. Morning expected ng mga oil price hike ha, mga presyo may son this week. So, may bawaan na to, nga ugbang adlaw or Merkulis ba ang increase, unsang adlaw before na patubil na daan, may nalang makadaginot. Kining atong mga gasoline station dere, abtik biya kayo ni sila, basta kuan. Basta pa-increase gali, ah, at matik diretso. Kining pipila, dili tanan, di lang nato generalize tanan, kaya doon uban ng mga musunod sab sa balaod, mga kaisunan. Pero nabong bitaw kuan, doon ay kamanduan ng mag-reduce, ang uban, mayroon nga, onya pa mamis alas kuan, sir, alas noybi, sir, onya pa mamis kuan, sir, nga naman, mamayingon sa tag-iag yun, sir, agay! Nambalos-los mo, ha? Anyway, nanatong ka K5, kumustahan?
1: Sige! Unahin na muna natin nga ron si K5, ano? K5, og si Mer ng K5, Kagaya, o ng Tacloban. K5?
2: Opa, maraming salamat kay K5, Conrad. Mapagpalang umaga ng Martes.

0: sa dito sa Tacloban 5x5 po ang ating signal.
1: Thank you. Sunod naman natin mga ka-K5 ang K5 CDO.
2: K5 News FM, Cagayan de Oro City 89.3.
1: K5 Martin, good morning.
3: Dito sa Cagayan de Oro, wala rin problema ang signal 5x5. Back to you, Ninong.
1: Rap Cagayan de Oro, K5 Palawan na.
2: Palawan, 103.9.
1: Good morning, K5 Palawan. Good morning, SM. Oo, naka-mute si SM. John Paul, good morning.
4: Hey! Hey! Hey! Dinig na?
1: Yes, sir!
4: Ayun. Walang reaction. Okay. Pero napakaganda ng umaga natin at syempre napakaganda ng signal ninyo dito sa amin. Loud and clear, mga ka-K5. Back to you, K5 Santiago.
1: Thank you very much sa K5 SM John Paul. At now, balik tayo kay K5 Tacloban. Kumustahin natin ang nangyari pong pagyanig o pagkakaroon nila ng lindol dyan po sa may Eastern Visayas sa K5 Oximel. Kumusta na?
0: Opo, maraming salamat kay K5 Conrad. Dito sa amin kahapon na lahat halos nataranta kami ano sa nangyaring na itatalang lindol na may lakas na 6.1 magnitude kung saan central nito ay 20 kilometers hilagang silangan ng San Julian. San Julian sa probinsya po ito ng Eastern Samar. Mga bandang alas 2:09 kahapon ng hapon, ito ay ayon sa FIVOX. Ang lalim ng pinagmulan ng lindol, mga K5, umabot ito sa 56 kilometers mula sa ibabaw ng lupa. Naramdaman din ang lindol sa ilang lugar sa buong rehiyon dito sa Eastern Visayas, kabilang na ang Tacloban. Intensity 5, ang lakas ng pagyanig dito sa Tacloban City, ano? At kahapon ng hapon, matapos ang naging pagyanig, mga K5, agad sinuspindi ni Governor Ralph Vincent Evardone ng Eastern Samar ang trabaho at klase sa naturang lalawigan. Nagsilabasan mga K5 ang mga tao sa lahat ng mga establishmento, no? Kahit mga pasyente sa iba't ibang mga hospital at nagabagdala rin ng mga ng samot-saring video at pictures nagsitumbahang mga kabahayan, ano? Sa parte ng Samar, mga K5. Sa San Julian, sa mismo epicenter ng lindol kahapon, mga K5, agad nagsagawa ng assessment para sa posibleng structural damage. Pero so far, mga K5, ayon sa assessment nila, hindi naman ganun kakarami ano ang mga estrukturang na damage, ano, halos mga ano lang gutak kumbaga sa amin dito sa ilang mga structures doon. Sa bayan naman ng Maydulong sa probinsya pa rin ng Eastern Samar, sinuspindi ng local government ang supply ng tubig matapos itong makitaan ng paghina ng presyo, mga ka-K5. Sa bayan ng Uras sa Eastern Samar pa rin, bumagsak ang crucifix ng altar ng San Pedro Calungsod Parish sa barangay Eduardo at nakitaan naman ng pagkasira ng ilang kabahayan dito sa bayan ng Yabong sa may western part naman ng Samar, ano, may bumagsak na pader ng isang bahay. So yun, mga ka-K5, hanggang ngayon wala pa namang naiulat na nasawi sa nasabing pagyanig, pero umabot na sa mahigit 100 ang naitalang nagtamo ng sugat, minor na injury, matapos madaganan ng ilang bricks, mga ka-K5. At sa ngayon, waiting pa rin kami sa consolidated report ng mga otoridad para sa kabuuang pinsala ng naturang pagyanig. Yan po, mga ka-K5, ano, ang update namin sa naitalang pagyanig dito po sa Eastern Visayas kahapon ng hapon. Back to you, K5 Conrad.
1: Thank you very much, K5 Oximer from Lindol. Sunog naman ang ating ikangay kukumustahin sapagkat meron na naman pong panibagong sunog. Love na love talaga ng sunog ang Cagayan de Oro. K5 Martin, kumusta na yung nangyaring sunog?
3: Sunog! Sunog! Sunog na naman kapon dito sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro, mga KK5. Mahigit kumulang 60 bahay ang nasunog sa may Villarin Street, sa may Barangay Carmen. Itong Barangay Carmen, mga KK5, ang pinakamalaking barangay namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Pwede na itong maging syudad, no? May mga panukala na itong maging syudad. Itong Barangay Carmen, na dito rin nakatira yung alkalde namin. May reported na missing 4 na bata at may isang matawag naming senior citizen, itong si Toko. Buti na lang, mga KK5, sa latest update namin, yung 4 na bata na na-missing kahapon during sa sunog ay nakita na sa kanyang ina, no? Pero itong si alias Toko, na lasing daw kahapon, tulog pa, ito ang until now pinaghanap pa, no? Under investigation pa ito si alias Toko na na-missing during sa sunog kahapon na, mga KK5. Sa aming investigasyon, hindi pa matukoy sa aming mga fire investigator kung ano ba talaga ang motibo sa nasabing sunog. But this morning, pinapuntahan namin sa aming mga field reporter yung mga fire victims na ating na, no, na itong si ano, si Pastor Robin Amarga, isa sa mga fire victim, mga KK5. Sabi niya, no, na dito daw nag-umpisa ang sunog sa bahay ni Arnel Tabubo, at sa kanyang initial na nalaman ay ang motibo daw inisyal na ito sa galing ito sa isa sa mga fire victim, may bata daw na naglalaro ng lighter, no? Yan posible, but itong mga fire investigator natin until now ay ano pa sila, naghanap pa sila ng iba pang mga anggulo. Sa structural damage, sabi ng ating fire investigator, aabot daw ng 750,000 ang structural damage sa nasabing sunog. Ang 109 families na may 378 individuals ay nandito ngayon sa aming West City Central School. Dito sila temporaring inilagay sa aming mga barangay opisyal sa Barangay Carmen, mga KK5. So sunod-sunod, no, ang sunog na nangyari dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, and then hopefully itong si alias Toko ay makita na, dahil until now missing pa rin, mga KK5 News FM Philippines. Yan lang ang mga viral namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, Ninong.
1: Thank you very much sa K5, Martin. Eto, matalinhaga. Medyo naguguluhan ako dito. Para siguro maliwanagan tayo, no? Isang vehicular accident ang ibabahagi sa atin. Pero ang suspect daw, sariling kapatid. Paano kaya nangyari? Anong istorya meron dito, K5SM?
4: Yun ang medyo malungkot na balita. Kasi isang 60 years old. 60 years old na yung biktima na motorista. Nakilala lang si alias Raul, yung namatay matapos nga nabasangkot sa isang vehicular accident sa Barangay Iraan sa Borlan, Palawan, itong mga nakalipas na araw. Lumalabas sa paunang ulat ng PNP Borlan na parehong nasa linya yung dalawa, mag-o-overtake daw sana yung motor na sinasakyan ng kanyang kapatid na suspect na si alias Romy, nang biglang salpukin o araruhin naman ito yung biktima, si Raul. Yun yung nakabundol sa likod, parang medyo, kaya ito patuloy yung sinasagawang investigasyon na nabunggo yung kapatid ng biktima na mag-overtake din sana mula sa kanyang likuran. Kaya doon na nagburublag at nagkandagulong-gulong sila at nagtamo na ng sugat sa iba't ibang katawan yung biktima na naging dahilan ng kanyang kamatayan, mga KK5. So patuloy pa yung sinasagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa bagay na ito para malaman talaga kung ano ba naman talaga yung tunay na pangyayari, mga KK5. So yan lang yung ilan sa mga maiinit na mga balita Mula dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Santiago.
1: Thank you very much sa K5SM John Paul. Dito naman, abay ang trending na balita dito sa buong Region 2, itong Lolo at Lola, si Lolo na taga Isabela at si Lola na taga Nueva Vizcaya. Alam ba ninyo na sila ay nasa listahan ng Police Regional Office 2 na kabilang sa tinatawag na top 10 most wanted person? Abay, ang kaso nila base sa kanilang magkahiwalay o magkaibang warrant of arrest, especially dito sa Isabela na isang 71 years old na lolo, si Lolo Jose, tatago na natin, ang kaso niya ay non-bailable. Ha? Ang kaso niya to ay murder. At si Lola naman, kaya rin non-bailable ang kaso niya ay syndicated estafa. Ito ay ayon na rin sa mga ipinalabas na warrant of arrest ng Regional Trial Court ng Cordon Isabela, Regional Trial Court ng Bayombong. Kaya si Lolo at si Lola, yung bakasyon nila mukhang hindi happy sapagkat sila ay sa Municipal Police Station ng Bagabag at Municipal Station ng Cordon Isabela pansamantalang mamamalagi habang dinidinig ang mga usapin o kasong kanilang kinasasangkutan. Katulad ng ating nabanggit, parehas na non-bailable ang kanilang mga kaso. And, yun na nga, number two sila, number two si Lolo, number three din si Lola sa top most wanted ng PNP Pro 2 dito sa Region 2. So yan yung isang trending na balita dito in a connection dito sa dalawang senior citizen. Alam nyo mga Dabarkads, mga ka-K5, thank you, no? Marami pa sana akong gustong i-express nyo sapagkat ginisan nyo ako. Pero it's time to say goodbye sapagkat meron na tayong bagong memo na 5:54. We have to make an extra. Unahin ko na si K5. K5 Oxymer, Natakloban, go ahead please.
0: Opo, maraming salamat si K5 Conrad at mga Dabarkads, ikaw nga ni K5 Conrad. From City of Hope dito sa Tacloban and home of resilient people. Ako po si K5 Oxymer, Asidre, maupay nga aga.
1: Thank you very much, K5 Oxymer, K5 Martin, and K5 Cagayan de Oro. Go ahead, please.
3: Yes, mula naman dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. K5 Martin Rapanot nagsasabing, mayong bultag, kanatong tanan.
1: Maraming salamat, K5 Bob Martin. Dumako naman tayo sa K5 Papalawan, K5 Station Manager, Chan Paul. Go ahead, please.
4: Dapat 5:50. Lang, tapos na tayo. 5:54, tapos na yung program natin. Naka-extra na. K5, John Paul Dacoco, mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the City of the Living God. Back to you, K5 Santiago.
1: Maraming salamat, guys. See you again tomorrow. Mula naman po sa K5 News FM Santiago 100.1. Again, good morning to all of us. See you again tomorrow.
3: Hey, John Abate, may galang ato ka K5, kumustahan? Diresap na pupos ang atong programa sa anong talamanong balitang K5 sa umaga. Duwag-duwag tong mapon sa bagtak na sa mga istasyon. Sa kalan sa atong Executive Officer, Dr. Ramil Uy, SM K5 Nathaniel Sarmento, Technical Department K5 Irwin Cueva. Inyong bus ngalagad sa kaginan ka K5 Martin Rapanot Mayon na lamang para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kaningawan sa Cagayan de Oro City. K5 News FM. May butang sinaran.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 K5 News FM, Bacolod City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: campeonato.
1: Campeón Sabalita, campeón sa drama, campeón sa música, campeón sa comentario, campeón sa servicio público. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang campeón ng estasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras, hatod ka nato sa D3 Bio, ang D3. Nga dunay VCO, ang VCO nga dunay vitamin D3. Isibaw yung maorasan, alas size 1.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: Ang karon sa unuhan sa mga balita. Sa balitang lokal, Mayor Clarex nagmando sa pagpangandam sa Super El Nino. Pipila ka fire victim sa barangay 17 nagpabilin, ilalom sa tulay. 750,000 pesos, ibanaban ang damyo sa Human Gilamoy sa kalayo ang mga panimalay sa Zone 1 Villarin Street, Carmen ng Siyudad. Kapitan Kikang Uy ni Butiaga dunay nag-claim na tag-iya sa luna nga nasunog sa Zone 1 na Villarin Street samtang mga residente na balaka nga dili na makabalik. Mga trabahante sa Kapitolyo na lipay sa pag-anunsyo sa gobernador nga naa sila'y madawat nga mid-year bonus. Top 1 most wanted person sa Valencia City na sikop sa Barangay Konsolasyon tungod sa kasong rape. Sa balitang regional, mga residente sa Kawayan Negros Occidental na bulabog ang tulog tungod sa inkwentro. Duha ka most wanted sa Bataan arestado sa managlaing operasyon. Sa balitang national, Regasco magpatuman og 2 pesos kilogram nga rollback sa LPG sugod Mayo 5. Sobra 100,000 ka individual na apektuhan sa pagbuto sa Mayong Vulkan. Sa balitang international, elepante naglasong duol sa temple sa Kerala, usa ka driver patay. Sa balitang sports, 8 ka team alang sa NBA semifinals kumpleto na. Sa balitang showbiz, Ann Curtis in her pixie cut hairstyle era viral. Sa balitang kakaiba, lechon naglangoy-langoy sa suba. Mga K5 adlaw karong Martes, Mayo 5, tuig 2026. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro. Pinaagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3 FM. Ako si K5K Buscaino. Mabati usab all over the world. Pinaagi sa atong official Facebook page na K5 News FM CDO Digital 89.3. Og karon sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
1: Balitang lokal.
2: Gimando ni Mayor Rolando Clarex Uy ang pagpangandam sa posibleng epekto sa Super El Nino aton sa flag raising ceremony sa City Hall. Matod pa ni Mayor Uy, gilauman nga masinati ang Super El Nino sunod bulan, June, July ug August. Tungod ini gimando ni Mayor Uy nga mangandam ang APO, CNR MDCIO ug Glenro atong paminawon karon si Mayor Uy.
0: Akong pagpahibalo kaninyo labi na sa buhatan sa CDRRMD, sa Clinro, sa CIO, mahitungod ni ining il a super il ninyo. Atong pangandaman bisan tuod aduna nay pahibalo nga karong umaabot nga bulan June, July, August ang super il ninyo. Busa ang
2: pipila ka pamilya nga biktima sa sunog nagpuyo ilalom sa tulay sa Barangay 17. Mipili nga dili mo balin nga to sa evacuation centers sa pagapat o kanituan. Matod sa mga residente tulo sa ilang mga rason, mao ang padayon nga pagdawat o hinabang ilalom sa tulay. Libre nga tubig o kuryente o wala pa sila'y kapuy-an doon sa ilang lugar. Atong paminawon si Kapitan Ater Vere.
3: Pero unsay kasagara rason nila Kap? Nga nung di sila mo balin?
4: Well, sa akong paglantaw, of course, libre pa yung mga kuryente tubig. So, technically, isa po na siya sa hinungdan. And, naghan pa mong tagudiha ng mga assistant. So, kung nasa sila na sa tent, unang sila makadawat. Morgana. So,
2: samtang 750,000 pesos, gibanabanag damyos sa sunog sa Zone 1, Villarin Street, Carmen, Lingsunod. Mato ni Carmen Fire Station Investigator FO3 Kevin Carvalhejos nga nalocate na ang tinukdan sa sunog apan dili pa masuta ang rason ug padayon pang gibisigan. Gipabot pa sa opisyal nga nadawat ang sunog alas 3:00 kagahapon na under control alas 5:20 ug na fire out alas 6:05 kagabi ug gideklarar nga third alarm tungod sa sagad nga ang mga balay gama sa light materials. Samtang giklaro ni Valios nga walay namatay o nasamdan atong sa sunog sukway sa report nga adunay mga natrap atong sa pag-ulbo sa kalayo. Atong paminawon si Valios.
5: Dawat ni og residential fire diri sa Carmen Fire Station ganinang alas 3:00. Kaning timailan gini sa Bakahan.
6: Bakahan.
5: Wala. Pero ang address gina ni Zone 1, Villarin Street, Carmen.
6: So, Kansel, pila ka alarm yung na-raise?
5: Kanin sir, gi-raise na mo tamang third alarm kay tungod sa kadagan sa balay dayon para pod ma-plaster pod ato mga firefighting operations para mas malikay pa mo kalat pa rin. Wala yung third alarm na ako.
6: Sa initial nga, Kansel, pila ka panimalay ang naugdaw sunog, sir? O pila partial?
5: Sa to confirm pa rin sir, pero nasa mga 40 to 50. Kung lang makuha karon sir, devils kay under investigation bagay dyan. Pero sa mga angulo, posible, ginakonsider po na. Based on sectorally lang eh.
2: Mga trabahante, kung Kapitan Kikang Uy ni Butiaga doon ay nag-claim na tag-iya sa lunangan na sunog sa Zone 1, Villarin Street, Barangay Carmen. Samtang mga residente na balaka na dili na makabalik sa detali K5 Rekim Sulita, AK5 mo.
7: Patay ang mga mananap, halos maugdaw ang tanang Pinoy Anan. Doon ang 40 ka mga balay ang nasunog. Ibanabana, 40 ngadto sa 50 ang mga nasunog. Doon ang sab, 750,000 ang naitabo nga damyos sa maong sunog. Diin, subanon, ang mga biktima. Tungod kay, posible, nga dili nasab sila, makabalik. Silang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, tungod kay i-claim kini sa tag-iya. Di kabutyag, nga karong panahon na, nagpadayon pa ang investigasyon sa gingsakpan sa Bureau of Fire Protection.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
7: Halos mga kuya pa na ang residente na sunugan sa Zone 1 Bakahan na Barangay Carmenic atong syudad. Kung asa daghangan ang mga Pinoy anan ang nasunog. Dahil gikamutiyag sa mga fire investigator nga doon ay o siya kataong si alias Toko ang ilang ipagita. Apan karong panahon na, wa paghihapon makita o padayon ang investigasyon sa tong kabumbirohan.
5: Sa karon sir, walay as per record pero atong gina-allege nila nga pan na namising daw. Kanuna niya pa namo gina-confirm walang ga-overhaul pagit kala pa sir motong unta gid na wala gi casualty pero muna si coordinate sa atong mga operations personnel nga kanunay gid atong pag process sa overhauling.
9: Samtang gibutyag sab sa mga katawhan nga nabalaka sila, nga basin og dili na sila makabalik sa ilang Pinoyanan, tungod kay si Kapitan Rene Joaquin Kikangoy sa Barangay Carmen, ang gibutyag nga dunay ni claim sa maong area.
10: Maong nuna na ay tinuod nga tag-iya, na ay dokumento ang tag-iya. Ang iya lang wala maputikahi sa gobyerno, no? Siya nagabuhis, gabayad sa maong gobyerno nga ang iyang propriety wala natagong o bantay. So isa na nga iyang gipatabang nga kung mahimo nga iyan ang gamiton maong luna.
9: Ako si K5 Rekin Pamisa Solita para sa Kapyon sa Balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: Mga trabahante sa Kapitolyo nalipay sa pag-anunsyo sa gobernador nga na sila'y madawat ng major bonus. Sa detalye, K5 Gistoni Pagulo, AK5 mo.
11: Gikalipay sa mga empleyado sa Kapitolyo ang pag-anunsyo sa gobernador nga aduna sila'y madawat ng major bonus.
12: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Linemen Oil.
13: Painit lang sa amo ha, kahit total anyway, naaman mo'y bonus o inyong mid-year allowance makuha ninyo. So antos sa tanan, ha? Oh, so ako na i-announce kaninyo nga inyo gyapon ang madawat in spite sa atong kalisod sa panahon, ha? So ako lang hangyo, undang na na ang mga chismis, focus sa inyong trabaho.
11: Wala magdahom ang mga trabahante sa Kapitolyo nga i-anunsyo sa gobernador sa Misamis Oriental nga na sila'y madawat nga mid-year bonus kinihuman sa financial nga problema nga giatubang sa Kapitolyo. Kinimaw ang pamahayag sa gobernador sa Misamis Oriental atol sa gipahigayon nga convocation sa Kapitolyo Provincial nga matud pa sa gobernador nga taliwala sa hagit nga ilang giatubang karon dili kini makapabag kaniya sa pagserbisyo sa katawang Misamis noon o dili niya batasan nga tablaw lang ang kahago sa mga empleyado sa Kapitolyo. Ang pamahayag sa gobernador nakabuhi sa ilang dugo o nakahatag inspirasyon sa mga empleyado.
14: Kini si K5G Story Pagulong para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Top 1 most wanted person sa Valencia City nasikop sa Barangay Consolacion tungod sa kasong rape. Sa detalye, K5 Jonathan Sabanal, AK5 mo.
15: Top 1 most wanted person sa kasong lugos sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, arestado!
16: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, mga kahigalaan!
15: Nadakpan sa nusang pwersa sa kapulisan ang ilang top 1 most wanted person sa Valencia City. Dini mismo sa Legazpi Street, Barangay Consolacion, ning siyudad sa Cagayan de Oro, Mayo 1, 2026. Ang suspitsadong gilas pangalan si alias Bruno, 37 anyos, gikan sa Lumbo, Valencia City, Bukinon, nga dunay warrant of arrest sa duha ka ihap nga kasong rape sa violation sa Article 266A nga gi-issue sa RTC Branch 9, Malaybalay City. Walay piyansang gikumenda ang korte alang siyang kagawasan. Ang operasyon, gipangunahan sa City Mobile Force Company, ubos pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel James Gailan, kawan ng makabalang police station o Bukidnon na PPO. Kasamtang gitanggong ang dinakpan sa Marleca Custodial Facility alang sa tukmang disposasyon.
17: Hindi si Kakipay, Jonathan Sabanal, para sa Kampyon sa Balita, Servisyong Publiko, Galingawan, sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, siguradong makapaabot sa bad cholesterol o blood sugar level.
18: Balitang Regional.
2: Sa K5 Bacolod, mga residente sa Cagayan Negros Occidental na bulabog ang tunog tungod sa engkwentro. Sa detalye, K5 Zyro Van Albay, AK5 mo.
19: Nabulabog ang tulog ng mga residente ng Barangay Masaling Bayan ng Cagayan sa Negros Occidental dahil sa nangyaring engkwentro sa gitna ng 47th Infantry Battalion at mga miyembro ng Southwest Front New People's Army, Lunes ng Ubaga, Mayo 4. Sa panayam ng K5 News FM Kabankalan kay Lieutenant Colonel Dennis Martinez, Commanding Officer ng 47th IB, tumagal ng 5 minuto ang nangyaring engkwentro sa gitna ng mga army at rebelde. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation operasyon ng mga army para matukoy kung ilang mga rebelde ang kanilang nakalaban. Dagdag pa ni Martinez, posibleng may nasugatan sa kampo ng mga rebelde dahil sa nakita nilang bahid ng dugo sa encounter site. Konektado ang imbolbadong mga rebelde sa nangyaring enkwentro noong nakaraang linggo sa Barangay Kaliling. Sinasabing bayan, balita mula sa Kawayan, Negros Occidental, Zairo Vanobay, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa K5 Olonga po, duha ka most wanted sa Bataan, arestado sa managlaing operasyon. Sa detali, K5 Aileen Cuevas Sanchez, K5 mo.
20: Arestado ang dalawang kabilang sa most wanted person sa lalawigan ng Bataan sa magkahiwalay na manhunt operations na isinagawa ng pulisya. Inilala ang mga suspect bilang top 2 at top 4 provincial most wanted persons na kapwa nahaharap sa mabibigat na kaso. Ayon sa ulat, ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa mga nagtatagong pugante. Ang top 2 provincial most wanted person na itinuturing ding regional at municipal level fugitive dahil sa kasong murder ay naaresto sa barangay Canbagtik sa Kalbiga, Samar. Pinangunahan ang operasyon ng pinagsanib na puwersa mula sa Bataan Police Provincial Office, Police Regional Office 3 at Police Regional Office 8 na matagal na nagsasagawa ng koordinasyon upang matunton ang kinaroroonan ng suspect. Samantala, naaresto naman sa dinalupihan Bataan ang top 4 provincial most wanted person na nahaharap sa kasong statutory rape. Kaagad na dinala ang suspect sa tanggapan ng social welfare upang matiyak ang wastong paghawak sa kaso, lalo na't may kinalaman ito sa sensitibong usapin na kinasasangkutan ng menor de edad. Ayon kay Bataan Police Provincial Director Police Colonel Marites Salvadora, ang pagkakaaresto sa dalawang pugante ay patunay ng walang humpay na pagsisikap ng kapulisan na maipatupad ang batas at makamit ang hustisya. Binigyang din niya na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mga lumalabag sa batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na impilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Oras, alas 6:17, hatod ka nato sa D3 Bio alang sa pakigbatok sa bisan unsa nga bacteria, fungi, parasites and viruses.
21: Balitang National.
22: Balitang National.
2: Mupatuman ng rollback ang Republic Gas Corporation kon Regasco og 2 pesos kada kilo sa LPG sugod adlaw Martes sa Mayo 5. Katumbas niini ang 22 pesos nga diskwento sa matag 11 kilo nga tangke sa gas. Sa bagong presyo ang 11 kilos nga tangke mukabat sa 1,345 sa Luzon ug 1,450 sa Visayas ug Mindanao. Matud pa ni Regasco President Arnel T, ang rollback resulta sa gamay nga pagkunod sa presyo sa krudo sa global oil market. Samtang mukabat sa 30,522 ka pamilya o 102,406 ka individual ang naapektuhan sa pagbuto sa Mayon Volcano base sa opisyal nga report sa Office of Civil Defense Region 5. Gikan na niini 1,438 ka pamilya ang temporaryong nagpabilin sa evacuation center samtang nagpadayon ang kalihukan sa bulkan, sa kasamtangan nagpabilin sa alert level 3 ang Mayon Volcano. Kini nga balita hatod kanato sa DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa.
21: Balita International.
22: International.
2: Naglasong ang usa ka elepante doon sa Kinangor Mahavishnu Temple nga miresulta sa kamatayon sa usa ka driver. Sa report kanit nga nasuko ang elepante og miguba sa usa ka sakyanan, miguba sa motorsiklo og uban pang bahin sa dingding sa usa ka duol nga balay samtang nagpadayon ang pista sa lugar. Milungtad og pipila ka oras ang tensyon sa wala pa ang forest officials nag pakalma ang elepante gamit ang tranquilizer dart samtang gibistigan pa kung nasunod ba ang safety protocols sa Maong Zoo. Kini nga balita hatod kanato sa Day of Fresh Roll On para sa Hamis Puti o gumot nga kilikili.
21: Balitang Sports.
2: Kompleto na ang 8 teams nga modula sa NBA semifinals sugod karong adlaw Martes, Mayo 5. Lakip sa mga nakasunod mo ang New York Knicks, Philadelphia 76ers, Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, ug Los Angeles Lakers. Magdula kini sa best of 7 series aron mahibal-an kinsa ang makasunod sa finals. Ang opening matchups magsugod sa game sa Knicks batok 76ers ug Spurs batok Timberwolves. Kini nga balita tud kanato sa Extend Food Supplement, usa ka natural nga food supplement para sa mas maayong stamina ug aron dili daling magluya si Manoy.
0: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Nag-post sa social media ang TV personality nga si Ann Curtis og mga photos nga nagpakita sa iyang bagong pixie cut nga hairstyle. Sa iyang post makita ang lahi og fresh nga aura sa aktres nga nakadani og atensyon gikan sa iyang fans og followers. Ang maong new style giila nga usa sa pinakabag-o niyang transformation sa iyang personal look sa maong photoshoot. Oras, alas 6:20. Kini nga balita hatod kanato sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
0: Balita Extra Special.
3: Balita Extra Special.
2: Nag-viral sa social media ang usa ka video human ang usa ka sakyanan na hulog sa suba ni adtong Mayo 3, 2026 sa Barangay Mabini, Cadiz City. Sa maong video, kalit lamang ni abante ang sakyanan samtang gidiskarga ang mga gamit hinungdan nga nahulog sa suba. Kauban nga nahulog ang usa ka lechon nga nadala sa sakyanan. Walay naitalang nasamdan sa insidente apan makahatag og katawanan sa netizens ang nahitabo ilabi na nga ang lechon murag naligo matod pa sa suba, mga K5. So makita niya sa itong Facebook Live no ang lechon nag-utaw-utaw gyud sa suba, mga ka-K5. Ato sang i-shout out ang ato mga K5 ya nga mga vendors sa nagkarika merkaduhan sa Kugon Market, sa Carmen Public Market, sa Bulwa. Lakip na usab sa Puerto Public Market. Shout out ya sa tanang vendors ug sa tanang mamalitay. Ang ato po mga drivers no, gikan diya sa taxi driver, tricycle driver, ang atong bus driver, PUJ driver. Kamusta ang inyong pamahon-pahon karong buntag ano? Ang atong mga tambutso dia, okay pa ba? O nga, ito pwedeng i-shout out ang atong mga security guard. Katawa si K5 Erwin sa tambutso. O ato ginakamustahon K5 Erwin kay basing ang nagsunod sa PUJ ba na gihubak na kay Gramik askang baga ang aso. Unya itong po ang nigawas ng aso sa tambutso. So at atong pahimang na po sa itong mga driver sa amping kanunay aron nga makalikay gayon sa disgrasya. Ang ato po na yung mga security guard niya nga kagabi pa nag-duty, nagulat-ulat sa reliever no ha, kamusta niya, kapi-kapi lang no, panalagsay, labi na kung katulugin yun. O speaking of kape, try ninyo ang DTX Coffee Mix mga K5 kay natural gini siya nga kape. So makaayo gini siya sa ato nga panglawas sa giingon pa, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang uneatery diha nga totoo digid ko wala makabalik totoo digid ko wala makabalik sa uneatery ug sa ato pong mga atong mga suking tigpaminaw din no kanang namalita ba diha rolling pandisal sayo pa lang sa buntag o kamusta diha amping kadunay ug ato po dayong mga listeners dili lang lugar diri sa Cagayan de Oro apan lakip na usab sa Ingog City ug sa uban pang bahin sa tibuok kalibutan. Ato po ding shout out silang K5 Richard Galliardo, matupinay, good morning. Walang iwanan K5, watching from Carmen Zone 2C, God bless you all. Sa pamilyang Galliardo, good morning. Kang K5 Joy, K5J, matupinay, good morning everyone. Ug sa tanan nga wala na to mag-greet, maayong yung buntag kaninyong tanan. Ug sa naminaw dyan sa taksas ninyo company Malay, unsa na K5 Erwin. Oo, so shoutout lang dyan no, sa tanan nga nakaroon sa inyong taksa-taksa ka mga panimalay. Inyong nabati ang kinatibukang detalye sa DTX 500 Morning News ka subli adlaw karong Martes, Mayo 5, tuig 2026. Ako na lamang inyong tigbalita, K5K Buscaino, para sa kapinabalita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
23: Kumot-kumot.
24: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! Bait kumso!
26: Itri Bayo!
27: Ako si Maria.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Sino pangalan na to, ma'am?
3: Si Carmen. Si 25. Ang akong gibati ka ng tanan.
2: Sa mga produkto sa Clinic and Alternative ang mong ginapalit?
3: Number 1, D3 Bio. DTX 500. May TC.
2: So far sa imong pagtuma sa mong produkto sa Clinic and Alternative, ma'am, ano sa may nabati mo sa pagtuma sa mong mga produkto?
3: Pag-abot si isa kabuan, nabati ko ang kagaan sa kong lawas. Baskog, askil, akong mulakaw. Kani ato magkiling-kiling kung murag sakayan.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ngayon sa atong kumpleto ngalan.
5: Nati Roa Cababaros.
4: Pilay mong edad?
5: 67 years old.
4: Taga-asa man ka?
5: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
4: Ngayon sa mga produktos Clinica de Alternativo ang imong ginagamit?
5: Kanang Mighty C, D3 Bio o GTX 500.
4: Kaniad tuwa ka nagamit kung sa may mga balatian niya, karoon nagamit na ka sa may resulta?
5: Kanang kuana, liko na.
4: E kaniya ito, ano sa mga mga sakit?
5: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom mo. Akong samad. Naminos na sa siya. Ayan ko ang samad.
4: So, karon ano sa mga produkto katong D3 Bio, GTX 500.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold.
3: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food

0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
2: Baiklah, main putar kita dan welcome to the Foro de los Pueblos. It's a single now, Karamay Galas, Biotechnismil by Design. Sa Adlaw, Karamay Ixon, nga Martes. Ikaduan na sang Adlaw, Simana. Agadi ang mga Ixon, tumbati na sad ang katawan para sa ilang trabaho. Labi na mga Ixon. Sa mga dunay pamilya, nga kinanglan yun mo kayo, mga Ixon. Kaya kung kabaw, lagi ka dito matun pa mo kayo yun sad ka. Sa kantungan, nangayon na sad karon mga Igala. Para nga doon ay income, doon ay kapakaon sa pamilya mga Ixon. Ganda, muna ka na yung tanan. Kanatong tanan, gabin mo po mga Igala niya kayo. Dili lang mo, ayun, magayon siya. Anak na. Libertas de Santianima Democrates. Ang kagawasan sa pagpareag mong espiritu sa demokrasya.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
2: Ano yung tanan? Kanatong tanan? Nga taga Cagayan de Oro City. Good morning, good morning, good morning. Ingano sa may gala sa itong mga kasibit ng mga probinsya. Sa kanibukang Misamisa Oriental. Ingano sa mga Ixon. Sa may Bukinon area, dali po mga gala sa may Lanao, Misok. Nga maabot sa itong pagsibya mga Ixon. Okay, ingano sa may gala, naglagdag rin sa itong FB Live. Tibog Kalibutan. Yung sa mga silingan itong mga riyon. Yung sa may Caraga region. Good morning, Carillo. And welcome. Foro de los Pueblos. Kayo gamon mga igalan nyo, ubos galagan. Alas 6 media, hantod tamag-uban mga Ixon, Las Lubi. Inyong nga. Tig hantod sa mga balita. Tig deliver sa mga balita, mga igala. Init yung mga balita. Mura sa mga Ixon, noga. Malunggay, bandisawi, cheese. Init kayo. I-deliver ka ninyo sa intag sa dagsag ang mga Pinoyanan. Kaki 5, Nathan Sarmiento.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
2: Koyo gapon may galang atong mga kaubanan, kanibukang puwersa sa Public Affairs Department sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Inabagan may gala sa atong patrol in charge, kanibukang taga si Kaki 5, Jonathan Sabanal. Kaubano sa mga atong piloto may gala. Si Kaki 5, Jason. O katong partner, mga igala, speakers lawag si Kaki 5 Erwin. Amoy in-charge, mga igala, para usab. Sa pag-ear, nining atong tingog, mga igala, ang tulong manon. Kaya kuha ni siya, di tamadunggan sa radio. Kaya punta makita, di mga igala, si Eveline. Huwag mo po ni siya in-charge, mga igsoon, sa muputo, sa badlungon, nga di, day muno. Basta, lewto, taga nun, ay, bonin, ha? Di isan ako, hindi mo muno, umput pa. Pag-inig tira na. So again, kaninyo tira na. Welcome, welcome, welcome, welcome.
0: De los Pueblos.
1: De los Pueblos.
2: By the way, mga Ixon, di na ito lang ano. Stand by din mo mga igala. Gumikan kay Adwis ato managuban. Di ang ato mga atangan. Mga isyong pagkatilingbaan o mga isgutan ng pampubliko. Dari sa itong balita lokal, mga igala. Standby mo kay diyan na po, sunog na po. Siga na po mata na ito, mga igala, na ito mga kagayanon. Tungod lagi kay, kagapon. Una na po, sunog na hitabo, mga igala. Ubay-ubay na sad nga mga Pinoyanan ang naugdaw. Ubay-ubay na sad nga mga pamilya, bigdado nin eh. O gani lagi dito, mga igala. Buna na po, mga igsoy, naghilak, kiway na nga dala. Paikya palang dungon. Wapag inahumaan ni mga igala ang ingontang. Sunod-sunod niya, sunog sa atong sinag. Walang dapat ma-identify yun sa mga main reason ni mga igala. Kung sa daghan nga rason, nga ano nga doon ni mga sunog-sunog. Para nga ma-address na itong problema mga igala ni sunog. Kung ang problema ni mga igala, fultiwaring din. Kinala ni striktoon dito mga igala. Ang pag-inspect sa mga Pinoyanan, may isa kung sa mga gambalay na dili siya fire hazardous mga Ixon yung mga buildings. Ipag-comply na gito, matay mahimo ani mga igala, kundi ipag-comply yun ang dapat itong minimum nga requirements para sa safety ng mga Pinoyanan, gambalay o guban pa. Ay, sa pagbingon nga, medyo istrikto lagi kayo, matay lang choice, ato lang gingon. It's better mga Ixon na ma-prevent na ito mga igala ang mga sunog pinagis istriktong pagpatumas mga lagda sa paggamag mga gambalay. O kini magang pag-padayon mga igala sa pag Karon pagbuyo niya ng mga Pinoyanan. Kaysa mga igala, mabiktima sunog o nga damay ang tanan. Mawagina mga igson. We must identify sa mga causes na yung mga igala, sa mga sunod-sunod nga sunog nining atong syudad. Adunay komprehensibo nga report na si Kakibab Jonathan Sabanal. Nga appeal sa nini karong mga igala sa tumabalitan lokal. Medyo na-alarma ang publiko. Kaysa itong mga niaging adlaw mga igala. Ubay-ubay man ito na dagban ito na involve sa kitang gugas. Karon mga igson, alarming because kay di agi tulog ka mga batanon na rescue matun pa mga igala. O rescue may terminong gamiton pag minor. Sabi nag 15 years old below mga igala. Di mo man naginagikanta sa Juvenile Justice and Welfare Act na kinanglan tawagon sila dito ba? Nag-rescue. O nga di po na sila tawagon dito suspect but children in conflict with the law. O mga man na dapat matun pa mga igala. And that is mandatory mga igson. O ang pag-supag nga na, violation po na Juvenile Justice and Welfare Act. Remember nga dili ilang ta dito, may gala, magka-commit o krimen, magka-commit o felony by an action, may gala, but also by omission. Meaning, may gala, sa wala pagbuhat, sa kikantor nga agay pagbuhaton. Mga may gala, na ato mga igsong ginasunod ang mga patagalan sa Juvenile Justice. At unitawagon sila, may gala, o children in conflict with the law, o rescue, matod palagi may igsong sa otoridad nga nagpatsisyon. So, manay nakapait ka na may gala. Kay nagkabata na sad mga igala ang giingon dito nga gagamitan ining hidin lugas. Yung alarming kini kay kini ra mga tumag kabataan matud palagi Rizal ambot na sayop siguro si Rizal ani mga igala ang rahina. Nato pag kabataan kuno pag-asa ng bayan. Pero kini sila ang ingon ta ubay-ubay nga badlungon gyud ba na. Kay ang panglantaw magud mga igala ni Dr. Jose Rizal. Angkol na ni Erwin, kuha mo na sa'yo, may gala. Angkol na niya. Angkol na niya, may gala, si Dr. Jose Rizal. Six boy pa na si Dr. Jose Rizal. Wala mo kayo mga daghan po na siya mga hinigugma dito, mga igala. Kuya, rin po ni may gugma. Kaya, bisag daghan sila, gabigin mo higugma. Eh, Dr. Jose Rizal. Kaya mo mga, awa naman siguro, gitang-tang naman guna sa first year and second year sa among time na i-Rizal ng subject. Nga chismisan yun na mo si Rizal na chismis yun ang kinabuhin ni Rizal. Ay no limit tanghiri El Fili mo na siya maigala Puro de los Pueblos dili sa K5 lang ng Puro de los Pueblos sila ka Rizal kung maumao na sila kung na may El Castigador na po na si Rizal gisuot nga El Fili Busterismo mo na siya may Rizal nga subject sa una. So mga kabataan mo daw ang pag-asa ng bayan. Pero karon may gala, higuba ka na may egzoon ni Sugarbird. Kaya sa kadaghanan, naging may gala nga. Mga nag-obserba, yan ilaging bagong teknolohiya, labi na ang Sugarbird, mo ni nakagubas utok sa kabatanunan. Kung mo ni Juan anticipate dito mga higala ni Dr. Jose Rizal, nga maabot ang panahon, na ang mga pag-asa ng bayan, gubon lang may gala sa moderno nga mga kaimanan. Although, di man tanan, ubay-ubay lagi. So kining report karon mga igala ni Kakipay Jonathan Sabanal sa mag-rescue sa giyong mga minors na na-involve mga igala sa position. Kung mag-ingon lagi itong position mga igala, then we, I presume, no? Akong gipresume mga igson nga, position yun eh, nagamit. Dili ni siya mga igala katong giingon na maligya. Pero maingon ta rito na maligya na ni mga igala, then laing ilumang ako na, kanang ibang tugtugin na yan. No. Tagalog yun ha, ibang tugtugin na. Pero ang position, mga user. Remember, sa Republic Act 965, save the user, jail the poser ang prinsipyo. Pero, malagi nag-ingon, mga igala, sometimes. Di sa mag-i-rehab, mga igala, ang problema kay mga rehabilitation center na ito, mga igsoon, kulang-kulang, manguna. Manang kasagaran, madakpan, mga igala. Sa drugas nga, kinanglan dito, i-rehab, kay, kuhan lang, kanang dili, position, kanang yung using lang, using. Walang, babalikon lang. Balik sa pamilya, kayo naman lagi mga klaro po mga rehabilitation center na dugay naman ang tanan na 9165, huwag maging naka-establish o enough rehabilitation center, drug rehabilitation centers, may gala, nga ito sa mga drug users. Kaya naman na nakakantar tanan niya, mura man po nag-universal health care, mga gala, nga kuto bragin sa balaon, huwag yun napatuman sa kiyaway pundo. Mga managdagana. Kaya sa ay may galagyatagan o datos na may zone o power, magbugda ng mga drug rehabilitation centers at mga LGUs. Awa man ang mga higala na tagad pagdagad yun rin. Muna siya. Muna nga, kung madakpan o niya using lang, balik dito mga higala sa misyo gapon. Eh, buyan naman. Og minor sa dito, pagkasudian ng mga ginikanan. Ginikanan po nga wapoy paki, ahar gapon. At ang dagan. Kani karon mga higala, kaya mga minors man, hindi nindakpan, kundi na risk yun. Asa na po ni sila padulong, karong mga higala. Eh, bisan pag mingon ka nga na ay nakuha sa ilang posisyon, hindi lang niyo siguro yung posisyon na saan mga higala. Kami nag-ubay-ubay na nga makita dito nga, di na lang yun siya pang posisyon. Kaya natural, pag gagamitan, ganagin ka sa posisyon na na. Ma-inherent mga higala nga dito sa yuntang paggamit ni mo. Kaysa nanak pa magagas magamit. Isang mapugtuti na dito mga higala, why, matikan yun. Pag magamit ka, naging ka sa posisyon. Malagi na igingon, mahigala nga. Subo nga palandungon, nga nagkabata na ni silang nagpaugas utok. Bata pa, uga na. Manay nagabait. Bata pa, uga na. So, stand by, kaya doon na yung report na sa K5 Jonathan Samanan. Kaya bisan palagi pusing eh. Di man yung mafailan o kaso ng mga bata. Pagodahan na nga pangilinan lo. Kaya naging Juvenile Justice and Welfare Act. Nag-i-increase niya criminal liabilities mga higala, age of criminal responsibility, imong 15 sa una, 12 naman tanan na. Yan act of discernment na lang mga higson. Sa RPC, sa revised penal code, 12 naman tanan na. Ano ibigan ni dito? Katong 12, statutory dito. Nuibi. Oh. 9 years old below, mora na exempted. 9 years old to 15 years old, may gala mo na siya gitawag nitong acquisition. Nga 15 to below 18, youthful offender. Mao gina dapat mga gala mo na sa una. Ito-otro mga guna mga exon. Imo malang 15 mga gala di. Kanan 15 anyos, pababa dito. Sana. Ngayon palagi sila mapriso mag-apuler. Rehabilitation center lagi. Pangilinan pa pastoryaho na mahigala, priso man na sila. Priso lagi, pero rehabilitation center, o niya karon ka nga realidad, wa man lagi tayo enough rehabilitation center para niya na. Balik na gapon, kustodiyas, maginikanan na, walang gapon na ipriso lagi. Ito yung kung bumanda. Ang oras man gapon, hindi lagi naman priso. Ano na yung realidad? Stand by mo na na, kaya ito nagay nagpagtagad, resto ba na guban sa 400 bonus. Kaya bisan gani ako mga higala, medyo nag-uol nini. Kinibang nagkabata ang gagamitan mga Exxon ining giniling rugas. Kinibang mga kabataan niya, gipamahal na ba na guli silang dalan? Kaya sila man ang mga pag-asa na bayan. Ikaw di ba ka mapagmahal, kabataan nito? Ikaw mo ginigingo ni Dr. Sir Rizal. So atong panggaon ng atong mga kabataan unan mga igala. Kaya ni sila ang pag-asa sa atong nasun na ba si mausap pang atong nasun? Panggaon, dili mahalong, lain na. Diyan, abuse mo na. Delikado man ang dili mo nang pasabot. Ano ang bakang panggaon sila nga at tagan dyan sila pagtagad para nga dili malihis ang dagad sila kinabuhi. Oh. Ito mo na isayop ng higugmaon. Walay Malaysia lang mga igala. Ayaw po tayo Malaysia. Oh, eh, pwede ayawin kay ito daw mga batanon ko na yung higugmaon. Ano po na? Away Malaysia. Oh. Kana sakto na away Malaysia. Na-charge mo na yung seduction na nagung... Okay, padayon ka, may gala, dito ba guban sa 400 bonus. Samtang dugan sa mga balita, may galas, balita nasyonal. Standby sa mga Exxon, kay. Yan naman po yung sakit nga gibantayan, karong mga igala. Na makamatay nga sakit, nanay namatay, anitulo kabuk mga igala sa cruise ship. All those Pilipinas, wapang manunoon matod pa may galay. Positibo nga record nga nakasulod. Pero 2016, nanani. Matod pa airborne ni siya may gala. Di ni siya COVID siya mga iso. Turgikan ni mga ilaga. Lahi po ni leptopyrosis. Kaya ang leptopyrosis mga gala. Di man ma-airborne. Gani airborne. Imo mahanggab ni mga iso. Yung mga virus mo eh. Delikado kanin, mura po ni gyapon siya may galag tuwang kaso. Pero grabe ni kay magpatay. Manigi bantayan sa WHO. At the same time, may gala. Para po di makasulod sa Pilipinas, bantayan sa nidiri mga igala. Ay, kumpirmado man ni tulong na naman ang excuse ship niya before na po namatay itong Hollywood actor. Mga artista din sa Hollywood, matay tungod po na ni mga igala. Now, this time, mawag ini mga Exxon, kaya itong kalibutan lagi, na karama sakit-sakit nga coronavirus. Mabitaw nga kaning atong power play yung mga igala. Epektibo gini kayo. Eh, kaya mga viruses, di man kulba, basta ligon lang itong immune system. So, doon na kay deficiency, may gala sa imong immune system. Wala problema. Muna nga itong yung maintain na itong power trio. Sige, standby muna ng balita, may gala. Sa dadugan pa sa itong hatagat-pagtagat, itoki na sa Ethics Committee sa Senado. Ang giingunta, may gala, nga no work, no pay ni Senator Ronald Bato de la Rosa, may galak. Iwan naman ni Team Aon eh. Matulpagan ni Maison, di naman ni Mailhan, gay. Karong palaw na si Senator Bato na nabuhok, mga Maison. O, ay mo na matagbo, di na kakaila. Kay naan na siya buhok, mga galak. O, sora ba ng effect-effect? Karong nga upa-upa, antirada ba? Timbut sa kahit tanawon. Gwapo sa tanawon. Gwapo man po dahi tag magpaupa, may galat, ano? Kanda mga kita, mga lalaki, mga babae mo, gwapo man po dahi magpaupa. Pao dahi nga, in demand, bayan niya. In demand. Pao dahi na isi grito. Magpaupa, mga yala. Ibalikon ko, no work, no pay, si Senator Bato de la Rosa. Ito, kik, karon may galat sa Ethics Committee. Eh, matod pa, man yung nagtrabaho, ganun swinduan man. Sa mga taxpayers. Although may punto man sa mga igala. Eh, matod palagi mga Exxon. Doni sa Publicis Otendom Est Ad Utilitatim Publicam. Matod palagi mga igala. Mga siya doctrine mga Exxon sa giingon tayong public money must use for public and government fences ngadto mga igalas publiko. Mana siyang doctrine. Public property must be used for public benefits. Sabot pa sabot, mga kwarta dito sa taxpayers, mga butang sa mga taxpayers, butang sa gobyerno sa katawan because we are the government. Dili das na basta mga igalang gamit-gamiton lang mga igson o i-expend, o i-spend mga igala. O diba dito mga igson, gamiton nga wala mga igala na kabenepisyo ang publiko. Kung wala gingon, gilanta dito mga igala, huwag aplikable ba po? Nga ito, kang Senator Bato de la Rosa, no work, no pay. Kung wala man siya nagservisyo, yung katawan, dapat po mga igala, guwanta, sapi, matupas katawan. Dili po dihatag, nga ito kaniya, mga igala, bugti sa iyang panirbisyo. May standby! Ato nga tagad, pagtagad, mga igala, drigapon sa itong panag-uban sa Foro de los Pueblos.
3: K-5, Nathan Sarmento.
2: Samtang dugas sa mga balita, mga igala. Standby san mo, mga igson. Hansap-hansap po niya, pareha, kung ang oras ba kayo. Hingilingi kita na. Dugas sa itong mga isyo, mga igson. Continue ta, mga igala, sa interview siya ka K5K. Ganto, mga igala, sige ingon na gitang. Mahalon mga igala nga bugas nga karon gipabarato imported rice man eh. Ito ba nga versus beer? Limitado mga ton pa may gala ang pagbaliga. Di man gud klaro kung sa gin instruction ani sa gingunta nagbaliga. Diskusyonaryo ba ni mga igala sa mga namaliga na retailers o do na gikamanduan mga igala gikan sa supplier nga inani inana lang. O di ba ka may gala tinuo ba gitong giingon sa primero information nga do na gikamanduan ang DNA ni. Ato nagkaklaroon, mga igala, eh kung doon naman galing kamanduan nga dili synchronize ang pagpatuman dito na iuban, baligya o galimit ang uban, wala saan. Pero something wrong na saan sa pagpatuman. Pero kung di man galing saan, mga igala, what's the reason, mga igsoon, nga mag-control, mga igala, nga ito sa pagpamaliga? At least ito, gineclare gan, mga igala, nga kulang na ginang ato mga bugas. Kay mag-control na ta, mga igala. Because in terms, mga Exxon, sa ganyan tayong pag-control, pag-regulate, Dili ta basta-basta makaregulate, dili bisag-basta kay public utilities ta basta kay negosyante ta, nag-services publiko. Di ta basta-basta nga mag-self-regulate ta nga. Ikaw, Erwin, di ka makasagay sa kontrasikol, ha? Dili, sa imong pagkisa dito para sa publiko na. Oh, dili ka pwede nga mo balibad. Ikaw, inaniray mong paliton, ha? Kaya ayaw palit sa kong tindahan, ha? Pero na, mga igala, ito lang lang taon. Tunabag yung kulang. Kaya kinanglan i-regulate na yun, mga igala. Kamana ka lang, mga Ikson, itong dulikitan si KK5K. Kung ka mga interviews nila, para magklaro ang tanan. At least ito, mahayag-hayagan ta, mga igala. Kaya ma-miss interpret niya suman. Kasi gini mga higala, sagol na mamuldiga. Dugang sa itong mga isyo mga Ikson. Standby saan mo kay pamonitorong sa nato mga higala itong magkumpanan karon sa presyo mga higala sa gasolina. Present by! Balik ta mga higala sa itong mga informasyon balita o man na mas importante yung painom-dom.
4: K5 News FM championing the live of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: D3 Bio Health News!
7: Hino Beba Egeberang 81 Santa Filipina Sarang may pisid D3 Bio Palang Kuan PX500 Maayang man ako na matikdan kay mo nararara akong mga sakit kadaghan kay kong sakit Pero ang ako lang ikan kuan kay daghan kay dili ka pagkao Oy, kamo na ninaw karon Pag-awat siya mo sa anak sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagahan, kahit yung mga sakit. Pero pagbagay na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
8: Salamat, Kenai!
6: DJX 500,
9: mabalis sa mga butika.
6: D3 Bio,
9: mabibilis sa mga butika.
10: And of course, ang atong vitamin D3 na may BCO, D3 Bio. Digit pagkalimta na tatak D3 Bio. Basta memorya na gini, kanunay ginaikuan. Butang sona, a memory, D3 Bio. Kaya kanin D3 Bio, para ni siya sa healthy, maayong memory. Good for the brain ni siya. Muli unique kay nga herbal for the brain. Magkaedad ta, magkamalipaton ta mga higala. Bungaw-bungaw na ta. Dalita makalimot higala. Ang handlok ana kung magka-Alzheimer's na. Unang kung may edad-edad na, dapat mangita gyutag supplements herbal nga masaligan sa pagpa-healthy sa atuang brain higala. Mag D3 Bio kada adlaw. Kada humanog kaon ha. Pili duha sa buntag, duha sa gabi. Cholesterol, matabangan, may antibacteria, may antiviral, pagkanindot nga klase sa herbal. Pagpangaslom sa tiyan ang ulcer, pagpaminhod, pagpamuypoy, problemas, kasing-kasing. Kanto may mga heart aches dira. Oh, kanang imo ang kasing-kasing ba kanunay masulumon mitaw. Kanunay ka na lang mag-uol, mas-stress. Dali kay kang masubo higala. Basin kinahangla nag D3 Bio ang imong kasing-kasing, ang pingi ang kurason. Ang pingi imuhang kasing-kasing. Mag D3 Bio kada adlaw ha mga mamis, mga daddies. Ito mga very sensitive kaayo dira. Na mag-iingana yun. No? Di mag-inamalika yan. Pag-supplements nga makatabang sa pag-amping o pagpa-healthy sa imong kasing-kasing. D3 Bio. Kadaan na. Pag-galami, mga higalas. Adlaw kung nakakape. No? Pagmata sa muntag, nakakape ka. Kung ba naghandom nga mo inom og kape? Ah, sige, ilisi na imong kape. Aron nga dili ka maproblema, aron dili ta maproblema. Aron nga naa na tay kape kada adlaw. DTX Coffee Max. Ang kape mga higala nga ga-stimulate sa atong lawas. aron ma-take it mga higala into process ang detoxification. Ang autophagy process, ang capacity sa lawas to heal itself. Ang capacity sa lawas nga mulimpyo sa hugaw, toxin, o mo eliminate sa mga free radicals nga nasa lawas. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang atong mga clinical products, sa tanan na to nga man naka-tune in ng atong tulumanon, ipagalimtan. Ang atong mga clinical products is available sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
7: Andrea Israel nga nagpuyo na karon sa Bulwa.
10: Mm-hmm.
7: Akong gipalit gisuwayan kaning Titri Bio, Bukit-KX. Ang di pamati sa wala pa kung nag-steak, ang nag-steak ani. Ang nagamit na ko, ana, murag na ay alibyo na, sige na ko palit karon. Magani ikog tuyo din eh, para magpasapalit lang dito.
11: Titri Bio! Mabibili sa mga butika.
12: Titri Bio!
13: Health News!
14: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
2: Padenta may galadres sa itong pataguban ng Foro de los Pueblos. Sa itong oras may exon ala 7 na gyod sa kabuntagon. Oras sa itong kaninyo may galas extend food supplement for men. Ang kasandigan na tumaygala ng mga astig na makalalakinan. Makalalakinan mga igala. Nga dili matulog mga egsoon, kung dili dito mahigala makamamam. Dili makamamam. Dili matulog, basta dili dito makahalok mga igala. Makatanday ni Mrs. Nga usahay na ba, kutob na lang tas tanday dito. Wala kayo, tanday na. Ano na? Mas masukor ba inos, Mrs. Ano mga igala, kanabang? Ini, mitanday na kung ba na? Taon-taon, nihagok na. Mana, Mrs. Oh, my God! Tanday naman niya! Masuko na! Kasi tanday na katama na. So, of course, Mrs. Sana, muna may galang na siguruhang naapay mas nabaw sa tanday. Mala nga, kinanglan taong support, labi na ka na itong mga edad-edaran na. Kaya na itong magpakuha natin. Sigastig po yung sa sino ko. Mukunood naman yun ang power. Ano ang nagod? Mukunood ang power. Isang pagmiingon pagka nga, itandi ni mo sa 30s and 20s pagka. Kita mga 50 upper. 50 upper! Pero di man po tanan, no? Ito pasuban. Di man tanan mo angkon ng uban mga higala, di? Paman niya mga higala. Pero sa higit mga higson, wala na. Kanabang kinanglag yung tag-support, ha? Kulang naman kita sa hangin kay naman kay wear and tear sa kinan bitaw mga igala lahi magkita brand new oga bisa pag will maintain eto will maintain kaya hindi gina parehas brand new bisa pag will maintain good as brand new after 20 years hindi na gina mahitabo mga igala ilad yun na nga mingon ka nga good as brand new niya 20 years na eh gina mabalik sa brand new lagi wear and tear mga igala natural reaction magkita natural process mo na so sa ito upon natural process na nga magkatigwang. Ang gina wear and tear mga igala, sabi na, oh, gas-gas na kayo, kaya na nagigamit mga igala. Gas-gas. Kusakyanan pa mga igala, diligid kayo yung tansiganhan. Para kayo, 50 handang yun mga igala. Kinkwinta, kakamot na yun, agi mga egsong. So, kinanglan na tayong support. Ang support nga, magkaayo ka na ito mga igala, di lang dito mga igala sa naana. Nakip na mga egsong sa energy para sa panabaho. Extend food supplement for men. Oh, siguro ha? Astig! Astig! Ay, ipabit na hindi ha, choy! Astig ito ganun ay. Mag-extend food supplement for men na kita mga egson.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
2: Eh, standby mo. Kaya ito na yung daligatan mga igala. Kini mga pangitabos, tumalibot, onya. Kanilaging precious gasolina. Ago ikka gi-expect karon mga igsoon nga karon daw ha. Gi-expect nga musakan ay 2 pesos ka pirma no diesel ug gasolina. Napait palandongon maigal kay ubos-ubos sa tanan to karon isagasaga na po. Imbis ka nag-flag retreat na mga higal, ako'y nag-abali ang bayang maginu, bumalik, saka man. Oh, saka ng France. Sa ato nang ipamonitor, karo may isopila na po ng business gasolina, gamusaga man. Muta na ganis ka, daganan mga isa na. Katong giingon, gi-expect dito mga higal lang, maugid dapat ang ibaba. Nagko ba, tag-5, tag-gista na yun to. 20 ang sa krudo, kapin, 24 kapin. Kawa mangin mga higal, gisagad, pagbawa. Karon kay musaka, gani po sila tanan ang musaka. Naman ay nakabaho dito. Takes mga eggs, so unbound sa manong takes. Kaki-kaki-fab na tanan. Mimaong nag-takes mga eggs. Pagbaba, perte yun, dugaya, ginahinay. Ang uban dito mga eggs, wag yung gisagan. Kay installment po mga eggs. Naapsa na po karon mga eggs lang ang mag-increase. Awa na to, mo increase na po mga eggs. Kay pag-increase, nag-i-asynchronize. Pag ginamaygala, pag increase gani, pasaka gani, bisyo, synchronize. Abot pasabot lagi dito mga Ikson. Ha, saga tanan. Why magpabilin dito mga Ikson, nga di tayo musaka. Pag rollback gani, isgotan ha. Dugaya mga Ikson ang uban dito, pabungol-bungos ha. Umalagi na mga Ikson. Doon na tayo mga buhatas, gobyerno ang tanang amay, mumonitor yung tanan ha. Kung sa manbe, tanan na yung presyo, oy, di mo malagi nakabot, ubay, di 4 na yung pagbawa. Na yung mga question dahil dito mga Ikson. O sa ilagay for compliance, ang ngigas kugon, pwede nga tumabatas gobyerno, walang. Kanabang nga, trabaho ang pinadagan, ramay ka lang. Ay, na mukha lain, ha. Ang DOA, ang buto, kung saan, nagmonitor, bagay ka sila mga Ikson, o kaning mga presyo, kanin mo, o bagay dapat, eh. Kantong giingon nga, duha kasimana nga, 24 nga nagsunod, mga igalang rollback, ingong pas-presidente. Napatuman ba gito, kaya basic fake news naman ang presidente ako. Karon musaga na sagbalik. Basig sunod, saka na sana. Abot na po ni Maygala, gatos kapin. Inigbaba, Maygala, di po mutuman. Pagyod, padong lagi ta ang, so itawag na, graphics. Oh. Ang graph, Maygala. Oh. Saka ka naog lagi, pero padong man, Maygala, saka ang graphics. Saka ka naog, pero padong, saka. Kamay man itong saka ka naog, pero padong, sa ubos. Ngayon, Maygala, ba, ganabang? Mas dako ang pag-rollback kaysa pag-increase. Karon mga igala kay medyo kwan man. Lihado mangyod kanunay, mga igala ang mga motorista. Sige, standby. Kato na taga pagkagan unsang aktual unya mga igson. Nakini ba presyuhan mga igala sa produktong petrolyo dari sa atong syudad. Pahit lagi palandongon mga igala, medyo nakaginawa na ganito gamay. Adi pagyudto kay ingon tang ginawa mga igala tinga-tinga pagyapon. Karon medyo adto na pod ICU na pod dapat dong ani mga igala. ICU na pod. Moray oh, nagabait. Imbis kay wala ta nag oxygen pero na pagyapos ICU. Karon oxygen na sad mga igala. Oh, CPR na pod kay himatyo na sad. Saka na pong presyo. Oh gini nagabait mga igson. Standby ka to magkubanan na nagmonitor. Ano ato nang hatagan, pagtagan niya, reaksyon dahil sa publiko sa atong pulso. Ay, sabay ilang gay, kasulti ani. Nininga, increase na saan sa gasolina. Kaya pa ba? Ginagmayra ng 2 pesos karon maison, kaya dinag ko magin ang saga. Huwag ka ng 2 pesos, panahon nga 60 pa, 50 pang litro. Karting dako anak, mo na big time, increase ba na siya. Ano mga 2 kapin, 3 kapin, ay big time na sa una karon, medyo ah, sisiw. Sisiw kay tag-gis, man naging increase, man nagsisiw na lang ang boss, agotis. Technically, dako, gapo na mga igala. Umanta na balik, normal. Kailangan sulan dito, nagpabilin na gapos, minimum mga igsoon. Karoon nga, kato pa minimum matumayo, no, 500. Wapa may increase, mga igala, kay, ambo pag, makonsidera ba ka, mga igsoon, sab sa Department of Labor Employment. Sa RTWPB, mga igala nga, sa forbidding event. Kini mga igalang erratic mga igsoon nga presyo sa atong petrolyo. Eh kung ako'y palantaon na ni mga igala, yes. Supervening event kini mga igsoon kay force majority man eh. Huwag man ina-anticipate. Tungod man ni Trump mga igala, ginagiwa ni sa Middle East. Kaya kumingon tang ang ipikto ni grabe mga igala. Ah, gabi yung ipikto. Siguro di naman taang ay magpaabot mga igala nga mag-double digit pa itong inflation mga igsoon. Para makonsidera ni nga supervening event. tanawon lagi mga igala. Kagidlay na magkatawag, kagidlay ganitong arang-arang, og sweldo above minimum, ganabay no minimum ragid mga igson, kagidlay gyud sa mo. Sa may waga, kagidlay ka ra, may hands up ko na. Kaninyo talan nga namin, no? Saan ka kuno ng inyong mga balda? Balda ka na. Kanang inyong kamok? Saan ka kuno na kung... Huwag mo nagkagidlay karong panahon na. Ay huwag ni mo nagkagidlay. Oh my God! Anak siguro mga igalas na giyaya sa kalibutan. Sila na huwag nagkagidlay ani. Kita, kagidlay mo kita. So, standby mo na mga igala. Kaya kung ano na saan mo yung reaction sa dementong, ikashare niya mga igala, opinion. Mapro, maantay, masubag, maoyon. Mga batikos ba kayo nun, mga igala? Grievances nga sa gobyerno. Ipanayag lang na ninyo as long as within limitations and freedom of expression. Garantiya man may gala. Kagawasan mga igalas pagpadayag. Kagawasan sa mga magpadayag. Among tanan, covered ta na may igson. Labi na kay, uy, nag-magsaulog guys sa gitawag ito ka press freedom day. Kung di sa tuwa, naman daw K5 ba Erwin? Naman daw dress kagaya, no? Press freedom week daw. Si Manna rin yung kasulugan rin. Eh, di tumanggol sa mua sa una. Di, pumurabog amua. Lusog mo, may gala. Full month yun nga celebration. Kanang September. Kanang Peace Freedom Month. Dito, tanan yun na, print. Radio, television. Tanan, napin yun na. Every week na ay programa, mga igalas. BP. Lain-lain, mga organization dito. Ay, gana. Pero huwag may away-away dito. Oh, may unay-unay mga igala. Mag-unay mga igala sila dito. Uyab-uyab ha. May unay yun na away-away ba? Dito na. Nag-prospered the month. Dito. Imurabo sa gayin ako ng prospered the month. Di gina ako na malimtan ng mga panghitabuan ng prospered the month. Kung kalimot pa po nga itong mga kailaan na dito sa Prosper Daman, kaya pero tingyo si Katan ako ng Prosper Daman. Mutan na mo, ay na lang, eh, mangutan na lang mo dito sa bunga, no? So, dari sa to, naapunta di ay dari. Adi pa kayo ko sweet talk, ay di, malagi bago-bago, umunta dari sa inyo, ang lugar. Pero na, adi ay. Sige. Tapos na. So, managing on mga igala nga kitanta na doon ay kagawasan sa pagpadayag. So, i-practice na tuni. Labi na mga igala, huwag ka na nga itong mga ipahayag mga igson. Ipadayag mga igson. Bililhon kay magkatabang mga igala para sa pagpamata. Ngantos sa katiling ba? Dili pa diyan na. Kaya na rin may panultihon. Kaya ngon mga igala. Nga ang pagpakahilom sa mga matarong mo mga igala magpadaog. Ngantos sa mga padaog-daog ano. Tinood bitaw sa na mga higala, ha? Kung kanuna lang ito magpakahilo mga higala, din na kanuna isang mga higson mo abuso ang mga abusador. Eh, wa may mo tingog mga higala. Wa may mo paggang, mo sulti sa ilang mga sayo. Although mga higala, bugat ang kamatuuran. Bugat mo padayag mga higala sa kamatuuran. Bugat yung gay na siya. Tungod sa bugat, gamay rin mo alsa niya na. Oh, eh, basta-basta. Okay, ang inyo mga misahe, paagi lang na ninyo doon eh. Sa linya sa tubig. Tubig, no? Doon sa itong linya, mga igala sa Sugmed, kaya open ka rin, mga igala. Naka-live na sa K5 News FM, Studio Digital 89.3. Naka-share siya na, mga igala, nga sa K5 News FM, Cagayan de Oro 89.3. Come on na, diyan ninyo i-chat ha, sa itong chat line na. Sa K5 News FM, Studio Digital 89.3. Okay, share, likes, follow sa mga isong parang naman mo daghan sa tadi mag-uban-uban sa K5 News FM Cagayan de Oro. O niyang forward los pueblos. Kapag i-share sa katong baguha ilang mga ikalang nakadungog mga isong, nakabati sa atong tingog, pag-i-share sa para at least ito nga madungog na po nila kung tingog. Nag one month na bago nagtingog-tingog diri kay K5 rin, wala pa no, kay murag 15 ba ito nagsugod o gati? One month na siguro ka. One month na siguro. Asa 11 Mbps may wak pa. Oh, karon pang 15 kung mag one month po sa 11 Mbps. Pero sa foro, kay nisabay-sabay naman ko ni SM Manuel, one month na. Manapagi siya siya sa mga igala. Para magkabatisa sila dito sa itong tingog mga igsoon. Nakisa ba din tingog ang pangit mga iyo? O yan na po dito ay hotline ha. Pwede saan mo mong text dito mga igala. Itong waydita, walang katanaw mga igsoon sa kinibang itong FB Live. Adirela mo agi mga igsoon kay may maning sa text kay na may anli-anli yan eh. Ang atong Grove Line, mong 0916-395-9196. Oh, Grove Line na siya, 0916-395-9196. Ang ispad sa mahigal, 0946-808-8661. Sublihan po, 0946-801-8008. Ay, saan naman yung nga? Numero man dito, suwerte sa kong nahatag, mahigal. Ang smart ha, 0946-808-8661. O, mana siya mga igsoon. Sige, padayag lang na ninyo. Para nga, makashare-share mo kay sometimes may gala, nindot kayo itong makonsolidate ang ato mga ideas, mga sentimento, mga opinion, mga reaction. Para sa dito may gala, makakabot sa tagzagto mga konklusyon. Why no monopolya may galas kay balong? Kasayod ko nga kamukaroon naglantaw, kamukaroon may gala na minaw. Doon na saan mo yung mga ideas, ikatampo sa ato mga isigutanan. So i-share na ipadayag na, ay natipig-tipigi. Yata ganta mga igala dito oga. Kanabang talinto mga igsoon, entelex sa atong kaitasan para magamit mga igala para sa katawan, dili tipig-tipigan. Oh. Wala man na mga igala, wala man naghihatag ka na ito mga igsoon, ito mga kaibalukar, wala naghihatag sa kaitasan. Para nga ito ng tipig-tipigan, ihatag na para mapuslan nga dito sa katawan. So i-share na, ipadayag na. Mabitaw nga ako, encourage ganyan ako. Kung nakay talent doon, makikay mo sayaw-sayaw. Kung pareha ka ni Kifay Perwin, maayin mo DJ din di pag DJ. Why limitation? Asa na kay talent? Kinanglan nining kalibutan na mga igala. Katong aduna ba ay ikabuga ba? Aduna ay gitawag ito mga igsoon nga potential. Tinhatagan yun na mga igala o ganabang lunas kalibutan para mapagawas ang ilang mga potential. Makatabang antos katilimba. Nanagin na mga igala. Walay tao mga igsoon nga walay ikadampo. Ako di kumuto nga, inaita, inutil rin na siya, eh, samok na sa kalibutan eh. Kabisan gani ka itong mga adoy-adoy mga higala? Agya po yung ikatampo. Ah, gabi naman po, kakipad na tanaw sa may ikatampo na nila. Oh. Nagya po yung ikatampo. Ang ikatampo na nila, mga igsoon, at least dito na ay Bible Supervision ni Pahigayong Otoridad niya, na po'y magkasapi-sapi, pirma-pirma ka. Naga po sila ikatampo actually. Kaya sa kalibutan depende sa imong tanaw. Positibo ganin mo na tanaw na positibo sa gina. Negatibo ni mo na tanaw, negatibo sa gina. Always gina na positive na negative. Depende sa imong panglantaw. Asang aspituha nga bahina imong tanaw. Adto ba ka mulantos positive o adto ba ka mulantos negative? Depends upon you. Kaki vibe. What? Iba sa basa may gala. Hey, ang ato sa mga igsoon din nga kwan. Kini ba nga mga Kaki 5? Diya mga igala sa may Barangay Bugo. Oh, paka na rin itong tingog dito mga igala. Ilan na po mabati dito mga igsoon ang pagaw-pagaw mga igala nga tingog na ito. Hili pang DJ nga tingog, hili pang old school nga tingog, matod ba? Oh, samot na nga ang dinalaan ko no, diligyan ko no pang old school mga igala. Ana man na. Di manggod uso sa inyo dating sa tire nga gumitari, no? Di ko seryoso man, kaya pati orasan ka sa baan. No, tulad na kasi, test, disasa! Sa baan man! Pagka mga isog man! Bilib yung guling yung taga-gagayan, kaya yung anchor man si mga isog. Pati orasan ka sa baan man ang pagtanong. Wala namang orasan, di dagan, kaya na-hadlock mga igas anchor man. Kaya ka sa baan man! Ang iyong alagad mga igas kainginan, alay ko gusto ma-high blood mo. Komentary gapon pero way pahablada na yung mga igala. Ang mga iblad ka itong gikomentary yun. Pero ano minaw, di na ito pahibla doon kay matay simba ko niya mo. Ano minaw, ino na po. Ano na naman na? O, diya, sa may Bugo. Cagayan di oro. O, mabugoy Bugo, Cebu. O, dito sa northern part sa Cebu, Bugo mo po ito sila. Paglain lagi spilling dahil dito ang Bugo, di ba? Diya, sa Bugo, Sinio. Barangay Bugo, sila Ma'am Nanitha Fortich. Amerikano hon, saan may galaw, foreigner o gabinido. Si Ma'am Nanitha. Si Ann Susubrado, si Ma'am Gemma Becas, si Ma'am Ann Lintukan, si Ma'am Joy Canoy o si Sir Gibu Canoy. Sir Gabe, salamat kayo sa pagpamina. At paniyang dahil kayong magtiwada, imo ba kay kung ano, kanabang nga talag sa on nga style. Kaya alam mo, naanad mo na murag talag sa on nga style kay ilas ako lang yung kingon, seryoso mga commander. Seryoso. So na may dili seryoso entertainment yun sa siya. Di ba kabantay ka kakipay, Berwin? O na may mga kanabang kuila, entertainment yun sa siya. Di ba siya public affairs? Di re-refuse na to ang public affairs hanggang entertainment, mga hingala. Ano ba naman? Naman yung stilos yung angkor man. Pwede good punta dito mga sing mga saba na lang tapir may bala mga tiguang. Kaya di naman punta na buhi good mga higalas firmiro. Di naman ta nagsugod anong sige pangasaba. Oh. Ano bang mugot na gayon na ini gawas dito sa portahan ini pangutan na signisyan nga na nag-text dire partner. Sukurin. Kisa ba lang ang text na? Gabi naman yung support. Eh, madalaman ka. Sige ka pangasaba dito mga Exxon sa migupo ng paggawa si Musportan. Gisapot ha. Wala ba yung wala malayir na ito mga tungkol mo sa isyo? Ito sa mga hanggaw mo. Naman ito. Naka-experience mo. Buwan na kakipay. Pero eh, buhabi na kong gingon. Tingo, kayo na ba yung tagag-silpon? Hindi na tinawa na. Katawa-katawa umang reporter. Wala na. Ay, nana. Sige lang, kasuko ba kay blood ba niya? Wa may adlong wan suko. Oh, ay blood. Ana. Patay ba? Kani kay para sigurado di pun mo mahiga, di mo magkasakit. Kay man ni jud ninyo mga higala. Mighty C, the alkaline vitamin C mga Ison. Kani ang timan ininyo mga higala o kung nanakit na gani mga Ison ninyo mga joints, imo mga tudlo, abaga, nang imong tikod mga Ison. Agoy ka. Labi nagmanghubag na nga. Perte yung sakita mga higala. Di nag yung kakatindog dito mga Ison. Timaan na lang mga higala. Labi nag naibukol-bukol. Nga naghihikap ni mo naibukol-bukol. Kaya na yung nanak. Kaya naihikap-hikap ni mo. Agoy na may bukol. Basi gout na lang mga Ison. Ang gout part na sa arthritis. Ang arthritis ng gout. Mauna pinaka-painful sa kay mahigala nga arthritis. Kanang gout. Unsay cause anang gout mga higala ng arthritis? Mao na siya mga higala ang giingontang sobra ang imong uric acid. Kung kasayod ba ka mga higala nga ang level sa uric acid, pwede na mapakunhuran mga higala sa Mighty C. Tumul ka Mighty C, musagod man dito sa imong blood flow, sa imong dugo. Naaman po dito ang uric acid mga higala. Iyan ang ma-regulate mga Exxon o mapababa ang level ini. Pag mababa dito mga higala ang level sa imong uric acid mga Exxon din di ka atakihon sa gout. Pwerte man ilang ninyo mga higala na kaning arthritis tulo mo guni kaklase. Nga mo guni na gout na dito ay ostro o na po dito mga higala ay gitawag nga rheumatic. Kana siya mga higala kanang ostro mo nang wear and tear ng imong cartilage bakit na may muraga busing-busing po ng imong mga joints. Nihilis na mga igala tungod sa gamit nimo, magrabing gamit nimo sa imong lifestyle, ano ba? Yan, ganito pong rheumatic ang dating mga Exxon, autoimmune sa ito siya. Bot masabot dito mga igala, active tayong imong immune system, mo nang usap, patagal ang tira, pati imong kogalingon, gitira na niya mga igala. Yan ay autoimmune. Os, akwa na siya, kanang rheumatic. Pero ang gout din ang pinakasakit, uric acid. Ang hinungdan. So mo na mga higala, kung mag-Mighty C ka matagad daw, ma-maintain ang level sa imong uric acid, huwag yung kay problema mga Ison. Why sakit? Pwede na mag yung kakatindog aning gout? Ngayon mati gani, lisod gani kagtindog mga higala, kagkaang mga higala, sakit ka na. Mo na nga siguruhan dito, labi na itong mga arthritison. Sama na ako. Pero so far mga higala, sukad nga kaning power retrio kung ginagamit, huwag na mag yung kuna arthritis. Thanks God! Wala na ko na kiyang kiyang mga igala. Sa una bito, ako na lang intawon po mga Exxon dito nga. Kanabang hatagal pa konsuelo ang akong kagilingon para malasig sa gamay. Eh, sige na balik-balik sana. Wala pa ko gamit tayo. Sige balik-balik. Ako na lang inan nga. Sige na lang. Balag mo sakit ang tuhod. Basta ayaw lang abot des ibabaw. Kay lisod ang musakit din. Yan na magamit. So, naman po yung naingon nga. Di man na maabot niya kaki-5 na tan.
12: Wa man ay bukog. Yay, arthritis, bukog man.
13: Bayo man.
12: Sumoto mga igala. Oh, ganun na paggamit na ko sa power trio dito. Wa na gi problema mga ison nga ako na sinatian. Manang kanin mighty si makatabang na sa pagkontrola sa kuna uric acid ninyo. Manang mighty si kanuna mga igala. Adlaw-adlaw gina. Mapalit ang atong produkto ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Kaya mga igala sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Agura Public Market doon sa Balingasag Terminal o sa Saan Terminal. Siguro nga di ang mapalit mga igzon kayo. Parang dilipiki inyo mapalit. Mabiabiho na ito mga gumpaan na di ang mga igala sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Smiling na sila, mga gwapag mga gwapo na sila din na maabi-abihon kaninyo. So ayaw kaulaw, bisita sa itong Clinica di Alternativo. Di paminahan na ito mga igsoon, may diagay mga nagamit sa Mighty C.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ano sa itong kumpleto ngalan?
23: George Calamba.
22: Pila itong edad, sir?
23: 65.
22: Taga-asa ta?
23: Kauswagan.
22: Sir, unsa mga produkto sa Clinica di Alternativo ang imong gipalit nga ron?
23: Mighty C o BTX sa isa ka pa.
22: Sir, kaniad to, unsa mga balatian sa mga lawas nga nakauna-una makagamit ni mga produkto ha?
23: Diabetic mo ko, tapos naka-testing ko sa BTX. Review mo gid siya, mayo mo gid akong kuan lawas. Ya, timbangan sa Mighty C, mo na nga nakasalig jud ko sa maong produkto.
22: Unsa may makaingon sa uban sir nga wala pa nakagamit karon nga
23: hawagon ako itong mga uban na wala pa makagamit ane. Testingin ninyo, sure na sure yun. Epektibo.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
12: Say kalimot may gala, Mighty C, the alkaline vitamin C. Siguradong kaimsog o proteksyon sa itong lawas, matagadlaw. Labi na kayo, di alagay madaghang mga sakit-sakit sa palibot may gala. Nagahulga sa itong maayong panglawas. Kinahanglan tagdipinsa. At oras may gala, alas 7:25 na. San ba isang magbalik, may isang itong delikatan, si Kaki 5 Jonathan Samanan. Para mga igala sa kinibang comprehensive report, kaya naisunog, nga napoy, na-rescue nga mga batanon, may gala, nag-patsisyon. Grabe naman eh. Man na mas importante, pinomdom, standby.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mangs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, nga hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mang Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
26: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala.

0: with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCareGo.
5: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang i-recommenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
4: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: Padayin tamay galadres itong panaguban ng Foro de los Pueblos. Atong oras maiksala 7:31 na sa Kabuntagon.
11: Foro de los Pueblos.
12: Oras natin kaninyo sa DTX Coffee Mix. Para may galang kanunay tang mata. Aktibo kanunay sa anong trabaho. At the same time, sab limpyo ang atong panglawas maiksala. At itong lawas sa mga radicals, pre-radicals nga. Magagubasan mga igala sa atong kahimsog sa panglawas. Kaya...

0: Alvina, detox pa. Tama yung pinaka-importante, detox. Coffee mix, mga ison.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: May standby din na ito lang anon, may galat, on delikitan, si Kaki 5 Jonathan Sabanal. Kaya sa ito laging gingon, gahapon na sa doon na napoy sunog na itabo. Bayubay na sa dito may galang gingon tang na piktuhanin ni mga pamilya. The same time sa may gala, doon na po'y operasyon ng mga minor de edad in town may gala, 15 anos. Ang gingon tang na rescue sa otoridad, gay nag-position dito, ganang position mga gala. Lugas mo na. Muna mga ison nga, kapangutan ng kadaghanan nini nga. Sama din mga ginikanan na ni mo, lagi nag-iingon mga ison nga. Why ikapakaon, dili makagiya na dito. Wala din sila nangayod mga igala para nga ma-okay ang kinabuhi sa ilang mga kabataan. Dili maadto sa Tagalog pa, hindi malulong sa droga. Wala din nag-iingon nga usahay mga ubang ginikanan. May alam mo kayo, dili maayo mo kayo mga igala. Ano na nagkapait ninyo? Ikali mo kakayo ditong taro mga tapulan, di ayan na mo kayo. Ay siguro buhatan na lang siguro na sa kuha, no? Ordinansa na lang para sa Cagayan. Bawal na dito ang mo kung dili mo kayo, no? Ano man na, nagkadaghan man mga higala, mga kabataan nga. Di mati man. Atuan niyo ono niya si... Amen ba si Vice Mayor Rodriguez nga. Magpapasar na sa council nga. Bawal na nang kiyol nga doon mga di mo kayo. Problema na na siyong katilingban. Mga kabataan, may gala, risk yun kayo nag-position. Kaingon yung kanga doon na po mga higala, lapses ang magigigana na ni. Pero si Kakipag Jonathan Sabadal, para sa mga detalye o komprehensibong report, may gala, panghitabos ng malibot, sugod kagabon, hantod kagabi, may gala. Kakipag Jonathan, A-K-5 mo!
1: K-5 News FM, live report!
2: Kipab na tan sa litabong pag-ulbos kalay kagahapon nga adlaw ha, kikakurat sa Cagayanon. Ilabi na itabong sunog diyan sa may bakahan na barangay mensyonan sa Cagayan de Oro. Di ba naman nga nasa 50 kapin ng kamang panimalay ang gilamoy sa kalayo. Pinakalitis update sa atong pagkuhagikan mismo sa may West City Central School sa may barangay Carmen kung nasa naimutan karon ang 109 ka mga pamilya o 378 ka mga individual. Gali karong buntaga, grabe ang preparasyon usab sa itong mga kaigsunan, labi na ang mga CDT teachers, WBNS, ang mga barangay workers nga gi-assign destino usab sa maong kin-evacuation center aron sa pagprepara o pagkaon sa kanang mga nabiktima sa sunog. Gali man, karong adlaw usab gikatakda nga dunay site visitation sa mga lugar aron mapihugod kung pila ka mga panimalay ang naugdaw kagahapong adlaw. Sa atong nakuhang informasyon, pinakalitis update usab, katong gikatahong minamising nga tao nga si alias sa Toko nga gikabuti ang maton pang naapil sa kalayo, apan dunay nakahatag impormasyon nga na preso day kato siya aw ga dadakpan sa kapulisan sa Police Station Tukugon. Muna nang ipakita bisag unsa papangita sa tanang Bureau of Protection sa malugar anto di muntaga wa gyoy nakita nga gyung patayng lawas nga gingon naapil sa sunog kagahapon adlaw. Totally damaged yun, tibuok mga panimalay ya mismo sa sitio Bakahan. Dali man na karong panahon na grabe ang kaluoy sa itong makaigsunan nga nakaroon sa evacuation center, tumikan kay nadungog usab nila nga ang lugar kung asa sila taon-taon doon sa Danimuyo na doon ay uban 20 years na 18 years kung 10 years to 20 years sa Danimuyo diha sa mga lugar apan karon gumikan lagi sa natibong sunog kagahapong adlaw. Di na matod pa sila makabalik diha gumikan kay nagmando na si Kapitan Kikang Kapikoy nga naghangi matod pa ang tagian ni ana kung ugaling dunay may tabo nga kakulian sama sa sunog may tabo silang lugar posible nga di na gyud sila pabalikon kay K5 Jonathan mo na kagahapon adlaw.
0: So kani nga area di ay kay K5 Jonathan is dunay tagiya ang luna. Yes, dili siya public land, dili siya public land. Private land din siya.
2: Dili siya K5 Jonathan. So mo na nga atong mga kaigsuna, atong ihinabi kini ng kipabdatan, kung sa ilang reaksyon, ilabi na. Kung galing di na yun sila makabalik o makatugod sa Pinoyanan, ilabi na nga. Challenge kini karoon nila kipabdatan. Unang-una, abaldado tanan ang ilang pagpanrabaho, ang ilahang negosyo, kay ang uban ani kay pamnatan do na may mga negosyo, mamaligaay man sila kogon public market or Carmen public market, sa night market. Kung uban kay pamnatan nga ugdaw pud ang mga kahimanan sila negosyo sama tong usa ka pastor nga magtataho. Nga kung ginabi kay Ginas Buntag nga pato pa niya ang ihag yung mga gamit kay pamnatan siya ang pagtataho. Nasunog yung tanan matod pa. So wa gyud say magbalik siya permiro, nga gawas niya na challenge kaniya ang kaning ahana po siya karon magkuyo kay pamnatan human sa kaning pipila ka adlaw usab ni ihatag kanila di ami mismo sa may evacuation center.
0: Wa may choice pod ang atong LGU ani as long as wala pa pud di sila maadtuan nga mapuyan kay di naman sila kabalik sa ilang mga luna. Then nga pagimo sila sa evacuation center unless og adunay relocation para kanila. Although kana man gong mandatory nga relocation na kanang sa UDHA kuan kana bang blood sa UDHA. Mandatory ang relocation kung kana bang public land ana kay private man gud sad ni no mo nay giingon lagi dito nga di kita basta-basta pon maka implement or atong buyan gyud kay private land man except ang government kay di man pwede nga bid-an sila as long as wa pay relocation nila kung udha ang tanawon pero kay private man lagi so ang kinahanglan yun asisan yun niya sila ang tog nga magka buwan sa lubang katindog asa sila umuli na ba sila sa probinsya na itrabaho kinahanglan magkapuyo sila ga, asa ba ibutang no, total na may kwarta ang gobyerno di, palitan na lang relocation dito.
2: Yes, tinagkirod na tarang importante nila karon nila asa sila magsugod labi na nga kung galing bentahan na lang karon kay opo may klase pero next month mga pipla ka bulan na lang kibara
0: na tinuod na kasi
2: so karon murag tagapas tag higyunan lugar nga maka-extend pa sila diyan sa mong lugar sa pag-stay since wala pa sila kapuyan kay pamnatan pero gali uga balik ang klase di na gid po sila pwede diya mo na nga karon dakong hagit kini kanila ilabi na ang pagsugod nila kay ang uban magud na kay pamnatan ang mga residente ni Muyo diha dunay mga trabaho pero ang problema karon sunog ta na lang gamit tapot lawas so ang karong adlaw karon si Manuha posible di pa gyud maka duty dahil na ning mga trabahador kay Pablo Natan nga nimo sa lugar labi na nga tapot lawas lang ang ilahang gi kanang nasalbar kag hapon lang kaw galingon
0: sa man ang tapot lawas para dili ma misinterpret interpret kay basig nagtuo sila nga nagtapis ra na sila in town ho no. Ang tapot lawas sininara
2: tapot lawas kay pagdatan na kanang ilang isuot sa gahapon ato sa sunog mura gyud po nilang gidala
0: ato pa so klaro dito kay lain-lain magug termino kay usay ra ba ma tapis ra ba nila labas sa mo ana gusto pud nagtapis sa tanan
2: nainabi na tutungo sa kapastor ganina si Pastor Robert Abragar matud niya nga gagahapon adlaw short pa na gyud siya wa siya ipang aper kay naghukas man siya kay pamada tulog
0: lang na lang gani kay naga short pa ang uban gyud gani nga kada masulog-sulog nga gikan tulog nga kada gandagan kay magbrit brit bro matulog man brit ni tinu na na ilana
2: na ina na kay pagata oh labi na panahon sa kagabi yon na usay matulog magtiayon bitaw nga komportable matulog gyud pamnatan og sila duha naka kwan lang walay tapot.
0: Nagi nana bitaw kanang komportable ka nga wa kay sapon magtulog kay inigana alargo na kay lisod man pagganahon pod kan sara man nagi nana kada bang sige nga ganon man plasta na daan kay basi di bugan na alargo na
2: kay
0: normal man ang magtiayon
2: normal na magtiayon dai mga bagong magtiayon nga wala pay anak
0: kanang bago magtiayon na wala problema kami mga idaran nana na kanang iplasta na lang daan ba nga inigmugan na sige okay na no parental guidance na ta pero realidad na kung istorya kay kay na kasi ni napaka nga gana ako yung magbabo hukas ka pag hukas ay napatay na to bali ay ya na na na na ready na kay largo na kay basi ko matay ay nako ay sao nang wa pa extend ko kana na may extend ah
2: sa pipila sa ato mga nahinabi lugar kagapong adlaw at kaganina kaning usa ka lumad yun siya nga taga bisigan matod pa nga naningihayo na nanimpala diris na kwenta kagayon de oro labi na nga ang iyang anak dini unom kabok dini na nagipeskwila sa West Citizen sa school o 18 na matod pa siya katuig nanimuyo sa mga lugar o gali naghangyo siya kay Pablatan nga panawagan ganto sa namunod sa top main sa kagayon labi na kang Mayor Rando Calarix Oy o ingon man kang kapitan kikang Oy nga matod pa sa Deod magyod, anak magyod ni sa itong mayor. Sa nakbayan sa Cagayan de Oro kay Pamatan. So,
0: tinood magyod ang anak sa itong mayor. Lisod po kung gaduhaan pa. Tinood yun na anak sa mayor.
2: O niya, kuan po kay Pamatan, may problema kay ang pagkaon, sakto man lang pagkaon kagahapon adlaw hangtod karon, preparado man. Ang ato lang ani karon, labi na ang panawagan kay Pablatan ato ibabati no sa atong kaisuran, labi na sa panawagan nila sa kang Mayor Clarix Hoy o panawagan no, sa kang Kika Cup Kik eh, Kikang Oy Kipaba Renel, Kikang Oy Kipaba Kadatan no sa atong paminahon karon aton hinabi unsay ang reaksyon ila bina usab nga di na sila pabalik kung sila pinayonan kina Kipaba Kim.
0: Ano na rikim naman sa ko? Ganina naka na ko muna ko gibildi karon na sad na rikim na sad.
2: Agi mo na ta ta mo na to na tong hinabi. Sige. Okay. Ipaybuen, Plastar.
0: Ni Plastar naman ni siya, ganina pa man naglingkod. Ay, Plastar na yung i-play. Sige, okay.
3: Tara school, barangay kami ni siyudad sa Cagayloro. Atong hinabiyon, atong mga kaisunan na biktima sa sunog, labi na silang reaksyon nga dili na sila makabalik pag-usap sa kining ilang Pinoy-anan kung asa natigayon ang sunog dito sa may sityo Baghan, din mismo sa may barangay Carmen, mga kakipay. Nay, may buntag di ninyo, Nay. Nay, unsang yung reaksyon kay ang kanang yuta nga nasunog, doon na mag-itinod na nag-iya, kunya din na niya papuyan. Kamu, andam na ba mo?
4: Kung may mo ang among maluoy lang ang tag-iya sa yuta, o si Mayor, o si Kapitan Kikang, nga, mohangyo lang ko, nga, i-relocation lang ni, man may ani mo saka. Maluoy lang sila, i-relocation niya. Hangyo lang na ako yun.
3: I-relocate lang mo.
4: Oo. Kaya mauna, hangyo na ako.
3: Kaya, ikaw, Nay?
5: Kaya naman niya.
3: I-relocate di hapon. Taga-asa mag-yud mo?
4: Kami, sir. Taga-busy kami. O, nagpa-eskwila na sa Dero sa Wis. Danang nga estudyante. Unong kabuka akong estudyante dire. Ang tuyo tumong nako nga dinhi ko makapaeskwela kay para makapalampos gyud ko sa akong mga bata na maluoy lang ang Mayor o Kika ang amahan ni Kapitan Kika nga tanan mga opisyales i-relocation lang ni kay wala tunong naman gyud among balay or dili na mo amo nga kita.
3: Nay, aman po mo nagkanang, unsa yung mga panganibuhian din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro?
4: Juan, kapamaligya ako sa night market. Night market, akong timbangan, o akong payong, tanang yun, wala binapudyot na ako nga akong
3: gabi. Unsa mga baligya dito po?
4: Utan. Utan akong baligya.
3: So, karon balik ka sa uno yun, sinugdanan?
4: Oo, balik ko sa uno, ani. Pero pasalamat yapong ko sa Ginoo, nga safety tanan, tanang yun me, safety yun me. Kay bala pa man, nga dito ha, nakuha na ang tanan, safety ang kinabuhi nga, maul yun, tunay yun nga, atong gi. Pag ampo bitaw nato sa Ginoo, ang espesyal ang atong kinabuhi.
3: Ano sa ngalan ni mo, Nanay?
4: Easter Abin.
3: Easter Abin. Dugay na mo din sa Carmen?
4: Oo, dugay na.
3: Mga pila katuig na.
4: Kuwana ko diri. 18 katuig na ko diri.
3: So
4: din pamaligya ay sa night.
3: So din hinagyod ka nagbutar, din hinagyod ka nagkuan.
4: Oo. Dayon, isa pa akong anak. Ang edad sa akong anak, 25 na.
3: So karon nag-graduate na eskwela.
4: Kuan, namin yung man sir. Third year college ra. Ito ka lang po yun. Ang mga mangod na lang akong ipaabot yun karon.
3: So at least yung panawagan, ang inaot lang nga, hikapon.
4: Hikapon nilang kami kasi, nga i-relocate lang ni. Na wala mang yun among masagan, tulog na mangitanan. O kabalume nga dili amo ang ha, yuta.
3: Salamat kay Nay Esther.
4: Oo, salamat.
0: So ang ilang hanyo ragi dito kaki 5 ba Jonathan isa relocation. Pero kung kung dili ra sentro ni medyo malabo ang mga yuta-yuta dili nga mapalit. Yung relocate ni adto ni sa mga medyo adjacent ka mga barangays, no? So kung imong lantahan dito okay ra pud sila nga dito sa medyo lay-lay gamay.
2: Yes, tinuod kay Pablo Tamjola Leo good pero malagi. di naman andan ko educated sa layo kay Pabnatan. Mm. Labi nang yining ni Ma'am Esther nga Esther Abin nga taga kuan man gyud siya. Abisigan niya di na nimpalad sa 18 ka tuig sa bayan sa Gendoro. Og na relocation posible magayo sila diri ra pudol pero ang problema karon do na pabay luya luna nga
0: mas really da dana wala gina diri ang mga relocation sites. Usually wala gina diri sa sentro. Listen magpalito nimo nang yuta aning mga bilinayo dere no. Yan man siguro na mahimo. So, mo lagi na, no? Sometimes, sa problema sa relocation is dili lang ang fundings, kundili ang kagustuhan sa may relocate. Kay, usay kining i-relocate, mo mo po na ba mag-buot ba usahay? Mula, di ang magka-diferensya eh sa relocation. Kay, relocation, dalir kayo naman ipundo ang gobyerno. Ang uban, gani nga mga LGU ako, rin yung kagaya na, in general. Nagini uban, ganahan, ganinog na yung mga relocation nga mga projects in the first place. Ang uban dito, palito mo yung barato dito ang yuta o niya dito. Ibaligyan ay si gobyerno, dubli na. Realidad, wala na uban yung mga LG yung may nana. O diba ka, ang uban dito, asa mo na ito i-relocate? Dire lang natin i-relocate ni sila. Kaya pila mo na kabutante? 1,000 kapin. Dire, kaya pamudaog kang kapitan. O, di ay, di rin ka na. O, na mga nana. O, kaya imo ka man ang tao kung i-relocate ni mo diya. O, sige ha, di gani mo mo butar o ibot. Ay, dirty tactics baya na sa politics ana baya na so dili lisod yun ang pagbuhat og relocation kay advantage mo na sa mga opisyal na magpa-relocate ka kay imo naman ang tao ay butan dito ang problema ani luna kay kasagaran lagi ang ma-involve anang i-relocate gusto man po nila nga dito rapod sa area kung asa dito sila na munimuyo nya wilay kito na private mangod sa no mo nagingon the law is harsh but it is the law no na may tagiya. Din respetuhon man pud yun ang katungod sa tagiya. Mao gina, we are rule of law man. Di man ta kuan basta-basta. Kumingon ta aduna po imminent domain ang atong panggobyerno palito na. Ah, dako pa man ang proseso ana mga base matiguang na lang sila pa no man ang proseso na. Mao bitaw na yung mga project bitaw sa mga dalan-dalan nga nang human pa kay ang mga pag mga private lots ba nga maagian ana. Wa pa nagkasinabot, nagkasukaso pa din, wa nang nagaguba na lang proyekto pa no man kaso. So ana gina siya. Mga proseso po nang mo nang sometimes ang ato makita grabe naman po ning gobyerno grabe naman po ning wa pa magay relocation actually dali magpa-relocate ang problema mouyon ba sila sa area sa relocation site mo na usa ka pangutana mopuyo ba sila dito nga medyo layo kay kana man gud ang pinaka vital kay magpalit ka relocation wa pa mo puyo ibaligyan na mong rights dito wa usually mo man may tabo kasagaran mga relocation site ang nagpuyo dili naman ang katong mga beneficiary ibaligyan man. Kay namalik man gid dito sa sentro. Ay, di na tinuod ka K-5 Jonathan.
2: Yes, tinuod K-5 ba na tanaw mo na karon. Mo na ang ilang padawagan yung K-5 Jonathan. Pero mo lagi atong nakita magyud. Depende na po na sa diskarte sa matag na biktima sa nasunugan kay K-5 Jonathan kung ugaling. Dako man po ning Carmen kung siguro.
0: Oh, basig na yung mga area pa diyan nga pwede, no? Kanang bang mapalit sa gobyerno, at least dito ka na bang giingon tanga, total na may imminent domain ang gobyerno di, for public use. So sige, basta magkasabot-sabot lang, basta kaya doon na gitawag yung just compensation.
2: Tenor, kay Pablatan. So muna nga, siguro kanisla karon na iyan na yun po din sila ang pangita sa ilahang kapuyan kay Pablatan, temporal kay Pablatan. Kay kung tanaw na to, posible nga kanang lugar nga nasunugan karon ikoral na gina sa nanagiya.
0: Natural gina.
2: Kay ikoral na gina kay naman ay saktong titulo kay tinuod man nga nanagiya na nagiya ang kay Pabretan.
0: Okay, kung umutukod ka dito basi ma-charge pa inong kag trespassing dugang na hinuon dito nga problema.
2: Tinuod. So muna karon nga kining yuta nga gihatagon sa chance unta kay Pabretan nga makapuyo diha sa pibila ka tuig. Karon murag na ginila mapuyan kay galing. Na King Cortez possible kang kapitan Kikang Oy tuloy na giyaki pagdatan kagahapon sa interview nga nagingon na matod pantag iya ung galing doon ay mahitabo nga inanak kipagdatan sama sa sunog kay wala lagi makamping sa malugar kipagdatan kung asas ni Muyo di na ginila pabalikan kipagdatan yan ang kaning hapon na sunog di mapuding nga gituyo yun kay pinakaunang report na ginakuha na to nga doon na matod pa yung mga bata nga nagdula matod pag lighter o pasporo ba to.
0: Pastor. Nag-amping yeah, tanagi dito kay ang condition mo doon sa tagiya kung wapay mahitabo din, nila pa sila nagpuyo. Giamping ang tana. Ano kay nga naman nanahinoy na hitabo?
2: So, doon ka manilong kay Pablatang, yung kanabagong bakahan, nakaanap man ko diha. Doon ay...
0: Nakaanap man po ka diya sa bakahan, nung sa may naaday.
2: country village na si Paris na siya kipagdatan dyan. At tumahan na, oh. Muna siya, makita ni mo diya nga Bilirin Street at mga na mga nagkuman ng buildings Carmen. Pagtabukaan na ni mo area, bakahan na siya. Marag na, kuhanin mo rin na
0: si... Nga naman ito, tawag mo nagbakahan, daghang baka sa una siguro ya.
2: Based akong information na nakuha kay Pumnatan kaniya itong panahon, matod pa, kapastuhan sa bakahan diha.
0: Ama, kay Luso ba po, kandingan, di kandingan, tanah po nga lang. Bakahan yan, kay bakahan na nga lang.
2: Pero po, uban po, dog, kuhan kay Pumnatan, apoy lang yung term ng bakahan.
0: Noon saan
2: po na? Anak, matod pa, daganda kuno diha agang gaupa. Ganang upahan ba? Bakahan.
0: Layo raman ang upahan o bakahan. Ikaw ba kay imo man ang upahan niya? Kuya, saan ka imo yun ang iapil ng upahan? Bakahan naman ta. Kaya agad. Hindi ginibas sa basta.
2: Dahil term kay Five Natan nga karang bakahan ba? Manang bakahan.
0: O na din na termino sa inyo.
2: Dahil lang yung term na kung munang sabton ang bakahan, dahil lang term na sa lain po nga term kay Five Natan. Pero ka na, sa ito nakuha.
0: At least na lang kung inabaguhan na po na nakatunan nga bagong term nga bakahan, ana-ana. Pero at least kasayod ako, ana.
2: Pareago dyan ang bigaan nga bridge kay Five Natan.
0: O, kanang bigaan. Sa mga bigaan, kuhan yun na siya. Kanabang laing termino, bigaon mo na sa mga yun. Kanang bigaan ng sa mga babae. Ang bigaon, both gender na sila. Kanang bigaan, babae na. Bigaan na. Kanang mga term. Kanang
2: mga to, para lang, Balite Street. Naman po, Balite yung makita dyan ang dako.
0: Usually kana mga matag lugar history ang ingalan ana either history o di ba ka ang nanimuyo diya tag iyas mga yuta kadaghanan ana is kana bang mo ni nga pamilya mo nang barangay Jonathan sa Banal ana mo man usually history gini mga pangalan no kun dili man galing history sa mga politiko uno nga gusto nilang ingalan dito in memory of God ana so pero kadaghanan jus mga pangalan kung unsay naa di ang lugar, unsay noon di ang maningala sa ilang barangay, o di ba ka history sa ilang barangay, sa una ni, kalibunan ni, muna, barangay kalibunan, o muna siya, dito-dito sa mua, sa butuan, sa among lugar, na balungagan kay dagang mga bangag. O, tapos pangabugan kay, but nga nung pangabugan. Ha?
2: Pareagod sa,
0: barangay Bading.
2: Barangay Bugo.
0: Mayroon sa manang magarangay Bugo.
2: Kaya Bugo-Bugo. Kaya itong panahon
0: Teba Kaki 5 Jonathan Kaki 5 Jonathan Istan ba, balikan talang ka kay Nakutakor mo ng single male, no? Balikan ta ka ulit kay para sa dugang mga detalya ito sa panood sa mga importante may numdum. Istan ba lang
6: E5 News FM championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Hello, hello, hello! Ay! Asa gamahim sogon mabungahon nga adlaw?
6: DTX 500 Health Alert!
8: Of course, kauban ganunay. Hansa lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga nakaliti X 500 dira, nakamighty si kada adlaw, paborito yung kaayo nato. Ligyan nato, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kana nga itong DTX 500. DTX 500. Quality kaayo nga herbal nga kapsul higala nga mahimo nimong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo nimong katabang sa pag-ayo sa imong balatian. Tabangan nato ang atong lawas.
6: DTX 500 Health Alert.
8: Pag masakiton na ta, pagkargado tag free radicals, ang atuang aging process sa lawas, sayo kaayong nga gaabot, dali tang mutiguang kung masakiton ta, di ba? Ang tawan ninyo ng mga masakiton, bisag batanon, gulang kailan taon. Tagpasabot ka na nga, gado kaayog, free radicals, oxidative stress ang nawas. Pero kung naatay enough nga antioxidant, kung kanunay taga-inom sa DTX 500, gina-slow down nato ang aging. Ang pagkatigulang, ginapugna nato ang pagkatigulang sa lawas. Onya, kung naatay enough nga antioxidant, ginasuportahan nato ang youthful skin ug body. Batan-on nga lawas ug pamanit. It also lowers the risk of having diseases. Muna na kanindot. Likay ta sa mga heart diseases, cancer and more. Mga metabolic diseases, even hypertension. It also improve mga higala sa brain health nato. Kung naatay enough nga antioxidants. DTX 500, usmuna ko, ga-promote kinisya sa pagka-healthy, radiant complexion, glow up your skin, and lower the risk of having metabolic diseases. Muni na kanindot mga higala. Kung naatay herbal nga ginainom, sama aning DTX 500 nga taas kaayo og antioxidant. Kaya lang ay tumarna, gamit na kada adlaw, duha ka kapsula kada adlaw mga higala buntag o gabi. Usbon ako, kung may balatian karon, ang pinaka right choice nimo mao ang paggamit herbal nga taas og antioxidant. Asa man ta mangita aning sources, pwedes pagkaon. Mula gina kung kaya nimo nga magkaon kag gulay kada adlaw, prutas kada adlaw, eh kung ang imong lifestyle mga higala unhealthy, undernutrition ka, mas maayo nga paggamit og herbal capsule nga taas og antioxidant. Gamit og DTX 500. Gamit og DTX Coffee Mix. Gamit og D3 Bio kada adlaw. Gamit og Mighty C kada adlaw. Usang atus duha ka kapsula kada adlaw. Ang uban tagtulo ka kapsula yun na ang ginainom. Nagari tag-upat, tag-unom, tag-lima. Walay problema na. Muta ng uban nga. Pwede rin ba? Daghanon, megados. All natural ng ato mga produkto. The more nga taas tag antioxidants, the more nga kita ginainom, the more nga ang lawas magka-beneficial. Walay nagkalindol sa pag-inom sa ato mga products. Ay galimot, mga higa lang ato mga klinika products. Ayog lang ay at tua pangitaas sa pinakadool nga butika sa inyong mga lugar.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
9: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: DTX 500.
11: Yan na mag-aso.
12: Ang imong sugar sa una, pila man?
11: 300.
12: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
11: Magduha pa kasi man.
12: Yung sa man yung pag-inom?
11: Muntag. Kung happy eh.
12: Kailan naman sugar ni Moron?
11: 126 na lang.
9: DTX 500. DTX 500 Health Alert. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
0: Padayon ta may kalad sa ato nga panaguban sa Foro de los Pueblos. Sa oras, may son alas 8 na yun, insakto sa kamuntagon. Hopefully, kamuntanan, diyan, nagkapamahaw na. Kaon yun mo may gala before mo atos trabaho kaysa ato laging giingon, mga Exxon. Health is wealth, lawas sa atong puhunan, manang rawas atong ampingan yun mga igala. Always yun na mga Exxon. Kaon, kaon, kaon, before atos trabaho. By the way, dahil mga insider, matur pa ni K5J. Good morning everyone. Good morning everyone. Kana atong tanan mga igala. Good morning, good morning. Onya siya sir, Babski Barrientos. Morning sir, shout out sa tanang Akro o kaya Brad Rikim Pamesa Solita. Thank you. O mga Brad nini Rikim, Kakifay Rikim Solita. Salamat kayo sir, Babski o sa itong mga kaigalaan, na mga Akro members. Good morning, kaninyong tanan. Welcome to Solomonon, si sir John Rosad. Good morning, matod pa niya. Oh, shout out Binitinan Balingasag, Misamis Oriental. Good morning ganyong tanan da sa may Binitinan Balingasag. Good morning daw ni Ati Dimple. Hey, standby ka itong balikan si Kaki 5 at Jonathan sa banal. Nadugan mga detalye may tungkol sa sunog o sa ingon sa mga gala kinilaging na rescue ng mga kabatanunan. Kabataan may gala nga nag-bad session. Kaki 5 Jonathan, i-K5 mo.
14: K5 News.